0: Pasimple ka lang. Miss, Turbo Food Supplement for Men, please. Eh, umamo ka na. Do, din pagkatapos, hindi ka maghala na kalingas-lingas. Kaya do, stikalon ka do, proud ka, gin magbakal kang turbo. Hindi ka maga muna, pasimple ka lang. Pawala ka lang na babae, mga babae, na nga magtinurok kang tanan diyan kanimo, mga babae, kag lalaki, di stupad mo, babae, di magturok sanda. Kaya para hindi na na maaabot, nga para tanadya sa hindi kadali ka po yun sa obra mo. Para sa imo nga pagpulaw-pulaw. Ang imo nga pagturbo. Kay karon kon hala ka na kapinanago do sa may dingding wala din pagkatapos sa hulaton mo magpuas ang tawag mo guti-guti. Miss, may turbo ka na. E pagkatapos kon hindi ka bati lang ginautik-utikan mga pharmacist diya, no? Ano man? Ano sir? Turbo Food Supplement for Men? Sinaglain ba? Sininggit niya. Ito kini batian daw rasang tanan. Ay maando lang tanaka diyaw. Eh sige. Pag turbo ko mo dyan, kaya para hindi ka mo dali ko to yun, pwede niya kung mga driver ka, hindi ka dali ko to yun. Kung construction worker ka, hindi ka dali makutoy. Kung gwardya ka man, hindi ka man dali matuyo. Aga palang init ang imo katalinga eh. Sige, Turbo Food Supplement for Men. Ang isa ka blister pack na may darwana ka kapsula. Hindi nyo paghihaboya, intra ninyo di sa promo na to. Santo na Next FM, libo-libong pa-premyo. O sa mga nag-inom, galik ang Goldie Gold Beer, no? O dapat ikuan nyo, i-intra nyo di, isa ka tansa, isulod nyo sa sobre. May dyan man kita ang Goldie Gold Beer premyo sa Tansan promo. Kada Biyernes, may weekly draw kita, 5,000 inyong dagon. Pero pagkatapos, may kuan pagin kita, may ara pagin kita nga... May ara pagin kita nga grand draw. Na pwede ka mo magdaog dyan ka mga appliances dyan. Ay abaw, may tablet, may cellphone, may washing machine. May isa kasako nga bugas nga may imaw pagin nga mga grocery package dyan. Kaya sus, ang sa kung grocery mo managana, may isa ka kasako nga bugas, may grocery ka pagin. Isa ka, baw maluoy ka. Hindi mo madara kung isa ka lang ni ang grocery. Daw pwede ti magpatindog ka nga isa ka, kwan, isa ka sari-sari store. Baw maluoy ka. To na, no, formal man. Hindi na yan, joke. No joke, no joke. No joke, no joke. Tuod na. Kung isa ka lang, kapin pa kung babae ka, hindi ka kadara kay isa ka dako-dako nga plastic ka diya ka, kwan, ka grocery nga madaog mo di. Bisan grocery imo madagan, hindi mo madara daw. Hindi mo masarangan nga bit-biton mo ikaw lang. Kaya nagyan na, kwan na namo na, bit-bit na namo na. Kaduro-duro, gito na kang sulod. Ang sulod niya, hindi magnubo siguro ang grocery, sa grocery alone na, hindi magnubo 5,000. Entra na kamuda, kung naga, may mga tansan kamuda kang Goldie Gold Beer, ay entra nyo din. Sige. Mga katropa, pag balik na doon, baw grabe, man giniistoryahan man dito sa may ipakita at tabla ni karon. Kay duro mga katropa ng mga nag-viral nga mga party di sa uniform-uniform. Ngani, pati maestra mga katropa, nag-uniform-uniform man kang pulis. Yun pagkatapos, tiruhon yung ba-ba ni Claire Castro. Kinasakitan, ginguno sa hambal ni Claire Castro dito nga may ibang mga guro na walang mudo. Pamaluoy ka. Ambal ko, abot sa ni Rocket sa rekon sinuning ginatumod ni Claire Castro nga dya. Diba hindi na magsala? Pareho to sa pagbisita to ni BBM, Latos Davao, lang masakay si helicopter, bla? No, nga, may mga estudyante to nga nagahambal nga mo ni mo to. Bo, maluoy ka. Diba pagkatapos sa summer to, may maestro man to nga, ginimo niya nga vlogger, bla? Ginimo niya example ang presidente, then pagkatapos ginpa-describe niya, gin-describe ka mga estudyante niya, Yang presidente bangag. Bonalipay pa tanang maestro. Ginhimo niya pa nga content. Pulsaan! Pulsaan! Kaya tanan-tanan nga ba maluoy ka o. Tibisan akig ka siguro ni kay BBM. Tigin boto niyo man! Kaya ka mo man nagbuto sini. Ay maando lang o. Ti! Subong ba maluoy? Ti! Ano na lang? Subong may maestra nga muna, pagbalik tabla ipakita ta dyan karon. Dayon, kaysa kwan, dyan sa conversation, dyan sa police-police uniform ba lang dyan, nga AI-generated. E pagkatapos, dito nakita nga ba, oo. Tayo na nga yung pasahilo ng teacher nga vlogger, taga Cebu. Oo, ano, katabo sa aton, matyagan mo, katropang John Rebla. Kalain kay... Basta gamonetize na gani ang gamonetize ni mo nga kwan. Ato bang genre yung mo nga page gamonetize na. Kun in tudluan ta kay karon kun paano magbahol ang imo nga kwan nga engagement para magbahol ang income mo. Sus. Amo diyang nagkatabo subong kinanglan darwa man ni ka bagay katro bang genre nga mag grabbing engagement ni mo. No? Ikaw ang pinaka-nami or ikaw ang pinaka-law-ay-law-ay gin katropang genre. Pag-abot naman sa mga sa kwan dyan, sa mga ginapost mo, kinahanglan, sus, amo na nagkatabo, so mong kinahanglan, do instigate mong tawo, no? Ah, pag-agugago ka na lang. Sorry sa term, ha? Amo na nagkatabo. Kay the more nga akig ang tao, kanimo kang ginabuyayaw ka kang tao, engagement abiran, tinaga-income sila mo na nga, duro makita mo dyan sa social media, nga doon hindi na mo, doon hindi na kinandan. Kag na perfect doon dyan kang iban ng mga vloggers. Diba? Na perfect na nanda. So kita mo, mambal, huwag ito na, di ka kadutlan, huwag ito nag-alain buot niya, huwag ito nga kadutlan ka huya. Ay sus! Sa pananawan kay iba niya, sige, buyawan niyo ko dahil kay kwarta niya. Ay, mo niya kalain, katropang dyan, Ray, tuon, no? Kasi sa itong mga tagpalamati, umpisa nga may mga social media, nga dyan yun, pagkatapos gamonetize ang imong social media account. Daw naglain ang sitwasyon kang kalibutan. Bullseye! Ang oras... Las 8:12 XFM.
1: Yes, Taurus.
2: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
4: Mabibili, sabi ka malapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalamon ng mata. Nasinapaya ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalamo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, chia seed, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katala, tinidyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, Power
10: XFM.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Elsa Suriano, Santa Bea, Iloilo City. Napasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong nanadagpan na 3,000 pesos cash. Gani kami mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
1: per DOH CFRR permit number 00980 of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix.

0: nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sample Plus Coffee Mix.
1: Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Magma Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea something, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Win

0: 688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging galado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Vitamin Plus Herbal Soap.
1: Yun na yung kalon na. Senyor, sede sa burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani. Mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption.

0: Ang calcium, ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption habang ang moringa seed oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salvon Plus Herbal Oil.
6: Salvon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Nico Dalfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salvon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Salvon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako nga Lisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sa ginpadako nga pa-premyo sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Makalage na ko!
12: XFM!
13: Pantropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katupa, exciting!

0: Exciting time, 8:28. Balik diri sa aton kapag panganagat. Acknowledge na ano yung managa upod diri ka naton. Si... Oh, by the way, belated happy birthday kahapon sa akon nga manghod, no? Si Ted Labrillaso. Belated happy birthday, no? Sa akon nga libayon, Ted Labrillaso, diyan sa Palanguilla, Pututan. Happy, happy birthday. Kag subong adlaw man, birthday man kang akon nga pakaisa, si Minchi Labrillaso Gulmatico. Happy, happy birthday, no? Kay Minchi Labrillaso Gulmatico. Happy, happy birthday, subong adlaw, no? Akon pakaisa. Sige. Gina-acknowledge ginaton, nag-upod rin sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook page. Si Ma'am Mary Ricabar, good morning, Gid. Ma'am Mary, good afternoon. Diyan sa Florida, USA. And of course, nag-upod man rin sa aton si Ma'am Ivan de Nuevo Sodario, Ma'am Mary Ann Moreno, Ma'am Laura Sumagaysay, kag subong man. Si Randy Santisas, good morning. Kag of course si RV Chris Caceres. Good morning, Gid. Kag dali lang kay Ma'am Maria Fitreste, good morning, Gid. Kag Ma'am May Santolo Ismifania, nag-upod man diri sa aton si Maria Luz La Vega Mariano, Nana Irlinda, no? Si Nana Irlinda, good morning gid yan kaninyo. Kag bao dito nagligad sang nagligad mga katropa nga Sabado. Grabe, gindaraan ako to ni bao do na touch gid kita, kay gindaraan gid kita dito sang aton nga mga nga listener, no? May darwa ko ka mag-asawa nga listener dito. May darwa kami ka mag-asawa nga listener dito, taga magsaysay patnungon. Bogindaraan ginanda kita to ka manok nga irihawon katrupang genre. Ay kanami gid sang amo din namian ko sa aton nga mga kuan bala nga mga kamalaman bala, no, mga modya mga tradisyon niya katropang genre ang kuan, no. Why man kita naghambal nga kinanglan dulungan gid kita, pero galing do nagaka-touch kita nga marayo nga lugar ang gidhalinan, then pagkatapos bitbitan ka bala katropang genre bala ka manok bala katropang genre nga buhi, no? Ti aginbilin ko to anay kay katropang Lawrence. No, ambal ko katropang Lawrence, ibili na isa sa gudon ta dia. No, kay padruhon ta. Tingin darato ni katropang Lawrence anay sa kwan nanda, sa balay nanda. Kay hambal ko daw naluoy ko nga ihawon ko di kay kanami-nami sang kanami-nami pagdan sang kulor blasang sulog bla katropang genre nga manok. O kanami kidya. Kanami-nami, nga sang kulor niya pag kito, do unique ta na nga kulor ka diyaman. Ambal ko, hindi ko gidya, hindi ko pag ihawon, daw naluoy ko nga mag ihaw. Ambal ko kay katropang Lawrence, dito ta sa inyo pa druhon. Kinanglan malahian dyan. Kaya ambal ko, hindi pa ko ka-uli nga daan sa kwan, hindi ko ka-uli pangalan to sa amon. Dira lang anay si mo. Oh, kay para padruhon ta. Oh, grabe, no. Kay nami itong kulor, namian ko sang kulor niya nga daan la. Salamat gid ana sa aton nga mga kwan nga mga listeners dira sa may XFM Antique. Ipang acknowledge dia sanda pag balik nato nito ah. Kag subong man, no. May iban pag eh, no? Maduduro na nga dulong kanamon to katropang genre ka mga sos. nalipatan ko gid ang mga inugtanom ko nga niyog. Sige, hindi pa man to, may paunta katubo gid ah. Daroon ko to sa sunod, nalipatan ko lugar ko madumduman ka turpang dyan, Ray. Kay may darwa ko to kasako nga hybrid lang nga niyog. Nga tag isa to, mga less than 3 years, mabunga doon. Ang isa to, 3 years, mamunga na. Nubo, blabo, purtik, tamis-tamis pa. Tamaan ka budlay, harvest ni katropang dyan, Ray. Kung nagamit ka sang hagdan, purtik ka budlay, harvest. Kiti, kung gamitan mo ka hagdan, ang bunga ka niyog, di ka dapat slupa. Budlay-budlay gamitan hagdan. Salamat, kini katropang Arnel sa Unoy. Why ko mabit-bit ang darwak sa ako itong inugtanom ko nga niyog ba? Kay lugar ko madumduman, ay sus, diri na kami sa may kwan, sa may gimbal na kami. Sang nadumduman ko, timing man na gimbal si katropang Lawrence Mifanya, liya, na kwan mo gidman, na hungod mo gidman na ginbilin or nalipatan mo lang. Mahal ko nalipatan ko gidman. Lugar ko madumduman, kibot ko. Uy! Kibot man si katropang Joshua Montealto kung ano ang ginoy ko. Galay kay nga akon nga kwanto. Hambal ko nga akon nga niyog to nga inug tanom. Nabilin! Siling ko, sige lang, hindi pa man ko kauli sa uma. Timing, ginaling daron tabla ng mga nag-uli na tabla. Sige. Salamat gid no sa mga nagapalangga gid ka naton da no sa XFM Antique nga mga listeners naton no. Ipag-acknowledge naton si Ma'am Maria Fetreste. Good morning gid diyan. Subong man nagaupod si Nanay Irlinda. Good morning gid Nanay Irlinda Treste. Good morning gid. Katropang Arnel sa Unoy. Good morning. Huwag kumadara katropang Arnel ang lahin na lipatan ko gid katropang Arnel. Pero galing ti hindi pa man ko uli bisa uma, no? Ti hampal ko sa sunod lang timing gid ang makauli. Mariluz La Vega Mariano, kag Ma'am May Santo Luis Mifanya, John Mark Iclarinal, good morning pa shout out sa SKP Warriors. Kang barangay Villafont, si Balom Antique, good morning dyan kaninyo, no? Kag subong man iban pagid no nga mga nag-imaw dyan nato no. Pang acknowledge naton dyan sanda sa pagbalik naton dito sa Antique mga katropa pagidugang no. Sige. Piras sa mga balantayan nga mga balita diri sa aton nga pangalagad mga katropa. Dali lang bla kay pang kuno tradisyonda. Pang bahigon tanay di bla. Anyway, no, sa aton nga mga tagpalamati mga katropa. Ipakita tabla dyan, no, ang ng mga AI generated nga diyan post kang Saraka Maestra dito sa may kwan sa may Danao Cebu, tinag public apology gadyo nagayo pa sa ilo kay Attorney Claire Castro. May kang tanan kadang post niya no ining si Ma'am Sineth Enriquez kang Danao City Cebu. Ambal niya, feeling sinisisi ni Auntie Claire. Ni Auntie Claire. Dahil inakusahan tayo ni Auntie Claire, move tayo sa ibang profession. Madyang caption niya. May pulis sa nga ginagawaan, nga AI photos, nga ginbutang. Then sa comment, nag-comment rito ang Sarah. Yeah, bagay sa iyo, ma'am. Police, ma'am. Okay, barilin mo muna lang si Auntie Claire, ma'am. Dahil nangambal kang teacher. Yoko, Lea, yoko. Lang siya na barilin. Aw, pwede. Sanguso niya. Nangambal niya. Dito simple lang din ang conversation. Ang kuha niya, ayaw niya ko nung barilin. Ling niya. Pwede sa nguso niya. Ayun, may emoji da yun nga nagkakadlaw. Joke mo lang ah. Pero galing, diyan mga katrupa, nakabuol kang atensyon kang publiko, kaya ti maestra abi. Teng manantaman nga ang gina-criticize nila di, si Claire Castro, ang presidential spokesperson, nga ti hambal ni sa question ba parte ito sa may Sambuanga shooting bla. Tinamention din to ni Claire Castro nga may ibang mga guro na walang mudo. Something naman na. Nga sanda pa nagatudlo sa anda nga mga estudyante nga mangin walang mudo. No, something amuran ang tinor kang istorya niya. Ang gamit niya nga term, may ibang guro. Timanaan pa man dyan kung sino ang ginapalabtikan niya. O pareho sa natabo itong pagbisita ni BBM dito sa Midabaw. Pero galing daw, why dyan mga katrupa, sa pananawan mga katrupa kang mga manunudlo naton, daw hindi husto sa pamatinaan nanda, kaya ti daw gagwa. Nga daw, sa Sambuanga shooting, daw ang manunudlo duman ang ginabasol. Daw pa rin pa matiyag nanda. Kaya kung ano-ano pa na, manunudlo da yun. Ti, duro ang nag-criticize kita mo, mga vlogger nga dyan nga mga manunudlo naton. Kaya iban pati, hindi mga vlogger kita naton iban. Nga daw, nga nag-akuan mo, hindi daw nasakitan sa nasambal ni Claire Castro. Kaya intindihan ta dyan. Kaya mismo ako doon nasaklaw ko ganing, hindi takon mga manunudlo. Diba? Bisan ang balon pa ni Attorney Claire Castro nga may ibang mga guro na walang mudo. Do, ako mismo doon nasakitan ko. Ti, ba maluoy ka ho? Ti, diri mga katropa, mapakita mo katropang John Ray dyan. Mapakita mo ang dyang post nga ini, kang manunulo nga ini. Then pagkatapos, ang pagpangayo niya kang pasaylo. Ipapati, tabla na yung hambal ni Claire Castro kay Darwa niya. Clip, o unahan na yung kay Attorney Claire Castro dyan. No? Ang una nga, ang kay Attorney Claire Castro una, mga kwan mo na, bugo. Bugo. Ang mugot na nato sa antiki, katropang genre, bugo. Bugo. Sige, bugo. Wala na katropang genre, ipabati ta ang hambal ni Attorney Claire Castro. Una ka dyan di, amo dyan ikadarwa nga adlaw nga justification niya. No? Ang anang nga rason. Nga, sige. Amo dyan ikadarwa nga adlaw. Then ang una, ang sunod, amo dyan anang nga hambal nga daw ay nanamian gitong mga manunudlo. Sige.
1: Tukong ipaliwanag kung saan maaaring nang galing yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. Mismo ang ibang mga guro
0: naman yung una
1: ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo.
0: Amo dya ang statement ni Attorney Claire Castro nga daw nagsakit gid kang buot kang duro nga mga manunudlo. Pero tiklaro man nga hindi nga ang mga guro, may ibang mga guro, idibla. Ang ibang mga guro, maning term na nga gingamit, ibang mga guro. So, tingin pakita man di, ati ustogin man, amo to ang nasakitan gin si kuno si amon ang ginatumo ni Attorney Claire Castro ang sa Davao City nga tong incident nga masakay si BBM si, sa helicopter niya atong mga statement ba mga estudyante. I think ang nagpostad to manunudlo man, manunudlo nga vlogger dayon. Pagkatapos ang sa dito sa may kuan sa may summer naman, nga ginapadescribe lang presidente, ito yung mga bata to nag-describe nga presidente, bangag, presidente, adik, mga ano-ano pa itong mga ginapanghambal nanda. Tidawin pa tapos kita nga ang post ka, ang maestro man ang nag-post na yun. Nga daw happy pa, bago ginimo niya content. Na gina-content yung mga estudyante niya. Dahil pagkatapos mo na ginapanghambal ka mga estudyante, daw nalipay pa talang manunudlo. siguro galing ti amo diyang ginatumod ni Attorney Claire Castro nga may ibang mga guro na nagtuturo sa kanilang mga estudyante para maging walang mudo. Te, amo diyang ginatumod niya. So, ang post naman kang saranga kamanunudlo ini sa Davao or Danao, Cebu. Ako gani ko maglantaw kaya daw kuan mo lang daw hindi man gani dia tanto gid ah. No? Pero te, nangayo ni pasaylo mga katrupa ang manunudlo nga dia nga sa comment dia kang ana nga kuan kang ana nga post nga dia AI photo niya nga pulis-pulis bala. Te, may nag-comment rin to. Te, nag-saligbat man daya nga matong ginambal tabla, no? Ayoko. No, pero balya, te, pwede ikwanon sa ba-ba. Ba-ba do something amurag. Kag ng kadlaw-kadlaw. Pero te, why de mga katrupa na namian ang iban ng mga netizen? Amo dya nga gin-criticize ang manunudlo. Kay te, manunudlo, gabi mo. No, kag ilabi pagid manunudlo ikaw kang public school. So while nga daya mga katrupa siguro gawa kwan maniga kita tagani iban nato ng mga manunudlo di dano saklaw gid man duro gid man mga manunudlo nato na saklaw sa ambal ni Attorney Claire Castro. Na bisan ibang mga guro ang ginagamit sa to. Though nasaklaw gid man ang iba na to ng mga manunudlo ah. So pamatian ta ang pagpangayo pasaylo kadiyang manunudlo bala no? Go ahead katropang Jandre.
2: So dito po ako ngayon si Zenith Enriquez, gusto ko lang po sanang manghingi ng paumanhin po sa inyong lahat sa pinopost ko po na ano na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada po. Gusto ko lang po manghingi ng paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahiwatig na mababaril po ako. Yung ano, nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na sino yun? Si Lien po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumanhin po sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka, yung ano, yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko. Kasi ang dami po kasi nag-message sa akin, sa mga anak ko na nababash po sila. Sana po ay stop na natin po itong ano, inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. At saka, manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako at stop na natin po ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko po na minimesis po nila na didi is shit, didi is supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po ako sa inyo na please refrain po of sharing that post po. Alam ko po na ang pagkakamali ko po, sana po ay hindi na po nila i-share po kasi po super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog at nakakain po. Ang grabe po talaga ang affect ng mental health ko po. Sana po ay mapatawad.
0: Sige. So, maning statement, apektado ang manunudlo man nga dya. Ako na ko gani, do gamay mo lang. Balaanon, mga do joke-joke mo lang to. Pero galing ti kung sa social media, bilabi pagin nga may responsibilidad gabla, talahaon ikaw, dahil pagkatapos manunudlo ikaw. So, role model ikaw kang imo nga mga estudyante. Kag kang tanan-tanan eh. So, mo dyan mga katrupa, nga careful kita no, sa pag-post sa social media sa mga kaangay sini. No, kiti pareho ni sa mga while nga gina-criticize naton si Claire Castro sa pagambal ka may mga ilang mga guro na sila pa mismo ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante na maging walang mudo. Hindi ba? While gina-criticize naton si Claire Castro sa pagambal sina ang ati bisan na ibang mga guro ang ginahambal niya. Kagin pa niya man, gin support niya man ang pagsunod pagin nga adlaw, kag mga ebidensya niya nga nahambal niya na. Kiti, muna ganun, may mga vloggers kani, pareho to sa Davao, pareho to sa Samar. Da? Maestro nga vlogger, naman yung budlay, abi, kay duro abi ang mga vloggers na subong. Amaran nga, ang DepEd, ganyan nagahambal, nga sa mga manunudlo naton, nga careful kita sa contents kang sa content ka mga vlogs naton nga ginapagwa dyan. Ila pay pagid nga nagagamit ikaw kang imong mga estudyante. Ila pay pagid nga manunudlo ikaw nga dapat mag serve bilang example sa imo sini nga mga good example. Kay may good kag bad example mo. Di ba? May bad example man, ti dapat good example kay ti manunudlo kamo. Ti amuran nga dapat si isituate naton nga content kang aton nga vlog. Mayadgit, educational, o ligani, mayad nga ihimplo para sa aton nga mga kabataan eh. Di ba? Tido mo ning dating kadya karon. So, nasintruhan ang aton nga mga manunudlo kadya di. Intindihan, taduro, gid nasakitan, ako mismo, ganingi, dit ako manunudlo, doon nasaklaw ko sa ambal, una ni Claire Castro. No? So, pwede kitak po, tuwas ka nga to, ni bubunot ah. Nga waay lang sang pareho sa mga, pareho ka dyan, nga mga bagay. You know? Nga mga pareho ka dyan, mga tiro-tiro doon. Kaya ti, lain doon natin ang dating, karo ko mga may pareho sina. Kay subong may jurisprudence na gani, ang Korte Suprema, katropang Janray, hindi ba? Nga bisan magsinyas ka lang gani, nga gurguriog, katropang Janray, mambal ka, maamo-amo ka na, katropang Janray, makabig na ng threat. Pwede ka na gani kasuan, di ba? Sinyas lang, nga ordinaryo, lang sa una nga, ituntuon mo lang kamot mo, katropang Janray, nga, ito pusil, bla, purma pusil, pagkatapos, maamo-amo ka na. Nga, dahil pagkatapos, malanon nga, akig kayo, ni gani, akig-akig ka, huwag ka man gambal, pero sinyas kang gurguriog. Makabig na nagani katrupang genre nga threat. Diba? Nila si ordinaryo nga threat. Grave threat. Bullseye. Maluoy ka. So, lantawon na ito mga katrupa. Lantawon ito mga katrupa, mga kapariwasin ni, no? Dapat matapos na ni. Kaya subong man, ahay. Ako na luoy ko sa mga manunudlo tanga ni. Man antaman ko nang budlay ang ilang mga inagian, ang akon nga nanay retired teacher, ang akon nga magurang nga nagtaliwan retired teacher. Or, teacher. Mapangisahan ko mga manunudlo. 'Di ba? So man anta ko nang kabudlay nga ginaagyan kang aton mga manunudlo. Overloaded ba dyan sandado yun pagkatapos ikumparar sweldo nila ikumparar sa sweldo kang iba naton nga mga government employees gamay ta ng sweldo kang aton mga manunudlo no? Ang entry level nanda gamay ta na ikumparar sa sweldo kang pulis eh dako ta na sweldo kang pulis dako ta na sweldo kang army pagsulod nanda ang patrolman. Dako na dayon ang sweldo nila ya. Ang anang tanak istrado gamay-gamay pagawa nubo-nubo tanagawa gamay. 'Di ba? Pero ang trabaho, lang tawa bla trabaho ka mga manunudlo. Kada eleksyon, sana ba sister diyan kung isa ka kasuan pa sanda. Dinoy man abogado nga gina-provide kina sanda tanda ang kaputoy-putoy ito pagita abogado pag ang magbayad abogado. Ya, kung sa bagay, di ba ni, kung paggusto anay, hindi ka din sana gusto mag-assister sa eleksyon, pero isa na mahimbo. Tanang-tana na lang, pagi ito sa manunudlo. Pati ang pag-kwandeo, pati pag, ano dya? Pati pagpurga. Pati pagpurga sa aton ng mga estudyante. Manunudlo! Tanang-tana na lang manunudlo, manunudlo. Maaando lang. Tiyan nga itong mga manunudlo, i-deload naman. Tiyan mo din nga kung kaisa, ang stress level kang manunudlo, perfect taas. Amo dyan nga katropang dyan, Ray, kung may pangita ka no, isang kwan, kung may asawa ka na, why? Why? May nubiya, why? Why, man? May nubiya niya siguro sa katropang dyan, Ray, mo na nga itsura, imo katropang dyan, Ray, nga sus. Do si Gabi Concepcion. Pero kalimbawa kung may ikaw soltero, sus, pangasawa ka maistra. ang sekreto ka na dyan, manan mo mga maistrado, why na time magawa mag-kwan, why na time magdulo date ng alawig, kay duro rubrahon, gapulaw para pag-abot o pang-compute ka grades to, o bra lesson plan niya pag-abot sa balay nila, pamasyari. Hindi mo mag-o, hindi ka mag-alagang, mag-texan mo lang, mag-totokundiin ka mga marayo ka lugar to, duro rubrahon, why na chimpo. Ad Tunis iskula ani gini Ad Tunis balay niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Surunga to. Sigurado manubya mo gina.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na, sigurado manubya mo na kay why na chimpo nga dahil magdulo date to kapin pa kon mga marayo tong mga arantunan to why na chimpo pamasyaris balay niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kay bot nato ng balon durduro ubra kang mga manunudlo. Amdya ka duro mga manunudlo naton garalaon. No? Kaya wain na chimpo, no time for love. Amo na kabudla yung ubra kang mga manunudlo naton. So, muna ganit sa mga muning mga bagay, wala pariyoni, may mass shooting, matabo, dakol kung isa, matian mo pa, pariyoni, kita mo grabe ang reaksyon kang mga manunudlo. Bisan ang hambal ni Claire Castro, may ibang mga guro na sila pa mismo ang nagtuturo na maging walang mudo. Ang kanilang may estudyante, mga muna, kita mo na sa kita ng mga manunudlo, bisan may ibang mga guro ang ginagamit ni Claire Castro, kag may dyan ginaman ng manunudlo ng parehos na. No? Kag mo itong, dyan ginapakita ni Claire Castro gani ang sampulo. Oh, di ba? So, husto man si Claire Castro. Pero mga katrupa, nga nasakitan ang mga manunudlo na ton. Kay bangod gani mga katrupa, pareho na sa case kang mass shooting, pagbati kang mga manunudlo nanda, nga may ibang mga guro, kita mo, nag-kwandawin, ga-alburuto ang tanan-tanan ng mga manunudlo na ton. Amo dyan, nga mahambal na nga, ano mga manunudlo na ton, kulang sa komprensyon. Nga ang term yung gamit, may ibang mga guro, pero galing, feeling sa kato ng mga manunudlo, kung may maniro ko ron sa eskulahan, manunudlo naman tayo ng sala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa tagluban to, gakurog-kurog ng mga manunudlo, manunudlo gihapon ang daw imbestigaran kag lantawon nga may liabilidad.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? E kung lantawon na ton, ang mga manunudlo gani sa eskulahan, doon hadlok na magdisiplina sa mga kabataan kay gamay-gamay lang gani karon nga akig nanda sa kabataan magtaas lang yung tingog kang manunudlo sa estudyante karon. Pag-ambal kay estudyante to kay nanay na kay tatay na nay, ginsinggitan ko ni ma'am, ginkigan ko ni ma'am, ano na yun ang balon kang ginikanan, surungon niya na yun to ang manunudlo nga ginkigan mong bata ko. Patawag din sa principal, patawag din sa district supervisor. Kiting bata to nanugid sa nanay niya, ginkiga ni ma'am, ginhambala ni ma'am, nagtaas busis ni ma'am.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Dahil mag-irinaway, dahil magtapungulay karo dyan, mag-guramusay dyan, darwak, estudyante, ganay karo dyan. Di para mabulag, kung kay isa ginakuha niya sana, ginabitin kang manunudlo, ginauyatan ng ang alima nanda, para masiparar sana para hindi sana mag-guramusay kay bisan ginabulag dugan ni ma'am kag ni sir. Sige pag-yapon ng sipay, sige pag-yapon guramusay. Tinan pagkatapos to karoon ng isa to karoon nagreklamo, nay, ginkuhan ko lang tawa nag-agigid ang tudlo ni mamo, sabot ko ko nagpulagin mama, nayo, susurungon naman dahil tok nanay. Ngayon ako lang ang batang imo aging bitin. Kaya isa tanaw, ito nag-agi tanana nga butkon ka nga pula. Agon nga bata, di nung kurmagin ang imo nga kwano, ang imo nga kumalangko. Nag-agi pa rin imo nga singsingo. Di ba? Mga amo-amo na. Ti. Dahil pagkatapos, ipablatter naman to si ma'am, kag si ma'am or si sir sa may pulis to. Ipablatter sa WCPD, child abuse. Violation sa anti-child abuse law natin. RA 7610. Di ba? Di ka mo di akong kaisa nga ton nga mamanunudlo, dunadlok na. Kita nyo kung kaisa, damay mga girinahod, gasaway ang manunudlo. Damay na gali ka magkapabungol na lang kung isang manunudlo, nadlok na magsaway ang manunudlo, suod lang. Kay base karon masaklaw ang bata, manugids na nanay nito karon psychologically affected kunong bata niya, na lightningan pa karon ng manunudlo, daman.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tibla? Tibla na nagkakatabo, permi. Tibla na gamay-gamay lang pag-mention karon pareho sa mass shooting nga dya. Nga pating manunudlo daw, imbestigaran. Kag ma-mention gani nga, imbestigaran kung anong ginibo kang mga manunudlo na ton. Ano't naglabot sa punto nga nagluntad ini? Doon nasakitan ang tanan-tanan dayon nga mga manunudlo. Kay mananta kung anong struggle kang mga manunudlo na ton. Hasta sa pagdisiplina ka mga kabataan nga daw haros dusanda nga makahambal gani sa mga estudyante nanda. No? Ilabi pagid nga may cellphone na subo nga pwede ma-videohan si ma'am kag si sir. Sawayo na na karoon doon, ikabate lang yung bata. Dahil pagkatapos karoon ko na ipacify sila, nagtaas lang ni Mog ni ma'am na karoon, sala na ni ma'am.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung isaway na itong focus sa, kung, sa inaway ka mga kabataan, si ma'am na dahil ng sala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay maando lang ka dyan. Di mo nga intindihan ta dyan hibubunot sa mga manunudlo sa statement ni Claire Castro, bisan may ibang mga guro ang ginagamit nga term nga nagkakaulugan mga katropa na nga hindi man tanan ka manunudlo kadya di ang ginatumod niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Pero galing ti masakit ni sa part abi ka mga manunudlo kag makasaraklaw tinong sala ka manunudlo bito. May girikanan man tanadyang bata nga dya. So ay tagi na pamangkot kung ano tanang obra kang girikanan na kadyan doon ka naglabot sa punto nga mo dyang natabo. Ang mga ginihimo ka bata na?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Gusto na nga ikadarwa nga girikanan kang aton nga mga kabataan ang aton nga mga manunudlo. Ikadarwa na nga puluyan ang aton nga eskwilahan. In fact, mas buhay pa ganing tiner na nandiyan sa eskwilahan during klase ikumpara sa andang balay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero galing duro, abi. Duro-duro dyang mga estudyante. Gamay lang mga manunudlo na ton. Pero pagkatapos, hindi pareho na sa unang disiplina nga pwede maubra kang mga manunudlo ikumpara sa subong. Kaya ang balda ganing gamay-gamay lang ang task boses ni ma'am kag ni sir karon. Sala na dayon kang manunudlo. Diba?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay maan ka dyata na. So mo dyan nga gamay-gamay lang ang statement ni Claire Castro bisan may ibang mga guro ang gamit niya. Doon nasaklaw ang tanan nga mga dyan sa teaching profession mga katrupa. Sa statement ni Attorney Claire Castro nga dyan. Pero klaro, unta gusto mo dyan statement ni Claire Castro. Gusto ni. O garing tihambal tanagani, makasaraklaw, no? Sa part kang ato ng mga manunudlo, bisan mga katropa, hindi sandang natungdan, no? Makasaraklaw.
3: Bullseye! Bullseye!
0: May mga kilala, kita nga, why gini ato nalagi intra, pero nakita nato may mga post sanda. Nga nagapalabdik party ka dyan di. Kay bangod mga katropa, sanda mismo nasakitan.
3: Bullseye!
0: Okay? Pero ti, pareho ka dyan may mga drill kita sa active shooting nga dyan sa eskulahan. Nga himuon sa partis nga daw. Sa pagpanguna mismo kang DepEd. Kag subong man, aton nga Philippine National Police kay iban pag mga law enforcement units. Nga mga bulig mga katropa, patigayon ka dyan. Agod nga mamanaan mga katropa ka mga estudyante, pareho sa earthquake drill, nga may, may drill nga ginapatigayon, may duck, cover, hold. May amo-amo na, no? during sa Amudyang insidente kung may nagapaniro dyan sa sulod kay eskwelahan. Anong ubrahon ka mga estudyante? Anong ubrahon ka mga manunudlo? Na Amudyang itudlo mga katrupa. Kaya hindi tanagani hambal ta na ma-discount ang posibilidad nga base may kapikat nga maubra. Amudyang ang pulis na ton nga panawagan nga dapat i-delete do dya. Kaya siya magparapta ka ng natabo nga dya. Kang video kang natabo nga dya, kang mismo mga katropa si PNP Chief Nartatis ganin gambal. Nga dapat may kwanda may ginahibalo pagali kung sino nagparapta ka ng video nga dya. Di ba? Imbisigaran kung sino nagparapta ko no kanyang video nga dya. Pero ti mga katropa daw amudya kong baga sa problema nga nagluntad and yung plano ni PNP Chief Nartatis nga dya why ne sa 1 to 10 siguro daw number 2 daw 2 lang dyan na ang aton di nga kwan no kay kapariyo ka dya hugton naman ang kwan ko daw ang proseso naman hugton naman ang pagparag-iyak ang mga armas lutang. Iduro naman nga nag-aangal ka mga legal tana, grupo ka mga legal nga nag-possess kang mga armas. Abali natin, nasunod ba namin ng proseso? Kagun ng tawon, tagani, sadyang mga mass shooting nga natabo sa Tacloban to, pulis, pusil kang pulis, subong mga katropa rin dyan sa may Sambuanga, anaman ka, customs pulis nga pusil. Oh, di anak mga otoridad na ito ng mga pusil ang gingamit. Anak ka gobyerno ka pusil.
3: Pusay! Pusay!
0: Kaya mo na nga gahangal man ng iban ng mga legal mga katropa nga nagapuses kang armas lutang. Amala na, nga do kita naman ka dyang mabudlayan ta na nga kulang tawon ta kani sa darwa ka cases ka dyang kang mga mass shooting nga natabo di sa Pilipinas. Ana man na gani ka mga pulis nga mga armas, mga otoridad nga mga armas, government issued firearms.
3: Pusay!
0: Ano kita duman ka diyang mabudlayan magamundyan? Dahil magkatapos sa mga cases Rijas Pilipinas 1% lang gid ka mga krimen nga nagkatabo dis Pilipinas halin sa armas lutang nga legal nga ginaposes kang isa ka individual o kang mga individual nga may legal nga mga armas. Tanan gina 99% hindi lisensyado ng mga armas. Andot nga, kita duman ka dyan tanang daw pabudlayan.
3: Pusay!
0: Nga hindi paglagson itong mga illegal ng mga armas. Nga hindi pagtudluan ng mga pulis na ito kung paano na nataguon ng mga armas na.
3: Pusay!
0: Kaya mga otoridad na ito, kiti sa darwa kakaso nga dyan, lunsay mga katrupa, government-issued firearms na yan ang natabo o ang gingamit. Nga na-access kang mga kabataan.
3: Pusay! Pusay!
0: Diba? So may punto man. Anyway, iban pagid ng mga bantayan ta dyan, no? Sa Martes nga adlaw, kung paano na dadya patigayon noon, no? Kay pareho ka dyan, mga transparent, gani nga mga bag na dyan. May mga nag-question gani ka dyan, kay tihambal nanda, hindi yan nga issue duman dyan, nag-border duman dyan sa privacy mga katrupa, kaya mga kabataan, kiti tanan-tanan kitaon gidaw, doway man siguro ah. Pero galing hindi tani malikawan kung kaysa ti pareho ka dyan. May mga kabataan, okay lang kung mga lalaki, no? O di gali, okay man mga babae. Pero during sa ang mga babae given na na nga may pamulanon tanda katropang genre, no? Hindi ayan nga base mabuli ng iba na ton nga mga kabataan nga mga babae ni kon may napkin diyan karon sa sulod kang bagda. Hindi mo ni malikawan kon kaisa. While nga ti ordinaryo na lang diyan pero galing mga katropa hindi mo matakos ang utok kung kaisa kay iban ng mga kabataan man. Diba? Nga pasibo na kung ni-bullying iban na kiti. Ah. Kita na pag baluskay ka bag niya karon may mga napkin diya ba? Kasi halinando man, di ba lang nga mabuli man ang iban? Di ba lang nga iban nga mga ginikanan gambal? Di ano dyan ta na? Basi ba lang kung issue naman kang privacy, di ka mga kabataan, ba lang magtuhaw karon? Taghalina naman nga mabuli ang iban nga mga estudyante, di karon?
4: XF.
0: Oh. So, pero ako pabor ko sa kung naamunay ang solusyon. Pero galing, kung baga, kuhaan lang dyan ta na mga ik na lang ni gani katrupa nga John Ray. Ang solusyon tanang kadyadi, nag-start gi dapat sa aton panimalay. Nag-start gi tanas gi kanan eh. Ang pagpaintindi sa anda nga mga kabataan. Paano mo to maexpektar karon nga si ma'am kag si sir sa eskwelahan to madisiplina sa bata mo? Kay hindi gani to sugo sa bata mo to nga para maghaboy ka basura kay gapakakigaw. Hindi gani pwede masugo, bata mo to nga manilig to sulod kang classroom na kay sumalain nyo gani, bisan hugas to kang kutsara, kag baso to kang pinggan. Hindi ka gusto ang pagbaso ng sumalain nyo?
3: Bullseye!
0: Diba? Dahil sa eskwelahan to, ginusugo-sugo lang bata mo nga masilhig, mahaboy basura to sa basurahan. May nasundan ko ni katropang dyan, ready sa may ano gani ni... Ano gani ni sa may haro, blastopan ka katedral gani nga SM ano na gani katropang dyan, Ray? Save more. Ano na da? May nasundan ko na katropang dyan, Ray, sa do. Nagbakal ko ka, na may ginbakal ko nga, daw ano itong ginbakal ko. Sa cashier, sa counter do, may nasundan ko nga magnanay, istorya. Sus, grabe, ginagat, tuwas-tuwas, ginagbaba kang isa ka nanay. Na daw medyo ba taon pa man gawa, siguro mga dyan sa mga mid-30s ang edad. Gatuwas-tuwas ginang hingod-hingod niya, gatrotrawis ginang may mapagamay-gamay kamata niya, may masantik-santik ang kiray niya, may mamudlo-mudlo ang mata niya, katropang John Ray. Samtang istorya sa isa ka nanay, mga pinatawag ko gin sa principal's office ang advisor bata ko. Ambal ka isang nanay, ngahaw. Tikalmado ta ng isang nanay. Yan nga agin patawag mo. Makon mo nga, kita ko gin nga, ang akon nga bata to, ginsugo niya nga, mahaboy kabasura, tos may basurahan.
3: Bullseye!
0: Yan, ginkwanan ko gina, inambalan ko gina yun, ginkigan ko na yung advisor bata ko. Yan, huwag ko gani, akon bata, ginapahugas to ka pinggan sa balay gani, hindi rin sa eskwelahan niya, ginpa-eskwela ko ng bata ko. Diyan pagkatapos, kin paboy mo lang basura? Oh, pinatawag ko lang niya. No proud pa magambal ka, pinatawag ko sa principal's office.
3: Bullseye!
0: Diyan pangayo sa pasaylo na yung sakon. Tapos tikalon pang nanay, magsugi na mo na. Bumaluoy ka. Pero ano ang buot natin, Hambalundi? Hambal na gani, may mga nanay nga mo na. Di paano nidisiplinahon ka manunudlo? Nga haw gani paghaboy basura lang dito sa may basurahan. Nga sugo ka manunodlo, naglabot to sa principal's office to. Kinigan kang nanay ang bata. Ang manunodlo, advisor ka bata niya. Kay pinhaboy ang bata, nagbasura, kis balay niya, bisan ugas ka, pinggan ugas, baso ko nuway.
3: Bullseye!
0: Do you think may madisiplina kang manunodlo dyan? Amo ni classic example ya nga gina istorya ako, personal nga experience ko dyan. Batian ko lang to sa gatuwas-tuwas ka hingod-hingod kang nanay to nga istorya to sa isaman ka nanay nga do kalmado nga do na dili ko kabalo kung ano i-react ka nga isa nga nanay nga to. Pero kita ko nga do nahuya lang ang nanay nga isa to nga istorya nga I know nga do kung pwede palang hambalo niya kahit normal lang na. Sa Japan, gani katrupang John Ray, di ba? Ang mga kabataan itong mga gagmay, ha? Magto si eskwelahan niya katrupang John Ray, ginapatulog-tulog lang ganin ang dato ka ginapampang to sa sulod kang classroom. Ginatudluan kang mayad ng pamatasan. Why ta dato ka tudlo na yun to kung party sa mga kwanjan, sa mga lessons sa mga libro.
3: Bullseye!
0: Di ba? Ginapampang na ng mga bata to. Yung pagkatapos ito, ginatudluan kung paano gusto nga pagtabok ito sa karsada, kaya kinahalan, bagi kaya pedestrian lane, hindi ka na maglakad sa may kwando. Hindi mo na pag luksuhon ang santan diyan. Ang Tanom de Stungag Island. Hindi mo paglakadon yung Baral de Stungag ang island sa pedestrian lane kang ginagi. Diba? Then pagkatapos, pasalamat ka. Amo diyan ka gabaw-baw sa nakatropang katropang dyan, Ray. Timayad nga pamatasan ta na to unang ginatudlo sa eskulahan to yes Japan. Amo na tanan dato. Hindi sa aton sa Pilipinas. Then pagkatapos, wait na janitor to eskulahan ka Japan. May estudyante na nagpanindo. Diba? Pangkuskos to sa kang CR na dahil estudyante talaga panguskos.
3: Pusay! Pusay!
0: Tidirigan isa aton sa Pilipinas. Tanam, suguon lang mga boy basura itong bata itong kigan ka. Kananay, talaglab, otis principal sa office siya ang advisor. Do you think madisiplina kang manunudlo ng bata ta? Kung dyan si eskulahan, kaya kita mismo ang ginikanan, gani, konsentidor.
3: Pusay! Pusay!
0: O, oh, di ba? Dayon kung may matabo, doon, sala dayon kang manunudlo. Sala dayon kang eskulahan. Amo din nga nasakitan nga ito ng mga manunudlo daw sambal ni Claire Castro. Kaya intindihan ta na. Bisan ibang mga guro ang gingamit nga termino ni Claire Castro, tanan nga mga guro, mga katropa na sakitan. Kay man-anandada. Sanda ang mas nakaintindi mga katropa kung anong realidad nga nagkakatabo dyan sa school campus.
3: Pusay! Pusay!
0: Na hindi pareho sa diyang ginahambal na nagadisiplina. Pareho sa ginavisualize mga katropa kag gusto ipalabot nga mensahe kag iban nga mga government agencies or government officials naton. Hindi amuran ang realidad. Kay bisan gani suguon mo pareho sang insight kung example kaninyo nga nabatian kung istorya kay isa ka ginikanan. Sinugo lang bata niya nga mahaboy to ka basura sa may basurahan. Kinigan niya ang maestra kag nakalabot pa sa principal's office. Kag proud pang nanay nga ran nga nagistorya sa paghambal nga sus palabot ko sa reklamo ko sa principal. Daw mahibi ang mga advisor ka bata ko mo. Ambalan ko sa nga, ma'am, inipagsuguha ko nga bata kay wai ko ni gani kina sugo nga kwan nga manghugas ka pinggan tos balay. Do proud pa nung sugin mo na. Di ba disiplina mo na ba ang estudyante mo? Kung ikaw be, kung ka mo be, ano pa matiyag nyo? Madisiplina bi ka manunodlo ang mga estudyante niya? Kay gamay-gamay na dekano taas ka busis na karon. Child abuse! At tumangon niya na ito tayo ng kaso nga. Paglapas sa RA 7610.
3: Pusay! Pusay!
0: Te! Amo diyan nga dapat ang disiplina niya masugod gini na sa panimalay. Masugod sa gini kanan. Hindi ta diyan pag ibasol tanan sa manunudlo ta. Kung ano magkahinabo na sa gwa, hindi ta pag ibasol niya tanan sa manunudlo ta. Kay bangod mga katropa, dapat ang disiplina ta na diyan nagasugod sa panimalay. Kung ginadisiplina mong bata mo sa sulod kang panimalay, pagwa niya kung ano ang ginatudlo mo to sa sulod kang balay ni mo, kang panimalay ninyo, daron niya kang bata mo sa gwa.
3: Pusay! Pusay!
0: Diba? Daron niya na sa gwa. Kung anong batasan kang bata mo diyan sa inyong balay, laban-laban amo ina ang batasan ipakita niya man diyan sa gwa. Unless
3: Pusay!
0: Nga na-influensyahan siya din ka mga grupo niya o iban naman ng mga kabataan dyan. Diya, i-adapt niya na dayon ang mga pamatasan nga kaiban man ng mga kabataan.
3: Pusay!
0: Diba?
3: Pusay!
0: Anyway, bumaluoy ka. Sige, bantayan ta kag kabay nga kita nga mga ginikanan, bantayan ta nga ito ng kabataan pati sa mga online games nga hampang nanda nga dyan. Kay dyan nagapanago mga katrupa, dyan nagasugod ang tanan. Ang online games, hindi tanamlain dyan, bisan pa nga, di gani, mga gakatabo nga dyan. Eh, bisan si Senator Robin Padilla, gani, pati Netflix karon daw, ginapahog. Basikon pauntaton, Ladis Pilipinas, katrupang dyan, Ray. Kaya ti Iban nga ginapakita ko ng violente na. Then pagkatapos, ang irony lang galing ka dyan di, nga ang kay Senator Robin Padilla man sang una, sang artista pa, bisan sa title pa lang daw hindi na amo. Title pa lang daw hamba, mahambal mo na nga bayulinte na pero mayadya nga matuno tagag hindi lang amo dyang Netflix kay iban pagid nga mga parguaon dyan sa kwan. Mas mayad gid ang Facebook guro ah. Kaya subong man tanahin mga TikTok ganyan. Dapat ma-regulate dyan. Kay diri may katropa nagasulod ang tanan. Dapat sa Facebook, sa TikTok mga katropa, dyan palang ma-regulate ng dadya. Diba? O, pareho ka dyan mga call-call nga diyaw. O, maluoy ka. Kaya diri nagasugod ang tanan. Kaya ginihimo tambayan dyan mga online games mga katropa. No? Kang mga ining mga online na extremist nga dyan. Mga NVE. Nihilistic violent extremism nga dyan. Maluoy ka. Nga mo dyan sa na nagaganyat sa mga kabataan, mga katrupa, nga maghimo ka mga krimen. Sanda ka dyan nag-indoctrine, nag-patudok sa utok ka mga kabataan, nga mag-ubra sa kalainan. Ginapaintindi nila dayon nga ang kabuhi kang tao, wara, pulos. Pareho sa ginuubra to, stakluban mga katrupa nga daw ay remorse ang nag-ubra kang pagpanglutan.

tanan nga mga konsentidor. Siya nga bayon buylogman nga ginadulong sa inyo, kaluwan kang Santon Vitamin C, alkaline nga Vitamin C. Why ga pahirab kang tiyan nato, why ga pa taas kang, or why nagapaslom kang surok-surok naton. Pero mga katropa, pabakudo niya sa marasing ang atong immune system. Santon Vitamin C, alkaline nga Vitamin C. Basta Vitamin C, Santon Vitamin C. Kag may Santon Plus Coffee Mix kita. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, original nga kape. May kape ka na, may bulong ka pa, may food supplement ka pagid. Saburoso manamit mahamot, masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may soya, may balunggay. Caffeine-free coffee, ha? Ang Santon Plus Coffee Mix. Bakla nyo online, ha? Lazada, Shopee, kag TikTok Shop sa mga butika. Kag mabakal man sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street, City Proper, at ubang sa Iloilo Midtown Hotel. Gusto nyo alternatibo ng pagbulong? Adto ka mo dyan sa Yes to Health Clinic. Kay ara dira si Doc Ray Impinado, tudluan ka mo libre, ha? Alternatibo ng pagbulong gamit ang matanong mga erba? Paano i-preparar? Paano gamiton? Paano i-apply dyan? Itudlo ina sang libre sa inyo ni Doc Ray Impinado. Bisita ka mo. Kag sarang ninyo dyan mabakal, ha? Mga food supplement, mga Santon products, mga katropa. And of course, may Vision X Plus man para malikawan ta ang katarata, glaucoma, pterygium, pagburon kang mata. May lutein, may beta-carotene, may zeaxanthin, may vitamin E. Ay para mga katropa, dayon ang ligaya, patuloy ang ligaya, katropang dyan, Ray, hala kakalantaw kang AI mo dyan, na ang saya-saya, ha-ha. Ang sakit-sakit, hu-hu. Yan, pagbutwa mo katropang dyan, Ray, sa pinag-uras nga dungok mo dyan, pagbutwa mo kon kaysa, ay sus, salaan mo nga ang nagpadulong si mo, tamawo. Hindi na klaro ang itsura. Kay gali, ang imuti mo nga mataga kinikini doon. Amin pag Vision X Plus. Mabakal yun dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Bullseye! Sige, napag balik nato ng mga katropa, alang-alang ng oras, tagli oh. Sa dito sa Antique, baw grabe man. Ay, do ako ang nahalauhaw dito kang mga projects. Ang new government center, mga katropa, close to 1 billion pesos. Ang contractor ka dya, ang guriya. Sus, dara ang guriya to sa kinasuway. Mga katropa, nabulaan kang picture kang aton nga reporter dito. Ang aton new government center dito nga ginaubra, kunin may work stoppage, mga 900 million plus na yung budget, ha? Ang nagasto ron, mga katropa, 500 million plus. In short, sursubra doon tunga kang budget kanyang nagasto. Ahay. May mga nakalawig doon ng mga kanding. Kag subong man, may baka pa sa likod. Bullseye! Amo dya. Ahay. Istoryan, tapag dya dugang, mga katropa, pagbalik natin to sa XFM Antique, kag mga projects dyan nga wai pa ma-turnover, pero buhay doon nga gina-occupy. Nami, tanada sa Antique, kay daw una, baliskad guro tananda to, ang karbaw nanda siguro tanato, ginaguyod kang karusa. Karusa, dayon karbaw. Ginaguyod kang karusa ang karbaw. Hindi gani ba, sige, isol, blapanaw kang karbaw tanato, mo to nga, unatan ng karusa sang sa karbaw. Amo dyan, mga katropa, pareho sa new government center, gatindog ron, mga katropa, ginaubra ron, why patanat mga conversion ang lupa. Ang pinakalatest diri, ang Department of Agriculture Region 6, mga katropa, why nagpasugot sa land conversion kadya. Alin sa agricultural land, padto sa sa institutional land. Why magpasugot ang DA Region 6? Istoryahan, tama na pagbalik natin to. Dahil pagkatapos, anong update? Wow. Pati to ang andang six-story building to. By face man ang pag-ubra. Pero nag-controversial liwat kay Bangod, ang anda to nga elevator, buhay doon, waay ta nagihapon ga andar, naguba ron. Tanom ka panalgan ang building kong ospital mo, mga pasyente, mga nurses

0: Toma na isis to ganis siguro. Ati healthy, hindi ka mo magproblema. Healthy, bisan hindi ka mo magjaging. O doktor na ton daw. Pero galing tiga reklamo, bati ko mga nubyo na da to. Kaya mga nubyada, kaya subungman, mga bana na da. Gareklamo. Kaya ang wow legs ang una, kang anda nga nurse nga asawa or nubya, subong daw malapusog doon. Bullseye! Kay bangod, why elevator? Guba ang elevator! Tinagligad, hindi ko naman pakaiada yon dali-dali. Kaya tiway ma-turn over ang building, pero nagiging klaro man to kang anda nga officer in charge sa hospital. Hambal nanda, pwede doon dyan mapakaiad. Kaya tindara dahil sa una nga pag-turn over, na? Ang elevator. Bullseye! Sige. Pero ang government, ang legislative building, 2021 panahuman, hasta ka jaway pag-iapon, ma-turnover. Nagatinuro doon, pati alimpuduan to ka nga ton, mga board members ka nag-session, gakaturuan ron. Mag-uran ka ron, may mga salod nga balde. Mga opisina dyan ka nga, mga board members nga iban, may mga saralod nga balde. Nga balde. Sus, do kasagingan do tanang government ang legislative building hasta kadyaway ma-turnover. Kaya ang balda gani, una patana ang Carabao Permi, ang Karusa I mean, sang sa Carabao. Imaw naton si katrupang John Ray Bertis. Sa antigay, imaw naton si katrupang James Din Hongko. Ako naman si katrupang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: Mga katropa,

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold, Coffee Mix.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa, at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay.
6: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom yan ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Sinama Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Seven Plus Herbal Soap. Hindi na! Seven Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santone and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Giselle Shoson sa Reyes La Paz. Nagpasalamat sa XFM pagkay Dr. Lito Uy sa akong manadag and na 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Madami ka salamat.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kamo, kon may migraine man kamo, amon dapat kapin mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribes. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Diet na kubuwas ah.
6: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Plus Gold. Sandro Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sandro Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Sandro Plus Gold Coffee Mix.
0: Sandro Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sandro Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sandro Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Sandro Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes. Habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong nagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
7: Katropa, yari na ang ating winners at weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
8: Ako si Marilu Dahanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagpasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani pa mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo. Madamagid na salamat.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! To DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM!
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of House.
3: Mga secreto sa kalusugan.
2: Nagtatag ng dalawin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tissue ng iyong katawan. Ang iyong mga tissue ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustay ang palaya. Malunggay at spirulina sa Santon Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: The secret, of health.
4: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
7: ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman takong buti isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: The secret of health!
4: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Billions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Opo, si Aisel Komplikado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Bili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Sister Pain.
24: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakis sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't kaya ko gigbala ang epekto?
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist. Sa doctor.
21: Bili sa mga butika.

0: Samson Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya? Nakakan ba yung mata ko at the time? Nag-mintinan sa mo lang Samson Gold 20 kilo talaga. Unti-unti ka bang nawala? So alam ka ngayon nag-mintinan ako ng Samson Gold.
0: Samson Plus Gold. Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansa sa Dromo. Mas madabo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana may magdaog ng 5,000 pesos. Kasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sa grocery package kay mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Work responsibly. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagdapi ka na. Diyan na ka. Diyan na ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ilang araw hindi ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Ding OP ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako mag ela didigdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magkulurot ay Dietic Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: tropa. Yarin ang ating winners at weekly draw sa Santo and XFM, libong-libong papremyo.
1: Ako si Gemma Anyung sa Lumina Homes, Abilay Norte. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Melito Oy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santo and XFM, libong-libong papremyo. Thank you so much.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 booster sang Santon Gold Capsule. 1 booster sang Premium V3 Soft Gel Capsule. 1 booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, inatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Good. Mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

now ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa ating ikaang lawas. Magatudlong man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatyag sa ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mag-share sa inyo magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian. Pero kung may himo, ini balang aton gid siya ang malikawan. Ati mas manami ano nga nagalikaw nga dang kita sa balatian. Maintain aron nato nang aton sini maayo nga kondisyon kag maayo nga lawas kaysa sa magbulong pa kita sa balatian kun ara nini sa aton sini kalawasan. Pero ti may mga panahon gid kisa ano mga sirkumstansya, mga factors na nagakontribute sa kung anuman nga resulta sa aton ni kayang lawas, mga pangginawi naton. Pag nagresulta ini sa nagkarin lain niya mga sintomas, mga balatian, hindi paborable sa nga pamatyagan sa aton kalawasan. Maghahatag magita sa inyo sa pirasini ka mga suwestyon, pirasini ka mga rekomendasyon, pinaagi sa mga food supplement. Mga natilawan na, no? Damo na nabinipisyuhan. Damo na siniyang nabuligan. Sa suporta sini sa ila sini nagkarin lain niya maginabatyag sa kalawasan. Ting siyempre aprobado no sa aton sini FDA o kon Food and Drug Administration. Inigag madamo pa no dari sa aton sini nga pagpangalagad, padayon na aton sini nga pagtukib sang mga sikreto. Sa likod sini sang tanom, sa likod sini sa mga pagkaon nga makabulig sa aton sini ikaayong lawas. Sa kinandan ng inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod na magkita sa edisyon sa aton sa nga pagpangalagad. Isa na naman ka tupiko ang aton sa nga pag-aon na istoryahan. Kag-live gali kita mabatian sa tanan niya mga XFM stations. Sa bugo sa nga isla sang Panay. Kag sa mga XFM stations dira sa Negros Island Region. Welcome, welcome kids sa aton sa nga pagpangalagad ha. Kagayhan may mga concern ka mo sini sa ikaayong lawas, may mo nalang isend diri sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Later person na, o kunin sa loot naton sa aton sini pagpangalagad, ang inyo sini mga nagkalinlain nga palamang kutanon, may angot sa ikaayong lawas, or posible may angot man sa tupiko nga pag-istoryahan naton, sining edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Kag live magaling nga mabatian, kag makitaan ang aton sa ring programa sa mga XFM station sa Facebook page. So din mga bahin sa isang kalibutan nga nag-monitor sa aton sa ring pagpangalaga. Danuman nga oras sa inyo nahamtangan. Welcome, welcome gid sa aton sa ring programa. Well, isa na naman ka topiko ang aton sininga pag-aulistoryahan sa nangyadisyon sa aton sininga pag-apangalagad. Ba may nag-message doon sa aton? At tuloy ay pataka-pungko doon sa aton sininga pagpangalagad, no? Nagpasalamat kay kanami gid sa resulta niya. Ba siya doon kasakit sa aton sininga hawak, pati aton sininga tuhod, aton sininga likod, masakit nga maalay. Naumpawan di ko no pagkado niya dira sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Ilo, Ilo City. Gagagwapuhon ko no ang konsultanta, ba damiya daw. Asa may mga concern sa ikaayong lawas dira? Gusto ka mo sinisang nutritional therapy or mga food supplement nga makabulig sa rin, no? Payo sa inyo sini nagkarinay na ginabatag sa lawas or pang suporta sa inyo sini pang adlaw-adlaw nga panginahanglan nun pag-abot iya sa nutrisyon, pwedeng-pwedeng ka mo makabisita dira sa Yes to Health Wellness Center. Suliton ko, Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Ilo-Ilo City. At ubang lagi na ni sila sa Ilo-Ilo Midtown Hotel. Kag bukas gali ni sila halin Domingo, Tub-Tub Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, Tub-Tub 5 ang takna sa hapon.
Kaga ang good news pagid dira, no? Kay magluwas nga libre ang consultation dira. Available pagid, kagsarang ninyo mabakal ang tanan niya mga produkto dira ni Yes to Health Incorporated nga makapaayo sa aton saninga lawas. Arang aton saninga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C, V-Synex Plus, Sunthone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea. Para man ang natilawan na naton sari, kung damo na nabinipisyuhan sari, pagabot sa pampahamis ang kutis, Clear Skin Herbal Soap. Para man ang para sa body odor, kung iban pang problema sa panit sini. Sunthone Herbal Soap. Para man ang damo na binipisyuhan na sa ilas ni mga palanakit sa kalawasan sini. Assess the pain. Mga palang-alay palamoy po'y pantabog sa lamok, Sunthone Plus Herbal Oil. Tagte ang ginapangita sa kalabanan niya mga kalalakinhan. Kada medyo nagahina nila sa ringa performance. Ukon na okay naman niya daan ang kondisyon sa nisa lawas. Pero may mga time akong isa ginaabot sa kaluya. Ginaabot sa nisa medyo nagabuhi ng gana. Araman ang aton sa ringa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tanahin din ang mga produkto ha. Available dira sa Yes to Health Incorporated or Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagun dira kamo siri sa siyudad sang Bacolod sa mga taga Negros Island Region, pwede makamamahakadto dira sa Yes to Health. A Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At ubang lagi din sila sang Marayo Bank. Salamat ano sa mga nabenepisuhan man ah, nag-feedback dari sa aton sa pagganto ninyo sa mga Yes to Health Wellness Center. Sa nagkarin lain sa nagabahin sa Pilipinas, lakip na dari particularmente sa Yes to Health Wellness Center sa Iloilo City nga dari nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo. Ah, gani, may mga, sa may mga ginabatsyag dira, katulog ka mo dira, no? Sa inyo sa mga health concern, kapin pa kun gusto ka mo sa niya sa ginatawag nutritional therapy or food supplementation, pwedeng-pwede, kag-welcome ka mo dira sa aton sari nga Yes to Health Wellness Center. Well, ang aton pag-istoryan sa edisyon sa aton sari nga pagpangalagad, nahanungod din sa mga tao nga ba mahiligon gid magbilid sini, magatubang sa computer sa inyo sining ginatawag cellphone dira, sa tablet, laptop, desktop man nina dira. Aton pagatunan sa edisyon sa aton sining pagpangalagad ang epekto sa sige naton atubang sini sa aton sining screen, ha? Sa aton computer, sa aton desktop or laptop man dira, sa aton sining gadget, cellphone naton, tablet, iPhone. Ano ba lang epekto sang sige naton atubang sini dire? Pero ang istoryahan naton subong ang epekto sa sobra-sobra nga pag atubang naton, ha, kun oras nga gina hatag naton dira, ginapertenecer naton sa aton sini nga screen o kun sa aton sini nga computer. Pero tagom talaga sa aton sini mga tagparamati, lain man niya nga nagatubang kasi mo sini nga computer kay kabahin na sa imo sini nga pagtrabaho. Pero may ara man niya nga nagatubang sa computer nga hindi man niya makortahan. Ambal sa kilala ko, padugang-dugang na nablayran internet dok. Hindi man makortahan, hindi man bahin sa negosyo, hindi man bahin sa pagtuon, kundi basta gusto niya lang niya mag-scroll, gusto niya lang sang update sa social media, TikTok, Facebook, X or Twitter, asang una. Kaga iban pagin sa rin nga mga platform sa social media nga ti para lang gani sa kung ano nga mga postra, para sa react, para sa rin sa likes or iban pagin ano nga masiling naton nga pwede man gani galing nga palipas-lipason man din ha, pwede nga hindi man magpatama sang oras para dira. Hindi malain ang pagatubang sa aton sa computer, hindi malain ang pagatubang o kunang paggamit sa aton sa mga tablet, sa aton sa laptop, sa aton sa desktop, sa aton sa smartphone, kung ibutang lang naton sa hustong oras. Kaya nga man, kung sobra-sobra galing oras nga ginapertenecer naton, nagababad kita dira sa aton sa mga screen, may hindi gali maayong efekto ini sa aton sa lawas kung naga sige sige kapin pabala
inibalang gabi na, aga pulao ka pa. Ha? Kay tanaw, sige scroll sa imo sa nga computer dra or sa imo sa nga cellphone. Paghalin mo, inabalang paghalin mo sa imo sa nga laptop. Nasulod din na sa imo sa nga kwarto. Pagkatapos, imbes nga matulog na, scroll ka lang yapon sa imo sa nga cellphone. Tapos pagkaaga, aga pagida ang kalibutan, huwag ka pag nakakita sa sanag sa gwa, huwag ka pag nakakita sa silak sa adlaw, una mo na ginbuksan kag nakita na, o kung gintanaw na, ang update dira sa imo sa social media account. Ano ba ang mga ginatawag health effect sa aton sa kung sobra-sobrang oras na aton sa paggamit sa computer? At tama-tama ginikaroon. Actually, isa man isang rason na gindala na aton kay may mga feedback bala kita nga mabaton sa nidari. Especially sa mga ginikanan, ang concern nila ang kabataan daw kasobra na sa ginapertinisar bala nga oras sa computer. Hindi na gani ka himos sa sulod sang balay. Ang ibang ganis nil, timo makaon na lang ginatawag, hindi pa madali.

hindi nga ang technology o ang social media ang mag-control sa aton. Diri kita sa kinatawag efekto sa aton sa nga physical health. Number one, kun sobra-sobrang oras naton sa pagatubang sa aton sa nga computer, mahimo nga ginapakapoy naton tuman ang aton sa nga mata. Pagkatapos, posible nga magkaangkon kita sinisang, kung mag-develop kita sinisang vision problem. Kung magsigisigi ang ining pag-inugali naton. Ang dugang, tuman nga pagatubang sini sa computer, sang madugay siyempre, nagapakapoy ini sa aton sa nga mata. Problasang iban ba lang kapoy ng mata, pero pisok-pisokon lang kadali, usog-usogon lang kadali, tapos balik naman, diri sini nagaka-irritate ang aton sa nga mata, nagamala ang aton sa nga mata, nagaburo ng aton sa nga pandulukan, gasakit ang aton sa nga ulo, gasakit ang aton sa nga tangkugo, budlay kita sini mag-concentrate, budlay kita sini mag-focus, kaga hindi kita komportable ano, ang aton sa nga mata. Ang iban ganit sini nag-develop sang sensitivity to light, tuman kasilaw. Ang ila sini nga, pamatyag kung may ara sang suga, kaya iban sini tinaanad nga kung nag-atubang sa computer, ginapatay sini nila ang ila sini nga suga. So isagali sa maapektuhan gid, impact sini no, ang aton sa nga mata, kung dugay ang aton sini pagbabadira sa computer. Mayo lang kung para sa kilala naton nga siya, Dok, yung sunod doon ang inyong sininga panugyan ni katropang Josil, no? Sa kung gatubang ka sa computer, dapat may break time kagid pagkatapos bintahagin man kung nagainom ka sang Visionex Plus soft gel capsule. Kaya nga man, ang ginhimo niya, nakabatsyag na siya nga daw irritated iya sininga mata. Actually, nag-irritable na siya gani. Hindi na siya makafocus iya sininga trabaho sa computer. Pero sugod niya nag-inom siya sang Visionex Plus soft gel capsule 2 times a day. Ginsigisigi, yan na siya tiyagaan doon gidido kay para nga mapanilagan jugid sa una nga duha ka semana nagamat-amat nami kag komportable ang iya sini nga pamatyag kay ang mata niya waay na tanto nagareact kun waay na tanto ginakapoy as na gin sigi-sigi niya lagi sa kabulan nagnami pagid ang iya sini nga panulok nga instead nga daw nagasugod natong medyo buron niya nga panulukan tungod sa sobra-sobra nga oras sini sa pagatubang sa computer na amat-amat man nga na remedyuhan kag na umpawan balam nang manami sini sa Visionex Plus sa gel capsule kati kargado ni sa lutein, kargado ni sa zeaxanthin, may ara pa ini sa gitawag beta carotene kag may ara man ini sang vitamin E ginhungod gid ni himo para proteksyon sa aton sa nga mata. Nga isa sang ginaigo kun tuman ng oras na aton sa pagatubang sa computer. Number 2, kung tuman man o kung dugay ka sini nagatubang sa computer, kung kaysa hindi mo na mabantayan ng imo sini nga posisyon, ang iban sini nagatiko-ko na, nagatiko na sini ang likod. Kag iban sini pagtindog o kung pagliso, may mga palanakit na sang kalawasan nga mabatsagan tungod ba lang nga naunay, tungod nga dugay sini ang mga ginutlo o kung mga inoras sa pagatubang sini sa computer nga waay bala hulag-hulag, waay bala hiwod-hiwod, waay bala nagabaylo-baylo sang posisyon nga makasirkular man kuntani ang dugo. That's why affectado gid sini nung aton sini nga tangkugo, ang iban pang parte sang aton sini nga lawas kasubon sini sang abaga, likod, bisan pang aton gani sini nga kabot kag butko nang affectado man yang iban sini nagapalanakit ang ila sini nga likod pagkatapos gapalanakit ang ila sini nga liog pagkatapos. Tapos may discomfort sila palang alay nga mabatsagan sini sa ila sini nga butkon nga pala nig-ah ang ila sini nga kaunuran. Pila lang ini sa mga mabatsagan kung tuman ang oras sini, kung sobra-sobrang oras sini sa pagatubang sa computer. Ngayon, hindi yun makapaayo syempre sa aton sini nga lawas. Pero maayo iya ang computer kung ginagamit naton sa husto. And then, isa pagid sini, number 3, kung sobra-sobrang oras na ton sini sa computer, makulangan kita sini sang physical nga aktibidades. Hindi na kita masyado sini maka-exercise. Paglakat-lakat dira. Paghampang dira. Kung anong hobby mo dira. Basketball, tennis dira. O kung anuman. Bisan pa gani, ultimo pagpanghimo sa balay, hindi na kita makahimo sini. Problema sang amuning isa ka rason na gindala na ito ng topiko. May mga ginikanan nga nag-feedback sa ito, nag-pautuas sa ilan sa mga panghuna-una sila sunod panimalay. Ba, Dok, ultimo ila sining hinigdaan. Ikaw pa mahimo sa kadlagko naman tani. Ultimo, taugon mo nalang makaon. Pagkatapos, ikaw pa mahugas, ikaw pa mahimo sa ilan sa kinanan. Ang mga lalabhan, nagabinaho na hindi man nila sinimatandog.

0: ang rason na permi kag masami ang kabataan sini kag mga pamatan-on sini sa computer. Hindi man tanan na, pero base lang ini sa mga feedback ang nabaton naton kay bisan pa mga household chores, household activities hindi na mahimo going outdoors. Why na sin tiempo dira na lang gapabukot sa sulod sang balay kag iban pagid nga mapuslanon kun tani nga mga pwede buhaton sang isa sini ka tawo, isa sini ka pamatan-on, isa sini ka hamtong nga makabulig para sa iya ikaayong lawas tungkol nga nagahulag-hulag siya instead nga nagapungko lang dira sang madugay sa tubang siya sa tubang iya sang iya sining computer. May nag-message sa aton about it, sakto ginadok kasakit ginman sang likod kagasakit sang tangkugo kaalay pa sang hawakon sobrang oras sa pag-computer pareho sa akon. Pero may na-discovery ako, Doc. Gamit ako sang Santhon Plus Herbal Oil, kanami isang pamatyag kagka-relaxing. Pero may time, Doc. Nga gina-stiff neck gina ko pagbugtaw ko, nagatumar ako iya sang sesda pain, kadasig man makuha. Elmer Galini, Doc, suki nyo sa programa. Thank you, no, sa aton saninga. Texter, mga tagpalamatin naton kag mga nakagamit na gid sa sining mga product nga ginaistoryahan naton dire. Di ko lo computer malantood na prote. Imaginable, sakit palang alay imo sa ninyo likod, sakit imo sa ninyo liog, maka-affecto gid no bisan sa imo sa ninyo panghuna-una kag nagaritable ka eh. Kay nga man, hindi komportable ang imo sa ninyo pamatyag. Gani sa iban dira nga sobra man ang oras sa paggamit sa computer. So may mga tip kita karon ha, kun nang himuon yung sining hindi ka mamatam-an sini sa sige tubang sa computer, may mga techniques na nagamiton. Draw con, pwede natin sinihimuon. So, pero sa nagpalanakit ang kalawasan, alay ang tangkugo, alay sa ring likod, pwede ka mo makagamit sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Banyosan nyo, kaysa send pala sa nikarelaxing naman nyo daan. Sa sangunang-una natin kaysa gaburingot eh. Kung natuman ng oras natin sa pagkatuban sa computer. Pero kung ang palanakit, tumangid, posible may irritation or may inflammation, ang says the pain, may anti-inflammatory effect din siya. That's why, pagpananakit, iyaman mabuligan niya ma, kuha kag maging komportable liwat balik ang aton sini nga pamatyag. Kagamagami pagin sini no, sa Santhon Plus Herbal Oil, halimbawa, ga-computer ka mo sini, hindi ka man manigar, ano, may mga lugar ka man nakadamo sang sapat-sapat samtang kita sini ang naga-computer o kung naga-laptop dira o kung naga-gamit sa aton sini nga gadget, sapat-sapat, lamok, kagati isa sa teligamaan na ton sinino ang nagalagaw balakon aga, tapos ang nagalagaw kon hapon pakadto sa serum, amon yung mga lamok nga nagadala sini sang dengue infection. So dapat gid nato nina tigamaan, dapat gid nato nina likawan as much as possible na kita sining mahapunan, much more nga hindi kita dapat sini makagat sang sining mga lamok nga nagadala sang dengue. So pinakamanami nato nga himuon sini kung nagapamanyos kita sang Santhon Plus Herbal Oil, mabuligan ng mga palang alay palamoy po sa kalawasan naton, hindi pa kita sa ni mapalapitan sang lamok. May isa gani kita sa ni ka texter nga siya, Dok, kanami lang sa akon concentration sa akon ubras computer eh. Kaway disturbo, ha? Why sa may kapangutot, kapangutot sa akon sa nga batiis? Why sa may kahagunghong sa akon sa nga dulungan? Kasi hindi makapalapit ang lamok, hindi makapalapit ang sapat-sapat, kag particularmente ang lamok sa nga nagadala sang dengue infection. Ito, Dok, kaano bala? Kung magka-dengue ka mo, no? His all katama, ha? Sa aton sa ni mga tagpalamati. So, isa sa pamaging ma-prevent ka rin na to ng pagpamanyos sang Santhon Plus Herbal Oil, kasubong sang texter na to, nga ginagamit niya iha ang Santhon Plus Herbal Oil kung nagapalang alay na ang iya pamatyag sa sige atubang sini sa computer. Pero kung nagapalanakit gid like stiff neck, na unay nang iya sini nga liog, gapalanakit o kung sakit, hindi kaliso sini, nabuligan siya sang paggamit sang sesdopain. Okay, no? Number one sini nga efekto, ano? Amunin ginatawag physical health. Sunod sini, ang efekto naman sa aton sini nga tulog. Ang paggamit siniya o kanang sobrang-sobrang exposure sini sa screen nag-aapekto gid sing dako sa aton sini nga pagtulog. Daw sa ano bala ka importante ang pagtulog sa aton sini nga lawas? Nga kabahin ini sang 8 ka oras sa 3 ka oras sini nga gintunga-tunga o kun gin parte-partes sa kada adlaw naton sini nga cycle sa aton sini nga kabuhi. Ha? Ngang 8 oras sini dapat sa aton sini nga pagtulog. Kaya nga aman, dira sa panahon na kita sini nagatulog, ginarepair ang aton sini nga lawas. Ha? Nag-reset ang aton sini nga brain. Nagatinlo ang aton sini nga lawas sa mga sistema, dira sa mga dapat sini nga tinluan. Which is, hindi ini mahimo kung kulang kita sa tulog o kung hindi mahamuok ang aton sini nga tulog sa gabi. Klaruhon ko ha, tulog sa gabi. Makatulog man kita sa adlaw, makatulog man kita sa aga, pero lain gid ang tulog iya suppose sa gabi. Katibala no, may ara kita sang internal clock nga nakabase ini iya no sa ginatawag tiyog man o kung panahon man sang aton sininga palibot nagaaktibo ini kung may kasanag o kung may adlaw, kag nagarelax ini kung nagaamatamat si romdulom kag nagapa gabi. Just ang lawas na kinagasunod din sa tiyempo sa adlaw kag sa gabi. Pero abin akong nga nung nagakatabo sini, kung tumaan ang aton sini ng exposure sa screen, especially kung gabi, ang screen balaan na mga touchscreen na ton niya ini o kung ang mga monitor na ton niya ini, nagaproduce ini isang light na nag-efekto sa aton sini nga natural sleep-wake cycle sa aton sini nga lawas. Especially no, kung nagagamit kita sang gadget nga dali na lang kita magtulog. Prambal sang kilala ko, ano nga dali daw magtulog man? Ginahulid pa ganin sa pagtulog. Ang yes, sorry nga, gadget, which is inigit favorable sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang bright light o kung ng light halindiri sa aton sini nga screen, nagapabudlay sa aton sini nga pagtulog. Tungod hindi kita madali madapuan sang katuyo or bisan ginatuyo na kita, amat-amat yung madula ang aton sini nga katuyo. Kung sige kita tanaw sa aton sini nga screen, sa aton sini nga gadget, kaya nga man, nag-aafekto ini ang light nga inihalin sa aton screen, nag-aafekto ini sa aton sini nga melatonin hormone production. Especially kung dira ka nagababad permi sa gabi. So tulog ang problema gid naton. Sunod sini, kung naga laptop kita, naga screen kita or naga computer kita, hindi kita kabalohong kaisa kung ano nakalawig ang oras nga gin hatag naton na dira makibot na lang ibanong kaisa nga ay abi ko 5 minutes pa lang ko di isa nagali ko ka oras abi ko 30 minutes pa lang ko di kalawig nagali sa akon sini nga oras nga gin hatag diri no sa akon sini nga computer samtang may iban pa nga mga buluhaton nga waay mahimo nga nagahulat pa kontani nga ulubrahon pero nabanga dito sa computer. Kagang problema pag inaton kung kulang kita pirme sa tulog, syempre, kapoy kita pirme. Hindi kita mako-concentrate maayo. Posible nga magaka-irritar kung madali kita sini ma-irritate ang aton sini nga memory nag-amat-amat sini hina. Kag instead nga pagsik kita sini sa adlaw, ginatuyo kita sini. It means lower man ang aton sini nga productivity. Magluwas pa nga ang kakulang sa pagtulog, may labot pagid o kon maka-contribute pagid sa paglala sang pila sini ka mga balatian. Like insulin resistance, type 2 diabetes, like cardiovascular disease, like anxiety, kagiban pagid sini nga problema sa aton sini nga lawas nga mahimo maglala kung kulang kita sini sa tulog nga nagugat sini o kuning isa sang contributory factor sini ang sige nato natubang sa computer nga waay na sa husto sini nga oras. Daw diri kita sa number 3 ang epekto sa aton sini nga mental health. Amo ning isa sang aton sini nga ginatawag bulubantayan. Puraria, may tip ko anay sa inyo. Balikan ko lang tip ko sa mga gusto yung magnaming inyo sini nga tulog sa gabi, dapat mga 2 ka oras or 1 ka oras antes kamo magtulog sini. Kung nabudlayan kamo magtulog try nyo bala mag half bath kamo, half bath kamo o kung paligo kamo gamit ang malabaab sini nga tubi sulod sa mga just tub-tub 15 minutos. Ang iba actually sini no para nga ang iba na kada gusto nila mapalawig-lawig pagid nga magnami pagid ang ila sini nga pamatsagan nga mas mag-relax pagid sila even 30 minutes nga pahulom sing iban sini no sa warm water. And then ang himuon nyo, pagkatapos sini, pamalhon dayon ang bilog sini nga lawas. Pagkatapos, kung mag-inom sini, sa ginatawag Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig. Panami sa aton sini nga panulog. Kaya man, nagabulig panami sa aton sini nga kondisyon sa tiyan. Ang iban sini, ginahimuon nila, giinuman sila sa Santhon Plus Coffee Mix. Kaya yung Santhon Plus Coffee Mix, wising caffeine. So, ay may disturbo sa aton sini nga pagtulog. Instead, naghahatag siya sang sustansya. Naghahatag sang dugang sini nga nutrisyon sa aton sini nga lawas. Naghahatag sang dugang sini nga protina. Nga nag-repair sa aton sini nga muscles. Pwede nyo ganyan na mahimo no? Sa aton sini mga tagparamati para mabuligan nga magnami pagyadang aton sini nga pagtulog. Kag afektado man galing aton sini nga mental health kung sobra-sobra man ang aton sini nga pagbabad sini sa computer. Number one, isaman sini nga ma-experiensyahan o kung posible maulamid o kung malamita. Kung nalimbawa, sobra-sobrang oras naton sa pagtanaw sini sa computer, increased stress. Stress na kitangadaan, madugangan pagyadang aton sini nga pagka-stress. Ang masami sini nga pag-update naton sa social media, sa mga balita, kag sa iban pagyad sini, no? Nga mga ginamonitor naton sa aton sini nga social media account or sa internet. Kapin pagyad kon, balsing kilala ko, kapin pagyad kong kada bukas mo da, damo basher. Gastress ka kag. Pero hindi siya hindi mo pagpakita. Nga nagka-stress ka magaling no sa emosyon niya. Buzzers. Hindi gan mino. Makapaayo sa lawas naton kun sige-sige ano kapin pa kun hindi bla kita kabalo sini mag-react o kun ka emotional sa aton sa so, pag-react sa ni diri. Nagadugang pagyad ng aton sini nga stress. Dira man sini ang ginatawag anxiety. Sometimes, ang sobra-sobra nga pagbabad dyan sa social media, nagkakontribuwa rin sa anxiety. Posible nga mag-worry kasi nino sa mga makita nimo sa social media. Posible no, mag-worry kasi nino sa mga comment nga mabasaan mo dira sa imo sini nga mga ginatawag post o kung mga reactions sa dira. Negative opinions ka criticism nga hindi paborable sa imo nga ting iban siniti dry anxiety hindi mapahamtang sobra sa ring pag worry hindi makapaayo sa aton sa ninyo lawas so kinanglan gid naton balansihon o kung dapat gid naton ano sa aton sa mga tagparamati hindi kita magpatama para nga hindi man magkadto sini sa madamo pagid nga problema kisanga-sanga sini nga komplikasyon ang aton sini nga padulungan nga nag-umpisa lang dira sa aton sini nga gidatawag sobrang oras sa social media. May nag-message diri sa aton tumala indok magsigigali sang computer. Hindi man ginahambal ko gani no gina atago gani depende ini sa aton sini nga pag gamit ha sa aton sini mga tagparamati ha depende sa aton sini nga paggamit gusto lang nga paggamit ya paborable gid ra kay mas ginapahapos ang aton sini adlaw-adlaw o kon mga pangginawi kag komunikasyon naton ang ginamin naton diri ang sobra nga paggamit sini sa computer bisan pa gani sa aton sini nga relationships sa mga relasyon naton no ang teknolohiya nga ini makabulig siya may bintaha pero kung sobra-sobra hindi naman makapaayo sa aton sini nga lawas ano tari nyo bala may kaistorya ka kung kaisa gato ba nga yung malantani ka mo pero sige istorya mo kung kaisa daway siya sini nga bungog kay sige sa iya tanaw siya bilid siya sini nga cellphone dito man sa gali sa iban iya sige ka communicate kumbaga arigladong imo sini communication sa mga friend mo kung sa mga relatives mo sa malayo nga lugar samantala ang imo kaistorya dala sa imo sini nga atubang mismo ang hindi o sini masapak kag matalupangod sang maayo nag-efekto ni Saturn sini nga relationship kilala ko pa ganin sini sa minabalaan kuya dok mo sa kanon naman na sa mga pita na ibi premium D3 yan ka doon namin istorya ay sa mga gusto gali ha sa mga tagpalamatin na ton gusto ka mo yan sang healthy nga coffee especially gusto nyo nga ang inyo sa nga insulin sensitivity ang mas may improve pagid o kon manami pagid ang inyo sa nga insulin sensitivity pwede kita makainom sang coffee kung hindi ka mo maguntat sa coffee pwede ka mo sa nga makatry sang premium D3 coffee mix nga man ang premium D3 coffee mix ang manami sini ka sa mga tao bala nga pala computer White chimpo halos sini nga magpasilak sa adlaw, magpabulad sa adlaw para makuha nila ang vitamin D. Pero bastante mas lasasigi inom sang kafe. Ang baglasang kilala ko sabi mo dok, kung mas, masiling na lang na ton nga caffeine na lang nagapanalay tayo sa ugat ko, do, masiling ko nga do amumo. Kaya kapila gina ko yung mag-inom sang coffee. Pero manabi ka ba dita, kahit yung nag-shift naman, ano, yung nag-istorya sa ton bla, nag-shift sa premium D3 coffee mix. Ah, may santhone, sarin sa panit sang mangustin, may vitamin D3, para nga, mabuligan ang aton sininga ginatawaga energy nga steady, mapagsik kita, mabuligan nga ang aton sininga insulin sensitivity, ara gyapon para makalikaw sa insulin resistance, kag makalikaw sa full-blown na type 2 diabetes. Ang malami pagin sini, so may tamis ka mga madamilan sini, pero halin niya sa stevia, ang pampatamis nga gingamit sini. Storya ay blas, kung ano naman ako. problema bala, sa ginatawag sobrang paggamit sa cellphone. Siya, naklala ko. Ah, daw ganyan na-review sa kung tanawon sa sawa yung cellphone nyo. Abo mo lang galito. Kutso-kutso, dala pang api ah. Amin nakapunto lang rin nun. Nag-afekto sa relasyon. Kung hindi na husto nga ito, sa paggamit, magluwas sini sa hindi husto nga gingamitan, ah, kasi kung may ibang itong dulo diversyon, adlock makita sa cellphone, sobra-sobra pagin yung oras ni sa paggamit sang cellphone. And even, affectado gid sini ang ginatawag mga kabataan kag mga pamatanon. Hindi na halos makihalubilo sini, more na sa social media, more na sa internet, more na sa computer, why na sa physical sini halos ng mga aktibidades, pero may ibang sini kung may ara man, kulang gihapon ano sa aton sa mga tagpanamati salig na lang tanan dira sa ginatawag computer mga research sini or even gani sini sa mga buluhaton ano sa aton sa mga tagpanamati subong i-copy kag i-paste mo na lang hindi mo na kinanglan gani isulat samantalang basis sini sa mga pagtuon ang pagsulat gali no sang mga subject sa mga topiko sa mga research sa mga tulunan sa eskwelahan nagabuli gali patalom pagid sang aton sa mga utok kontra sa i-copy kag i-paste mo lang no sa aton sa mga tagpalamati nag-affecto gid ang sobra man nga oras sa computer especially sa aton sa kabataan kag sa aton sa nga mga pamatanon nga hindi na eh paborable gid sa lawas ang sobra-sobra nga pagbabad diri may nag-message sa aton ano ako dok nagpasalamat gid ako kay Ultimate Trio user gid ako kay WFH ako computer per me ang akon ginatubang WFH muning kuan guro work from home guro computer ang ginatubang sama-sami gatik sa Santhon Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C makapaumpaw gid dok sa kakapoy kag kaburingot kun dugay atubang sa computer. Yes, damo na sa nakatilaw sina, damo nakapamatuod sini nga nabuligan na no, especially dugay ba lang nga pagatubang sa computer sini makapastress mo. Kapin pagid kun party sa imo sini nga obrahon kaysa yung mga naga work from home, kapin pagid ning mga naga assist bala sa iban sini nga mga nationality o kun sa iban sini nga pungsod bala na hanungod sa kun ano man nga cater nila dira nga kung kaysa ka complicated. Dugi na puga man ng utok sini. So kinanglan nato sila sang suporta sang dugang sini nga nutrient para nga mabuligan ng aton sini nga lawas bisan pa nga aton sini nga utok sa pagtrabaho sang maayo, mabuligan kita nga bisan paano magsangkad ang aton sini nga pag huna-huna pag incendi, maglaba ang aton sini nga pasensya. Makabulig yan, no? Nutritional support ang aton sini nga Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Now, karon, paano na ton ma-reduce karon ang excessive screen time? Paano na ton karon mabuligan? Hindi kita matamaan sining mga negatibong efekto sa sige na ton natubang sini sa computer. Number one, dapat may ara kita sa specific screen-free times. Kung may oras kita sini sa pagtanaw sa aton sini computer, sa aton sini Facebook, sa aton sini Twitter, o kung sa X, o kung TikTok, o kung ano man yung account dire sa social media, dapat may oras makita sini sa pag-untat o kung may naka-pertinisir lang kita nga oras para diri kag oras man sa iba naton sini nga aktibidades. Halimbawa, tanawon naton okay man magtanaw kita kag okay gid nga nagamonitor kita sa aton sa mga accounts para ano karon nga may account kun di mo na mamonitor dira kag kun anong gina-post mo dira makita o man ang mga reactions sa dira problema sang nabasaan ko sa social media nga ay permi ka lang imo yan naga-post nabantayan gali ang post si tanong labot mo account ko man niya gusto to ano pero may nakapunto sin ako na mo nagpa-stress sa imo abi log out ka na kag magpa hunay-hunay ano di ba sa oras sini sang pagkaon sa oras sini sang pagistorya o kun may mga meeting dira sa oras sang pagtuon may oras ka man sa pag-exercise o kun antes sini magtulog dapat wise sing gadget dapat wise sini sa computer wise sing laptop wise sing desktop kay nga man may oras kaya para diri kag may oras ka man para sa imo sini nga computer dapat may specific screen free time kagid. Yeah, number two, i-turn off mo ang mga unnecessary notifications. Mga hindi blaki ng landman niya mga notifications kung kaysang ibang sa niya makapastress pag ganyan sa imo, no? Hindi makapayo. Abi, i-try nang i-kwan? I-kwan lang anay? I-turn off anay? Parang maka-reduce ang ginatawag temptation eh. Kaya mas sami lang kapag check mo sa imo sa niya cellphone. Kaya mas manami kung nagatuon ka sa mga estudyante. Dira, as much as possible, hindi magsigib lang uyat sa cellphone. Kung tuon-tuon, kung basa, basa dira. Kag makakuan gid ha, paborable gid sa lawas iya. Kag sa aton sir nga utok, kung nagabasa kita sa physical nga balasahon, mga notes, mga libro, kaysa sa nagasigi kita basa, nakadepende kita sa sa computer, sa laptop, o kung sa aton sir nga cellphone. Kag pinakamanami sini, may aragi kita sa regular nga break. Abitribe lang nato ni-apply ining 20-20-20 rule nga gina hambal gina recommend sini sa mga eksperto pag-abot sa aton sini nga mata i-reduce nato ng aton sini nga screen time para nga hindi man matamaan gid ang aton sini nga mata. Like for example, kada 20 minutos maguntat kita kun hindi malikawan nya magbabad o kun dugay nga aton time sa computer, especially kung parte ni sang aton sini nga obra. Kada 20 minutos untat kita, and then tanaw kita mga 20 pies ang kalayoon, mga 20 feet ang kalayoon, and then tulog kita dito, sabayan nyo sang gamay sa nga pagkisap-kisap para ma-moisturize ang inyo sa nga mata. Kagtulog kita dito mga hasta 20 segundos. Kaya manamigid ko, nalibwa, ginahimo na to ng 20-20 rule. Tindog man kita no sa aton sininga pulungkuan pagkatapos kung maghiwod-hiwod anay kita, magstretching kita, dako gid ang benepisyo sa aton sininga lawas, lakip na sa aton sini nga blood circulation. Simple man lang ni nga pamaagi o kon nga technique, pero tuman ka dako ang iya sininga benepisyo sa aton sininga ikaayong lawas ukon sa aton sini, particularmente sa aton sini nga mata, especially kung malapit ka bala sa imo sini nga computer, tuman ina kakapoy sa imo sini nga mata kung malapit ang imo sini nga monitor sa imo sini nga mata, especially sa mga nagagamit sa cellphone na kung kaysa daw iduot na halos sila sa nga mata. Ang manami nga imo na aton sini no, kung nagagadget kita, kung nagacomputer kita, at least isa kabutkon isa kabutkon na aton ang distansya sa aton sini nga gadget ukon aton sini nga computer sa aton sini nga mata para hindi tanto sini makapuyan ang aton sini nga kalimutaw o kun ang aton sini nga mata. Bisan paano man lang ginagmay sini nga mahimo naton sa aton sini nga lawas, pero may benepisyo nga dako kun sige-sige nga ginahimo naton sa aton sini nga kalawasan. So pila lamang ini sa aton sini nga tips sa inyo sa aton sini mga tagparamati para nga hindi kita matam-an sini sa pag sobra o kun sobra-sobrang oras sa pagtutok sa aton sini nga computer o kun sa aton sini nga gadget. Kag ang pag-inom sini sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kay Santhon Vitamin C, makabulig sa mga tao nga sobra-sobra ang oras nila sa pag-atubang sini sa computer. Of course, pinakamanami gay adapt gid naton kun bayluhon gid naton nga aton sini nga pamaagi. Kapin ba kun indi malang kinahanglanon nga sige katatubang sa computer dira, indi malang makwartahan na ang balsang kilala ko. Kundi kwarta pa na sa doktor kung magsige-sige ka mo dira kay nag-contribute ni sa nagkarinlain sini nga balatian. Samtang kung nag-inom ka mo sini sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, makabulig niya no sa aton sini mga tagparamati sa patag iya sang nutrisyon. Like for example, gina-recommend galing nga magkaon kita sini sang balunggay. Kapin pa ko na, limba, kulang kita sa isang sustansya. Ang iban sini nga nabanga sa computer, wala na tiyempo sini mag-preparar sila sini mag-inaluto. Wala na tiyempo kung sila sini nga lulutoon. Wala na tiyempo gani iban sini mag-pamakal-utan. Wala na tiyempo gani nga mag-prepare sa isang mga utanon. Samantalang kung may balunggay akong tani, mahatagang kasandugang sini nga nutrient support. Sa pangkabilugan nimo sini nga ikaing lawas, minerals, mga vitamina dira, mga plant compounds dira, kinang lanon gid naton, nga nagakontribuer ini sa balanse sini nga nutrisyon para sa mga estudyante, para sini sa mga office workers, mga estudyante nagatuban sa computer, gagamit sa computer, office workers nagatuban sa computer, kag iban pa gid sini mga trabaho nga nagarequire sang masami nga pagatubang sini sa computer kag kinanglan gid sa ila sini nga trabaho tungod nga isa ini sang pamaagi kon medium para sila sini nga komunikasyon. Isa makabulig dira no ang pagkaon permisang balunggay. Kag binya kung nano, ang pagkaon mangali sang ahos. Pero ang pagkaon sang ahos as much as possible nami gali ko ng ahos ginapapa naton anay ha? Para nga ma-activate ang iya sini nga mga sulfur compound dira kag mabenepisyuhan ang aton sini nga ika ayong lawas. Kay kung kulang ka sa hulag, more ka sa pagatubang sa computer, nag-increase man ang inflammation dira sa aton sa ninyo lawas. Kay kulang ka sa exercise, kulang ka sa physical activity, ang pagkaon sa isang ahos gali, nagabulig yun, no? Para nga mahatagan magkita sa ganito ang dugang sininga benepisyo sa aton sininga lawas, lakip na ang antioxidant nga nagakontra ni sa mga inflammation na nagkakatabo sa aton sininga lawas dira tungkol sa sobra-sobra na aton sininga pagpungko kag kulang kita sari sa ginatawag physical nga activity. Ti ang garlic, ang malunggay, isa na sa mayor nga sangkap sa aton sininga Santhon Gold Herbal Tea. So pinakamanami gid maginom kita sini adlaw-adlaw kag i-adapt naton ang husto nga mga pamaagi sini sa pag-atubang o kung paggamit sa computer. Ang computer, ang technology dapat bintaha para sa aton kita ang maggamit sini. Hindi nga kita ang ginakontrol sa teknolohiya o kung sa aton sini computer o kung sa aton sini nga gadget. Kag ang vitamin D3, ano blang papel sini vitamin D3 para sa mga tao nga masami nag-atubang sa computer. Isa dira kulangan o kung makulangan ka mo sa pagpasilak sa adlaw. Kati most of the time, dira ka mo sa tuban sa inyo sa gadget, sa inyo sa computer, makabulig ang pag-inom sa vitamin D3, kati hindi ka mo makapasilak sa adlaw. Hindi ka mo makaharvest sa vitamin D. Halin sa silak sa adlaw, nga libre malang kontani, ano, nga ginaproseso sa lawas na kung maigo kita sa silak sa adlaw, ari na sa aton sa premium D3 capsule. Kapin pa, ti afektado ang aton sa tulaan, apektado ang aton sining muscles, apektado ang aton sining kaugatan. Kung maunay kita sa sige pungko o gatuban sa aton sining computer, makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule na ton. Pero ang vitamin D3 hindi niya basta maproseso sa aton sining lawas kung waay sa isang partner nga good fat. That's why ang aton sining premium D3 soft gel capsule ay nakapinasahi sini kay ginupdan ni isang good fat, hindi lang isa kundi duha sini kadikalidad nga good fat halin sa moringa oil kag VCO para maabsorb gid sang maayos ang aton lawas sini ang vitamin D3. Lakip na ang iban pa gid sini nga mga bitamina nga fat soluble kasubong sang vitamin A, vitamin E and vitamin K nga waay sing mauyang pagsulod sa aton sining lawas kun mayara kita sang premium D3 because of pag-alalay sini sang VCO and moringa oil. Kagabi nyo kung nano, kinanglan man sang tuman sa mga tao sini nga nagaatubang permiso sa computer o kun indi man sa mga tao mga pamatan-on dira nga kadamo sa ila sini nga time sa gadget nga hindi man gani na kung kaisa kinang lanon gid pero kulang ang time sini sa physical activity, kulang ang time sa pagkaon sini sang masustansya nga mga pagkaon. Kagari pa gid kalabanan ukon ang iban sini nga nagatubang sa computer, gatubang sini sa gadget, kumimagin na tanaw dira ang nanamian pa sini kimaon ang di healthy nga mga kalanon, mga chips dira, mga matamis dira, may pangtulak pa dira ang mga makalamay, may iced tea, may soda, kagiban pa gid ano kay nagadugang pagit sa negatibong epekto sa atod sini nga ikaayong lawas. Abi nyo kun ano kinanglan nyo ang vitamin C. Pag-abot sa nutrisyon, tuman ka importante ining vitamin C tungod nga kinahanglan nun ini para magproducer sang dugang nga collagen ang aton sini nga lawas. Dugang nga pagpaayo sa aton sini nga lawas kun masamaran kita, mabuligan nga madasig ma-repair ini no sang aton sini nga lawas. Kun may iron kita nga pasulod sa lawas, kinanglan man ang vitamin C para nga ma-absorb na ton dini. Pagkabakod sa aton sini nga immune system, kinanglan man ang vitamin C para mahimo ini sa aton sini nga lawas. Kaya importante ini ha, sa aton sini mga tagparamati ang vitamin C para nga mapabilin sini ang mabakod na ton sini nga tissue sa lawas, including ang structures ni sa aton sini nga mata nga amugi na ang ma-expose una-una kung nagatubang kita permi sa computer. Kag nagakontribuer man ni sa pangkabidugan naton nga ikaayong lawas. That's why gina-recommend gid na to na sa aton sini mga tagparamati, halos tanan subong may gadget, halos tanan subong may computer. Kag though hindi man tanan, pero ayhan madamo sini ang mapasobra sa oras sini sa pagatubang sa inyo sa computer, ano? Makulangan kamo sini sa pagkaon sa healthy nga mga pagkaon. Makulangan kamo sa exposure sini sa silak sang adlaw. Makulangan kamo sini sa pag-exercise. Makabulig pag-abot niya sa nutrisyon bilang suporta ang pagtumar sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha ang pag-inom ninyo sini. Kay kasubong blas ang aton sini nga texter kay na work from home. Nag-obra siya sa yasa ni balay computer para may yasa ni nga tubang. Nakabulig itin dako ang pagtumar niya sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Pati buringot. Pagkaburingot siya sa nga paminsaron, makapaumpaw sa kakapoy niya sa nabatsagan sa sige at tubang siya sa nga computer. So libaton ko, bisan twice daily lang. Tumar ka mo sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Hindi lamang sa mga nagasulobrang oras sa computer, dira, kundi para sa mga tao nga gusto nyo mabuligan nga madugangan ang mga kakulangan sa adlaw-adlaw ninyo sa nga kinahanglanon sa nutrisyon pero hindi makuha tri, hindi makuha sini tungod na kulang sa pagkaon sa prutas, kulang sa pagkaon sini sang mga utanon. Kamo mabuligan sini sa adlaw-adlaw nga pagtumar nga mapun-an ini mga ginagmay nga kakulangan pero mahimo gali magresulta sa malala sini nga mga balatian pag abot sini sang panahon nga mahimo malanggali nato malikawan kun isa sa mahimo naton adlaw-adlaw nga magtumar kita sini sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Sa lagapin naman ko, kundin ko nung inimabakal nga mga suplemento, no? Actually, sa mga butika, sa mga parmasya, dira sa inyo, sa mga lugar, available dito ni mga product nga na-mention naton dere. Pero sa dugang pagid sa nga mga lista sa mga butika, ang mga parmasya nga inyo sinimabaklan. Tiyo, iban pagid yung mga concern nyo sa ikaing lawa sa mga nag-text sa aton dere, mga palamakotano ninyo. Aton din na pag-ipanumbalik pagkatapos gidlaman sa pila naton sini ka mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya nobly ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3. Across

0: Hamon dapat kape mo. Premium Disney Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone tag Vitamin D3 ka pa. Mag-ibig siya mag-alita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kung ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tigil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pabalikan na sa aton sering pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Sa mga nagapangita, no, sa nagapamangkot sa aton, kundiin ko na sarang mabakal pag inyong mga butika, ining mga na-mention aton, sering mga produkto, mga products rin ni Yes to Health. Kung na rin buha, kanto ka mo dira sa inyo sa mga butika, mga parmasya, sa inyo sa mga kabaranggayan, sa inyo sa mga kabanwahanan, available gyud ani nga mga produkto. Pero kung na rin buha, makalagaw-lagaw, makamusini sa mga lagko ng mga butika, pwede makamusta ni makabakal. Like for example, makakadto ka mo sa Mercury Drugstore. Dira, available ini mga product na mention nato na, no? Dira, sa Rose Pharmacy. Dira, sa mga, kung lapit ka mo dira sa Rose Pharmacy o kung malapit makamusta The Generics Pharmacy o kung TGP. Sa mga mga suki mo dira sa South Star Drugstore, available mo dira ang mga product na mention nato na dira. All Green Pharmacy o kung sa generika gani, sarang niyo mo na bakal. Ining mga produkto nga na-mention na Tondri, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, Visenex Plus of Gel Capsule, Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, aramagani ang Turbo Dietary Food Supplement. Isa nagpamangkot gali, no? Turbo Dietary Food Supplement. Mabakal lang bala ko na online? Yes, available gito ni online. Pwede ka mo mga kadto sa ilang official store. Kung may TikTok and Shopee account ka mo, itype yung address sa inyo sa inyong search box ang Yes to Health Inc. 2011, amo ng ilang official store, kag dira kamo sini maka-order sang tanan yung mga products ni Yes to Health. Lakip na ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nga makabulig niya, no? Sa mga nagahina ng ila sa ning performance, bala. Amin naglaw-lahog pa sa aton mga badoks niya. Daw mabitas, mama. Saka anong mabitas? Mabita silang sinila sa kapagsik ang pamatyag. Tugon niya naka-turbo dietary food supplement kita sa premiro. Daw maluya kung nang pamatyagan sa negate. Ang isa sang question dira, no? Kung nagaluya pamatyagan, tabla. Ang isa sina is kulang kita o kung mahina nga ito sa nga blood circulation. Pero damo na nakatilaw sa nga turbo food supplement nga hindi lamang sa sexual activity gani eh. Kundi pampanami sinisang pamatyag. Pakondisyon sinisang pamatyagan. Pa-energetic. That's why, amogani, nang gina-recommend na ton kasi sa mga nagahina ng performance, yung ibang sana, nagapalang luya, waising puwersa, waising gana. Kagakulang bala ang excitement. Amo na ginahimo, yan o, sang turbo dietary food supplement for men. Kati ang kombinasyon sang maca, kag clavo huasca, lagabuli gini amat-amat pataas ang libido. Para nga yung sex drive bala, o kon ang gana, nag-amat-amat balik. Nagabulig bin rin pa namin sa blood circulation. And even sa aton, sa ning paminsaro, nagabulig gini eh, para sa mga mental stress bala na ton dira, nagahatag sa aton sang physical na kakapoy, nga naghalin ini sa aton, sa ning panghuna-huna nga kadamo bala sa nagagamudra. At rin makabulig gali, no? Kombinasyon sang maka, kaglavo, waskadri. Para nga makondisyon man nga aton, sa ning panghuna-una. Therefore, naganami o kung nabuligan niya magnami ang sexual performance sini. Kapin pa kung diba, ginainom mo ini mga 30 minutos antes sini ang sexual activity. Makabulig din eh. Kag sa nagapinamangkot, gani kung pila kabes ang pagtumar sini, every 3 days, butang balon, sa isa ka semana, bisang kaduha ka lang sini mag tumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man din siya online. Hindi lamang sa para pampa pagsik sini, pampanami sang sexual performance, kundi pampapagsik man sa lawas sini sa pangka bilugan. May kilala, magani kita sini nga sa yagin, painom ko dok sang turbo ang manok ko, parte bunal nyo. Wala kita ga-recommend sini, pang tawo na iyang aton, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man din online, kung magkanto ka mo sini, sa official page sang Yes to Health Inc. 2011. Sa nagapamangkot dili sa aton, ano ang maayo dok nga inumon niya coffee? Halimbawa, hindi na kuya mag-inom sang hindi ko lang ma-mention ng coffee nga kuan mo dari, message mo dari. Though herbal coffee man ini, batian to man sini, batian to man ini, kung kaisa sa mga pasayod, pero kung gusto kaya mag-testing, ito ma-recommend ko sa imo, hindi ba lang coffee nga ba ang iban sini nagaka-stress tungod sining kafe. Hindi nagaka-stress ha, tungod sa kahumot o kung sa kanamit sining kafe ha, kundi nagaka-stress sila kung maubusan. sa mga butika. Ini ba ng Sanson Gold Coffee Mix? Ang Sanson Gold Coffee Mix, ang manami sini, kasi may utanon ka na, may prutas ka pa, plus may duha ka pa sini ka anti-aging specific na nga ingredient like collagen and glutathione. Nagabulig pa bakod sa natong sini nga joints, nagabulig para nga hindi madasig ang pagkurinot sini sang guya kag hambalos ang kilala ko kung maka Sanson Gold Coffee Mix kuya Doc. At adlaw-adlaw ko na niya nagka-kafe, gina-kafe. Feeling young gid kuya. Bisan pa 50 plus na ang iya sini nga edad. Dati sa mga gusto dira mag-ilis ang inyo sini coffee, gusto ko man mag-try, though nga damo naman na nakatilaw sini ka nakauyon gid, gamit ka mo sini kung tilawin nyo ang Sanson Plus Coffee Mix. Available mo ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar mo ning silingblan naton nga kun ang ginainom mo sini Sanson Plus Coffee Mix, nagkafe ka na, nagwapo kag nagtahom ka pa tungod sa glutathione kag collagen nga upod sinidre. Yes doc, ang bata ko nakaagi dengue 15 ang edad. Doon na dudla gid ako. That's why ginagamitan ko na gid sang Sanson Plus Herbal Oil kag nami gidok kay effective, hindi gid man madapuan sa nisang lamok. Bisan kami sa balay amon ng amon sini ginapamanyos kag pati mga kutoy-kutoy sa lawas or mga kapoy-kapoy sa lawas mo butang balon nagura mabuligan man sa Sanson Plus Herbal Oil. Well, salamat no sa inyo sini mga feedback sa aton sini mga tagparamati sa paggamit nyo no sa tanan nyo mga produkto sini nga nabenepisyuhan ka mo nga himo sini kun yes sini ni Yes to Health para sa inyo sini nga ikaayong lawas kag tanan nyo sila aprobado man sa aton ng FDA o Food and Drug Administration. Sulitan ko, available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sining mga lugar. Well, may pila pa tani sila. Kita sini ka mga concerned rin sa nanungod sa inyo sining mga palamang kutanon. Paano gagaling di na may nagambal pa ganito rin. Guru Doc, kuwaon ko na lang cellphone sa bata ko para hindi magsige cellphone. Siguro ang pinakamanami ngayon sina, may ara ka mo sa kondisyon. Nga may ara lang sa hosto sining oras sa paggamit sinisang computer. Kaga-try bla pa inumang imo sining bata, ambot pila edad yan, no? Pero ang Sanson Plus Coffee Mix, pwede ini sa mga kabataan lima katuig pataas. May lecithin, may isoflavones, nagabulig pa balance sa hormone, food for the brain man. At the same time, naganami sa kondisyon, panami sa kondisyon sa aton sininga kurason, aton sininga kaugatan, aton sininga blood pressure. May protein, may fiber, para hindi ka mo sinin madali-dali gutumon, hindi ka mo matentar mangima-kima sinisang hindi healthy ng mga kalanoon. Try nyo ang Sanson Plus Coffee Mix. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa ringan lugar. Sa mga nagagamit, gali sa nagamit sa Clear Skin Herbal Soap, tag sang Sanson Plus Herbal Soap nga nami gigano ha sa ila sini nga panit, sa ila sini nga guya, pati body odor gani kuno nabuligan sa isa di nag-message sa aton, pati katol-katol niya sa hindi ko lang magbasaho na nabuligan sa Sanson Plus Herbal Soap. Thank you gid sa inyo sa mga feedback. Thanks sa baybayan naman ha, na masunod naton sa nag-edisyon para sa dugang naman naton sa ring mga pagtukib. Padayon naton yung pagtukib sini sa mga iya ginatawaga, mga sikreto sa ikaayong lawas nga makabulig ano, para sa aton sa ring disease prevention. Kagpadasig nga kita sini maumpawan kung kita may ginabatyag na sa aton sa ring kalawasan. Salamat gid sa inyo sini nga pag-subaybay sa aton sini nga pagpangalagad. Kabay mga bisan pa ano, nadugang-dugangan na naman ang aton sini mga ihibalo. Ang pasanyog na naman ang aton sini mga ideya na hanungod sini sa pagtatap sa aton sini nga ikaayong lawas. Pagbulong sa baratian, but most especially kung paano nato nini mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyong nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, Tol!
3: XFM.
4: Mga katropa, EXA

0: ang Drone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Drone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Huh? Ma? Ikaw na?
7: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Ala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Tingin tagali mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali lang. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, umamit ako at ng Xanthone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: Nag-work.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw yung Xanthone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Xanthone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Chronic pain,
13: sakit.
10: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, igalang pain, fast and safe. Assist pain.
12: If symptoms persist, consult a doctor.
10: Assist pain. Bibili sa mga butika.
6: Diet ako buwas ah.
10: XFM.
14: Exciting.
15: Mga katupa, exciting.
10: Go.

0: Pag-alagaan ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumapanit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigis!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mabuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sanzone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
4: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanzone Vitamin C ang name ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga buti ka.
1: Makalage na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Silingila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyang ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumukoy. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi natakot kami sa virus at ayaw

0: namin muto sa Kerya naman, Keeper Home Always Clean, at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes Family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Na dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iyo.

0: Philippine Standard Time, alauna 7 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Iloilo. Welcome na dere sa atong sining programa nga nagdulong sang balita impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining Milocaps. Kada Domingo sang hapon, ang ulas ang liwan ko ang Ilonggo Caps on Air. Sang alas aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sang alas aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Mahin ko po ninyo sa subong hapon ng inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday afternoon everyone. Kamusta ang inyo sining Domingo? Welcome na dere sa aton sining programa kada Domingo sang hapon. Alauna, tub-tub alas dos ang hapon dere sa XFM Iloilo. And of course, makitaan kita live sa aton sining official Facebook pages. Ang Iloilo Police Ocon PNP Iloilo Police Provincial Office. Kagsubong man sa tanan sining official Facebook pages sa nga XFM Iloilo. Kag siyempre mabatian man kita sa DYOZ 100.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kag sa aton sining mga listeners and viewers, pwede ka mo kabadangat sa inyo sining mga shoutouts and greetings. And subong man sa participation ninyo sa aton sining programa sa subong hapon. Katulang sa aton sining comment section. Agod nga mabasahan kag ma-shoutout naton while ongoing. Kagantis matapos ang aton sining programa sa subong hapon. Kag sa aton sining mga topiko sa subong hapon. Sa aton sininga ika 156 episode na. Sa aton sininga Ilonggo Caps on Air. Dari sa XFM Iloilo. Purante sinanong kap salamat kikita no sa kalwan sang XFM Iloilo. Pero sa aton sininga Chief Executive Officer kay Doc Remilito Oy. And of course sa management and staff no sang XFM Iloilo. Sa pagpanguna sa aton sininga Station Manager kay katropang Jose Albanias. Na maka-program kita every Sunday afternoon 1 to 2 p.m. dere sa XFM Iloilo. Kag sa aton sining mga topiko sa subong hapon, mag-aatag kita no sa mga safety tips and reminders karon sa aton sining programa sa sining mga cyber crimes. Kaga siyempre nung aton sining activities no dere sa probinsya sang Iloilo. Activities ang inyo sining mga Ilonggo Caps dere sa probinsya sang Iloilo no kangay sa sining interagency or joint meeting no sa aton sining provincial director with our partner agencies no sa sining revitalized police barangay or RPSB first provincial summing up with the partner agencies no sang tinikdan sining Martes August 18, 2026. Kag siyempre sa kampanya man aton na kontra illegal nga droga. Aton man sining pasiplatan karon ang kampanya naton na kontra illegal nga droga. Sa sining padayon naton sining intensified campaign. Sa sining ginadilian nga droga dere sa probinsya sang Iloilo. Nagangot sina nung kagmustaon naton karon ang aton sining hepe. Dira sa banwa sang nulusin na Iloilo karon na duidugay. Sa aton sining programa. Sa ilaman sining accomplishment no, sa kampanya naton na kontra illegal nga droga. Pwede malipod maligar no sa pila ka bulan naton sining kampanya anay. Sa subong 2026. Kag recently lang no nagasunod-sunod ang aton sining mga operations. Kag siyempre nagpanguna din no, ang aton sining provincial drug enforcement unit. Kag siyempre ang aton sining mga municipal police station man. Ilabi ng ino ng mga municipal police station naton gikan sa banawasang estansya. Kag subong man balasan, pututan, no? Kag uton, may mga accomplishment gid. Sa sining ginapabaskog naton nga kampanya kontra illegal nga droga. Sa aton sining pagpadayon, acknowledge na naton aton sining mga commentors. Good afternoon, gid no, sa kay Sir Jetley.
Thank you so much, thank you so much guys sa pag-monitor sa ating sining program. Kandara sa banwasang tubungan na Iriro. And of course, kay MGN Love, di ka naman dara sa Bingawan na Iriro. Kasabong man sa kay Sir Nino Siares. Nakapitorma sa atong singa program. Thank you so much again. Sa iban pag inatong sining mga commentors. Thank you so much man sa pag-monitor kay Sir Mac Mac Parino Jr. Thank you so much again sa always good nga pag-monitor sa ating program. Lagay ka naman nandira no, sa Banwasang Zaraga, Iriro. And of course, kay Mama Mary Ann Valentin. Dira sa Banwasang Maasin, Iriro. Para kami tormo dira sa aton sining program nung ikandara sa barangay Trangka Maasina Iriro. And subong man sa Kaiser Makas or kay Mama Makas Mikashita Rocky Tozimoto Jiko Shito Katiko. Wasing dira sa Banwasang San Joaquin Iriro. Thank you so much good. So sa iban mga nato ng mga commenters dira. Kato lang sa aton sining comment section. Kay pagbasaon ginaton karon ang inyo sini mga shoutouts and greetings. Sa aton sini nga oras nga launa 15 na sa hapon. Sa gyapon kamo na kalantaw sa aton sini nga programa Ilonggo Caption Air. Dire sa XFM Iriro. Daguna kita no sa mga activities ang inyo sini nga mga kapulisan dire sa probinsya sa nga Iriro. Sa subong sini nga semana no August 17. Up to August 22 hasta kapon nga adlaw. Kaya nagkasunod-sunod ang atong sining mga activities no dere sa probinsya sang Iriro. Despite nga natapos ang atong sining Police Community Relations Month sang tinalikdan sining bulan sang Hulyo. Sa gihapon ang inyo sining mga kapulisan no ang padayon sa atong sining mga anti-criminality campaign naton. So buman na nag-iwat kita no, sa mga symposium sa mga eskwelahan naton. Kagisa pag-idara sa activity naton no, sa community engagement naton ang pag-revitalize sa aton sininga police sa barangay. Nag-iwat no, sa joint activity no, sa tinlikdan sininga Martes, August 18. Ang aton sininga gipunahan sa aton sininga provincial director. Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, no? Upo ng aton sininga. RPSB na ito, no? Kung revitalize police sa barangay na ito ng mga personnel na na-deploy, no? Sa pangakabanuanan, no? Pila ka mga kabanuanan. Dari sa probinsya sa Iliilo, no? Kag pila ka mga barangay. Sa mga specific barangays na dari sa banwasang tubungan. Igbaras, no? Kag pila man dara ka mga areas pa gin. Na nagaupodrang inyo sininga mga kapulisan no? Inyo sininga mga RPSB personnel o naton sininga revitalize sa police barangay personnel naton na ginapungunahan dira no sini Sir Police Major Sir Yacono Esquilarga no aton sininga jefe dira sa aton sininga RPSB o kuno police barangay naton. Na nag-iwat no sang meeting ang aton sininga provincial director with the AFP. Kagasubong man ang pila ka mga stakeholders naton na nagasupport no sa sining proyekto pagin. Agon nga mapanami pagin no ang aton sining panerbisyo sa aton sining komunidad. Kagasimpre no present madira aton sining deputy provincial director for administration Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alavaren. Kagasubong mga aton sining DPDO o kung na Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. So, since nga operational and administrative ining activity, so, yaragin na nga itong sining Kaman Group. So, papunas nga itong sining Provincial Director sa pag-iwas sa sining sinapol. No, agon nga mapanami pagin ang servisyon no, sa itong sining Police sa Barangay.
upod man dira nang support na ka-support man atong sining mga stakeholders. Kaga siyempre nang local government unit o ang provincial government unit naton. Diri sa probinsya sang Ililo. Agod istoryahan pagidugang kung anong pwede nga mga proyekto dira. Ang pwede mapalabos sa atong sining mga barangay. Kaya sa inyo nga nag-mingle dira nung atong sining mga kapulisan or police sa barangay personnel naton. Nakasupport man dira nung mga other agencies. Like ang atong sining Department of Social Welfare Development. Kaga siyempre no, ang atong sining Provincial Social Welfare Development. Kaga subong man ang atong sining TESDA naton. Kaga nga atong sining DLG no, nga ginasuportahan gid ang ining proyekto or ang revitalize police sa barangay. Agon nga mapanami pag-inong atong sining serbisyo sa mga komunidad naton. Kayang focus no, or tinutuyo sa sining proyekto naton. Ang pag-deploy no, sa atong sining mga kapulisan sa sining mga specific barangays. Agon nga mapabalo no, kung mapalabot sa atong sining mapumuloyo no, ang serbisyo. Subong man pag-ulikid no, sa atong sining mga Ilongo Cops. Sa atong sining mga kamargayan no, dari sa probinsya sa Ililo. Siyempre no, presenter ang pila na taon sining ka mga stakeholders, ang stakeholders na taon sa ang tinikdan sining Martes no, sa sining giniwat na taon sining revitalize police sa barangay first provincial summing up with partner agencies no, sa August 18, 2026. Like ang M. Lawyer or M. Luillier, kagang pila na taon sining ka mga stakeholders no, ng very supportive gid. Sa aton sining mga activities no, sa mga kabarangayan naton. Kag-event sa mga eskwilahan. Kaga siyempre no, aton sining mga aton dira nga mga constituents naton. Kung aton sining mga pumuloy naton. Amo ang pinaka-importante dira no, kay siyempre mga pumuloy naton ang makabenepisyo no, kung anuman nga mga proyekto ang pagdalaon sa inyo sining mga kapulisan. Sa atong sining nga gobyerno no, sa mga kabarangayan. Kagini nagapakita no, sa pag-ulikod sa inyo sining mga kapulisan no, sa mga pumuloy na aton dira. Hindi nga sila nga malayo no, ining mga kabarangayan kasi hindi na malabot no, sa serbisyo kag suporta sa gobyerno. Kundi ginatinguan gid no, sa pagpuna sa inyo sining mga kapulisan. Dari sa probinsya sa Ililo no, nga yari no, ang inyo sining mga Ilo Cops. Ang anda sa tanan nga tiyon na magabulig dira sa inyo no, kung ano man nga mga pamaagi sa pagkatag pangabian o kung livelihood dira yara man no, ang inyo sining mga kapulisan sa pagkatag sa pag-render sa emerhensya yara man ang inyo sining mga kapulisan kaga ini man dira no, nga mga livelihood or pangabian naton yes ready no ang aton sining mga kapulisan na mag-assist sa inyo dira na no, upod ang aton sining mga other agencies. Like aton sining TESDA o po ng aton man sining mga DSWD naton. Managahatagin no, sa servisyo no, sa mga far-flung barangays diri sa probinsya sa Ililo. Kag mapalaro nining mga kakabarangayan no, sa pila ka mga kabanuanan na ginadala no, sa proyekto no, sa aton sining police sa barangay. Kaysa masobra or malapit sa 2 kalibo sining mga barangay.

Hey viewers, welcome na diri sa aton sining programa Ilong ko Kason Air kada Domingo sa ngapon diri sa XFM Idilo. So pwede na kumudra ka kuwasan nyo sining mga tasa dira. Kag magtimpla sa nga kapidra, no? Good nga ma. Samtang nagalantaw ko mo sa aton sining programa sa subong hapon. Kag siyempre sa nagpamate no dira sa ila sining mga radyo sa 100.7 sa inyo sining mga radyo. Pwede kayo ka mo, no? Kakanto sa aton sining comment section. Sa aton sining Facebook Live. Throw sa aton sining official Facebook page. Ang PNP Iloilo Police sa Provincial Office. Kato ko mo dira sa comment section, no? Kaya pagbasahon naton kira. Or pagbasahon naton karon, ang inyo sining mga comments, participations, shoutouts, and greetings inyo dira. And of course, good afternoon man dira kay Mama Nala Rodriguez. Nagkamitor kita sa aton sining program sa subong hapon. Thank you so much kita sa always kita mo sa pag-monitor kay Mama Nala Rodriguez. Very consistent kita si Ma'am sa naga sa tanan aton sining mga programs and siyempre sa aton sining mga posting no diri sa aton official Facebook page. Ang PNP Iloilo Police sa Provincial Office no present kita si Mama Nala Rodriguez. So thank you so much kita Ma'am sa pag-support sa inyo sining mga kabisan. Kay guest na daw sa Canada si Ma'am sa Subong na no, thank you so much again. Na always kid no, nga nag-monitor sa aton sining program. So sa iban pagdira nga nagapamati no, sa aton sining radio, bisitahan nyo gino ang aton sining official Facebook page, ang PNP Iloilo Police sa Provincial Office. Kag Subong man sa mga official Facebook pages no, sa XFM Iloilo. Na mamonitor nyo dira ang aton sining programa kada Domingo sa hapon. Pag siyempre di naman pagkalipatan, no? Kada adlaw. Atong sining alin Lunes hasta Biyernes naman. Atong sining programa, no? Ang kape kag balita. At alas 11 naman nina sa ngaga. Tub-tub alas 12. O kon alas 11 sa ngaga. Tub-tub alas 12 sa ngaga. No? Atong sining programa, ang kape kag balita. Same, no? Nagkatakol kita sa mga issue. Sa mga accomplishments ang inyo sining mga kaprisan. Kaga ini matters pagidran, no? Kaga kung kaisa no mayara kita sining guest. Rasa aton sining program, agod nga mangin informative ang aton sining program. Ina kada Martes, no? Or Lunes, Miyerkules, Huwebes, kag Biyernes. Aton sining kape kag balita. Kaga good afternoon, Mandra, no? Sa kay C.A. Anchoch Ants. Watching dra sa Team Esto. No? Thank you so much guys sa pag-monitor. Sa aton dra nga mga Ilong Kukap sa aton. Gikan sa aton sining Provincial Intelligence Unit. And of course, sa aton sining mapisan. Kagpapuan aton sining Senior Action PCO na aton. Sa PIU, no? Wala sa liban ko di si Sir Jeffrey Bailon. Good afternoon, sir. Thank you so much again sa pag-monitor sa aton sining program sa subong hapon. Sa dugang naton sining mga balita kag impormasyon. Sa dugang naton sining topiko sa subong hapon. Aton man sining pagdiskusyonan ang kampanya naton na kontra illegal nga droga. Kaya mo nagisang rason no sang mga nagakalanabo sa aton sining palibot no nga which is nga damo sang mga krimen nga gakalanabo. Kag isa na dira no ang mga rotkos. Orang mga gintunaan sini kong kaisa mga linan tungod sa mga individual na nagatilaw-tilaw sa shabuman o kon marijuana. So that's why nung ginapabaskogit sa inyo sini nga mga kaprisan ang aton sini nga kampanya kontra illegal nga droga no diri sa probinsya sa Iloilo kag ginaton no nga tingwaan naton na hindi mag-infiltrate no ang illegal nga droga diri sa aton sini nga probinsya. Kagayara gidra no always ang aton sini nga mga operatives. Aton sining ilabi ng ginong aton sining provincial drug enforcement unit kaga siyempre ng aton sining mga station drug enforcement team nga always gid no ka alert no sa pag-monitor sa sining paglapta sang illegal nga droga diri sa aton sining probinsya kag na gilayon no nga gina-apprehend kaga seizure no sa aton sining mga operatives kaga angot sina nang kaupod naton tong idugay. Aton nga hepe no gikan sa Nulusena Municipal Police Station. Angot man ka kamustahon nato nang ila sini man nga accomplishment.

kasi ng Unified Campaign naton against sa illegal drugs. Kaya los man nga pila ka mga kabanwanan man ang nag-render sa ila sini nga mga accomplishment sa kampanya nato no kontra illegal nga droga. Kaya sa gihapon no, biskan mga street level individuals ina or mga SLI naton, so dapat gid no nga pang-apprehend naton. Kaya mo na bala no, sa diin bala naghalin ang dako kundi sa mga gagmay. Kaya speaking of mga dalagko man no, may mga high value individuals man kita sa mga pensions no, sa subong sininga bulan sang Agosto. So sa gihapon no, padayon aton sining kampanya at sina. So sa dili madugay no, mga inkopon nato ng aton sining hepe ikan sa New Lucena Municipal Police Station. Sa aton sining pagpadayon no, sa oras nga launa 28 na sa hapon. Kinadala sa inyo sang ascorbic acid, xanthan, vitamin C, sang Yes to Health Incorporated. Nakabus ang aton sininga immune system. So mo nag-iporante no, sa subong, dapat mag-tumargi kita na sa mga vitamins. No, kaya aton sininga chimpo, no, hindi mapaktan nga daan. May time sininga kanami sang chimpo na aton. Mag-init, no, pero hindi natin mapaktan no, any time of the day. Nag-inulan man. So muna bala kong kaysa, no, nga dapat protektado kita. Kagisa na darang pag-inom natin sa vitamin C. Kaya especially no, ang ascorbic acid xanthan vitamin C. Kaga speaking of tiempo na to, no, katagiti ang init. Pero karon sa man sa kapor, karon naman sa kapo na nun. Or kagabihon, hindi mapaktan, magulan-ulan na naman. Kaya siyempre nangyari no, pa kita no, sa tigululan sining binulan. August pa lang, no? Mugin yung mga, no, sa mga tigululan. Kag bagyo, no? Bulan sa Agosto. Kag salamat kita, no? Kayang tanan nga mga bagyo, no? Why nagadala yun? Sa subong sining nga bulan, no? Kag mula na ang ulan-ulan. Ang nagatupa man dari sa aton sa probinsya kag syudad sa nga Ililo. Sa aton sining oras nga launa, imidya na sa hapon. Ato na sini pagkikangutan no, ato na sini nga hepe sa New Lucena Municipal Police Station. Katamusaw na ato man ang ila sini nga accomplishment no, sa subong sini nga bulan sang August 2026.

0: sa gihapon, no, ginatingoan kayo sa inyo sining mga kapulisan. Napag-bounce ko gun pag-idugang no, atong sining kampanya kontra illegal nga droga. Kaya siyempre, no, padayon ang mga eskwela, no, sa atong sining basic education sa elementary and high school naton. So, muning mga stage nga daan nga curious or curious, no? Dira na ka sa trigger, no? Ang curiosity sa atong sining mga estudyante. So, that's why nga mangin alert dapat kita. Bilabi na gino sa mga ginikanan, no? Agod nga maprotektahan ng atong sining mga kabataan sa sining infiltration sa illegal nga droga. Ay, budlay na blan, no? Muna blan, no? Bata pa makatilaw sa illegal nga droga. Te expectaron mo naman sa pilakadlaw panginsalawayo naman sa atong sining komunidad. Sa atong sining oras nga launa 31 na sa hapon. Siyara na sa piyakan linya nung standby ang atong sining mapisan. Kagagwa po na atong sining hepe nung ikandra sa Nulusina Municipal Police Station. Agot nga kumusta ho nato ng ilaman sining accomplishment. Angot sa sining intensified campaign nato against illegal drugs. So, yara na spiyakan niya si Sir Kabalikata, Police Lieutenant John Ray Laruan. Sir, good afternoon, sir. Welcome dito sa taon sining programa Ilonggo Capson Air. Dito sa XFM Idilo, kapon mo sa subong hapon na Kabalikata Erwin.
1: Mayong hapon na Kabalikata Erwin. Ginakalita ko natin ang hapon na tagaling. Ay parang ma-interview mo sa inyong programa.
0: Okay, thank you so much, good sir. So, sa imo sining tiempo, no, kabalaan man ato na bisan Domingo, masako ang ato ang sining mga municipal station, no, kagilabi na ginang ato ang sining hepe, no, kay wala sang day off, no, basta mga officer naton, kaga ato ang sining mga chief of police naton sa mga kabanuanan is wala sang pahuway gid, no, sa ilabi na gid, no, sa mga activities, engagement, no, kag sa mga intensified campaign naton, kag isa sa ginatutukan naton dira is ang kampanya naton na kontra illegal nga droga. So recently, sir, sa subong nga semana, sir, may ara na bala ka mga nadakpan nga persona man nga nag-engage sa illegal nga droga kag sino bala ini, sir, kag pila ka gramo na aton sininga nag-cover sa iya sininga posisyon, sir?
1: Yes, sir. Kagabi nakatigayon kita nga maka aristo, no, maka dakop kita sa isa ka pamatanon no, nga nag-engage sa illegal nga droga.
0: Mm.
1: Yung isa ginakilala natin sa kay Alias Agi, 25 sa Andos, taga-barangay Tabugaw nila sa nga Iliilo.
0: Mm.
1: Way ini siya ubra, kagi noon ini siya sa pag-engage sa illegal nga droga. Tungod niya ara ini siya sa badak listed natin ng mga drug personality sa ilang barangay.
0: Oo. Ining persona bala, sir, ano ni sir, pamilyado ini, sir, o kung soltero pa ini, sir?
1: Soltero pa ini siya. Palayo ini siya kung makamotik siya na ginatadjek na ito siya.
0: Mm.
1: So, something naman, nagbalik naman siya, kasi nag-need siya naman yun.
0: Oo. Bali na dalaman isa sa atong galisin ng, no, sir, nga badak list no, or drugs list na ito, dara sa banwasang nulisin na galing yasin ng ngalan, sir?
1: Yes, sir. Ang iyong nga si Alias Ali.
0: Oo. Kaga, ano ni sir, dugay na na, or ang yasin ng mga activity ngayon ni sir, sa din ni sir, ginagamit niya lang bala ining personal o kung ginadispose yung man ining illegal nga droga pag sir?
1: Yes, sir. Ang ginakuha niya ni sa kabatuan, konting sa ato na information na kuha.
0: Oo.
1: Din ginadistribute siya ni sa iyong mga kakilala. Recently, ginabalik kaya na gid sa bisan hindi niya kilala siya mismo ang nagatransaksyon kagi tulong mga illegal na droga sa consumer ang mag-patrol o mag-transaksyon sa iya.
0: Oo. Kag ano ni sir, first time niya na ini sir nga nakakaso sa sir, or first time niya na-prehend or nakagi man ni na, o kamusta ning record niya tira sa atong sining a PlayStation, sir?
1: Bago lang gid siya, first time siya lapan. Kasi okay. According sa mga information natin nakuha nga medyo madugay na siya pero hindi natin siya actually kapilang natin siya i-attend mga ginagari pero hindi natin siya natigayon.
0: Ano ni sir, tumandok gini sa sir sa nga barangay sir sa New Lucina o kung pangayaw sa or nagatinergin man ina dra permigid sir?
1: Taga dira gyud na sila. Okay ang ginikanan niya dira gyud nag-start. Then pero pang monitor niya nga okay na may subject sa operation, nagalakad siya sa layo. Sobral mas, din balik naman siya. Kaya magbalik naman ni Gusyo.
0: Ano gini sir ang iyasin nga trabaho ganit si ni sir?
1: Wala ni sir sa trabaho, no? Standby lang. Kung sino mahagadan.
0: Pero wala man isa sarang other sininga cases or record ra sa taon sininga police station kag sa ila sininga barangay sir kamusta man niya sininga background kag record ni sir
1: last month do may information isa nga nagmaoy isa sa ila mga animalay pero wala sa gin report sa iya gin kanan
0: okay kumbaga bataon man ni sir no 26 years old
1: yes pagkabataon pa
0: Okay, yung monoblan, no? Mga tani, amo ning mga pangidaron, mabaskog pa magpangita sa nga trabaho man, kag ibandra nga pwede nga maligal nga tani nga pamagi, pang ginagamit nila, no? Sa hindi manami sini nga pamagi. Anyway, sir, sa dra, sir, sa banwa, sa nga New Lucena, sir, no? Sa subong sini nga bulan, sir, sa inyo, dra nga accomplishment sa kampanya nato na kontra illegal nga droga, sa for this month of August, sir, isa pa malang inini, sir, no? Sining kagapo na ito, sining accomplishment, sir?
1: Yes, sir. Yes, sir. Bago pa lang ini siya, kay ginatingawaan din ito na ma-reduce ang supply sa mga droga or ma-indula or ma-ano na din ito, ma-eliminate na din ang existence ng droga, illegal ng droga, pero mabudlayan kita kasi ang mga personalidad niya ang ginagawa sa mga tandaman, no?
0: Oo.
1: Pero kating mga agin nato niya maubos sila sa nila sa mga.
0: Oo. Kaga sa subong man, sir, nga bulan, sir, no, sa Agosto, sir, may other pagkita mo dira ang accomplishment sa on the other intensified campaign man nato, non arrested or unwanted person, is may ara man kamo sa, sir, no, na apprehensor, no, or na serbihan sa nga warrant of arrest, sir, dira sa banwa sa New Lucena, Iloilo, sir, sa subong sining nga bulan?
1: Yes, sir. May actually may ano nakita, may duha kita kawan. So, linda ko pa sinilang si Mana. Ay bensuaran kita ng issue for Istapa, ABP 22 and Istapa Istapa, no? Kaso, so kaya may sabi kita sa linda ko na nag-engage sa illegal gambling.
0: Okay. Okay, no, so congratulations kay sir, no, sa inyo sining mga accomplishment dira kag isa kay Oldo nga ang banwa sa inyo Lucena, gamay tour nga banwa pero why nagapahuway nung aton sining mga kapulisan dira sa imo sining nga pagpanguna agon nga maprotektahan man nung inyo sining nga banwa dira sa kampanya nato na on arrested wanted or on wanted person kag subong man sa kampanya nato na kontra illegal nga droga. Minsay na lang naton sir sa aton nga mga pumuluyo no dira sa banwa sa inyo Lucena kag subong man sa tanan naton sining mga nakapamati no sa aton sining programa sa sining mga ginapabaskog naton nga kampanya ilabenigid sa kampanya naton na kontra illegal nga droga sir kabalikat Police Lieutenant John Ray Laroan sir
1: yes ang PNP no sa idalam ko leader ato sa aton nga regional director dari sa Police Brigadier General Randolph Sanyo and aton provincial director Colonel Bayani Masanggan. Atin kapulisan, ay dito kauntas sa paglagas ng mga nag-indi sa illegal na droga. Di uway kita na napauway para at least ang atin mga kasimang nadalas ng Lucena maging safe at malayo sa mga illegal na mga aktibidades. Pag mapakita natin sa pumuli sa Lucena na nagatrabaho kita pag konsen kita sa ilang safety pagdaan daw.
0: Okay, thank you so much, sir, sa imo sining chimpo sa subong hapon, sir. No, once again, no, congratulations, sir. And keep up the good work, sir. Kabalikat, Police Lieutenant Laroan, sir.
1: Yes, sir. Isa ka, kabalikat, sir Erwin. Thank you very much sa time kaya tagmo sa aton. Welcome, God bless, kid.
0: So, thank you so much, guys, no, sa aton sining hepe, no, gikandra sa banwasang New Lucena, Iloilo. Si sir, kabalikat, Police Lieutenant John Ray Laroan. So once again, congratulations kid ra sa aton sining mga Ilocaps. Sa po na sa aton dra nga Jepe no Police Lieutenant Laroan. Sa aton sining oras nga launa 40 na sa hapon. So sa duwan na aton sining mga topiko sa subong hapon. Pag-atagan na kita na sa mga pila ka mga safety tips sa miners. Sa aton sining mga pumuluyo. Sa sining mga nagkatabo man no, sa mga cyber crimes. Salamo na sa mga kriminal. No? Hindi lang siling face-to-face lang or may encounter na ito na physically. Kundi may mga pati sa mga cyberspace online. No? Kadamo na sa mga cyber criminals. So dapat alerto kita no, sa tanan nga tiyon. Prontisin na ito na nangyaknalis yung aton sining mga viewers. And aton sining mga followers yung nagka-comment rin sa aton sining comment section. Good afternoon nga dyan no, kay classmate Gives Kerma sa San Dionisio Municipal Police Station. And of course, good afternoon naman kay Sir Noy Vlog. Dara sa banwa naman sa Kalinog, Irilo. Thank you so much again. And of course, guys, Mama Severa. Watching mandra no sa Bingawana MPS. Thank you so much again. Kagasubong man sa Kaiser Edmond Escorido. Nagalanta mo sa itong siling program mo, Citizens Crime Watch International. Unified Force Anti-Crime and Corruption no, sa ito sa tanan kung mga chapters sa Bugos ng probinsya sa Angirilo. Ikan kay Sir Edmond Escorido. Thank you so much guys sa pag-monitor, sir. Sa itong sining program mo sa Subong Hapon, dari sa XFM Angirilo. At itong sining programa Ilonggo Casoner. Sa tanan nga sa itong sining Citizens Crime Watch International, sa CCWI na ito, no, sa tanan nga chapters, dari sa Bugos nga promisya sa Angirilo, no, thank you so much again, no, sa suporta ninyo. Sa aton sining mga kapulisano dari sa probinsya sa Angirilo, ay sagid gada ko nga bulig dira, no, sa aton sining mga force multipliers ang pag-maintain man, no, sa peace and order sa aton sining mga area of responsibility. So sa aton na sining mga safety tips and reminders sa mga cyber crimes, no, dapat alerto kita. Sa tanan nga tiyon kay siyempre tanan kita nagagamit, no, sa social media. Nag-scroll-scroll kita dira, nag-on-nagamit kita sa internet and online. Nag-gamit kita sa gadgets, no, dapat mga alerto kita. Hindi kita magpahinto, no, sa mga manuginto online. Muna blamba nila, hindi kita magpabudol, no, sa mga manugbudol. Muna blamba kaysa, no, muna blamba nga scammer na, pero na-scam pagin. Dapat alerto gid kita, no, nga hindi kita magpadala-dala, no, sa mga matamis dira nga mga messages sa mga individual nung hindi naton kilala online. Ang iban ginagamit pang mga identity, no, or mga identity sa mga kilala naton agon nga maka-communicate sila sa aton. Pero dapat, no, mangin alerto kita dira, no, kay budlay na. Sa subong at impong dan mabudlay mangita sa kwarta. Ilabi na gid ng mga investment, no, ang ginatanayin nila sa aton. So, may nang liwan nga pinakasigurado dira sa investment. Payo pa magbaligya ka lugod, no? Sigurado, ina, nga hindi ka malugi. Hindi ka maintuan. Kaysa tanang nga sinuktan mo dira. Tanang nga savings mo, i-invest mo. Sa mga individual nga nag-promisa sang dubli-dubli dira nga kita. Kaya hindi lang sila yung kukilala ko pa. Hindi lang politiko ang nag-promisa. Pero sa mga online dira, no, mga scammer, no, kadamo sa mga individual na nagapromisa dira nga isa daw mapati ka man. Pero ina, no, kung gahaman ka, kung isa ka man sa mga nag-amar, no, or mahilig sa shortcut, tilaban-laban, madala ka gin, no, isa ka man sa mga sakun, kagisa ka man sa kurap, no, kagisa ka man sa mga mahilig magpatawhay lang, magpadali, na makakita sa nga kwarta, tilaban-laban, madala ka gin. Pero kung isa ka kamayo sining tinuga, nagapaminsar man dira nga ang tanan nga mga kadalagan nakaagis ang kabudlayan. Sila ba naman hindi ka maintuhan? Pero kung mahilig ka dira sa mga shortcut, kapadala-dala ka dira sa mga istorya sa ibang dira, ang mga pasalig dira, sila ba naman maintuhan kagis sa sining mga scammer o mga cyber criminals ang sari sining mga modus, no, lain-lain nga mga style ang ginahimo agod nga makapanginto online, no? Kag isa na sa mga mabudlay or sa isa sa mga mabudlay nga kaso nga pagkasalbaron, ang kaangay sinin sa mga cyber criminals nga tanan nga mga transaksyon sinundira, ginapaagi ninyo online. So, siyempre, online nila ka muna reach out. Online nyo man dira, ginapadala nga kung anong investment nyo dira. Ang tanan nyo nga sinuptan nyo, tika budlay nyo nga i-traceback. So, isa na dira, no, dapat, no, effective sa gyapon, no, ang kung may mga sinuptan ka mo dira, no, pabangko naton. Hindi naton ba dira pag-i-invest ka sa mga wala kasiguraduhan. Tapin pa ka online, no, di ba, iban ka, lipay-lipay man. Siyempre, maka-open ka dira sa account mo, tagaan ka account online. Kada login mo, gasaka dira ang gin-invest mo. Kapagpon mo isa kalibre invest mo, pagka sunod adlaw, maka-open mo. May nagduga nga siyan dira. Siyempre, lipay-lipay ka man, pero after sang pila ka adlaw, pila ka sinimana, or pila ka bulan, sa iban nga rin, hindi na bulanan, hindi ka nakaksya sa iyo sining account. So, sana sa mga mudos, no, sang mga cyber criminals, agon nga makuha nga itong sining mga ginapang bulayan, sa pila ka binulan kag tinoy. So dapat wala sang magpainto. Kay wala sang mga manuginto kung wala sang mga nagapainto. Sa itong sining oras nga launa, 47 na sa hapon. So thank you so much kino sa itong sining pag-ulupin na isa subong hapon. Sa ika 156 episode na sa itong sining programa nga nagdulong. Sang balita impormasyon subong man inisiyatibo kag proyekto sa inyong sining mga kaplisan. Ang ulas ang liwan ko di ang Ilonggo Casoner. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ingaw po ninyo sa subong apo ninyo sining kabalikat. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Ini ang inyo kabalikat ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
2: Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility, siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan, kay iban pa nga mga aksesoryo sini para sa atong matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpapilin sa pinakatuo nga linya sang dalan.

0: ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon aron hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Bikawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa ginhiti mo na masaligan ng mga online shopping applications. Bikawan na magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance, kag-online banking, ilabinagid sa mga dalagko na katidad. Bikawan man ang mag-post sa social

0: daan. Wala sang manag-into kung wala sang nagkakainto. Ini nga pahanundon ang ginatudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Pass.
1: Apat ka mga butang na dapat natin himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nag-pop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more na unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more na mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdong ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Pops. Yari ang pila ng mga pahanumdong agon nga makalikaw sa fake news bukod sa lang mga balita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduwa, ikawan man ang pag-share sa mga makatuluta na impormasyon na makahatag kapukman kag kabalaka sa kadaman. Pag-inalerto sa tanan nga tiyon, ilabinagit sa mga impormasyon na ato na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan ang doon nga maging updated sa mga saligang nga impormasyon. Ipaluhon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agud

gamit o kumpwarta sa sulod sa inyong salakyan. Maghalong sa mga tao na nagapalapit sa inyong salakyan. Iba kayo sa kilayon ang mga depekto sa inyong salakyan, ilabinagit ang bintana at puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyong salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Sagot makapangayo sa kilayon nga bulig at responde kung kinahanglan.

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudlayan gig ko sang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapan ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagi bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea.
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
11: Sister Pay.

0: fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga gingbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
2: Diet na kubwasa.
3: X-FM.
4: Exciting! Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Uy! Boy! Gising!
10: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Sunken Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunken Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
13: Sunken Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunken Plus Herbal Soap.
15: Magkipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madabo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Boosters for details from a period having March 9, 2026 to February 2027 DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. kwento o konviktado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakabinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw!
3: XFM.
2: Patropa mo!
1: Exciting!

0: oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:12.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan.

0: pag-usap ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
1: Eksperto Legal.
0: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinikal legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo. Kagsang aton katropang lawyers. Eksperto Legal.
1: Eksperto Legal.
0: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan.

0: Mayang hapon Pilipinas, mayang hapon Western Visayas, mayang hapon siyudad kaprobinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal. Subong kita ang Domingo at sa 23 sa bulan sang Agosto 2026. Nagsagi hapon. Ako ang inyong katropa, katropang Janzen Crisostomo.
1: Eksperto legal. Eksperto legal.
0: Una sa tanan ito na nga pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon, maayong hapon sa ato nga mga katropa listeners and solid supporters. Mga class members nga nagatutok na, nagamonitor na, nagapamati na sa ato nga pagpangalagad. Sa isa naman kay edisyon sang Eksperto Legal.
1: Eksperto Legal. Eksperto Legal.
0: And of course, good afternoon man sa ato nga mga XFM taxi patrollers. Nagapamati man sa itong pagpangalagad samtang nagabiyahe dari sa syudad kay probinsya sang Iloilo. Kamusta ka mo mga sir? Kaway pa nga ayos lang aton nga pagbiyahe subong Domingo. Ay Sunday na naman mga katropa. As you all know, after sang long weekend, kahit isang Friday, wala na sang opisina, wala man sang klase. Mugin sa aton ang nagpauli sa ilang mga puluyan, ilang mga probinsya o sa ilang mga lugar, no? Good nga ma-enjoy man ang long weekend. Pero tibwas may klase naman, may opisina naman. Pero diri sa syudad sang Iloilo, pagka Martes, wala isang klase, wala isang opisina. Kaya holiday mga katropa. Ang Iloilo City Charter Day sa Martes, August 25. Though, kung basang ibang dere, masakit-sakit, ano? sick leave? Buwas para bao? Tama ka, dugay, sang, ano ba, bakasyon ba? Kahit yung Martes, wala man dayon sang klase, wala man sa opisina. Yang iba hindi magbalik subong, no? Mahambal na lang, ay gasakit akong ulo, sir. Ubo ako, nahilanat ako, sir. Kay para buwas, wala sang hindi na magsulod sa opisina. Well, katropang dyan, sige na booking, mugid kami ba? Pero hindi ah, basta mga katropa sa mga nag-enjoy sang ilang long weekend. Ang iban sinigap, pabalik na dali sa syudad kag dali sa syudad sang Iloilo. Matamat na nga nagabiyahe mga katropa, kay tibwas may klase naman. Lain niya nga sakit ang lain na iya katropang John Ray. Dapat na duwa ka adlaw na si Clive na. Sa mga nagabiyahe na dira, samtang nagapamati sa itong pagpangalagad, maghalong gid perme mga katropa. Especially sa itong mga drivers, mga nagabiyahe na itong mga katropa. Kung damo ka mga pasahero subong, maghalong gid mga katropa. Kaya budlay madisgrasya subong. Kung ikaw naghahalong, ang iban wala. Kasi ikaw pa ang madalahe. Kamu nang defensive driving gid mga katropa. Always, no? Sakit sa ulo na sa mga ano pa ini mga kamote kung tawgon pa ni katropang John Ray. Maghalong kita mga katropa ha, samtang nagabiyahe sa subong. Mga nagapabalik na ton yung mga katropa. Nagapabalik na diri sa syudad sang Iloilo. Iban sini nagbakasyon, nagkadto sa mga ano, sa mga tourist destination. Iban siguro nagkadto pa sa Boracay katropang John Ray. Nagapabalik na dali sa syudad sang Iloilo. Anyway, good afternoon sa itong mga katropa nga nagatutok na sa itong pagpangalagad. And of course, sa mga nagakatropa natin nga nag-upod sa itong online, mga nagatanaw, nagapamati, no? Mga OFWs natin, mga overseas Filipino workers nga nagatutok na sa itong pagpangalagad via our Facebook pages. Mga katropa, mapabatian nyo man kami ha, sa itong mga Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. So, wala pa naka-like and share, and of course, naka-follow sa itong Facebook pages. i-search lang sa inyong mga cellphone ng XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Kaya naka-live kita subong mga katropa sa itong pagpangalagad. Of course, i-like and i-share man, no? Ang itong nga Facebook Live. Agad nga madama pag isa itong mga katropa ang makapamati, makatanaw sa itong nga pagpangalagad subong hapon. And of course, kung meron ka mga greetings, ha? Kung meron ka mga nag-celebrate subong sa ilang mga birthday or ang ilang anniversary, happy, happy birthday mga katropa. And of course, happy anniversary sa inyo, dira. And speaking of happy birthday, i-greet ko lang syempre ang akong wife nag-celebrate sa iyang birthday kahapon, Agosto 22, 2026. Happy, happy birthday kay Queenie Sostomo. More birthdays to come. Syempre, blessings lang permi. And sa nanta natin yung mga katropa nga nag-celebrate sa ilang birthdays, happy, happy birthday mga katropa. And syempre, happy anniversary sa mga nag-celebrate sa ilang anniversary or ba si monthsary. Mga nag-celebrate sa ilang monthsary, pila na kamukha bulan. Oh. Why man? Intimate lang katropang genre. Oh. Sabi ko ganyan mo na itong gin-birthday mo. Hatag mo sang gina. Gin-birthdayan mo ko. Paldo! Alas dos sa 20 oras sa XFM. And of course, tub-tub naman kita alas stress sa bunga hapon mga katropa. Magatalakay naman kita sa isa naman katopiko. Upod syempre ang aton nga mga legal experts. Aton nga mga eksperto legal. Mga sabat mga bulig makapa-inchende sa aton sa mga layi and of course sa mga topic ko mga katropa na aton nga ginapreparahan subong hapon. And of course kung mayra ka mga pamangkot, may mga clarifications, may mga kung may violent reactions ka mo dira, feel free lang mag-comment sa aton nga Facebook Live mga katropa. Magpadala sa inyo mga mensahe sa aton nga mga Facebook pages sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kaya aton man ina nga pagabasahon man sa aton nga pagpangalagan. And of course, kung may mga greetings ka mo ha, sa liwat, feel free lang mag-comment sa aton nga Facebook Live subong hapon. I-comment nyo lang dira. And of course, kung may mga pamangkot ka mo, kung hindi lang man sensitibo, comment nyo lang mga katropa sa inyong Facebook page. Pero kung medyo sensitive inyong mapamangkot o inyong mga clarifications, pwede man ka mo makapadala sa mensahe. I-PM nyo lang kami mga katropa. Kaya ito yun na nga ipalabot man sa itong mga eksperto legal. At mga legal experts. And pwede man ka mo maka-text or makatawag sa itong hotline 0950-975-6970. Sa liwat 0950-975-6970. Kaya ito yun ang pagbabasahon sa itong pagpangalagad subong hapon. Alas 2:22 oras sa XFM. Subong hapon mga katropa, baka nami isang tiyempo natin. Mainit ang ito nga tiyempo. Kabisan mainit pa, kabisan nag-aulan pa gani, namit kidya magpangape. Sa mga coffee lovers natin dira, na hindi gid maka-absent ha, sa pagpangape. Pero gusto sang good health, kuno katropang genre. Pero perme nagainom sang mga taas sa caffeine. Tapos mga taas sa magic sugar. Ang mga kape mga katropa. Ari ang mas healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Kung kamo mga coffee lovers, permi nagapangape mga katropa. Pero hindi gusto nga mag-sulab ang ilang atyan. Hindi gusto mag-hyperacidity. And of course, hindi gusto nga nagapulaw, no? Ginapapulaw sa mga kape.

Papulawon sang kape, dasig magka-insomnia or dasig magka-hyperacidity, kapin pa kung nagapangape, Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. May mangustin, may moringa, kag may soya powder. Makabuligid sa aton yung kayong lawas. Mapalayo kita sa mga balatian, sa mga masakit mga katropa. Ang kape nga natural, Santon Plus Coffee Mix. And of course sa mga katropa man aton nga gusto sang kape, nga manamit na, nagapahamis pa sang aton nga kutis. Ang kape nga may glutathione kag collagen, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kamu ma ano na, di kamu magkasala sina mga katropa, kay kun gusto naton sang kape nga wala sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Kung gusto man naton sang kape nga healthy kag may caffeine, makabulig nga pampadula sa aton nga tuyo, Santon Gold Coffee Mix naman mga katropa. Ito na mga kape nga makabulig sa aton niya kayong lawas. Imo sang Yasso Health Incorporated FDA approved. Mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Mabakal man sa Yasso Health Wellness Center sa Ayang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee or sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yasso Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, nakakape ka na, may bulong ka pa mga katropa. And of course, ang Santon Gold Coffee Mix, abakal sa mga butika sa inyong mga lugar, available naman sa Mercury Drug Store mga katropa. Experto Digan. Alas 2:25 oras sa XFM, sa itong pagpangalagad mga katropa. Adanin nyo, no, sang nagligad niya si Mana. Kinakibot kita sang balita mga katropa about sa isa naman ka natabo nga school shooting dito sa Ateneo de Zamboanga sa Zamboanga City. Sa diin, duwa ka mga estudyante ang napatay. Isa na dira ang gunman, ang grade 7 nga student. And diri mga katropa, may syempre may nagpamangkot subong or isa sa mga palamangkutanon subong, ano bala ka strikto ang layi sa Pilipinas pag-abot sa mga pusil ngayon, gun safety or hambal natin pagkapot sa mga minors sa mga pusil mga katropa, mga issued firearms or mga ginbakal niya mga firearms, basta mga pusil mga katropa. Sa liwat, anong pamangkot subong, ano bala kastrikto ang layi, kag syempre ang consequences, mga konsekwensya para sa mga minors na nagauyat, ginapauyat sang mga pusil mga katropa. As we all know, no, when it comes sa mga gun owners, you know, damo di sa aton ang nagapamati man ng mga gun owners or mga ano bala, mga not hindi na existing gun owners, no, basi like ano na sang ligad pa kag ano na wala na may or may ginbaligya na, no. Pero ang mga nakahibalo sini mga katropa, nakaagi sang seminar halimbawa. Mahibaloan gid, no, nga stricto or kumbaga hindi basta-basta nga mga requirements, mga seminars ang ginaagyan, no, sa mga gun owners na ano abi, no, kinahanglan nga i-undergo sa mga gun owners. Para man nga mahatagan sila sang lisensya, mapahanugutan sila nga mag mag own, possess, and of course maggamit sang pusil. Pero natingala kita mga katropa, this year pa lang wala na ka mga insidente sang mga school shooting, ha. Mga gina-imagine talang ni sang una mga katropa. Makikita talang ni sa mga pelikula, sa mga TV series sa Amerika or sa iban pang mga pungsod, no?

0: Subong daw makita na gid naton sa balita or soon mas sa mga documentaries na, no? That's why nga madamo sa tong mga katropa, madamo sa tong mga ginikanan man mismo ang nagapamangkot. Ano bala ka istrikto ang layi pag-abot sa mga pusil nga ini? Paggamit, pagbakal, pagkapot, no, sa mga pusil, mga katropa. So, ito yun ang hibaloon sa ito nga pagpangalagad. And of course, we know subong may mga ginapatuman na ng mga additional guidelines, additional protocols, additional ng mga ginadihon, no, ng mga layi sa House of Representatives and of course later on sa Senado, no, may mga ano na eh, may mga ginaprepararar na ng mga layi or bill abot nga mas striktuhan pagit ang ini nga mga or kumbaga pag enhance pagit sa gun safety, mga katropa. Pero dere, no, when we say of gun safety, maling ginatawag wala nga safe paghihapon bala ang aton nga mga eskwelahan, ang aton nga opisina abe, no, ang aton nga komunidad pag-abot sa ini nga mga putantabi loose firearms nga ginatawag, and sa mga negligent nga mga gun owners, mga katropa. We're not saying nga tanan, ha? Pero may ara abe nga halimbawa though, although nga tiilisensyado or nakaagi sang seminar, pero kung kay isa bala, may mga kabataan kita nga mas maalam pa sa aton kung kaisa, no? Mas, kumbaga, wiser bala? Wiser pa sa aton. Which is out of curiosity, mga katropa. San wala man to naton kinahungod, pero may mga nagakatabo nga muna. Pero, syempre, ano bala ang kinahanglan nga himuon sang aton nga layi, sang aton nga mga otoridad? Sa muna nga problema, mga katropa. Sa ito nga talakayon later on, ha? Sa ito nga pagpangalagad upod, syempre, ito nga mga eksperto legal. And of course, kung may mga questions ka mo later on, may mga reactions ka mo, feel free lang i-comment, mga katropa, sa ito nga Facebook Live, sa XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Ito may nga pagbabasahon sa ito nga pagpangalagad later on, mga katropa. Alas 2:31 oras sa XFM. Ma-break ani kami ni katropang John Ray. Mangapi kami sang Santon Plus Coffee Mix. Standby lang kamo dira, mga katropa. Magabalik pa ang eksperto legal pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C. Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister
1: Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpipili sa mawad mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Alit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagpipili sa mga butika.
2: X FM.
3: Yes, Tomas!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi

0: pagsisimulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinuturaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil

0: Secret of Health.
1: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pangangati, pananakit ng mata at

0: Ang Softgel Capsule, sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: para Sex FM Radyo Patrol Iloilo alas 2:41. Nagabalik mga katropa ang eksperto legal. Sige hapon ko po ninyo katropang Janzin Crisostomo. Iningabain sang eksperto legal ang inadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit nga mga mata mga katropa. Si amat-amat na nga nagakagubang aton nga pananawan. Bukod man sa aton nga pag babad sa mga cellphone, sa aton TV, sa tablet, or sa computer. Ala kita, nagasakit aton nga ulo, nagaluha-luha aton nga mata. Ang nagaburo ng aton nga pananawan. Agad nyo malikawan ang pagkaguba sa aton nga mata mga katropa. Ag tumaro sang Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, zeaxanthin. Nga makabuligid sa aton yung kayong lawas, especially man sa health sang aton nga mga mata. Vision X Plus mga katropa, ang may vitamina kag mga mineral na makabulig sa aton nga mata. Huwag nga malikawan ang mga problema sa mata kaya isang glaucoma, tridium, katarata, kag poor vision mga katropa. Huwag nga mapabilin nga healthy ang aton nga pananawan, ang aton nga mata. Magtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kamabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Kamabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Kamabakal man sa Shopee or sa TikTok Shop, i-add to cart, i-check out na mga katropa. Palanggaon ang aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus. Alas 2:43 oras sa XFM. Kung sa nga pag pangalagad mga katropa, sa mga bago lang nagbukas ang ilang mga radyo, automatic ang moderate sa XFM 100.7 Iloilo sa Experto Legal Program. Welcome ha, sa itong mga katropa. Good afternoon lang sa may Molo Kapihan, kay Cap Bush Florentine. Good afternoon kay Cap Pato Kim Singh. And of course, kay Cap Ising Villanueva. Sang Cap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon gin sa inyo dira. Sa mga nagpulupangape dira sa may Molo Kapihan. Good afternoon. Kamusta ka mo dira mga katropa? And of course, sa itong mga katropa dira man sa may Maymays Bukuhan. Good afternoon dira sa inyo. Sa mga nagpabuka da sang buko. Nag-higop sang buko juice. Good afternoon, gida, sa ating mga katropa dira sa may Maymays Bukuhan. And of course, sa may Dikamay Eatery, sa may Nunong's Eatery, good afternoon, sa may Liday Store. Siyempre sa mga katropa dira ang mga Shopee Riders. Mga riders ang Shopee. Good afternoon, gid, sa inyo, dira, mga katropa. May manang, good afternoon, man. And of course, sa ito nyo mga katropa, dira sa may 3S E3, may ayad lang ang pagpamati sa inyo. Sa may Acacia E3, and of course, sa may Petron Gasoline Station, kag sa may Caltex Gasoline Station, may ayad nyo pagpamati, mga katropa. And sa talanta na ito nyo mga listeners, nagpapamati sa ito nyo XFM nga radio. XFM nga radyo mga katropa, mga hatagan sa itong nga radyo. May ayad lang ang pagpamati sa itong mga class members. Good afternoon, gid. Sa itong nga pag-pangalagad, daw alang-alang si Attorney Pat Milieza sa Subo. Pero aton i-discuss, no, ang aton nga topic sa buong mga katropa. Na-mention natin kagina, all about ini sa gun safety sa Pilipinas. Wala ka safe ang pungsod natin, no? Ang Pilipinas pag-abot sa mga pusil ngayon. As you all know, sa nagligat niya si Mana, no? May natabo itong school shooting sa Zamboanga. Rinduwato ang patay mga katropa. Duwa ka mga estudyante, including na ang gunman, nga grade 7 student. Ang pabangkot subong sang kadamaan, kung ano bala ka safe, as well as ano ka stricto, no? Ang seguridad pag-abot sa ining mga school shootings mga katropa. Enough bala ang butang naton ining mga security measures yung ginahimo sa mga eskwelahan or kinahanglan dugangan mga katropa. Ano ang mga consequences, no, pag-abot sa ining mga negligence or negligent ng mga gun owners daw sa wala balalabot or pauna-una or sila pang gauna-una no, nagpakita sa mga kabataan nila sa ilang mga pamatanon. Sila pa balang himo ehemplo bla para sa negligence pa lang ang ginatawag pag-abot sa mga pusil. So, dari mga katropa, when it comes sa pag-abot sa layi or syempre ang ining Republic Act number 10591 kukun ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng mga katropa sa mga layigid no nga nagadumili sa mga estudyante or sa mga pamatan-on, mga minors sa pag-uyat, pagbakal or pag-own no, pag-own sa mga pusil ay based sa ining layi mga katropa or sa Republic Act number 10591 kinahanglan nga 21 years old and above ang makabakal o makapossess no sang mga firearms o ini nga pusil mga katropa. So 20 years old and below especially ang mga minors ang kinahanglan wala sang or hindi legality sa legality mga katropa hindi dapat na nag-uyat or nag-possess. Bisan gani guro nga maka ano lang eh maka ano bala maka uyat lang san pa hambalon pa naton nga wala ina sang bala mga katropa hindi pwede maka own or carry ang mga minors mga katropa especially may estudyante naton nga ini no so 21 years old and above dapat ang maka ano lang maka possess or makabakal sang ano no sang mga purpusil abi mga katropa pero hindi lang na kung may inugbakal ka mayo no pero dire mga katropa may ano ina may existing ina nga mga requirements may mga kinahanglan nga mga kinahanglan na i-undergo ang gun owner mga katropa antes siya matagaan sang license to own or license to carry no firearms para pa na ganing license to or permit to carry firearms outside of residence. So amo na ang mga kinahanglan nga i-undergo or kinahanglan nga i-secure sang mga gun owners agad nga ma-consider sila as legitimate or kumbaga ano eh lisensyado sila nga mag-uyat or mag-iya sang mga pusil mga katropa. Pero ano bala ang layi nga nag-govern when it comes sa mga minors? San o abi pwede, no? San o pwede, san o legal nga mag-uyat ang mga minors sang pusil mga katropa? Kahit as you all know, tandaan to katropang Alex, katropang Janday, ang natabo to sa may Tacloban, di bala based sa background check to sa kapulisan nga nag-intra na yan sa shoot fest sa mga shooting competition ang isa sa mga ano no sa mga suspect nga patugani nga tere ay yakatiya is police officer no kaya sa subong mga katropa based man sa mga information nga nakaagi naman nga nag-intra sa shoot fest ang ining minor na nagtiro man no sa mga estudyante dito sa Ateneo de Zamboanga. Hindi rin mga katropa based sa information nga when it comes sa mga shoot fest nga ni or sa mga shooting range diba kaya considered ini as controlled environment no pag abot sa shoot fest di wala sa or wala na mention sa ining layi mga katropa nga hindi pwede mag-intra or mag-participate ang mga minors or ano abe no, mga kabataan sa ining mga ginatawag ng mga shoot fest kini or sa mga sa shooting range. So legally no, pwede sila dito mag-handle or mag-uyat sang firearms or ano, kumaga ano bala, palupok pa rin isang pusil, no? I think ina-considered ini as controlled environment ang mga shooting range o mga shoot fest ngayon yung mga katropa. Unlike abi sa mga kung sa mga public places na syempre may ano na yan, may tendency nga maigo ang ano no, ang mga ano abi, mga civilian. Pero when it comes sa mga shooting range ngayon, I don't know kung naka-agi na ni si katropang Alex sa sa shooting range, katropang Alex, di ba la? Na, gina before ka na mag-start or before ka na mag palupok sa imong pusil, may mga ano na eh, may mga seminar pa na anong ginahimo, may mga instructions ng imong officer, and of course gina ano gina nila, gina notify ang mga ara sa palibot o ara ang present abi nga tiari is maano na siya, mapalupok na siya sa pusil or ma-start ng iyang ano na yang pag tiro abi no sa iyang target ng tawag sa ano yun, sa mga karton nga na or ano na mga sambal pa na nila tawo-tawo na sa mga shooting range ng mga katropa no. So makabig siya nga controlled environment. And hindi ka sina dira maka-participate, hindi ka man dira maka ano abe no, maka try magpalupok dala sa pusil kung wala ka man naka-undergo sang mga seminars no, sa nambalaton mga instructions, guidelines kag amo na no, mambalaton iban nga mga gun enthusiasts nga gina ano bala, ginapasugtan ng ilang mga kabataan na be mag-uyat, magpalupok sang pusil or mag-participate sa muna mga shooting range kina mga katropa. Hindi lang mga ano no, mag-react ang aton yung mga gun enthusiasts na. Kahit ang amunigid man yung mga sitwasyon, controlled ni siya eh. May ano ni siya eh. Hindi niya mambal, abing nga, ay dra siya maniro, siya sa iba niya tao, hindi man siya mambal din ang mga katropa. Hindi kahit part, as part of the competition, kahit wala man sang nahambal abi sa iningilayi mga katropa. Wala isang provision ha, sa Republic Act 10591 na nag-ban or nag-dumili sa mga minors nga mag-intra sa amunin nga mga shoot fest or sa mga shooting range ng ini mga katropa. Base na sa layi ha, sa aton nga pag-check sa Republic Act 10591. Pero diri mga katropa, once nga syempre, ano abe no, kung guwa na sang shooting range o sa ining mga shoot fest kini, pwede na mangin liable ang mga gun owners. Ang nagapanag-iya gid ha sang pusil. Syempre in the first place hindi man tag-iya, hindi man makapanag-iya ang minor, di ba? So ang tag-iya sina, halimbawa ang iya ginikanan, iya tiyo or iya bing lolo, siya ang pwede manabat. Kung ano man ang posibleng himuon or ginhimo abe no sang minor, just like amo na mga school shootings, manabat gid ya ang ano nga ni ang gun owner mismo. So base mahambal kita no ngati ay kay gin allow siya or gina train siya abe mag-uyat sang pusil, bata pa lang siya, gina ano na siya, gina ano na bing, ginapa-intra na sa mga shoot fest ng ini. Pero, dira mga katropa, wala sa provision abi sa layi nga nagadumili gidman sa mga minors. Pero, when it comes na sa, muna, makatiro siya, makapatay siya abi, due to the negligence sang gun owner, ang gun owner ang manabat mga katropa. So base mahambal kita ngati dapat hindi na or iba na abi no sa mga minors ang pag-intra sa mga shoot fest, pero ti depende na iya sa aton mga mamalidha Depende na sa pag if ever abing kinanglan i-amend ang ininga lagi. Depende na ina sa mga sa ilang mga katropa, pero for as long as amuni ang sitwasyon, pwede yan makaparticipate ang mga minors basta nga may consent kag kung ano man ang posible mahimo no sang mga minors is sa labton niya sang gun owner. Kasi kita nyo sa mga balita man mga katropa na once halimbawa nakatiro, nakapatay or naka ano abe no, naka-damage sang property ang minor nga halimbawa ang pusil nga ini sa pusil nga ginagamit abi iyabi ni lolo niya or iya ni papa niya, ang usually ang ginakasuhan or ang nagapanabas sini syempre ang tag-iya sang pusil. Just like man sa mga katropa naton nga mga kapulisan, if ever nga syempre may ara sila nga mga issued firearms mga katropa, which is kinahanglan nila ining taguon or kinahanglan nga hindi makit-an sang bisan sinuman, syempre not only mga minors eh, syempre dapat sila lang ang nakahibalo kung sa diin nila ining ginatago, especially kung wala ginagamit ang ilang mga issued firearms mga katropa. That's why you know, pila kadlaw after sang natabo sa to dito sa Ateneo de Zamboanga, naga-issue man sang order si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. about ini sa pag istrikto pagid no sa mga police officers pag-abot sa ilang firearm security and syempre sa accountability no, if ever abing may matabo way man ato nila pangayo no, if ever nga may nakuha naman abing issued firearms ang police, especially if minor and masulit no ang natabo dito to last time sa may Tacloban or diri man sa may Zamboanga, may mas mabugat pagid nga pinalidad ang Philippine National Police sa mga negligent nga mga police officers mga katropa. So isa na diri no sa mga ginmando ni PNP Chief Nartates Jr. ang mandatory unit briefings sa kinanglan nga ang mga police commanders no or mga chief of police ang gina-require nga mag-integrate sang firearm safety reminders sa ilang daily or adlaw-adlaw no nga unit formations kag briefings man agud nga ma-ensure ang accountability sang mga ano no sa mga police officers. So hindi lang kaisa lang sila i-remind, dapat adlaw-adlaw na para ti masigurado man nga ano eh nga malikawan ng nga masulit ang ining insidente. We're not saying ati ano no nga gapabaya aton nga kapulisan when it comes sa ining mga gun safety. Just like sa natabo dito sa Tacloban. Ito nga ti nahambal niya man to nga gintago niya man. Kaling kay ti mo na gani, may mga times good man niya nga especially kung ginapakita sa mga kabataan, mga pamatanon, dasig na sila makatuon katropang Alex, no? Dasig nila matandaan, inadaan. Isang pamambala ito, abilaton daw, ano lang sila, no? Nagatanaaw lang sila. Pero kabalo na sila yung mag-inchendi mga katropa. So, sa subong, may mga reminders ang ato niya kapulisan. Especially sa mga Philippine, or sa ato niya mga police officers. Para man niya masigurado ang gun safety nga ginatawag mga katropa. So, ano bala ang mga consequences? Especially sa ato niya mga police officers, ha? Based diri sa guidelines. Siyempre, isa na dira ang administrative disciplinary action. sa inyong mga katropa, mga kapulisan, and of course, pagkuha sang ilang service firearms, kag syempre, criminal charges for negligence. Samtang sa mga gun owners naman niya, nga hindi mga uniform personnel naton, so revocation sang LTAP kag registration mga katropa. And syempre confiscation pa sang pusil, no? Kasi hindi na siya ano, hindi na siya lisensyado, no? Kay ti in-revoke ng iyang ano nga LTAP or ang registration. And of course, illegal possession charges pa gid. Pwede pa siya mapreso ang mga ano naton, no? Ang mga irresponsible gun owners. So based sa ano ni sa based sa aton nga lagi, no? Ang illegal possession charges kung once nga ma-revoke or ma-expire ng ila sininga issued fire ang ilang ano no registration, pwede sila mapreso sang anum tubtub 12 katuig. Iban pa gid nga mga consequences mga katropa. Para sa mga irresponsible or negligent nga mga gun owners. And as of now, no, may mga ginadihon na nga mga bills or layi, no, ang aton nga mga mamamalidha. Just like mandatory jail time na ini luyag ipasar para sa mga ano no sa mga nagpalupok sang pusil o bisan ang mga license gun owner nga ini para lang sa hindi bala insakto nga pag palupok paggamit sang pusil mga katropa. And of course, ang iningan nga ginaplanong pre-license home inspection. So, ginadihon man ini nga ang possibility sang physical home inspections. Huwag nga ma-verify no, ang mga presensya abe no, sa mga tamper resistant o kung biometric safes. Diin bala ginatago usually sang mga gun owners ang ila sininga pusil base ginabutang lang nila sa dalom kama katropang Alex o base ginabutang lang nila sa dalom sang aparador sa dalom ng abis ang ilang abayuan. So subong ginadihon na may ara na sang home inspections. Ipakita mo dang imong safe ang imong ginataguan sang pusil halimbawa. In case nga hindi man kapasar, no? Hindi man mahatagan sang ano abi, hindi man ma-renew or ma-issuehan sang registration sa LTAP mga katropa. So muna ang mga pila sa mga ginaplano or ginadihon sa aton nga mga lawmakers pag-abot man sa iring either pag-amend siguro ni or pag-himo naman sang bag-o naman nga lahi in accordance sa gun safety sa itong pungsod mga katropa. Hopefully, no, when it comes sa mga muning plano, sabay pang makabulig ini sa pag nga makalikaw kita nga maliwat pa ang anuman niya klase sang muning violence mga katropa. Not only mga ano ini, mga gun violence. Okay, siguro bisan sa anuman eh, sa mga violence in general mga katropa, just like muna pagpamuno. Bisan gani mga bullying ani mga katropa, no? Kung kaisa isa man ini sa mga rason kung nga nga mga ang iba niya mga estudyante nagaka-depress, nagaka-problema, nagaka-result into violence kung ano man ang klase sang violence mga katropa, kung inaway man na pagpamuno man na, no? Pagpangtiro or ano pa ina mga katropa. So aside sa pag ano ba, pag-isip natin sa mga consequences sa posibleng implement ng mga consequences mga katropa, aton man nga tan-awon pagid ang possibility sang kun ano ang rason nung ugat no sang ining kun nga ang nagaresult into gun violence sa mga school shootings kini sa aton nga pungsod. So, ang pamangkot ganyan sa bungsa na mention aton kagina, ano bala kay stricto ang aton nga layi no pag-abot sa ining mga sa gun safety, sa gun violence. Safe bala kita tanan? Safe bala nga itong mga estudyante? When it comes sa pag-prevent no, sa ining mga school shootings ang ginatawag mga katropa. Ang ibang siniti, ang mga eskwelahan nag-implement naman sang ila sininga tagsa-tagsa ka mga pamaagi agon nga malikawan no ang ining mga gun violence or mga school shootings kining maliwat pa mga katropa. May iba nga mga eskwelahan nga ginastriktuhan pagid ang ila sining pag secure or pag check sa mga bags. May iba gani nag-implement na sang mga transparent bags nga ini eh. So ngati hindi naton masigurado ah nga okay gid ini nga mga transparent bags kini mga katropa kasi ma-result pa ni sa ulihi bala sa bullying pagid kita karon ang mga dapat hindi makita bala, which is okay man sa mga naga-check pero amo na no not necessarily siguro nga amo gini ang himuon nga pamaagi mga katropa. Ugangan gurong security mas mayo pa no. And of course ang iban pagid nga mga pagsulundan nga gina-prepare nga ini actually sa Martes may gina-prepare to nga nationwide drill ang Department of Education no para man sa gun safety nga ini mga katropa. And of course sa pag-prepare man sa kung anong himuon sa mga estudyante once nga may matabo naman abi in kaso no pabay pawala lang ng mga school shootings kini mga katropa. So isa ini sa mga pamaagi nga ginahimo na sa subong prepared naman no sa mga awtoridad as well as sa mga officials naton mga lawmakers good nga manupagid mahimo nga mas safe kuno no ang mga eskwelahan, mga lugar na pag-abot sa ining mga klase sang violence mga katropa. Pumangkoton ka mo. Safe gid man bala kita? Safe gid man bala ang aton yung mga estudyante sa na ano nato no? Natalakay naton nga ini nga layi. Republic Act 10591 mga katropa. Siguro ang masabat lang naton dira ang disiplina no nagahalin man sa aton mismo. So when it comes sa ini nga mga pamatan-on nga nagatuon sang violence at a very early age, probably may mga rason ina, may mga underlying reasons sina mga katropa sa ila base nga balay sa ilang eskwelahan, sa ilang mga abyan no. That's why nga kinahanglan naton bilang mga ginikanan man, mga maestro kag maestra, nga be responsible role model mga katropa. Kahit na naton mapaktan ang piminsaron sa mga kabataan. Kasi abi naton enjoy lang sila, no? Kahit timambal nga, ay, ang hinablos ko to, ang bata ko to, kabalo na magpalupok sang pusil. Pero kung kaisa bala, ang ila sina nga paminsaron, abi lang na nila is okay lang, halimbawa, mag-tiro lang, magpalupok lang sang pusil, wala sila nakahibalo mga katropa sang responsibilidad. Kinahanglan nga may baluan. Abot sa pag-uyat, pag-possess, kagpagdala sang mga pusil mga katropa. Alas 3:11 oras sa XFM. Ang ining oras, ang inadulog sa inyo sa Santon Gold Capsule. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina, mga katropa. Sa mga katropa nato yung nagapangita sang suplemento nga natural na makabulig sa aton yung kayong lawas, mga katropa. Santon Plus Gold na. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina, na puno gid sang vitamina kag mineral. Makabulig sa aton yung kayong lawas, mga katropa. And of course, makalikaw kita sa mga balatian. Santon Plus Gold, himo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center. And of course, sa mga katropa natin nga wala pa nakapasako pa sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo, pwede nyo magamit, mga katropa, ang inyong inbakal nga Santon Plus Gold bilang proof of purchase sa ito nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo, mga katropa. Aside sa Santon Plus Gold nga capsule, pwede man kamo makagamit sa Premium D3 capsule, Turbo Dietary Supplement for Men, and of course, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung Santon Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachets, no? Is equal to 1 and 3. Ang Santon Plus Gold Capsule, isa ka banig, mga katropa, no? Isa ka blister pack. And of course, Premium D3 Capsule, isa man ka banig, no? 10 pieces. Isa ka banig is equal to 1 and 3. And syempre, ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa, 2 ka blister foil. Or ang 2 ka capsule bala, mga katropa. Pwede na nga, ano na, isa ka entry, mga katropa. Isulod lang sa puti nga envelope ang inyong mga proof of purchase. At syempre isulat ang pangalan, edad, address, permahan, inyong cellphone number, kag pangalan sang inyo gingamit nga proof of purchase, mga katropa. And of course, ihulog sa aton nga studio, pwede diri sa aton nga station sa Lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, or sa aton nga clinic, na dira sa ang aton nga clinic, mga katropa, sa Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, dira sa city proper, mga katropa. Kung magbakal ka mo dito sa inyong mga Santon products, pwede nyo ka mo dito makahulog na, mga katropa. 3,000 pesos ang pwede nyo madagaan weekly, mga katropa, sa mga magadaog. And syempre, congratulations sa mga nakadaog na sa ito nga pa-promo sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. And hulaton ninyo, mga katropa, ang ito nga grand draw. Ay bungod man, nagahulat man ang mga prizes naton, 50,000 pesos sa first prize, 30,000 pesos nga cash sa second prize, kag 20,000 pesos sa third prize, mga katropa. And syempre sa mga consolation mga consolation prizes pagid, mga katropa. Sa mga wala pa nakapasakop sa Santon and XFM, libu-libong pa premyo, amat-amat na kamo pasakop, mga katropa. Syempre damuon nyo pagid inyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning sa Santon and XFM, libu-libong pa premyo. And of course, sa mga katropa man nato, no, na gusto man magpasakop sa itong Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. Sa mga wala pa na nakapasakop, wala pa nakahulog sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, mga katropa, kinanglan nyo lang ang magbakal, no, sa 320ml or Gold Eagle King. Siyempre, kuhaan nyo ang tansan, mga katropa, kag isulod sa sobre. Same ang gyapon. Isulat inyo nga pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang tindahan nga inyong ginbaklan, mga katropa. Pwede nyo mahulog sa mga drop boxes, diri man gyapon sa XFM station, sa Villa Consolacion, Tabuk Suba, Haro, or sa ito nga mga sari-sari stores, mga katropa, sa Vilma store sa Barangay Tabuk Suba, and of course sa VCS store sa Barangay San Isidro, Haro, sa mga katropa natin. Of course, every Thursday na ang ato niya collection, no, sang entries, at every Friday ang ato niya weekly draw. Siyempre, magpamati sa XFM o kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7 yung FB pages para sa announcements sang mga winners, mga katropa. 5,000 pesos ang weekly prize sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. At siyempre, sa mga sa grand draw, naghulat man ang grocery packages nga, ng mga prizes, cellphone kag cash prizes mga katropa. Promo period March 9, 2026 to February 20, 2027 per dito the DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Wai na kita oras mga katropa sa tanyang pagpangalagad. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakaglavuas kay garibas ko ka kung nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner. Para sa mas mabasog na palindugan, Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang intima sis itong ninyo ni misis or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. Imo sang Yesu Health Incorporated FDA approved. Sa mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center. Waya kita oras mga katropa sa inyong pagpangalagad. Thank you so much good sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati sa Experto Legal Program. Digid lamang sa XFM 100.7 Iloilo. Kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon. And of course kay Stephen Montifreo Sobremisana, pa-shout out idols. Sige, thank you so much ha, sa mga katropa naton. And of course kay Sir Ronald Padilla Ihanel, good afternoon. Kay Paquito Patubo, good afternoon. Kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Francis Halbone, good afternoon. And of course kay Van Pujotan Codilla, may daan din niya pagpamati mga katropa. Ilibati naman kita next week, same time, same station. Thank you so much again sa itong technical partner, kay katropang John Ray Bertis, kay katropang Alex Saspa. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Makaupo din niyo katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program. Ako'y lunginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Dietrich at Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap, kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako naman, si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente.

0: sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya na Lakalawan. Dumanggi yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
1: Mabibili sa inyong mga sulking butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodder sa ang tangkol. Lamo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
5: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Symptom Plus Herbal Soap.
14: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Orange. Hindi ma. Kuha-kuha. Try Symptom Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Symptom Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Symptom Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
15: Oh no!
13: Sa imo, nagpauli.
15: Aray ko.

0: good afternoon sa mga kitropa natin. Nagapamatikag na katutok sa XFM 100.7. Ang kitropa mo! Good afternoon sa mga kitropa natin yung nag-upod sa atin this afternoon. Nag-tune in sa 100.7 ha. Hello, hello, hello, hello! Today is Sunday, August 23, 2026. Ayala, ilang days na lang ba mga kitropa? We are on our birth months na. Oh, dasig lang no? Grabe bala, dogina hugot lang niya ang Agosto. Kamusta mga kitropa na ito? Kamusta ang ating Domingo? Caring-caring pa ba? Anong ating ganap? Anong mga kapagkabisihan nato sa mga hapon? Audrey sa Ila-Ila City, mga kitropa is maglagalom ang aton nga panahon. No, nag-dulong-dulong. O, sa Ila-Ila Province, sa mga kitropa sa Central Ilo-Ilo, nag-gulugaloman siya. Then, ito ni sure if maulan siya or not. Amugid na iya ang weather. Weather-weather lang yarn. Whether you like it or not. Diba? Amo na iya sa life. Whether you like it or not. Amugid na iya. Mayang hapon sa mga kitropa na ito yung nag-upod sa atin. Mga nakatunin sa 100.7 yung frequencies ng Ila FM bands. Mga kitropa na ito yung nagpamati sa atin via our Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM, Radyo Petrol, Ila-Ila, and XFM Ila-Ila 100.7. Hello, hello, hello, hello, hello naman po sa inyong lahat dyan. Dulom-dulom ang aton nga kalangitan, pero okay lang yan kay aton nga aton nga pasanagon paagi sa pagplay sa aton mga paborito nga disco music this afternoon. Wala nga biskando maulan, bala ko nagatrabiris ay mga balhas da saon. Pagid na iyan man, no? Mayong hapon na sa mga kitropa natin. Nag-upod sa atin dito sa may Maymays Bukuhan. Ay, kamusta mga taga Maymays Bukuhan dyan? O, sino mga nagpabuka? Pila na kabilog ang atin nga nabuka? O, pila na kabilog ang atin nga natira, da? Katropa ka! In yarn, diba? O, diba? Teka, kamusta mga taga Maymays Bukuhan? Dahog man. O, amo na yung Maymays Bukuhan, umulan o umaraw. Dahog nga na daiya. O, diba? Good afternoon na sa mga kitropa natin dira sa may Di Ka May Eatery. Hello da kay Mommy sa Di Ka May Eatery. Good afternoon, Gid. Kag syempre sa Nunong's Eatery. Uy, katropa Nunong. Ano naman ang inatong gatong gata da? Dumati ko doon nag-happy-happy. Kuno ka mukhang Friday. Mukhang gagapon. Dayawgid kuya bala sa inyo. Oh, teka, bay pa nga nag-enjoy ka mo. Tiyama, ano ganyan tiyas sa kabuhi, mano, kundi mag-enjoy, enjoy lang. Ay, life is too short, mga katropa, to cling on something nga gina-stress out ka mo, di ba? Life is too short, mga katropa, to cling on something nga hindi ka mo malipay, di ba? Kasi we should make the most of our everyday lives. Siyempre, dapat sa pagpangalipay, sa paghimo sa mga makakabuluhang bagay. O, di ba? O, maya dapat, yeah. Dapat, no? Kung tagumatayo na ta, no? In the future. Wala to sa inusulan. O, di ba? Ay, tani. Ginimo ko ni. Ay, tani. Nag-amo ko ni. Di ba? Dapat hindi ta mag-abot sa point ng inusulan ta na. Okay? Good afternoon sa mga kitropa na ito. And sa may 3S Eatery. Hello, mayong hapon sa mga taga 3S Eatery. O, sa mga nagapang soft drinks na. Sa mga nagatulatambay na. De? Anong ganap? O, sa mga may music request, mga kitropa ha. Sa mga may mga gusto, pamatian, nga disco music request. All you have to do is to comment on our Facebook Live, on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol, Ilo-Ilo, and XFM Ilo-Ilo 100.7. May mugig yung mag-comment sa inyo mga paborito nga disco music. All disco, mga kitropa ha. Ang ating gina-play this afternoon is all or are all disco musics, mga kitropa. O, hindi ka muna mag-request karun sang aray, nako! Okay, yung mga request na ang mga makapasaot sa inyo, no? Makapapisik-pisik sa inyong dugo. O, ano na yung dapat ninyong i-request na? Kaysa mo kahapon, dapat mga lipay ta, mga katropa. O samtang nagagisa ka mo da sa inyo, nga mga ano, sa inyo, nga mga lamas. Samtang nagaprito ka mo da sa inyo, nga mga palanya puno, nagatigang ka mo da, o nagapanilhig da sa mga ugsaran niyo, no? Nagaana da, nagapanglaba, o dapat na enjoy kita mga katropa sa pagpamati. Ang ma-hype man ang atong kahapon. And of course, kay Tate tomorrow, Monday na naman, panibagong araw, panibagong week, panibagong bakbakan na naman. Di dapat, ano ta, i-ano natin, i-damhin natin ang last day ng ating mga rest day. Noon, mayong hapon sa mga kitropa natin ha, nga nag-upod sa atin at mga kitropa, mga drivers. Uy, din ba nga mga parte sa syudad, kag-probinsya sa Iloilo? Kamusta ang atin mga kitropang drivers? O, din ang atin nga destinasyon. Okay lang pa bala ta. O, dapat halong-halong gid ha. Keep safe mga kitropa sa inyong pag-pamasahero, sa inyong pagbiyahe. Hinay-hinay lang kay man. Magkabot na gyapon sa atin nga padulungan. Ang ano guro, ang padulungan niyo nga uton, hindi mo na guro maghimo nga sa miyagaw kung hinay ang inyo nga dalaga, no? Dagala mo na guro kahalin ang uton sa uton? Diba? Ganihalong mga katropa, we should always prioritize our safety mga katropa and of course, sa atin man nga mga pasahero kag sa mga pedestrians. Alright, oras, we are 38 minutes after 3 in the afternoon. This time, i-greet natin anay si JL Liza. Hi katropa, pa-shoutout naman kami. Diri sa HDH Pavia. Uy! Mayong hapon sa mga taga HDH Pavia. Kamusta ang inyong Sunday afternoon? Good afternoon and enjoy sa pag-upod sa ating program. Kay LJ's Lego, good afternoon man. Amo man kay Ma'am Kabaya Lorgin Gomez. Hello! Good afternoon kay Sir Paterno Sithar Paklibar III. Good afternoon sa kay Steelheart. Thank you so much for being with us kung sa iban pagid natin yung mga kitropa nga nag-upod. Good afternoon sa kay Jo. Shout out dyan, madam. Alright. Thank you for being with us. Good afternoon. Mayang hapon sa kay... Ano na siya? Nita ni ma-meet lang. Iyang pangalan. Hound. Kabudlay ni siya. Meet lang on. Pero kay katropang, ano, kay katropang Themati. Katropang Timoy. Katropang Team Real. Kamusta na nga itong tagipusoon? Dato, okay lang ba? Ganyan talaga ang buhay, mga kitropa. Sige lang, dapat ano lang, fight. Goal na ng goal. Alright, this time for the first batch of our disco songs, atin nga i-play and still, kita ang nag-baton mga kitropa sa inyong mga music request. Again, all you have to do is to call or text our hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Malimugid na magtawag at mag-text ha sa ating hotline number. And you can also comment mga kitropa sa ating Facebook Live on our Facebook page. XFM Rancho Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Oras mga katropa, 20 minutes before 4 in the afternoon.
1: XFM
0: X.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, Tomas!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itur po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paminimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilil ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay inila yung aking ginawa. Umilil ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saan po kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila?
6: Santong Plus Gold, mambibig sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at panghihimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, ang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisulix Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Bisulix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health! Mga katrupa, exciting!

0: marketing, pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa Nunuka.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Diet na pagwasa.
5: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit. Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Ang kidrap ay nagabalik ang extra drive sa X of M Philippines. Oras natin, 6 minutes before 5 in the afternoon. Oras natin mga kidrap ang inadalong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, himo si Magustine, ang panaya malunggay garlic and spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa tunika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sa natin immune system batok sa mga masakit. Something Plus Gold, makabulik sa mga katropa nato yung may mga high blood, diabetes, heart problems, kag, bukol-bukol sa lawas. Efektibo safe imno ng Something Plus Gold. Tagtandaan, Something Plus Gold supports health. Available sa mga butika ng malapit sa inyong mga lugar just like Mercury Drugstore, Girls Pharmacy sa TGP, Salster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available man mga katropang Southern Plus Gold sa Yes to Health Wellness Center sa Ayong Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at upang sa Midtown Hotel. This time, i-greet natin ang mga kitropa natin yung nag-upod sa atin this afternoon. Ayaw po, ang mga nag-disco-disco sa ilang mga ugsaran, sa ilang mga salas. Good afternoon sa kay Sir Jet Hibaga. Good afternoon, Gid. Mga ayad nga hapon sa mga taga-Bayang Ahoy. Hey. Good afternoon da sa inyo, ha? Anong kaganapan natin da sa Mahigad? Bye-bye. Ang iba nag-ano, nag-sulusog ba? Ang iba nag-ano, nag-aluto na sa ila pala niya puno. Hindi, nasakop niyo kami da. Sa kay Sir Paterno Sethar Paklibar, humbal niya, happy birthday sa bayaw ko kay Jerry Sanyonte. God bless you. Uy, happy, happy birthday! Enjoy, enjoy, enjoy gid sa pag-celebrate sa imong birthday. And of course, happy, happy birthday man sa mga kitropa nato ang nag-celebrate sa ila birthdays today. Amal ni Sir Jetty Baga. Hi ma'am, early evening. Shout out sa amon din nagaluto Bulalo. Hey, thanks gid sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahoy. Oy, happy happy listening ha. Kag may ayad lang nga pagluto sa inyo mga bulalay. Oh, grabe. Pasabaw gito sa mga gabi, Sir Jet. Si kay Sir Philson Pilasol. Mayong hapon. Kitra pa error request ko. Digi-digi. Oh, digi-digi. Kuno katropang, katropang ano, katropang Alex. Kag big boom. Alright. I-play natin, Sir Philson. Thank you so much sa imong music request. Kay Sir Arvi Chris Caceres. Good afternoon. Kamusta, Sir Arvi Chris? Kamusta ang imong afternoon? Ang imong Saturday afternoon? Okay pa ba tayo, John? Kay Jenny Halyorina. Kay Ma'am AJ Bourdon. Uy, present and never absent. Mayong hapon ha sa kay Hannah Grace Eredonia, kay Memski Almaquer, kay Mary Jean Saligumba, kag kay Sir Totong Brillantes. Good afternoon! Happy, happy listening sa inyo tanan. O, enjoy, enjoy lang mga katropa sa pag-upod sa atin pag-play sang disco music this afternoon sa Sun Edition Southern Program, Extra Drive. Ate, kaya pa ba sa ating mga ano dyan, sa ating mga luko-lukoan, sa ating mga hawak? O, hindi mag, ano, hindi mag kabalaka, kaya hawak natin ang beat dito sa XFM. O, ate, hawak namin ang beat, pero hawak niyo ang inyong mga ano, ang inyong mga binti at ang inyong mga hawak dyan, o, ate. Bira-bira, ano? Ano na misubong lang ni mga kitropa? And, kung kamo pa na may mga music request, again, ipadala dali sa atin pagi sa pag-text o kung pagtawag sa atin hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mahimugid ang mag-comment sa inyong mga Facebook o inyong mga music request sa atin Facebook Live because we are live on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. I-search ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mga kitropa, 10 minutes after 5 in the afternoon, this time for the second batch of our disco songs. Patunogin na ang inyong mga radyo mga kitropa, kag magtutok lang diri sa Extra Drive sa XFM Philippines.
1: X FM.
0: XM.

0: XFM. XFM.
1: Yes, Tomas!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.

0: na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X

0: Santo Gold Live Testimony. Santo Plus Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a side captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santo Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santo Plus Gold and Santo Vitamin C.
0: Santo Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay.

kaya ng Samton Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa

0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa

0: Extra Drive. Extra Drive. Kada Domingo sang hapon, upod si Katropang Era.
1: Nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras natin 4 minutes before 6 in the evening. Ang oras mga kitropa ginadalong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Uy, ang Southern Plus Coffee Mix mga kitropa, ang himo si Megastine Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga maramit na healthy pa, ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa our immune system. Batok sa mga masakit. Effective, safe, and non-FDA approved and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Available sa mga butika, kaangay sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, PGP Salster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Southern Plus Gold, mga kitropa, available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Southern Plus Gold, pangitan ng may tatak na Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out. Wala sang side effects, FDA approved, kag certified ha. Ang kape nga namit-tamit, kid. Mag Southern Plus Coffee Mix, mga kitropa. Kag sa mga kitropa natin, anong luyag magdaog sang linibong cash prize. Of course, mga kitropa, ongoing sa Gyapon ang aton nga Sunphone and XFM libo-libong papremyo. Ang aton nga promo mechanics, mga kitropa, magbaka lang sang any of the following products. Isa ka blister sang Sunphone Gold Capsule, isa ka blister sang Sunphone Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sunphone Plus Gold. Ang kada purchase, o kung ang kada purchase, ang nag-entitle sa imo mga kitropa sa isa ka raffle entry, ang inyo himo on, i-fill out lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan. I-drop dayon mga kitropa ang inyong mga entries sa official drop boxes nga located sa XFM stations diri sa Iloilo. Siyempre mga kitropa ang ating consolation prizes o kung ang ating weekly draw mga kitropa, kung ikaw magdaog sa weekly draw, ikaw mahimo nga makadaog sa 3,000 pesos. O ete, din ka pa daw. Din kayo mga kita nga makadaog na 3,000 pesos kaya naghulog ka lang sang ano, sang mga blisters, sang ako na mga products, sang Yes to Health Incorporated, sang ato ng mga blister. Ote. Siyempre mga kitropa sa ato ng consolation prize. Ang consolation prizes natin mga kitropa is makadaog ikaw sang 3,000 pesos. Third prize is 20,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. Kag syempre, ang first prize, sa ating grand draw, is 50,000 pesos. Kano pang inyo ginahulat mga Ketropa Alert Scam for Tools, mag-join na sa ating nga Sunphone and XFM libo-libong papremyo. Good afternoon kay Sir, kay Pastor, nag-upod sa aton. Hello, hello, hello. Good afternoon kay kay Jenny Halyorina. Good afternoon man. Kay Memski Almaker. Good afternoon kay Hannah Grace Erdonia. Good afternoon kay sa iban pagid naton ng mga kitropa nga nag-upod. Thank you so much mga kitropa. Good afternoon sa inyo tanan. And happy, happy Sunday sa mga nagapauli subong. Keep safe mga kitropa. Hahalong gin sa inyo nga pagbiyahe. Halong sa dalanon. Kag syempre sa mga kitropa naton, enjoy sa mga masunod nga programa sa XFM Philippines. Thank you so much mga nag-tune in sa atin this afternoon. Mga nag-upod kag syempre nag-jam sa atin mga disco musics. Mga kitropa, tutok lang sa aton diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo and upod sa technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong kitropa, katropang era, ang kitropa mo.
2: XFM. Mga katropa,

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag. At siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang biso tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nagpasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kauturan, mga pinilangga naton nga makabiyanan. Welcome na sa aton nga palatutunan Tinig ng Reformasyon. Dalayawan ang Diyos sa sini naman ng gabi nga iya naman kita agin palabot sa sini nga inuras nga sa gihapon malipayon. Kag subong man nakaangkon kita sa ang medyo maayo-ayo nga chimpo subong, no? Although nagapalibot ang kalom, pero at least no wala kita sing mabaskog nga ulan kag hangin mga kauturan. Kagamo nang aton pasalamatan nga at least ang aton nga pagsinalayo no sa sining adlaw wala sing kasablagan mga kaabyanan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa sininaman nga gabi, magapamatit adanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamuyo din ay kita mga kaabyanan. Dalayaw naman nga may ngayara ka sa kitasan sa mga langit sa sining kagabion among ginabalik ang pagpasalamat sa imo tungod nga sa diin imo kami giproteksyonan sa among mga bulaton sa sining bilog adlaw. Kag salamat nga imo kami ginpalabot sining kagabion. Kag subong kami naman magatuon sa imo mga pulong kag ginapangayo namon ang imo balaan espiritu. Unas tanan kag subong man ang kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kanuna sa sininga bilog nga adlaw. Kag ikaw man magapakamayo sa imo mga kanakan karon nga nagapamati sa ila mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kag subong man ikaw man magaguide sa akon sa pagpamulong sa mga pulong o yung sa imo kabubuton aron nga sa din amon ini maintindihan sa Cebu kag maghatag sa amon sing kalig-on sa pagsalig dira sa imo. Kag subong man kaluwasan tungod kay ikaw nag-antos sa kabulayan sa sininga kalibutan, nagpakatawa ikaw agod nga sa diin kami makabatyag sa ang imong pag-antos na but sing ganun amon man inima sarangan. Gani kung wala ikaw, wala gid kami sing mahimo. Gani sa sininga gabi ikaw magapakamayo sa mga pulong amon pagatunan. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan nga mga kabayanan. Kumusta kamo? No, kumusta ang nagapanihapon dira subong upod sa inyong pinalangga nga panimalay? I hope nga sa gihapon kamo gid malipayon samtang nagakabuhi sini nga kalibutan. Subong man sa mga wala pa nakaluto kag nagaluto pa lang, may lang pagluto niyo dira. Gatong ginatamyaw ang bugos nga syudad sang Iloilo sa sinigin ng gabi, may gabi sa inyo dira. No, sa aton ng mga dlagko dito nga mga merkado, no, maayong gabi, kag maayo lang ang inyo dira nga mga pagnegosyo. No, I hope nga damo customer, damo man binta, no, mga kauturan. Aton nga mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, tanan nga driver, no, maayong gabi dira sa inyo, no, halong sa inyo nga pagmaniho sa mga nakatune in subong, kaysa inyo dira nga mga pasahero nga nagapamati sa aton yang programa Tinig ng Reformasyon diri mismo sa XFM Iloilo mga kauturan. Okay? Kag muna na no aton yang kada giho o kun kada ubra indi ta gid pagkalipatan ang pagpangamuyo, no, especially nagabiyahe kita, no, wala ta mapaktan ang dalan, no, ang iban ayawan tahalong, iban wala gahalong. Sa muna nga pangamuyo gid, no, agud nga ang protection, no, aton maangkon makauturan kay saad na si Ginoo mo sa Psalms 121 verse 8, no, basahon niyo dira kanami mga kabinan. Sa imo nga pagguwa kag sang imo pagsulod wala gid sing mahanabo sa imo. Wow, no, amo na siya ang kanami makaturan kun always kita nga naga panugyan nagasalig sa aton nga Dios mga kauturan. Okay, kag sa tanan nga bilog nga panay, no, may gabi dira sa inyo kutob sa malabutan sa aton nga tingog sini nga gabi. No, I hope nga yara gid kamo sa maayo nga sitwasyon. No, kag kung mayara man nga mga problema, no, mga pagtilaw sa aton niya nga kabuhi, ati normal man gid ina sa aton mga kauturan. Oo, normal gid ina. Iba-iba lang galing kita mga trials pero ti wala gid kita sang iban nga palapitan kundi ang Dios lang gid mga kaabyanan, no, kag at the same time ang maayo gihapon nga pagsinalayo, no, sa panimalay maayo nga relasyon sa Ginoo, no, bisan kisa daw maaburido ikaw, ma-stress ka pero hindi gid pagkalipati ang Ginoo, no, mga kaabyanan. Okay, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners subong, no, sa sining gabi sa gihapon dira sa Dumangas sila ni Sister Mirian, Dumagit, may gabi dira sa inyo, no, pero sila ang Brother Paul, dato sa Bacolod eh, atinto sila kasal mo. Sige, so, may gabi dira sa inyo, Sister Mirian, kagsubong man sa inyo mga kabataan, kay Brother John Sumugat, may gabi dira sa inyo, no, kumusta Brother John? No, padayon lang git sa pag-alagad sa Ginoo, no, ang ato natunan ng mga pagtudlo, no, sa Ginoo, bisa Biblia aton na ikabuhi. Amo man lang na aton kasiguruhan eh. Oo. Okay? Kag subong man
dira sa Liganes, no? Siya patong ginatami si Brother Ronel Olbido. Kumusta Brother Ronel? Halong-halong always sa imo dira nga pag-drive, ha? O gabay nga damo ka dira sa mga pasahero. Okay, kagay Sister Chuna Olbido, kag subong man kay Sister Julina Sonio dira sa Liganes, no? May lang pagpamati niyo dira. Okay, kag subong man dirita sa Tabok Suba Haro, ilan ni Doc Erwin Lapos, Lapos family. Good evening dira sa inyo. May lang ang pagpamati kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no? May gabi man dira sa imo Sister Marilo. Ka God bless, no? Padayon gid sa pagpagamit sa Ginoo, no? Grabe gid Sister Marilo, ah. Sige, congrats. Kag subong man dire sa kay Sister Chief Faith, no? Dire gyapon sa Haro Iloilo, no? May gabi dira Sister Sister Chief Faith kag dito ta sa Kabatuan, atong ginatamyaw dira si Sister Pinky Sadava. No, Sister Pinky, kabaloko gapamati ang gidira subong. So, asuki niya gininya ang XFA mo. And pagka-alasay siya, no, Friday up to Sunday, dili giniya na niya pag biyaan ang iya radyomati gina siya kay pulong sa Diyos ang iya ginapamatian. Oo, say maing gabi dira Sister Pinky. No, kagsay mo pinalangga dira ang bana, Sister, Sister Brother Rex sa Daba. No, may gabi dira Brother Rex. Kagsay mo mga guwapang mga kabataan, no, Sister Abigail, kag Sister Stephanie. No, may gabi dira sa inyo. Okay? So blessed yun niya mga mag-asawa basta maka mga buot bala kay mga bata buot man, no. Okay, kag subong man, no, itong ginatamyaw dira Sister Kaning Sumiho Isma, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. May gabi dira sa inyo. Pwede mo pinalangga nga ba na kay Sister Marilo Saragosa, no. Good evening man dira sa inyo. Sister Magdalena Rabago. Good evening man sa inyo, Sister Magdalena Rabago. Kag dito sa Panuran, no, Sister Banji Bilina, good evening. No, may lang nga pagpamati kag padayon gid sa pagalagad kag I hope nga yara gid sa maayo nga panglawas. No, bisan pa nga may edad na. Okay? So dirita sa uton, no, aton ya tamyo dira si Doc Crispin Hiko. May gabi dira Doc, pud sa imo pinalanggang asawa kag mga apo kag ang imo nga the only boy. Okay? May lang nga pagpamati dira. God bless always dira sa inyo ang mga San Seda family, no. Good evening. Kag subong man ang Estrera family. Good evening kag Brother Emil Burakit na Burakit family. Good evening sa inyong tanan dira. Sige. So, amo na sila ang aton nga mga listeners sa ilang mga radio at the same time nagapamati pagid sa ilang radio kag naga live pagid ina sila mga kaotra, no. Are si Brother Emil kag si Season Bing is watching. Christian Manigos, good evening. No, nakatutok man. Salamat gid Brother Christian. So, God bless dira sa imong ministry. Okay? Kasi iban pa natong dira nga mga kauturan. Sige, regards na lang Brother Christian na kung sinuda imong mga kaupod. Now, mga kauturan, matuon kita sa isa naman ka matahom nga topiko, no, mga kaabinan sa sini naman nga gabi. So, pasensya lang ka mga lakot-lakot at ni nambala na lang yung subong, no? Sa bagay, aton manilingwahe sa Pilipinas, ah, intindihan ta ni Guru siya. No, Muslim mga title man lang, ah. Okay. Sige, so ang title nga aton pagatun-an karon, ang ginawali ni Kristo, no? Pagliligtas sa lahat ng tao. So amo ni makotura ng pinakanami, no? Ang ginawa, no, ang ginahimo ni Kristo para sa pagluwas sa tanan nga tao, makotura ano ayan ni. No, amo ni siyang aton karon nga pagatun-an mga kaabiyanan. Kung ano ini siya ang gihimo ni Kristo para ikaw maluwas, mga kauturan. Siling diri sa 1 Corinthians 15:1-3. Siling niya diri, amuning wali o kun mga minsahi ni Apostol San Pablo sa taga Corinto, mga kauturan. No? Sang time nila ni kuan bala, ni Pablo balati, sila mga apostoles, bisan diin sila nga mga lugar, nasyon. No? Gapang wali sila mga kauturan. Ti sa aton subong amuman eh. Pero ti bintaha gani subong ikay nga man, no, grabe na, no, may radio na sa una, ito radio mo. Dakan na ito ya tingog, no, mga kauturan, ti subong niya, grabe, no, bisan diin ka makabati kagid sang mga wali, mga pagtudlo, no, mga maayong balita, mga kauturan, because may radio,
may gadget, no? Te kung may load ka, kabati ka gid. Kung may kung wala ka load, i-download mo lang ang mga nabatian nimo sa YouTube, no? Kung Facebook man na, no? Bisan diin na lang makabati ka gid sang pulong sa Ginoo mo katuran. Amo nang

akong ginatudlo sa mga apolistanan at the time, no, sa ilang pagpangwali. Sinedri, no, 1 Corinthians 15:1-3, mga utod, gusto ko ipadumdum sa inyo ang maayong balita nga akon ginwali sa inyo. Ini ginbato ninyo kaghasta subong amuman ang inyo ginatindugan. Kay buting ganon, sa iglesia sa Corinto, amuniya ang iya ginhambal sa iya, sa ila pagpahanumdum. Okay? Nga kung ila nabato na ang may balita, no, o kung ginbaton, o simpre ginbaton, kag ginakabuhi mga kauturan, until gidaw subong mga kauturan. Amo na gahapon ang pagtudlo sa Ginoo. Okay? So, ang walis ang una, dapat mutuo sila kay Hesus Kristo. No, amo na walis ang una mga kauturan sa mga apostoles kay ti, that time, ang mga Israelinhon, no, dili magtuo kay Kristo. Nga siya among ginpadala sang Dios. Oh, ti subong amo man eh. Damo sang di magtuo kay Kristo. Okay? Kay nga aman ang si Kristo daw tao, no? Ti gusto sila mangita sa robot. Okay. So mga kauturan, amo ni. Siling niya diri until now, until subong, no, amo man ang inyo ginatindugan sa mga tumuloon ni mga kaabyanan. No, kung kita tumuloon na, kung ano mga pagtudlo sang una, ato natindugan until nga naglabot sa itong kadlawan karon, tuloy mga kabinan ng pagtudlo subong, iba naman eh. Pero halin gya po na sa mga apostoles until naglabot sa aton kadlawan karon mga kauturan. Okay. Now, ano pagid? Sili nga diri. Unang Korinto 1:17-18 kag unang Korinto 23-24. Sili niya diri, no? Kag nagakahulugan man nga ang mga tumulo kay Kristo nga nagkalamatay na wala man maluwas. Okay? Kag nagakahulugan man nga ang mga tumulo kay Kristo nga nagkalamatay na wala man maluwas. Anong butsing ganun sini? Basi mamangkot ka mo makauturan. Sili ni Pablo, kag nagkahulugan man nga ang tumulo kay Kristo nga nagkalamatay na wala man maluwas. Ang butsing ganon, nagtuo sila sa ngalan ni Kristo, nagtuo sila nga may Kristo o kung may ara man luluwas makakuturan. Pero sa pag-abot sa aktual sa man luluwas, wala nila ginpatihan mga kaabyanan. Oo, wala nila ginpatihan. Sa rason, ang siling ni Apostol sa Pablo, bisan pa sang una, kamo nagtuo, no, pero nagkalamatay, wala daw gyapon maluwas. Kaya sa ba lang nagtuo, no, kung sa aton panidiri, ha, nagtuo lang, pero wala sang ginatawag buhat mga kaabyanan. Okay? So, budlay man ang masiling kang I love you, pero wala ka man kapakita sang buhat sa I love you o kung love, no, mga kauturan. So, kung hisiling ka nga na higugma ka, makita ang gugma. True action, mga kauturan. So kung kita na higugma kay Jesus Christ, nga siya ang manluluwas, makita man sa imo nga buhat kung inabala nag-synchronize dira kay Kristo. Ito sila yan, nakambal lang kay Kristo, manluluwas, pero iba ang ila ginahimo, mga kauturan. Amo man sa itong kadlawan karon, tawag ta Ginoo, no? Nagtuo ta sa Ginoo, pero iba ang aton niya nga ginahimo. Okay? Mga kauturan, basi masiling mo paano, Brother Hedren? Damo ah. Damo ta sa mga example nga kaibahan. No? Tawag ta Ginoo, pero ang aton niya nga ginasunod, hindi iya sa Ginoo. O like for example, bisyo lang ha, sa bisyo lang ta danay. No? Hindi pagguba ang imo lawas o kon ang imo lawas nga among templo sang Dios. Ti anong ginahimo subong sa tao? No? Pero gatawag na gyapon Ginoo. No? Ginasudlan sang makahulubog, ginasudlan sang mga droga nga makaguba sa lawas. Pero mutawag na Ginoo mga kabyanan. Tanawa ha. So, damo pa nga may example nga ang tao gatuo sa Ginoo pero wala ukon dili makita ang buhat mga kauturan. So buting ganon ang

Point dire, kung kita nagtuo kay Kristo, bala na kung magkalamatay kita, pero dapat nagsunod ta kay Kristo. Buti ganun, naghimo sa mga tika nga nahamot ang dira kay Kristo. Now, padayon kita sa 23. Ang pagkabanhaw, pasunod. Amo niya ito tandaan makauton, kaya importante ni pagkabanhaw eh. Ang unagid nga nabanhaw, amo si Kristo. Pagkatapos, pagbalik niya dire sa kalibutan, mabanhaw man ang iya katawhan. Now, makauton, amo mong good ni. Si Kristo nang inimatay sa aton, aton inimaton ang dire, dahil sa iya pagkamatay, siya amo ang una nga nabanhaw mga kauturan. Sa iya nga pagkamatay. Tidi na malilong sa Biblia. No? Mabasa gini na sa Biblia. Dayon, ang ikaduha nga pagkabanhaw mga kauturan, no? Amo ining mga tao nga nagkalamatay. Like for example, atong ginikanan, akong ginikanan. Pagbalik ni Kristo, amo ni ikaduha nga pagkabanhaw mga kaabyanan, mga kauturan. Tidako nga, ha? Pagpakamayo. Kaya ang imo mga minahal sa kabuhi, kung mabalik kali si Kristo, mabanhaw gali ito mga kauturan, kag magkitanay kita liwat. Amo nang nakanami mga kabinan. Sino ang pangulo sa pagkabanhaw sa mga patay? Walay iban kundi si Kristo. Amo nang iban mga kauturan nga nagatudlo nga babay, nanay, hindi tanagid ka makita. Sala gali na mga kauturan. Oo, di ganina siya amo. Mapatay gali ang tao subong, pero pagbalik ni Kristo, mabanhaw gali ina sa mga kauturan, lamang kung ang isa ka tao nagkabuhi dira kay Kristo. Oo. Okay? So kinanglan siguro naton gali aton kabuhi nga ara ta kay Kristo. Kay kung anong matabo, no, may ara kita ya nga paglaom mga kauturan. Now, number one, silihan diri. Bakit mabuting balita ang kamatayan ni Kristo sa cross? Amo ni mga kauturan. Number one, ito ang kapayagan ng kaniyang dakilang pag-ibig. Okay? Ano ni? Dakilang pag-ibig. 1 John 4 verse 8 up to 9. Sili niya diri, ang wala nagahigugma, wala nakakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Sinong author sa gugma mga kauturan? Wala iban ang Dios. Okay? Okay, kung wala kita daw nakakilala o kung wala kita nagahigugma, wala kita nakakilala sa Dios. Kay ang Dios galiya, gugma mga kabinan. Ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton. Wow! Paagi sa iya pagpadala sang iya bugtong anak, diri sa kalibutan. Agod, take note. Agod nga paagi sa iya, makabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Praise the Lord. Ha? Grabe makauturan. Ang author gid gali sa gugma or love nga ginatawag ang Dios nga amay mga kauturan. Sa rason kay nahigugma siya sa aton sa likod nga kita nakasala o kung nadagtaan sa sala, pero anong ginhimo sa Dios sa amay? Iya ginpadala, no? O kung ginpakita ang iya gugma sa aton, no? Paagi sa iya anak nga amo si Hesukristo mga kauturan. Imagine bugtong anak ginpadala sa aton. Agod lang ano? May ara kita kabuhi nga wala sing katapusan. Now, John 15 verse 12. No? Sini niya diri. Amo ini ang akon sugo sa inyo. Ano ni sugo sa aton? Mayingag inyo, tanan ni, kita ni, mga kauturan. Umingon po niya, ikaw, amo po na sugo sa imo, sa akon, amo mana. Pero kay inyo man, meaning, kita tanan. Ano sugo sa Ginoo sa aton? Maghigugmaanay kamo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Mga kauturan, tandaan ta, una nga ginmention gina sa unang Juan 4:8 tubtob no ibi. Gugma. No? Dapat aton una higugmaon o kun higugmaon ang Dios tungod kay ang Dios amo ang una nagigugma sa aton. Paagi sa iya nga pagpadala sa iya nga bugtong anak mga kauturan. Tiyang pamangkot mga kauturan kay gigugma kita sa Dios. Ano ang aton niyang response? Ano ang aton niyang ma-contribute? No? Sa Dios o kung sa Ginoo mga kauturan. Okay? So anong laygay? Maghinigugma nay kamo.
pareho sang akon pagigugma sa inyo. So kay kita ginigugma makauturan, dapat gali ato ni gugmaon ang aton nga nga isig kapareho. Okay? Labi na kon sa panimalay. No? Siyempre, gipakasla ni mo ina, hindi mo na pagbulagan. Hindi kaya mag, ha? Mangita iban kay imo na ginigugma, imo gani ginpakaslan. Inay karon kay, ha? Naglabot ang mga pagtilaw, biyaan mo na o kung may nakakita ka na madaiban, delikado. Ti subong daw, dili na matago, makauturan damo, nagkalatabo sina. Nga aman, kay wala na sing gugma. Siling pa sa iba, naglas ay na ang gugma. No daw kaangay sa tubo, nga kung magpangos ka, halin sa, ano, laban magpangos ka, dito sa Negros, magpangos ka, dito ka ganyan mauna sa puno mo. No, puno na, amot sa imo brother Sir Alex din kauna magpangos sa punta o kon sa puno. No, ti ako ya magpangos ko ya. Puno ginaya mga kaabyanan. Ti paglapot sa punta ano matabo? Ha? Mga kauturan ay ginahaboy na lang ina kay Las Aina. No, ti sa tubo man na mga kauturan ya. Pero kon about sa pagigugma kay Kristo, about sa pagigugma sa aton isigatao, way na nahabuyan na ya. Why na naya tili nga i-reject mo na naya? Wala. Till date do as part na mga kauturan. Kaya amon yung pagtudlo si ginugali sa aton. Amon na mga kabyanan nga, dapat aton sundon si Kristo kay si Kristo, amo ang nag-una pahigugma sa aton. Now, paano pinatunayan ni Kristo na dakila ang pag-ibig niya sa atin? O, sa aton. O, paano daw niya ginapamatunan? Ang sabat makita sa Juan 10, versikulo 14, tub-tub 15. Sili niya dire, pero ako amo ang maayo nga munugbantay sang mga karnero, kung paano ang pagkilala sa akon sang amay, kag ang akon pagkilala sa iya. So, buti nga nun ining duha, amay kag anak, ga higugmaanay gid sila makauturan. Padayon. Pareho man sina ang akon pagkilala sa akon mga karnero kag ang ila pagkilala sa akon. Ato na nayot doon. Siling ni Kristo, no? Pareho man sina ang akon pagkilala sa akon mga karnero. Sinuneng akon mga karnero makauturan? Hambal ni Kristo. Kita gali ini mga kabinan. Kita ini. No? Ginkilala gid kita ni Kristo tungod sa iya dako nga gugma. Okay? Kag ang ila pagkilala sa akon, meaning, ang karnero ni Kristo nakakilala man sa ila yung agalon. Ti, siningagab yung makauturan bang pamangkot. Kilala tayan si Kristo, gin? Mga kauturan? Oo, amo na mga pamangkot. Kita na lang ang makasabat sina. Okay? Sinya dire, kag ihatag ko ang akon kabuhi para sa ila. Wow! Imagine, ihatag ni Kristo ang iya kabuhi para sa aton. Okay? Amo nang nakanami makauturan kun aton tulupang don subong. No? Kay gigugma kita sa Ginoo, dapat aton man kilalahon si Kristo. Now, Roma 5 bersikulo 7 tub-tub 8. Mabudlay sa isa ka tao nga magpanginmatay para sa tao nga matarong, no? Kita ni gihambalan. Siguro may ara gid man nga magpanginmatay para sa maayo nga tao. Ti anong butsing ganon sini makuturan? Kung maayo guro ang imo nga best friend, okay? Siguro imo na pakamatyan. Pero siling nila best friend, best enemy man, no? Mga kauturan, ti hindi ka gidya manginmatay eh, kay enemy na mo sa ulihi. Eh. Ang tanan imo nga sekreto, hatag mo tanan, tanan mo tanan man nga sekreto, hatag man sa ulihi gamay lang nga bikil, wala na. Buyag-yag na tanan ang mga sekreto, mga kauturan. Amo nang bis inimi, mga kaabyanan. No, tibudlay kita manginmatay sa aton isig ka pareho. Pero, sinindire, sa otso, pero si Kristo nanginmatay para sa aton bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sininga mga paagi, ginpakita sang Dios ang iya pagigugma sa aton. Imagine, walay makatumbas sa kay Kristo mga kauturan. Walay makatumbas nga man. Bisan makasasala. Butin kita ni. Kita amo ang nakasala mga kauturan. Pagi sa aton ginikanan kay tani si Adan kag si Eva,
kung wala lang sila nagpatintal sang yawa, tong manog, magisudlan sa Espiritu sang yawa, kung wala yung nagpadala tani atong ginikanan, wala tani tasala, mga kauturan. Oo, wala tani sala. Kaso kayang atong ginikanan, nagpadalaman, tiubos kita, mga kauturan. Ha? Nga nadagtaan sing sala. Ti, anong gihimo nga solusyon sa Dios nga amay mga kauturan kag sa iya anak? Ginpadala ang iya anak para manginmatay sa aton mga kauturan. Oh? Padayon mga kabiyanan. Now, silindire. Hebreo 2, versikulo 9. Oh, number 2. Ang kamatayan ni Kristo ang kabayaran ng kasalanan ng lahat. Tuod ni Hebreo 2, versikulo 9. Pero kon ang parte kay Kristo na hibaluan ta nga sa malipot nga tion, ginhimo siya sang Dios nga mas manubo sang mga anghel. Amo ni ginhimo sa Dios nga ang Ginoo tani ang anak, ha, nangin hari anon nga hari man didto sa langit. Pero anong ginhimo sa

mga katigulangan, ang namataan ko yaga patadiyong na sila yamo. Hindi na kita uniyang bagtak ya. No, hindi ta bagtak. Hindi ba lang daw pusog-pusogan ta niya bala? Oo. Hindi na ya kita uniyam mo. Oo, sang una. Dayon, mga tagas pa na ilaya bukton, ilaya ang mga bayo ya. No? Kita mo ng mga Muslim. Hindi mga Muslim niya. Mata lang pakita mo. Oo. Anong butsingan nung sila? Para ma, ha? Palayo ta sa tintasyon mga kauturan. Pero anong ginihimo ni Satanas subong? Ha, mga kabiyanan, ining mga uso bala? Oo. Ang short, pirti na gid kalipot-lipot. No? Lipot-lipot na gid kayo. Pero ano pag ginang ginihimo? Ginbuslutan pag gining ridampi sa... Ahem, no? Nga mga kauturan, para may linglingon, mga kaabyanan, tiina siya ya, padiyot na ni Satanas para makasala ang tao. Tikon makita ina sa mata sang mga kalalakin andira. Ano ang mudrawing sa unahuna dayon? Tiyo mo na makauturan. Kadumdum ka mo kung may mga magpangamuyo. Musilingin ang magpangamuyo, Ginoo. Patawara kami sa amon mga sala. Sa buhat, pulong, kagunahuna. Ngaman, hindi gin malikawan kung ang imo na huna, ha, ginasudla ni Satanas, musunod dayon ang ba-ba, at isintay musunod na ang buhat, mga kaabyanan. Amon na adira takasala. So, ang tudlo dere kung makasalagid kita, may ara nga munog patunga. Sino ni? Amo si Jesucristo o kung si Jesus Christ, nga siya amo ang magrepresentar dito sa amay, nga musiling amay ko. Patawara si Brother Hedren, it because nakasala siya, ako na ni siya yung pagkamatian eh. Amo na yung matabo, mga kauturan. Pero, once nga ang tao, mupalapit sa iya, so patawaron man siya. Now, padayon, verse 2. Ang iya kagalingon mismo ang iya ginhalad bilang bayad para sa aton mga sala. Agod mapatawad kita kag indi lang para sa aton kundi take note para man sa mga sala sang mga tao sa bug-us kalibutan. Imagine mga kauturan. Whole world mga kaabyanan. Tanan nga mga bata, ano, halin nga na tao mga kauturan, na tao kita sa sala mga kaabyanan. Pwede gid kali kita mapatawad makuturan. Lamang siling diri sa nota, no? Napatay si Kristo para sa kasalanan ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Butsing ganon, hintil ka man, pwede ka mapatawad sa Ginoo. Sa dira nga ikaw makahibalo sa kamatuuran mga kaabyanan. Okay? Now, ikaduhang Korinto 5:14. Siling niya diri. Kay tungod sa gugma ni Kristo sa amon, hindi mahimo nga hindi namon paghimuon ang iya gusto. No? Kay nahibaluan namon nga si Kristo napatay para sa tanan. Gani ang tanan makabig nga napatay. Butsing ganun makauturan, kining aton pagka makasasala, kining aton kagwalingon nga kalibutan nun, unod nun, mga kaabyanan, dapat napatay ni mga kauturan. Kun ara ka kay Kristo. Amo na nga ang kining tugmaw makauturan, no, kundi sa kung sa Katolik ini amo ning bunyag, no, mga kaabyanan. Ti sa Kristiyano ni na sa aton niya gitawag ni bautismo, no, mga kauturan. Ang bautismo may ara na meaning. Ti dali yung tanang ng istorya, amo na siya ang pagdula o kung paghugas sang imo mga sala, mga kaabyanan. Oo. So sa dira nga imo na nagpabaptize ka na, meaning na wash out na ang imo mga sala. Di pagtakas ni mo ina, natawag ka na bag-una nga tinuga nga anak sang Dios. Di literal nga bata ha, natuga bag-una bunag no. Bag-una kinaiya dira kay Kristo mga kauturan. Ngaman, kay nakabalo ka na sa maayo kag malain mga kaabyanan. Amo na nga dapat mapatay ta danay. No, di mapatay nga literal ha. Mapatay ning aton niya nga pagkalibutan nun, unod nun, dutan on. Oh, amo na mga kaabyanan. Madula sa aton. Okay? So damo man mga aton nakita. Damo man mga tao nga sa dira nga nakabalo sila sa maing balita, biyaan nila mga bisyo. No? Biyaan na nila ang pagkakawatan. Biyaan na nila ang pagkamunugpatay. Oo, damo sina. Si Pablo gani ni sa Korinto si Pablo munog patay ni kung basahon nyo da. Oo.

0: gitawag sa Ginoo, so ginbiyaan niya, nagpasakop sa kay Kristo, makauturan. So amo mana kita, no? Kung gusto ta makaangkon kabuhi nga wala sing katapusan, mga kauturan. Siling dire sa Roma 6, versikulo 7, sapagkat ang napatay ay ligtas, no? Na siling na malaya na sa kasalanan. No? Kolosas 2:5, sa panagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Amo na makauturan, kung ang bugay ni Kristo aton ma-apresar pagi sa iya nga kabuhi, makauturan, dira kita makaangkon katawhayan kagkabuhi nga wala sing katapusan, mga kauturan. Now, padayon kita. Hebreo 9, versikulo 22. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ano ang pwedeng makamtan ng tao? No, pagi sa kamatayan ni Kristo, ano ang aton maangkon bilang tao, makabinan? Sinidiri, suno sa kasuguan, halos tanan nga gamit sa pagsimba, ginlimpyuhan paagi sa dugo. No? Sang una na makuturan ng mga panag-on. Kagkon wala sing dugo nga ginula bilang halad sa Dios, wala sing kapatawaran ang sala. Amo ni makaubyanan, dapat naton ini pamalandungan. Oo, grabe mga kabinan, itindi. Sa ato na rasilinggi na wala gising tao nga mangin matay sa iya man isig ka pareho. Pero si Kristo, mga kauturan, siya ang nangin matay sa imo kanakon. Sa atong ginbasa gina, bilog nga kalibutan, iya ginpakamatyan, mga kauturan, para lang magawad ang aton mga sala. Di kung wala ning dugo ni Kristo, mga kauturan, ginula dito sa Kalbaryo, sa cross, wala gita sing kapatawaran, mga kabinan. Oo, wala gid. So naghulat lang tanga, daw sapat lang tanga ginsagod, pagkatapos ihawon. Daw amo na nga matabo sa aton, mga kabiyanan, kung wala si Kristo nagkari sa sining kalibutan. O, ti, namian ka bala? No? Ang baka ni, mga karbaw ni, tanan nga mga sapat bala? Oo. Kabalo na sila nga, baos lauter na ginipakad to. Abin nyo, makuotor na amo ng kuan mo. Kaya gining karbaw daw, kaangay man sa tao, kung kahambal pa lang na sila ya. Mahambal ginagaling kay, di sila kahambal eh. No, mag-inga-inga na lang na sila. No? Kaya kabalo sila nga slaughter. Ha? Pati yun sila, mga kauturan. Ti, ikaw, among mana. No, mga kabinan. Pero kanami sa Ginoong, mga kauturan, instead nga kita amo ang mapatay, pero anong gihimo sa Dios? Iya gipadalang, iya bugtong anak, agod nga ikaw kag ako, may ara kaluwasan kag ikaw hindi magantos dito sa Kalbaryo, sa cross. Praise the Lord, mga kauturan. Amo ni dapat aton pamalandungan. Kay ikaw gali, gipakamatyan sa Ginoo. Dapat kita mag-alagad na sa iya, mga kauturan. Labi na gid sining katapusan ng mga inadlaw. Now, unang Juan, 1 verse 9. Ato ni mo, mga kauturan, isurrender sa Ginoo. Tuad, sugid ang imo sala. No? Kung ano man ang mga sala, nga ikaw nakahibalo sa sinang sala, isugid lang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, suno diri sa 1 John 1, verse 9. Patawaron, panason ang aton mga sala, mga kaabyanan. Okay, number 3. Galatia 3, versikulo 13. Ginpakamalaot kita sang Dios tungod sa indi ta matuman ang tanan nga ginasiling sang kasuguan. Pero gintubos kita ni Kristo sa sininga pagkamalaot, siya amo ang ginpakamalaot sa Dios para sa aton, kay nagsiling ang kasulatan, ang bisan sino nga ginabitay sa kahoy ginapakamalaot sang Dios. Kay sang una abi makaturon, makasala sa unang mga Hudiyo, mga Israelinhon, no, sa kasuguan, ginapatay nila na makabiyanan, ginapakabit sa cross. Amo na ila ginahimo? Ti malaot kag gidya, once nga ilansang ka sa cross, malaot kag gidya makabiyanan. Okay? Si Kristo ang ila gidya nga pagtan-aw, malaoton gid kayo si Kristo sa mga parasiyo. Oo. Katong mga kawatan, ang ayan to sila yaya nga ilansang. Pero si Kristo makauturan. Wala sing sala. Imagine, history sa iya kabuhi sa kalibutan. Nagawali sa maing balita, nagapangayo sa mga balatianon, nagapangbanaw sa mga napatay, gatudlo sa insakto nga kapalatukuran ang problema kay di dawaton sa mga leader naton, makauturan sa itong mga panagon. Kung imo tanawon, amo-amo man subong, oo mga kabiyanan. Pero take note, mga kabiyanan, kita tanan, ginpakamatyan na sa Ginoo. Kung hindi kita maghalin sa aton mga ginahimo nga dili maayo, may ara gin aman sa Ginoo nga dili man maayo makauturan. Now, Revelation 5 verse 9. Sige niya dire. Kag paagi sa imo dugo, gintubos mo ang mga tao, agod mangin iya sang Dios. Imagine, ginpili mo sila sa tanan nga tribo, lingwahe, lahi, kag nasyon. Butsi nga nung mataran, may kag tribo, lahi, dili tanan tanga, automatic na ginpakamatian makabinan. Meaning, kung sinutong nag-response sa panawagan sa Ginoo, ano ka man nga tribo, no? Like for example, Kitaya, Hiligaynon, o kung ninatawag nga Ilunggo, Kitaya, tiyan mo na yung tribo di. No? Mga kauturan. Pero, di ba siya nga tanan nga mga tagapanay, maluwas, hindi. Ang buti nga nun di, tanan nga mga tagapanay, ginawalihan sa maayong balita, yadtong nagbaton o kung nagtuo sa sina nga mga wali sa Ginoo, amuna ang gin promisahan, makaangkon kabuhi nga wala sin katapusan mga kauturan. Pero kung ginawalihan ta, aton gin reject, aton ina gin tawag sina, wala ta gin baton, ati mga kauturan, malabo nga makaangkon kita kabuhi nga wala katapusan. Okay? No? So amuna mga kauturan, subong aton gid ini ha tinguhaon kay tapos na kita gin pakamatian sa Ginoo mga kaabyanan. Siling dire sa 1 Corinthians 6 19 to 20. Indi bala nga ang inyo spirit ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo pamangkot ni mangkoturan. Gani ining aton lawas indi aton kundi iya sang Dios. Kay mahal gid no? Mahal gid ang iya pagbakal sa aton. Imagine, gani gamita ninyo ang inyo lawas sa paagi nga madayaw ang Dios. Buot sing ganon makuturan, dapat ang aton himuon, amo ang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Kay kuwans ikaw nagsunod sa sugo sa Ginoo nga napunan sa pagsalig kag paghigugma, pagtuo mga kauturan, ang Ginoo malipay mga kaabyanan. Pero kung nag-disobey kita sa sugo sa Ginoo, tungod kay wala kita gugma sa iya makauturan, nugon ang pagbakal sa imo kag nakon. Gibakal na ta kita mga kabinan eh. Gingawad na kita kun sa preso pa ni gin kuan ka. No, daw gin tawag sina. Daw gin tawag sina man. No, daw di ko mahambal. Kun sa preso ka bala gin pardonan ka, no? Gipiansahan ka, yes. No. Gipiansahan ka. Nga instead nga pila ka tuig ang imong apriso, pero may nagpiansa sa imo para makagawa ka. Amo man na sa aton makaturan. Nga instead ya kita tani, mapatay na. Lalaglago na tani, pero gimpiansahan kita sang Dios pagi sa bugtong anak nga mo si Kristo. Amo na makaturan nga aton ini, tagaan priority. Okay? Now, siling dire, sa Revelation 2 verse 11, ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sang mga iglesia. Ang mag tatagumpay ay hindi parurusahan ng kalawang kamatayan. Amo na makabinan, isa ini ka mensahe. Mintras nagapamati kita, no, sa maayong balita aton initagaan tinion mga kaabyanan. Agod nga hindi kita makaangkon sang imperno nga ginaman makatunan sa Revelation 20 verse 14. Okay? Now, sige niya dire. No? Sa Revelation 26, bulahan ining mga katawhan sang Dios nga nalakip sa una nga pagkabanhaw. Yes, amo ni makauturan kag ma-member sila sa o kon makabakasyon sila sulod sa 1,000 ka mga tuig makabinan. Isa ka libo ka tuig bakasyon kita sa lakit. Sinuna tong nagkalamatay nga nagkabuhi dira kay Kristo, banhawon sila sing una upod man sa aton kon paladon nga mga buhi pa pagbalik sa Ginoo, upod kita dito sa langit mga kaabyanan. Okay? So, Mateo 25, versikulo 41. Sinya dire, dayo nagsiling ako sa mga tao. Sa akon, wala. Halin kamo, dire sa akon. Kamo nga mga malaot, no, sang Dios. So, buti nga nun makabinan, ining wala nagatuman sa sugo sa Ginoo. Pahalinon, dili kilalahon sa Ginoo. Kay tapos na sila ginawalihan, subong open kayo ang pagpamati isang maing balita, pero mabot ang panahon, kung wala naton ini ginabaton, wala naton ini ginakabuhi, musiling ang Ginoo sa ulihi. Halin brother Hedrin, di ko ikaw kilala, kay ginawalihan ko ikaw, pero wala ikaw nagapamati. Sakit mga kabinan, anak subong ato tagan ini pribilehiyo nga aton ini ma angkon. Sinya diri sa Deuteronomy 30 verse 19. Sinya diri, subong adlaw ginatawag ko bilang mga saksi ang langit kag ang duta. Kundiin sa sini ang inyo pilion. May ara kita pagpili makabinan. Kabuhi o kun kamatayon, pagpakamayo o kun pagpakamalaot, pilian ninyo. Amon yung challenge sa Ginoo. Pilian ninyo ang kabuhi agud nga magkabuhi kamo kag ang inyo mga kabataan. Gabay pa mga kabinan. Sini nga gabi mga kauturan. Gapanawag ang Ginoo sa aton. Pili kita. Duha lang ikadalan. Langit or imperno mga kauturan. Kung langit ang aton pilion, ang aton himuon, amo ang pagtuman sa sugo sa Ginoo nga napun-an sa pagsalig kag paghigugma mga kabinan. Kay mabot ang panahon ining kalibutan pagalaglagon gid mo kun whether you like it or not based sa Bible mga kabinan. Gani sining gabi gabay nakahatag ni dako nga leksyon sa tong kabuhi tapos na kita gingawad ni Kristo sa iya kamatayon dito sa cross. Gani alagad na kita dawaton tang iya mga pagtudlo, mga reformasyon, agod nga sa diin siya ang aton mapahalipay. Gani sining gabi aton pasalamatan ang Ginoo. Subong man ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy, kay subong man ang aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kay subong man ang aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kauturan. Amay nga balaan nga yara kas kita sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Sa likod nga kami, amo ang makaangkon sing kabayaran sa kamatayon. Pero imo kami gingawad paagi sa imo bugtong anak nga amo si Jesucristo. Nagpanginmatay siya dito sa Kalbaryo sa cross. Nag-antos siya sa iya pagkabuhi sining kalibutan nga tama ka imol kag puno sa mga pag-BIBI. Pero sa gihapon, wala siya nagasapak, wala siya nagabalos, kundi amo ang pagpaumod tungod kay siya nagahigugma sa imo mga kaanakan. Gani sa amon kadlawan karon Ginoo, kaloy-i kami. Labi na gid ang imo mga kaanakan nga nagapamati subong. Nga gabay, nga may ara dako nga duog ang mga pulong sa ila tagipusoon upod sa amon. Agod nga sa diin, ikaw ang amon mapahalipay. Naibalo kami Ginoo, lapit na gid ikaw magakari. It because sa mga sign nga amon nakita karon. Gani bakura ang amon nga tagsa-tagsa katagipusoon nga runa sa pagsaling dira sa imo. Agod nga hindi kami magluya sa mga ginahimo ni Satan sa amon stag sa kabuhi. Sa sininga gabi, ikaw gid magabli sa imo mga kanakan na nagapamati sa ilang mga radyo subong managalive through Facebook. At subong man, ikaw man magapakamayo sa gapon ang protection, mangkon sa amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, mayong panglawas, ilagi hapon mangkon kag subong mga blessing. Agod nga damo pa ang mga tao ang mabuligan, labaw sa tanan ang bulhaton sa pagwaragwag sa mga balita sa kanginan. Amon nga station manager Sir Jose Albanyes ang mayang panglawas, protection sa gihapon maangkon, blessing nga sa gihapon mangin malipayon sila kag tanan nga mga staff sang XFM. Ikaw mag-protection kag maghatag dugang kaalam sa ilat tagsa ka mga hilikoton. Sa sining gabi, isa kami sa pag-protection samtang kami magapalahulay sa mga katulogon, makabugtaw kami sa kagahon nga napunan sing kalipay. Salamat gid sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday.
1: Mga katropa, X

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Laging na papaaray sa sakit ng katawan? Magsagong Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, Magsagong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil. Sansong Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Eric. Dati ang hila ng katawan ko. Maambulan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sansong Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sansong Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.

0: down pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Nakaka-late na po.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Zentron Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kag may collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
1: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabili sa mga butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no! Patalikod!
12: Patalikod!

0: XFM. XFM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniinda na ramdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Cold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Sample Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suging butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to help, mga katupa. Excited.

0: Lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous. Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Magigising kape ka.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Wins!

0: 5-6-8-8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, tiintagli mabayad sang tusyon mo.
3: Oo, oh, galit, diriyo.
4: Ah, dali na.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Sancton Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Sancton Gold Herbal Capsule.
1: Sancton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Sancton Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Sancton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Sancton Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Sancton Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sancton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sancton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sancton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM!
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady na kabalik.

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Noon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan po na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: 23 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Laingin man ang ano, laingin man ang aura mo, basta nakakita sing guwapo sang pag team building.
1: Yes, of course.
0: Daw na batsagan ko gid nga daw na hawasan kagid sang imo tinai sa tong Sabado.
1: Kaya ko tinai na.
0: Kinang lang tama na paliwaliwa sa bilog nga semana nga pag obrahan ay magpaliwaliwa gid.
1: Oo, eh.
0: Hindi ka lang magpabilwa. Kaya daw nakita ko sa swimming pool na naglubog yun mo.
1: Ang?
0: Nagtalikod ka lang. Pagkatapos naglubog, gulpi. Ano ka, pugita?
1: Grabe ka man yun mo.
0: Ano ka, nagpagawa ka sang ata?
1: Gamay-gamay lang sa pugita.
0: Ano?
1: Locos.
0: Hi everyone, happy Sunday sa tanan-tanan. Gabi kita subong sa ano gani man? Pizza ano na ito subong?
1: August 23. 20 and 26.
0: Ara naman sa 23. Grado ka?
1: Yes, of course. Jar? Yes, kay gagapon 22.
0: Ano bing adlaw be?
1: Subong?
0: Oh.
1: Sunday.
0: Aba! Eh. Laingin man ang nakapagwa sa tong Sabado. Kaya namin sa itong team building, wala iya, may ga-shotting yan, no?
1: Ay, correct, iya.
0: Ga, food trip lang kita, ligo, no?
1: Correct.
0: Nagpalangitom gani ko, di ba? Pero wala ko yung nagligo.
1: Ha?
0: Wala ko nagligo.
1: Kikainit bala?
0: Ha, init
1: ang tapiasang bye-bye.
0: Ha? Amo ni ngambal nga mga mistiso nga pangutis. Mahanginan lang sang init nga panahon, itom sa gihapon.
1: Mistiso, ano ka?
0: Mistiso ka chila eh.
1: Oh, talaga.
0: At mistiso ka churi. Ininigin yung bati. Welcome tanan tanan aton nga mga katropa nga naka-tune in na most especially ang aton nga mga gwapuhon nga mga broadcast technician sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Mga taga Bacolod, gapamati kamo sa XFM 103.9 upunta si katropang
1: Chris
0: Judery. Ay hindi gulo si Chief Guro Subong. Di wala man ni pangalan, exciting man lang ni. Sa Kabankalan, XFM 106.1, napunta si Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Rumel.
0: Ha?
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Really?
1: Yes.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29. Makitaan kita sa Silay, Ibi Magalona, Victoria, sa Manatlaka, di Sagay, kay Iskarante, via Star Cable. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo, 100.7, upunta si Katropa.

0: Wala ang maputi nga banit, pagmakinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakina o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C.

0: nakibot ang daranon nga may edad na pero namit pa?
1: Of course!
0: Sa diin makwa!
1: Sa aslong!
0: Oo, no? Kasi kakaedad ka na ba lang? Imabalas ka aslong.
1: Correct!
0: Oo, pero kung daw medyo dalaga-dalaga ang soltero, gani, anong baho sa balhas?
1: Daw kolon.
0: Anong formulation sa kolon?
1: Ha?
0: Sent gidyaya nga kolon?
1: Scented man eh.
0: Hindi sing ano?
1: Sing?
0: Formalin?
1: Sobra ka naman.
0: Formalin. Eh, may harap ba nagpamot formalin?
1: Sing oh?
0: Siyempre na kalapatay. May harap. Hindi ka mampati nga may harap ako.
1: Ambot sila ya ay.
0: Makotong ito ba si Migo ko Julio sa FDN bala? Kuhanta kayo sa kabattle.
1: Hindi na.
0: O, hindi ko magkalipat ang Santon Gold Coffee Mix, bala, pinakanamit nga kape sa mga gusto magwapa, kagwapo, pareho sa akon. Ate ka na, bakal ka mo sing Santon Gold Coffee Mix, pwede nyo magamit ang iyang sachet bilang entries o kung POP, proof of purchase, para sa nagapaday ng Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
1: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pagtumalas ng Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali na, sa mga gusto mag-intra, pwede na katawag now na!
1: Sir, 912-007-6793.
0: May gabi galing kay Rovic Calzado, kay Summer Willow, Solomon Antonio, hello, watching live. Samtang, Gaparagaak kami diria, from Barangay Takas, Pontevedra, Capiz.
1: Wow, dilat naman sa may San Miguel, mayong gabi lang sa kay Alma.
0: Sa Globe, pwede ka mo katawag sa 0915-8311-431. Hi! Good evening!
1: Hello?
2: Hello po.
0: Hi po. Good evening.
2: Opo. Good evening po.
0: Opo. Taga saan po kayo?
2: Kakaduaan.
0: O bakit nagtatagalog? Katagalog na ba yung mga taga-kaduaan, Kadis, ngayon?
1: Gani.
2: Siyempre, marami na kikinig ngayon.
0: Wow! Yung tono mo, taga-Kadis talaga. Oh, oh. Yung Tagalog-Tagalog mo ba?
1: Ay, kasi...
2: Eh.
0: Oh, pangalan, hindi yan S ha? X yan, X. Ano ba yan? Yung dila mo, parang lumilipot na. Yung X na gawa mong S ha? Lasing ka ba?
2: Hindi naman.
0: Nag-shot ka ngayon.
2: Oh, yung putra, konti yes. Lang.
0: Konti yung isang kaha. Tawang-tawa.
1: Kaya nga eh, sana Gold Eagle na lang ang ininom mo.
0: Ganun talaga pag nakashot ka na, nagtatagalog ka talaga eh, no?
2: Gold Eagle Bear.
0: Mucho King.
2: Gold Eagle Bear.
0: Mucho King.
2: Sabay talaga siya.
0: Hindi, yung Gold Eagle Beer, yan yung Mucho King.
2: Mm-hmm. Yung... Sabay talaga siya ng dalawa, oh. Mucho King.
0: Oh. Tatanga-tanga pa ba? Ilang bote na yung naubos mo?
2: Marami.
0: Oh, yung tansan, huwag mong itapon ha, ihulog mo dito sa amin.
2: Purchase.
0: Oh, purchase, hindi yan purchase. Proof yan, proof. Hello? Buhay ka pa?
2: No. Talaga.
0: O, pangalan muna. Pangalan at taga sa A. Pangalan at edad.
2: Hey, boy. Pagkito.
0: Oh, status natin?
2: Sir Troy. Hindi, ma. Ano lang Sir Troy, ma. Ano lang kong bra?
0: Hindi, Tagalog tayo. Hindi, Tagalog tayo.
1: Tagalog tayo ngayon.
0: Hindi kami nakakaintindi sa'yo.
1: Tagalog tayo ngayon kasi ikaw mo umpisa eh.
0: Inumpisahan mo na eh. Mag-ilunggo ka pa. Tagalogin mo.
2: Sige.
0: Sige, ano yon?
2: Sir Troy. Sir Troy po.
0: Opo.
2: Kasi sa ibang istasyon na pa, di, na ano nakita na kung baga na sabay na pala.
0: Nasubaybayan mo na ako.
2: Talaga.
0: Oh, baka type mo ako, hindi naman.
2: Hindi naman. Hindi, may girlfriend ako, Sir Toy.
0: Ah, hindi naman yan problema. Kung type mo naman ako, pwede lang naman yan mapag-usapan.
1: Yes.
0: If the price is right.
2: Yes. Yes.
0: Sandali. Sandali. 42 years old, may girlfriend ka na pala?
2: Oo.
0: Paano mo diniskartehan yung girlfriend mo ngayon at ilang taon yung girlfriend mo?
2: 26.
0: Wow! Jackpot!
1: Yes, kahati ng iyong edad.
0: Edad, oo. Jackpot siya. Paano mo napauo sa ganyang pananalita na kumbinsi mo?
2: Siyempre, sa kipay pa yun.
0: Ah, yung ako din nagpatigayon pala nun. Oh. Wag mo nang banggitin 'yan kasi hindi na, nililimutan na namin 'yan eh. Hindi na 'yan kailangan na banggitin pa 'yan. Doon mo nakuha yung girlfriend mo ngayon.
2: Oh.
0: Oh, hiwalayan mo na 'yan.
2: Sir,
0: yes. Oh.
2: Kami si Sir talaga.
0: Sa ano?
2: Kami si Sir.
0: Ano? Tarungin mo nga maghambal
1: ano
0: na yun?
1: Ano?
2: Sabi ko, coming sister siya.
0: Ano daw?
1: Coming sister ang pamilya.
0: Ulitin mo nga! Ilungguhin mo nga!
2: Sige, mag-teacher sa next year.
0: Ah! Mag-teacher!
1: Ah, okay.
0: Ano ba yan yung pinagsasabi mo? Coming teacher? Oh, paano mo nasabi na magtuturo na siya na napasaya na ba lahat ng mga
1: board exam,
0: lahat na ng exam? Okay na lahat?
2: Hindi pa naman.
0: Pero... Ah, magtatapos pa lang ng teacher, yon. Kasi iba naman din yun yung sabi mo na coming teacher na. Kasi yung pag-iinterpretar namin yan ng coming teacher, meaning magtuturo na talaga, Dolph.
1: Yes.
0: Pinaalala mo naman ulit.
2: Sorry po.
0: Rini Boy, pinaalala mo naman ulit yung board exam. Kasi si Dolph, nakailang take ka, Dolph?
1: Dalawa.
2: Nakadalawa ka ba?
0: Oo, nakadalawa na siya eh. Kasi yung puso niya sa lawahan talaga eh.
2: Yun, nakadalawa ka na, boy.
1: Yes.
0: Gusto mo ikaw yung pangatlo?
1: Ano?
2: Okay lang yun. Kahit pangapat, okay.
1: Hmm? Oo, wala naman sa pa-edad-edad yung education.
0: Hindi yung education yung ibig niyang sabihin. Maging kayo talaga.
1: Oo, talaga?
2: Hindi, injection.
1: Oh, kailan mo ako mag-injection?
0: Kailan mo daw sa i-inject? I-injecticide.
2: Kailan ka lalagaw ako dyan?
0: Kailan ka lalagaw dito?
2: Siguro mga
1: akala ko ko pupunta ka dito, kukuha ka sa imong radyo. Wala naman.
2: Wow.
0: Wala yan. Sabi-sabi lang yan. Wala yung tupa yan.
1: Pakita ka.
2: Sir, pero nakinig nga yung ko, pati mga pagpinta nila.
0: Ah, ano yun nakikinig? Pati yung ano?
2: Hindi, mga GF ko at saka pinsan, nakikinig na yun sa FM.
0: Oh, sabihin mo yung pinsan ng GF mo. Makinig ka nga muna. Sabihan mo yung pinsan ng GF mo na baka pwede ako sa kanya. hindi pa ako natapos. Sumawa ka na eh. Baka pwede ako sa kanya na magkakilala kami para siraan kita.
2: Sir, hindi mo naman tawagan yung isinabihan yung sa kanila nga kung ano, baka tawagan ba lang?
0: Huwag mo na akong utusan. Alam na namin yan. Tumawag ka dito para may mensahe ka sa girlfriend mo na nakikinig ngayon sa Kabankalan?
2: Talaga?
0: O sige nga, pakinggan nga namin yung mensahe mo.
1: Tagalog ha?
2: Oo, Ben. Makikita ka sobra. Kahit ganito lang tumako, at least mahal kita. Dahil ito si Sir Troy, si Dolphy, sila nakikinig palagi.
0: At least. At least.
2: XFM tayo.
0: Ayun. Diba? Yun sa tamang sagot. XFM na tayo ngayon.
2: Yun na rin, Ries. Senior ba? Sagsi.
0: Yun yun. Na, nakalimot na. Na-alcohol lock na yung utak. Okay na yun ah. Okay na yun ah, babay na.
2: Sir, pwede ko ka kanta, sir.
0: Oh, title.
1: Ano, title?
2: Ha?
0: Title!
2: Nang ano lang, sir, ng Zebra, Zerblau, ng...
1: Kung sakaling ikaw lalayo?
0: J Brothers ang kakanta?
1: J Brothers?
0: Labanan ang tukso. Promise me. Sana ibigyan mo ng pansin.
2: Promise me na lang, Dol.
0: O sige na, pimunong na lang. Kayo, hubog ka na. Babay na. Oh. Play ko na. Bye!
1: Adios!
0: Bye! Oh, love you ko doon.
1: I love you. I love you too.
0: Ah, kiss ang pagpok.
1: Mua mua. Chup chup.
2: At least, may mahal.
0: 9:38. We've got 2 minutes before 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: nasal komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, lunggay, santong yung maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Nagbalik naman siya. Padayon ka mo, nagabamati sa phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, tumar ka mo sang Vision X Plus.
1: Kagahara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanari-sari nga balatian.
0: Makal ka mo sa iyo, masuking abutika, kag lagaw man ka mo agbisita sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy para sa iban nga mga produkto sang Yes 12 Incorporated ni Boss Rems. Tawag na, XFM call and text line now na!
1: 0912-0076-793.
0: Ay, kay Cha Luzana, good evening. Ay, naghatag sa isang number. Ako gini matawag sa iya. May griton ka doon.
1: Dapat lang. Hello and good evening landa sa mga Bailon family sang Concepcion, Iloilo.
0: Amo mo lang na permi mo greetings, Sean.
1: Yeah, amo mo lang. Di sila nag-alantaw.
0: Sa ulo mo guro.
1: Ha?
0: Sa ulo mo guro.
1: Ari gani, di galantaw.
0: May galantaw, ah. Doon, may nagalantaw na. Ha, may ara?
1: Oo, eh. Tatlo kabilog.
0: Hi, Cha. Good evening.
2: Hi. Hi. Hi.
0: Nga nga, Cha, ang imo ngalan na lalaki ka man.
2: Ang nga, kundi nga, ang share ko nga pala ito ay Charlie Bilzano Jr.
0: Ah, pero daw lalaki guro, imugi na pangita kay Cha, Cha ang imugi mutang mo. Kay kung babae na pangita mo, gin full name mo gitani nga Charlie, oh, Charlie. Eh, para balaan nga lalaki.
1: Hindi kayo, Charles?
2: Hindi, Troy, ang kalabanan tawag sa tao sa akin, Troy, Charlie, pangalan ko, balig na, na-silent nilang Lee, kung mga ginatawag ko nilang at siya.
0: Ha, gin shortcut na lang. Pero kami nga mga baguanon mo, kami nga mga baguanon mo kilala, dahil lang babae ni Guro ay kay Cha ang pangalan. No?
1: Abi ko man ganaan, ikaw gina babae.
0: Pero babae gusto mo, hindi lalaki?
2: Oh, siyempre tayo ay Troy, babae, good Troy.
0: Hindi ka sagi? Hindi ka sagi?
2: Troy, makasala ko kay God.
0: Wow! Teka din ka, Charlie.
2: Kagay mamailan, Troy. Barangay Trabalab.
0: Ah, kadamo sa atong listener sa iyo mamailan, no?
1: Kung sa diin kayo, Subong?
2: Ari ako, Troy, sa kabantalan, Troy. Sa hapon nga magulang.
0: Te, kamusta ka muda sa mga taga-kabantalan, Charlie? Okay lang ka muda?
2: Okay lang, Troy.
0: Mayo kay Ari.
2: Dugan ako dyan at sinasin mo, Troy ka. Ano, Troy?
0: Ay, hindi lang pag-imit lang ang ngalan sa istasyon bala. Ay, XFM na kami. Oo, sa XFM. Hindi lang gani, pag-imit lang gani ang istasyon nga iban. Kundi, XFM lang gid, okay?
2: Okay, Troy.
0: Sige, pila na edad mo, Cha?
2: Ma, 21 ako tayo sa December 26.
0: Makalabot ka pa yan, December. Pila na bilog nubya mo?
2: Wala pa yun, Troy.
0: Ay, hala, wala ka pa ka nubya?
1: 21 ka lang, no?
2: Wala pa, Troy.
0: Dali lang, doon sino ka look-alike mo? Doon sino ka look-alike mo, Cha?
2: Ang botreya, kung may kalakalite sa kalibutan din, wala din siguro.
0: Nagtahon ko na lang din sa imo nga, ano ah, sa imo nga Facebook. Ba? Kita dahil ni Nunoy wow. Ang iyang abs.
1: Oo.
0: Ikaw niyang sa ano? Ang sa falls?
2: Oo, Troy.
0: Magrabi galaway dahil wow. Si Don po ba?
1: Oh, ba? Wow.
0: Estudyante.
1: Estudyante.
0: Daw si Long Mejia.
1: Priska pa.
0: Priska pa. Kabalagi si Dolph kung Priska ako hindi, no? Mm-hmm. Dolph? Priska pa ni sa Dolph?
1: Ha?
0: Priska pa ni sa?
1: Ambot ko nalawayan na ni sa
0: Eskwela ka pa sa Bong Cha?
2: Wala na, Troy. Grabe, tayo sa lang ko, Troy.
0: Te, naka-obra ka na?
2: Wala pa gamit, Troy. Gatang ita ako work, Troy. Kung ako nga-obra sa Bong, daw sideline lang, ano?
0: Ah, bali on call? Ah, on call.
1: Wow, galibod siya mais.
0: Diba si
2: Gus... Pero ano, Troy, sa 25, Troy, makuha ako exam sa military. Sa exam tayo na Mailan City.
0: Mayo pa ako makapasar ka na.
1: Tani, kabay pa.
0: Kay Kahubin pa si Imo, maski nang lanon mo na. Kay sa sa training pa lang daan magtag 21 ang edad may bato na ya.
1: No, dapat ka balo no? Kagadya magpalup.
2: Okay. Yeah. Andang gumi na daan try nga. Andang gumi na try nga mga gano try mga gano try kay siyempre tigado ko daan ako no branag yan ko daan yung kagatapas.
0: Kung makapasar ka, i-message mo kami ni Tulpo kay mapadala kami sa imo allowance.
1: Tuhod!
0: Oh, gagi! Hindi ka mapate. Abi mo, pigado na gid kami, ha?
1: Gani!
0: Oo.
1: Putya! Tya! Kabalo ka magpalup. Kabalo ka magpalupok.
2: Depende, Troy.
0: Si Dolpo na yung imong ni Soraya. Ako pa na ako magwa nga ako agi na.
1: Tuhod bala! Sabta ko bala, kabalo ka magpalupok.
2: Landed Troya, kayo wala po man yung kalupok.
0: Are, pamati eh, para daw may ara ka man sing ano, idea kung paano maglupok ka ni Dolph. Anong lupok ka ni Dolph? Liwat bito duha? Bogag nga.
1: Amo na nga lupok.
0: Be, doon kayo dalalaway itong lupok ka. Liwat. Bo! No? Te, ikaw bi ko no, cha. Ikaw bi ko no, sige be. Batian kami para sa to.
1: Wow!
0: Dumapatay ka ni siya doon. Ginahuyop yan ka.
1: Gani? Ako na yung gablow. Ikaw ang gajab.
0: Ano gusto mo sa isa ka babae, Migucha?
2: Ang ano lang, bro. Ang number one, bro. Yung mabuhat lang kagang ikatlakad daw. Bila mabuligan naman ko sa pangabuhay ng tawag, bro.
0: Ah, why na natin subong mabuot?
1: Why na subong mabuot?
0: Puro sa tanan, mga libakira, oh, chismosa, mga manapaltaan.
2: Hello?
0: Ha?
2: Ambal kong hello.
0: Ano, liwat? Ano ambal mo?
2: Ambal ko, why na? Sumong na bariya si Natray.
0: Why na?
1: Wala na.
0: Ah, ano na lang gid, tumalagsahon. Oo. Talagsa na gid man lang sa Malaka nga makita ka na mo na subong ang mga mabuot.
1: Kaya na pang lubong na sila.
0: Hindi ah, nahali na sila tanan. Oo. Dili, ato naman ubuson ang mga chismosa, mga maldita, mga mo naman ang ubuson ta. Kaya nahali na itong mga mabuot. Oo. Mga pilang edad?
2: Depende, Troy. Mas okay na yun, Troy. Mas magulang ko taon, Troy. Mga butang ko ba? Mga 22, 23.
0: Sige, ano number mo? 09?
2: 70.
0: Okay.
2: 263.
0: Ano to?
2: Oh, 63.
0: 263, the son?
2: 78.
0: 86. Liwat. Sulita. 09?
2: 78
0: sige, okay na na. Ulat-lata lang da. Damo da agi may message. Pilian lang sila ha. Ngarang ano bala? Para sa ano, tawag si ni gani, ano daw ang practical gani doon?
1: Ang din?
0: Ah, wala na lang ah. Hindi na ito yung alawan.
1: Wala ah!
0: Alamat, Migo Cha! Ag regard sa mga taga-kaban ka lang kagi mamailan.
2: Sige, Troy! Bye-bye!
0: Salamat, bye-bye! Okay. 26 after 10, mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: XFM!

0: isa ka professional boxer sa dad ng training, hindi ka maligawan kung sakin sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: symptoms persist sa doctor.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santo, nag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro ng tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3, na pampapasog sa atong natunan, pampagana sang uto, nagpampa-improve sa atong immunity. May santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami ta, super healthy pa.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 47 minutes after 10 o'clock and you're tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Padayon si Gabon sa programa nga Fall. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dosi lang ka.
0: Ginadulo na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system. Pinagi sa pagtumar sang non-acidic ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Awa. Pwede na kadayal ang mga nagapagita sa Gyapon sing mga nobyo kag nobya. XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and sa Globe 0915-8311-431 0915-8311-431. Good evening, gapanghatag para dyong XFM sa Rojas Capiz. Yes! We've got more radio sets for you. Gusto mo? Oh, lagaw ka lang to sila. Pangitaan lang si Ira o kung si manager.
1: Oo ah.
0: Oh, malamang ay kuradyo. Hindi nyo ko hatagan, mabakal ko. Amo man lang na mo, no? Kag, dali lang. Mayari pag may nag-message, o. Troy, good evening. Okay, siya malang Japon ang nag-message for me atong nabalaba. Balang iyang litanya, Vladol. Nakapoy na ako magbasa. Ang gusto ko kinabasa, ang lipot na lang. Namian ko na basta lipot doon, no? Basta lipot, sulod-sulod.
1: Oo, oh, ah?
0: Namamuyayaw ko.
1: Basta lipot kon lapoy, o.
0: Ay, may nagdaog na sa Santo ng Next FM libo-libong pa-premyo sa lain-lain ng mga winners sa kay lain-lain man ng mga radio station ang nag-facilitate sang Santo ng Next FM libo-libong pa-premyo. So, ang ilang ginobradol, nagbaka lang sila sa mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blister sang Santo Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santo Gold Coffee. Then, pilian na nilang apat ka mga Yes 12 products. Ang entries nyo, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations sa Negros kag Panay Island. Kag bantayan nyo sa mga social media pages sang tanan nga XFM radio stations, kag pamatian nyo man mismo man sa mga XFM stations frequency ang winner kung sa diin kada Biyernes. Kada Biyernes ang aton nga weekly draw, which is 3,000 pesos ang inyo madaugan. Kag nagahulat sa inyo ang 50,000 sa grand draw, may 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos nga consolation prizes. Siyempre, ano pang ginahulat nyo? Intragid ka mo. Kaya kung pwede lang kami maka-intra.
1: Gani man.
0: Kapila na taguro magdaog, Dolph, no?
1: Oo eh.
0: Kapila na daan ka sa Anton Gold Coffee nga ito na inom.
1: Ang mugid siya, kinarton-karton.
0: Kita mo, dugay-dugay, gold ka na.
1: Pwede na i-print ah.
0: Silver ka pa sa bungo kay 60 pa lang.
1: Silver ya.
0: Yeah. No,
1: 75.
0: Saan ako pa mag-gold 100?
1: Tapos na eh.
0: Ay, tapos na.
1: 50 gali. Lang gold.
0: Hindi, namin ko yagali. Saan ako makasintinarian?
1: Dugay pa. Dugay pa.
0: Centenarian. Pila ka din makuha mo gani kung maka 100 ka?
1: Mga 80 something.
0: 80,000? Pero bati ko kuno, maka 80, may mabaton ka na. Sakto na.
1: Siguro kay may ginatag mo sa gani sa 60 pa lang.
0: Ay, oo, gali, no? Pila?
1: Nubo.
0: Pila gani, naka-claim ka?
1: Do mga dos.
0: Dos mil?
1: Sa consignor ka pa lang.
0: Pero naka-avail ka na na?
1: Naka-avail na.
0: Nakuha mo na?
1: Wala pa.
0: Ti, ano tong forfeit to eh?
1: Maka-avail, ha?
0: Ma-forfeit to eh? Eh, wala mo ginawa.
1: Ano, ah?
0: Bagay, hindi mo man na kinanglan. 2,000, subong.
1: Damo pa man sila, damo mas labi, ano, rekubito, rekubito.
0: Wala ka birth certificate tao?
1: Ha?
0: Wala ka birth certificate?
1: Ngara eh.
0: Anong imong, ano, gender? Male or female?
1: Transsexual?
0: Mayara na galing mo na?
1: Transsexual, una pa lang transsexual yan sa...
0: Male, female? Ano
1: niya? Transgender.
0: Houses. Mayang gabi, line number one.
2: Ay, Troy, may gabi.
0: Mayang gabi, sino ni?
2: Ang mo nga, abid pa na, si Rams.
0: Si Rams, taga din si Rams.
2: Ano mo dyan?
0: Damusta si Rams?
2: Okay lang man.
0: Napaltak na ni?
2: Asuy!
0: Asuy!
1: O, tayo ipakita, be?
2: Hold daw ako. Are you?
0: Lubo!
1: Oy, picture ka isin sa amon, ah.
0: Di ka salimod dyan?
2: Sala, salimod dyan, ah.
0: Te ano to gani work mo gani Ram sa lipat kami ha? I ano gani ipadumdum sa amon gani iliwat.
2: Masayista eh.
0: Ay oo, ang masayista to.
1: Okay oo.
0: Na ano, nahandol mo na ni si Dolpo sang una sang sa Iloilo, nakapamasahe ka ni sa iya or nakamasahe ka ni sa iya?
2: Oo.
1: Naka-work ka sa ano, 'di ba? Sa lapas sang una.
0: Guys, ano?
2: Oo.
0: Te nahandol mo si Dolpo. Suplado no?
2: Oo.
0: Suplado.
2: Buklada.
1: Mayo, kaging kurikan mo.
0: nga man, hard ang yagusto or smooth lang?
2: Soap.
0: Ha? Hindi ka sa smooth, sa soft yun
1: ha?
0: Ano na, sabon nga soap?
1: Duha mo na ka, ano?
0: Kaklase?
1: Kaklase ang masahe.
0: Ano?
1: Ha?
0: Ano?
1: Soap kag moderate.
0: May hard pa ya, lagpat kayo mo yan.
1: Lagpat, ikaw yung palagpat.
0: Ah, may hard pa gani, Migo, Rams, no?
2: May hard.
1: Sugiran, taka ko nga, nagduwa na lang.
0: Kay?
1: Ha?
0: Kay?
1: Ang sob, sob-sopon anay. Ang moderate, moderate-so na lang. pati ka na.
0: May ara sa galiya, justification galiya yan, no? Ba, domayo sumong iya nga huni, no?
1: Nagyan mo na, Ram?
0: Nakatag sa tips, eh. Mo, Ram, sula?
2: Wala pa.
0: Pigaw. Pigaw nga kliyente, wala gatag tip. Bisan 100 o kung 50? Okay, gatag, Dol?
1: San chimpo to, ano, 50 pa lang to, yaga pungko pa lang na.
0: Aha. So, subong ayahan, mga pila na?
1: Pungko guro. Ang pungko guro subong 100 o kung 150.
0: Kung pungkuan mo ya?
1: Kung pungkuan, depende.
0: Lain ba ginaya kung pungkuan mo?
1: Oo eh.
0: Gali. Te Rams, mamasahe ka pa sa yaliwat? Hindi.
2: Nga
0: nga nakatawag ka subong, nahidlaw ka sa amo ni Dolpo.
2: Ay,
0: daw kami wala.
1: Teka na. Amo ni sa amigo ni ninya, no?
2: Hindi. Lain to yan.
1: Lain to saya.
0: Lain to saya. Ang daw taga dito sa kahit tagantiki. Ari sa limod dyan para siya. Nga nga nakatawag si Migo Rams. Wala labot ka na hidlaw sa amon.
2: Kagmang
0: ita. Saan kakulit man? Bo. Hindi kagid yan magsurinder. Nagligad. May nakwa ka. Wala.
2: Wala gin.
0: Why ka may nakwa? Pwes, si Dolpo ang makwa sa imo. Gusto mo? Mapiyong ka lang.
1: Ano?
0: Ay, hindi sa galing kakita. Nga papiyongon to pa sa hindi sa galing kakita.
1: Sorry. Pamuklato naman eh.
0: Sorry lang. Pero balaan mo muna kung ano siya do? Kung in love siya sa imo?
1: Oo eh.
0: Ano,
1: may takipusoon mo na sa?
0: Oo ah. Pero hindi kisaya ka bantay kung kuoton mo sa.
1: Ah?
0: Hindi kisaya ka balong kung ginakuot mo siya kung wala. Kaya ti...
2: Uyata ko na.
0: Ha?
2: Uyata ko na pa, di ako kuot eh.
1: Uya, bisan uyata nyo pa na iya.
0: Hindi mo kidya makita nga daan kung sa din ni amagi ya kamot ya.
1: Mm-hmm.
0: Ang kamot nga daan ni Dolpo. Ang kamot na ni Dolpo nga daan nga bisan ng kubra, hindi makalusot mo.
1: Amo ni nga sila nga kamay na gumagapang.
2: Rick.
0: Okay, isa nga daan. Iya man ni ginaano. Iya man ni ginaabusaran ang iya nga ano, ang iya nga pananawan. Aray.
2: Oh,
0: aray. Inanto ka kaya ang gamasahe sa akong di kita. Ako ni bala tusok-tuslo ko nire dapit do. Takson-takson tabi. Takson-takson tabi kung dako gimay na kung gamay. Oo, oh, di ba? Ha?
2: Dama-dama-drama, ha?
0: Ay, hindi na kami mag-drama, kamahal. Sa amung talimpi kung mag-drama kami live on air, oh. Ah, makadlaw mo lang sila. Tapos wala man sila nag-participate sa amun. Nara bala mga impronto nga drama, bala nga, wala na script-script, kaysa dyan na iya, dop, no?
1: Oo, eh.
0: Oo. Tiso mo nga mo, mabulig si imo, migo. Ano ka din nga, ala niya, Rams?
1: Rams.
0: Ano, pangitaan ka na, Amon?
2: Pangitaan lang ko sa community na kasada ka, hindi lang buot, ah.
0: Oo, sa tingog lang ka mo mag-istoryahan na, eh, no?
2: Oo, eh, hindi ko man po kalanta ka, hindi ko man mapitaan.
0: Oo, ti, paano nabikaron kung hindi man makahambal ang imong, ano, ang imong textmate? Oo. Chat na lang, eh, no?
2: Ano ba?
0: Oo, may ara man niya. May ara man, di ba? Apa, may ara, ah.
1: Baka balon na sila mag-text siya.
0: Oo.
2: Oo.
0: Di ba? Wala ka na nakita sa bakulod, dumudamod sa bakulod, sa SM. Hindi ako permi ka pa masahe sa akong tiil ya. Dol, tiil ko
1: naman. May akong tiil lang.
0: Isa ka oras, Dol, pa. Kadami yung masahean, kaya wala istorya-storya mo.
1: Toon.
0: Nung kay isang daan sa mo, pamasahe ka, tapos maka-istorya, para sinibay kay ano, kay Rams, do hindi kaya matulugan, kay dugay-dugay lang pamangkot. Ay sir, sa din ka gaubra? Ay sir, nang pila na edad mo sir? Ay sir, ang tupad balay na munto bala sir, muna, kadamo istorya doon, yung katulog.
1: Ang katapusan niya pamangkot, ano?
0: Ha?
1: Ang katapusan niya pamangkot, ano?
0: Sir, buka ka na?
1: Sala.
0: Ano?
1: Ha?
0: Ano?
1: Sir, extra service.
0: Oh, lai na imo ya. Balaanon mo gid nang gasulod sa mga mo na kula ko niya katry.
1: Ano kaya ako nagani?
0: Dito ko nagarikta ko ya sa SM, dito ko ya sa mga apa ya kag pamasahe di sa konti ili okay tapos mapiyong-piyong ka muna kalinong-linong sa palibot.
1: Pati na Rams ang apa nang gidadala ya kay. Hindi ka singit. Tapos na ng guwapa nga mga pa.
0: Wisit ko na si Dolpo niyo. Naimo mo na guro sa guwapo nga pa ay.
1: Ha?
0: Naimo mo na guro sa guwapo.
1: Imo ganyan sa bulang sapa pa.
0: Nadumduman ko. Nadumduman ko si Heart katol-katol bala.
1: Oo.
0: Oh.
1: Apa. Ay, wala na siya kapanawag, oh, no?
0: Apa ko nung iyang namigo ko nung mo. Hindi wala gindiya gambal-hambal kasi niya sinyas lang.
1: Sinyas-sinyas lang.
0: Iya, umumun. Maya nga umumun na muna. Pag-ara na ko. Ate, hindi mo niya makahambal, magalito na gawin. Pero jury lang sa do lang yaya eh, makahambal. Pero kung normal lang, hindi kanya makahambal yung dog.
1: Ah, kung normal na, do rimig.
0: I-try mo ko ng dog videohon mo.
1: Nga?
0: Kung makasinggit yun man.
1: Ah, nga pa.
0: Tiga na. Oh. Mika. Ang nami tani kung ga-chat sa ato no.
1: Tani eh.
0: Ay importante ang ila pala matin-an kay ti maka smile man sila no. Kadamo gid bala tudol nga ra balang para sina nga may mga ano, may mga disability. Oh. Pero believe man ko sa ila kay nga nagabato Japon sing patas kag nagapangabuhi para may suportar sa ilang pamilya. Para sa ni kay Migo ko ano, Rams. Pila na ayan kabilog ni iyang ano nubya.
2: Wala pagigyan ni.
0: Uy, pagid ka try gid. Hindi kagid guro para sa babae, Migo Rams.
2: Depende na.
0: Kay Dolpo kagid. Kabi mo sa kaduga sa kadugay-dugay nyo na nga nagminasayay sa una sa Gaysano Lapas. Until now, kasunod-sunod ka Japon saya. Si Dolpo single man Japon, ikaw single man. So ano Dol?
2: No.
0: Bato ka sa bulag?
1: Ah, mag-desider mo lang sa iya. May na kay mapatindog tayo sa ato niya massage parlor.
0: Mag-desider. Pero guwapo ni Guru si, ano no?
1: Si Rams.
0: Si guwapo ni si Rams, no? Kaya kay tiyan mo lang na iya eh. Ti ano man sa iyo mo, desideran mo na lang? Kamu na lang doon, amigo Rams. Okay lang sa iyo mo?
1: Depende ganyan sa iya. Sige na kay kabalo man ko magmasahe.
0: Oo.
1: Amo na lang natin pangabuyian.
0: Ano gani, ano gani tunog sa masahe gani?
3: Ha?
0: Grabe daw, giting lang. Sige na, Migo Ramsey, plug mo number. Ah. I-describe mo nga kaugalingon kung ano na pangita mo sa isa ka babae. Go ahead.
2: Ako si Ram sa Moreno ng kaga 5-6 na kaitan. Kaga pangita ko sa kakolimito nga willing mo si pagpenta ko kay daw kaburing sa mong sanggag ko.
0: Ba? Buringan
2: sa kaya? Sa ito. Ito. Ito number ko. Ari. Number ko. 09-05-195-1268
0: Oh, isa na lang kay basi hindi ayawan sila ka ano lagas. Isa na lang hinahinay gamay.
2: 09-05-195-1268
0: Ara na. May matek okay. Si mo dugay-dugay yan.
3: Oo, si Mayra.
0: Mayra.
3: May rabis.
0: Migo Ram, salamat. Regards sa mga taga-Limud dyan.
2: Thank you, Troy.
0: Bye. 3 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palupon nyo si Katropa Troy Tisoy.
3: Kag si Katropa Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
3: Exciting! Exciting!

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Herbo, food supplement for men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
1: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Woo!

0: 25 minutes after 11 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Uy, sa mga ginapanuhot, kag nagapala na kita ang kalawasan, may the best kami nga i-recommendar sa inyo ang Santon Plus Herbal Oil. Very effective sa inyo kalawasan nga nagapalanakit, Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung gusto mo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, mag Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Mabakal sa inyo mga suki o butika, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede pakatawag ang mga nagapangita sing uyab. O kung uyub, uyab kag uyub.
1: O panawag na kamo sa 0912-0076-793.
0: Sala.
1: Ano man?
0: 6693?
1: Ano?
0: 693 ang bal mo?
1: Palagpat lang ah! 793.
0: 69 ah. 69 ang bal mo.
1: Palagpat lang ang bala. O liwaton ko ah. 0912-0076-793.
0: Aw, so sabi ko 69-3.
1: Gandong ka lang ko.
0: Dial mo ako sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kaya siyempre, ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, millions worth of prizes nagapadayon hasta ini sa week 12. Last Friday, yara na kita sa week 3. 5,000 pesos ang inyo madaugan kada simana. Friday amon nga draw ha, every Friday. Pero kung magabutan pangalan nyo, 5,000 ang inyo nga madaugan. Simple-simple lang gin mag-intra. Ngita lang ka mo tansan o kung bakal ka mo sang Gold Eagle King o kung 320 ml sang Gold Eagle Beer. Ang tansan sina hindi nyo pag-iaboy, gamit.

0: Isang cellphone, may cash prize man sa giyapon, ka-grocery package.
1: Okay.
0: So what are you waiting for? Join na. Damo sa nga mong promo di sa SMM. Hindi mabangbang. Damo, damo, gid. Sila na lang masurinder, hinulogizing entries.
1: Correct.
0: Okay, kapuyan sila ako na magsaka. Araw-araw tapa nga. Ang sangunang ang mga registration, naragay sa fifth floor.
1: Gani man.
0: Amon, second floor lang.
1: Lipot-lipot na nalang tan.
0: Pero lang, nagin man bala tuod ang mga panginawaan kung gakaidad ka na, Dol. Medyo hapo na gid dyan. Labi na gid kung hindi ka mag-diet.
1: Correct.
0: Kaon ka lang Japon sa iyong paborito ng pagkaon.
1: Jason.
0: Hari na, ginahapo na ko subo.
1: Amo na gani, mamangkot pa ko tani, are you talking to yourself?
0: So, bukas naman kita mag-in of the night sa Phone Pala programa. Thank you so much sa mga nagpamati ka, nag-intra sa amo na programa. Sa mga tech on duty subong, sa tanang station managers, sa XFM station sa Negros Agpanay, thank you so much. Sa ngalan sa amon nga CEO, boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dofilangka.
0: Nga nagasiling, adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting! XFM. XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mo ng gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
7: Oh, no.
6: Sa imo, nagpauli.
7: Aray ko.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ka mo, kon may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
3: Oh, galit. Diri yun.
4: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan?
1: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Sanson Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Excellent.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids, tamay napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magsasal oil.
1: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Pabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Pabili sa mga butika.
7: Eggs.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
6: Oh, gali. Diri yun.
7: Ah, dali na.

0: Plus Herbal Oil.
1: Geniable yun, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
0: ko. Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminuria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
3: Mag-sister pain.
6: Muscle fever.
3: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
6: Mag-sister pain.
3: Kahit anong pain.
6: Fast and safe.
3: Sister pain.
5: Symptoms persist.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Maghisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At mga panayin pa rin natin. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
4: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung meron na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, ang katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
3: Yes, birthday, ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin, ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan, no? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan kaagad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMJ Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health. Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpukonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo ka agad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger dok, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
4: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan, ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Sa siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede rin maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyenteng mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat at ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa, no? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede ring maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies ano, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60-80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan. Kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
3: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
4: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system mm-hmm. natin, ina-attacking niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane matatagpuan niyan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release siya ng fluid na tinatawag na synovial fluid mm-hmm. na nagiging way para ma-lubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane may lining yan at yun ang tinatarget at pag nasira yun, eh magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
3: Nako.
4: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae.
3: Mm-hmm.
4: Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
3: Mm-hmm.
4: Yan. So yun yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaring mas maaga pa.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuon nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silika, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang mm-hmm. bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, mm. pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms?
3: Mm-hmm.
4: So, dudurugin nito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat yung malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
3: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? Or yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis mm-hmm. ay, or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
4: Yes. Ano?
3: Maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minalas-malas ang tawagin. Pero pwede mo pa rin ano, pwede mo pa rin ma-prevent
4: yes,
3: yung pag-triggers niya through your lifestyle and
4: parang
3: then
4: ano
3: through supplementation.
4: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition mm. yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
3: Tama.
4: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
3: Oo.
4: O, diba?
3: So, mga kababayan po natin, ano? Maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano? Nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Mm. Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
4: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman. Tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito. Pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
3: Mm-hmm.
4: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
3: Mm-hmm.
4: Oo, ganun yun. Pero ito, kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test yung gagawin sila, partner, eh.
3: Ayun, ha. So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong pong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, or pwede nyo bisitahan ang ating pong mga Yastrel Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panglalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X, epektibo, sumukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Sunson Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunson Plus Coffee Mix.
5: Sunson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
7: Ako si Carla, hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Langga mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadis natin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang ating pong Santon Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Santon Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis.
8: Ang Santong Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? Mm-hmm. Pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, tinutulungan po niya na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
4: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
8: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, huwag pong kalimutan mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po mga kaibigan ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Ang atin pong complete trio or ang atin pong ultimate trio panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Dok. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
4: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo ng mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albula yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung cayenne o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO at ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
8: Modulator.
4: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sinong kalaban, sinong kakampi. Kaya ina-attake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
8: Ayan. Ayan. So mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin mga kaibigan para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio mga kaibigan. And po, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
5: The Secret of Health!
8: Mga kabayatin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at yung pong text line 0969-609-6545.
5: Secret of Health, live advice.
8: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc? Ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
4: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol. Ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's a fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
8: Mm-hmm. Yun na din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung suplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan mga kaibigan pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan mga kaibigan. No? So mas magandang i-partner po yan sila mga kaibigan. At isabay nyo rin yung Ultimate Trio natin ano? Sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina na talaga. No? Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
4: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot siya ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo. Then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
8: Grabe.
4: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, eh nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa, habang umiidad, eh bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
8: Ayan. So mga kababayan po natin na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan. Ano? At yung iba pa na organs sa ating pong
4: pangakawa. Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
8: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 8.

0: na lang ng turbo.
1: Ayun.
0: Oo. Para bumalik yung sigla niyong mag-asawa.
1: Okay. Hello sa mga kabayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong mga lugar. Ako Dok, alam po tayong oras. Napakabilis ng oras sa atin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating po mga avid listeners.
0: Ang ating masasabi na, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin ang Panginoon nawa, awa pagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. ang Alkaline na Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako to, sir.

0: Yes, aking kututan ni Lilo. Sa ako call center agent. Pero migit ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagi niya ito siya kung sang cess the pain. Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Cess the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Diet na kubuwas ah.
1: XFM.
3: Patropa mo.
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, nagapalayag naman sa kahanginan ang palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Mga exciting na balita, informasyon kag mga istorya, mabatian sa pagpangalagad natin sa Exciting Pilipinas program. Dream Abian 6FM, ang Radio Patrol Iloilo, 100.7 kHz sa mga lidasuan sa inyong mga radio. On FM band 100.7 ha, kita mabatian sa ere o kun sa inyong mga transistor radio. Makita man ninyo kag mabatian kami sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas. Exciting
0: Pilipinas. Fecha 24 na kita subong sa bulan sa Agosto mga abyan. The first working day of the week, Lunes kita nga adlaw subong. Manami ang panahon, medyo masanag, matawhay ang mga kahawaan natin, wala sa madamol ng galom. Wala man kita sang ulan nga eksperyensyahan, naling kagabi, tub-tub kain na sang kagahon. Pero hindi kita manging kampante mga katrupa. Ang siling sang mga eksperto nga ang manami nga panahon, antes ko nung mag-abot ang bagyo, kag bag-o lang maghalin ang bagyo.
1: Exciting!
0: Mo't silingon kay subong nga adlaw o kung kagabi kagtub-tub sa sining nga matinion. Naka-experience kita sang manami nga panahon, nagamadlos-madlos man ang hangin pero wala sang ulan. Pero hindi kita magkampante, ulo-ligmat lang kita kay may duha ka mga low pressure area nga ginamonitor subong ang pag-asa. No? Ari sunod sa pag-asa sa pinakaulihing nga report nga nabato natin mga biyan sa pinakaulihing sitwasyon sang panahon. Ang pag-aligmat natin mga abyan, magapabilin tub-tub sa sininga mga tinion. Bangod nga ginapananaw sa pag-asa, kung gina-forecast sa pag-asa, nga maging super typhoon mga abyan, mga katrupa. Kung makasulod na karon nga adlaw sa Philippine Area of Responsibility, ining isa mga abyan, ka-tropical depression nga maging super typhoon ini. So sa sininga kang tanan, hindi kita magkampante. Dapat aligmat lang kita kay sunod sa pag-asa, may kahigayunan kung dako ang chance sa sining maging super typhoon ang bagyo nga si Saudel nga gina-forecast magasulod sa Pilipinas mga abyan subong adlaw. Unahon tani karon ka tropang Alex ha, i-remind mo ko at 5 o'clock makuha kita sang pinakaulihi nga weather forecast kung weather bulletin nagikan sa pag-asa. Kay wala ginadula sang pag-asa, dako ang chance sang super typhoon nga ini. Ngayon si Bagyo Saudel nga may super typhoon. Ha? Ang ini mga biyan nga super typhoon na siplatan sa Gua Pasang Par sa karayon nga 2,085 kilometers sang east sang extreme Luzon. Baskog ang hangin nga dalaya sini. Kay sunod sa pag-asa, ang hangin nga dala mga biyan sang sining bagyo nga may chance nga maging super typhoon amo ang 165 kilometers kada oras kag may pagmadlos nga 205 kada oras. So medyo mabaskog ini mga biyan, ginalauman nga magasulod ini sa Pilipinas karon nga adlaw. So subong medyo nag-experience pa kita sang medyo nga manami nga panahon, wala sang galom, wala sang ulan, wala sang pagpanagoob. Pero balantayan ini nga sitwasyon, no? Pananglitan nga makasulod mabyan sa Philippine Area of Responsibility ning super typhoon nga kategory mabyan. Maglabay lamang kuno ini. Pero amuna na ang balsang pag-asa, monitor lang gid kita. Kaya hindi mapaktan mabyan ang pag mulumadlos ng hangin base bala may dalaman nga ulan. So karon 5 o'clock. Basta muna may bagyo mga biyan nga sagwa pa sang par mga 2,000 kilometers pa ang distansya. Pero may chance nga maging super typhoon, no? Kabay pa nga hindi lang inigin maghanot diri sa Central Luzon kag sa Northern Luzon. Kabay pa nga daplis lang ha, pareho man sa mga naglalabay ba nga mga bagyo nga nagdala lang mga biyan sang ulan, masunsun nga pag-ulan. Pero bisan pa, no? Bisan wala sang dalang mabaskog hangin. Pero sa masunsun nga ulan mabing ginabahagi hapon, ang pila kabahin sang Pilipinas, pila kabahin sang Iloilo Province, kag bisan diri sa siyudad sang Iloilo, mabatsagan gapon ng mga pagtuhaw sang baha. Amugin man na, Agosto ah, no? Makalampuas kita sa bulan sa Agosto. Puraot nga panahon, permi pa naga ulan, permi pa naga bagyo. Halong kamo sa mga kabataan nato, sa mga adults, sa pagbag-o-bag-osang panahon. Puso subong ang trangkaso, ubog kag sipon sa Western Visayas Medical Center. Kadamo sa mga pasyente dito. Kahit bala kumagin na kulang ang mga narsista, nagiban pa ang mga medical-related professionals naton. No? Damo sa mga pasyente subong sa Western Visayas Medical Center, ang aton government hospital. Alam mo na, kung mahimo pa lang makalikaw kita sa mga pamalatian, dapat aga pa, protektado ni kita sa mga vitamina nga makahatag sa aton sang proteksyon. Katulad sang vitamin C, nga alkaline-based nga vitamin C, mga biyan. Ang Santone vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Bisan wala kita makapamahaw sa aga, kung luyag ninyo nga makaangkon sang proteksyon gilayon, batok sa pamalatian nga uso subong, tumarnak kamo sang Santone vitamin C. Kami diri sa istasyon, mga biyan, kung kaysa ginasalakay man kita sang mga trangkaso, pero daw hindi gin makaatraka kay nagatumar kita sang Santone vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Dapat adlaw-adlaw gid may vitamin C kamo. Ang vitamin C amo ning pinakailoy sang mga vitamins, no? Tumar gid kamo sang vitamin C. Ang iban daro ka pangalang-alang pa magtumar sang vitamin C kun aga, kun timprano pa, kay basi kuno maghilab ang sulok-sulok nila. Inaya sa kinandan sang una pa na subong may bag-o na nga vitamin C, nga alkaline based nga vitamin C. Amo ini mabi ang Santone vitamin C, no? Likawan gid naton nga maka bisita sa ospital. Subong grabo damo gid sang mga pasyente sa Western Visayas Medical Center. Siyempre, government hospital. Luyag da, kita talang nga makakini. Kag makapangitas ang paging, nga kung may mo palang, hindi kita ma-hospital, hindi kita magmasakit. Kaya diri sa Pilipinas, mga abyan, bawal ang magkasakit. Kamu na ang halungan, tingin lawas ta. Mahal ang bulong diri sa Pilipinas, kag ang mga medical, mga hospitals naton, kag mga doctor services, mahal, no?
1: Pilipinas! Exciting!
0: Amo na kung mahimo pa lang, bao. Sigit kita, dapat matapikan sang pamalatian. Amo man ina ang rason, mga bin, nga kadamo subong sa mga kumpanya lang katulad sa Gesto Health Incorporated. Nagamanufacture sa mga alternative medicines sa bugod to bala nga mapaganhagan ng impact sang tuman kamahal nga mga bulong subong, no? Bisan sa mga vitamins lang gani, basta sa mga branded ka nga mga vitamins, ah, kugon ka man nila. Amoy na, mga pinapasalamat lang kita bagod may mga alternative medicines kita nga maging alternatibo naton sa pag-aangkon sa mga bulong, mga food supplement kag mga vitamins nga hindi git kinanglan nga nagikan sa mga international companies. Kaya bala naman kamo sa mga international companies. Siyempre, may mga taxes pa na dire sa Pilipinas kag mahal man ang shipment. Ang pag-forward, mahal man. Kaya muna ang mahal. Subong sa mga kabataan, usogid ang sip-on trangkaso. Halong-halong gid ah. Subong nga mga tinion, pagbaylo-baylo sang panahon, halong gid. Magtumar sang Santone vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang oras sa Pilipinas, 47 minutos na ang nakaligad, mga biyan, sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga exciting nga mga balita, pasiplat abi kita sa aton nga kasaysayan. Bangon, mga biyan, nagapati kita diri sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo, nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi rin makakarating sa kanyang paruroonan.
1: Exciting Pilipinas!
0: May makuha kita nga maayong mga pagtulunan sa aton nga kasaysayan. Kaya balo ka mo, ang history gabalik-balik lang. History repeats itself. Ang kalibutan, bilog. Tuloy lang ang tiyog.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang Agosto 24, mga katrupa, sulo sa kasaysayan nga gina-review naton subong sa August 24, 1896. Amoy ni mabi ng pagsugod sang Philippine Revolution. Nagmarka, naghatag sang inspirasyon sa mga katipuneros naton nga mag-revolusyon. Nagasimbol sila sa puluyan ni Melchora Aquino mga byan. Kag ditog formal nga gintukod ang mga naglain-lain nga grupo. Agod mabiyan nga magkontra, mag-ibwal batok sa Spanish colonial rule. Ang mga katipuneros nagtipon to. Nagkato sa puluyan ni Melchora Aquino ukon tandang sura dito sa Banlat. Nga nagsirbi mabiyan nga isa ka importante nga puluyan kag sanktuaryo sang mga nagmalasakit kag mga nagkalapilasan nga mga katipuneros. Kabatyagan pa mga byan ang kaisog sa mga Pilipino sa tung una mga panahon nga nagakontra sa Spanish colonial rule, nagakontra sa American rule kag sa Japanese rule. Wala sa rule. Pero subong niya, may harang kita ng mga opisyal sang gobyerno nga luyag magpa under rule sa China. Ibang tatong mga kasimanwa sang una do, halos mapatay, bisan wala armas, bisan binangon lang. Mangin matay para pangapinan ang Philippine sovereignty. Sinkwinta minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sherwin Marcuwi ara na present sa attendance naton sa aton nga Facebook page. Palihog lang ang Facebook pages naton, XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog like, share kag i-follow para nga may mga update kamo adlaw-adlaw sa mga balita lokal kag nasyonal, no? Kay Ma'am Aloha Beko, araman sa atong linya. Sa kay Mark Joy Rebalo Alayon, gaupod man sa aton sa sini nga mga tinion. Manami subong palibot sang syudad, baw kalimpyo sang dalan, at limpyo-limpyo. Aga pa ang aton nga mga street sweepers nagyanta. Nagabit-bit na sa ila sini nga mga dustpan kag mga silhig. Agud limpyoan ang aton nga mga dalanon. Pagbugtaw ta sa aga subong, bisan lagawon nyo ang mga dalanta. Limpyo, palakpakan ta sila. Mang aga sa kay Elmo Castañeda, Mike Ardenio, Inchik Oro alias Builoto. Sa kay Tutong Uga, kay Tutong Gardyan, Tutong Castrasyon. Sa kay Tapapang Ray Tanyo. Karon ta maparak sa mga balita, makabulubog tao kag baka bangon-bangon ni iban. Good morning, Freddy Cabillora Macaroncio. Abi ninyo sa iban nga bahin sang Luzon, katropang Alex, may mga lugar dito nga suspendido ang klase. Ang ilang nga face-to-face classes. Mayo na gani kita diri sa Western Visayas, sinigid kita apektado. Sang sining nagahana nga magsunod nga LPA o kun nga bagyo, no? Dito ya sa Luzon, damo sa mga lugar na ito gangin pang deklarar nga ginasuspend nila ang face-to-face classes.

0: Grabe man itong natabo sa kamari ni Sir, no? Ining isa bla mga ben ka responder o kung isa ka police nga nag-responder mga ben sa isa ka call for a police assistance, no? Nga sa diin mga ben, bao grabe man eh. Amo niya kung kaysa ma ano kita makasiling kita nga may mga police pagid nga damo pagid police nga willing mag ano mag ano bla mag taya sing ila kabuhi. Agud nga matuman ang ila sining ginsumpaan nga to serve and protect, no? Kay balo kamo dito mabiyan sa Luzon. Pasensya na sa medyo nagano sa mga nagano bla nag wala pa nga pina medyo sensitibo ibini mo, no? Pero dapat na dalon tani kay man ano ni katama ning inspiring story ini, no? Nga sa diin mga abyan makahatag ini sang inspirasyon sa aton sininga mga kapulisan. Dito katrupang Alex, no? Grabe ni natabo dito sa dingan nga lugar ni sa Camarines Sur. Nga sa diin mga katrupa nautod gid ang kamot sang pulis bala dito sa Camarines Sur. Nga nagresponde sa isa ka call for assistance, call for police assistance. Kay man may isa dito ka tawo nga nagabitbit sang iya nga binangon, nagapanghangkat sang inaway, no? Tingnan na nagresponder ang pulis. O galing mga byan ang pulis nga ini, tuyo kun tani niya nga ipakalmahon bla ang tawo nga ini nga nagabitbit sang binangon. Pinagi sa isa ka matawhay nga negosasyon. Pero wala mga bin madiparan sang pulis nga sus. Wala sang kadlok nga ginsulong sang sininga suspitsado. Ang pulis nga nagtuyo nga magnegosyar nga pakalmahon siya kag magsurrender. Waay gid maka panagang ang pulis mga bin dito kag ginlabo ang iya kamot. Ang iya nga kamot mga bin nga naigo sang matalom nga binangon sang ining isa ka ginakabig nga daw may diferensya sa paminsaron. Huh? Pero ang ining suspitsado nga may diferensya sa paminsaron na ano man ah, napakalma man kay gintiro sang mga kapdanan nga pulis sang biktima kag naigo ini mabiyan sa hita dito mabiyan kag na pakalma nila. Pero ang pulis mabiyan nagahigdaon nagaaruy-uy sa kasakit sang uigo sang iya sining kamot, no? Gindala gilayon mabiyan sa pinakamalapit na ospital dito sa Camarines Sur. Matapos katrupang Alex nga natinguan ha, nga natinguan pa. Nga amo ni isa ka interesante pagid nga parte sa istorya kay nasugpon pa mga abyan, mga katrupa sang mga doktor ha. Ang kamot matapos ginlabo sing isa ka lalaki nga may diferensya sa iyang paminsaron. Madinalagon nga ginpaydalom sa among nga operasyon ang kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya. Ginapatigayon ang pag-monitor sang iya sining nga nasugpon nga kamot mga abyan bangod sang kalubha sang pilas, no? Siguro wilwig lang siguro katropang Alex, no? Ay gid mingin maguro magtabog ano. Wilwig lang siguro. Tiba si may mga buhi pa lang nerves kag nasugpon pa. Amo ni basta mahingagaw sa ospital. Pero kun nadugay-dugayan pa ni base kun malubok bla, no? Pero may istorya man sina katropang Alex mo. Nga may isa pagid ka balita mga dugay na to. Siguro mga 10 years na to. Ining isa bala kalalaki sa kabana nga na dakpan sang iyang asawa katropang Alex nga naga ano nga may ara siyang choking-choking iban nga babae. Sa kaakig sang babae sang asawa pag tulog sang bana nga daw na umukan na muok-muokid nga pagtulog bala. Dito kag inutod niya ang ano pichurukoy ni Mister. Oh. Maayo nang katrupang Alex, mga katrupa kay wala gid blama papok magbulag bala. Sayang ano sayang ano gyud na ning sayang Gani nang puno-puno gid ba. Why ma why gid mautod sa tungol niya. Tigini nga gaw to hospital. Sa tuyo nga isugpon man. Duma mo man ibla sa mga kamot ni sa kamot ni nga nasugpon man. Nasugpon man to ang ano si John Johnny ano sa isa ka lalaki bana na dakpan sang iya asawa nga nagatsuking suking sa iban nga babae. Justa na sugpon, pasalamat iya, no? Pero sa ngulihin ng akig siya, mga isa ka semana, makaligad nga nang magdinalag ng operasyon niya, nabalik ang utod nga bahin ni John John sa iya sining tungol. Sus ka akig sang nagpa-opera katro pangalis 1 week after ginbukad. Ano man nga pagkamalas, nasugpon gani pero baliskad. Baliskad ang pagbalik. Imbes nga magtangla si John John Firme, nagaduko. Baliskad mo. Amoy na mga bina mga emergency assistance la. Kung may ngagaw sa ospital, hipay ngagaw sa ospital ah, no? Subo nga bin, may mga protocol ng mga responders eh. Nga hindi ko pagtandugon anay, base sala ang pag-maneuver sa ang pasyente. Ilabi na sa mga biktima sa vehicular accident, no? Hindi kita na pagtandugon until such time nga makaabot ang mga responders, emergency responders, for proper maneuvering. Ngayong aga sa kay Ma'am Rosaline Sabino, Kureska, upod sa aton sa sininga mga tineon. Sa isa ka porsyon, sa isa ka banwa, dream up yan sa probinsya sang Iloilo, ginahimo na ang iban nga drag race. Sa Dumangas, may ginahimo na ang track race. Sabi nila, racing track mga biyan isa ka porsyon sandalan na sa Dumangas. Diri sa Santa Barbara, muman, may iban man dream up yan nga nagagamit sa highway, halin mga biyan diri sa may pabiya, pagkanto Santa Barbara. Sabi nila, racing track. Dira gina-testingan ang kadasigun sa ilang mga motorsiklo, no? Bisan ano pa nakatadlong mabiyan kay lain na iya, hindi na iya racing track. Lain ang ginagamit ng guma sa mga motorsiklo nga ginapakarira. Kaglain man ang texture, ha? Sang mga dalanon mabiyan nga ginapakarirahan sa mga motorsiklo. Di isipon nyo mabiyan, dira o may mga nagbinungguanay ng mga motorsiklo sa barangay, sa isa ka barangay dira sa Dumangas, Iloilo. Erox versus Rusia, ha? Wasak ang pangunang porsyon sang motorsiklo sang Erox sang nakabunggo sa nagasugatan niya sining Rusia motorcycle sa sitio Pantalan, Barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo. Ha? Amo na mga abyan kong kaysa, may mga kapitan nga nagabantay sa ila sining mga barangay nga ginapang sita ya bala ining mga nagapangkarera nga mga nagadrive sang motorsiklo. Dito sa Antiki, may atumantong ginsita sa kapitan nila ang pila ka mga nagalalabay lang ng mga tricycle o kung motorcycle drive, drivers nga nagapakarira 10 oras sa gabi, 10 oras sa kagahon. Kaya ka disturbo bla, no? 10 oras sa kagabihon, kagahon, ngayon sa kahaponanon, nagapakarira ni mga motorsiklo. Kalabanan sa nisila, wala helmet kabataan pa nag-drive. Kagang iban sini mga abyan, modified pa ang mga tambutso kagahod. Grabe nga all sa mga pumuluyo. Amo na nga ang LTO, panawagan ta sa LTO, hugton pa ninyo kutani ang pagmonitor sang sini nga mga motorsiklo nga nagagamit sa mga open pipes nga mga mufflers nga nagatugas ang tuman kagahod. Kagbantay kamo sa mga lugar lang nga ginagpakirirahan nila inyo mga LTO. Abi diri sila gabantay sa atubang sang katedral, diri sila gabantay sa atubang sang opisina nila. Bantayan nyo bala na ang mga highway nga posibilidad nga kinakarirahan sa mga motorsiklo. Dito pag sa C1 Road, sa may Pacquiao Duton, ginagamit man ang ibanda nga mga motorcycle riders as a, ano ni, drag racing track. Bailo-bailuhan nyo man ang binyo sa checkpoint nyo bala. Kung hindi, diri sa may Haro Plaza, dira ka mayo sa inyo ay watubang opisina nag-checkpoint. Pangdakpan nyo ng mga kabataan nga naga-intra sa karira sa motorsiklo. Tapos yun yung pangsakay pa bla nga daw Superman bla. Yun yung daw halos na mahapa bla. Maghapa sa pulungkuhan katropang Alex bla. Daw kita mo na. daw nagahapa na sa pulungkuan sa motor nga naga-forward ang iyang kamot daw ga lupad kuno balangan daw si Superman. Kalabanan sila sila mga kabataan. Dos minutos na nakaligad sa takna nga lasing kumabin sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Sa muning oras ang pinakamanamit maghigop sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, amo ini ang kape nga bisan pila katasa sang kape ang imnon mo. Nga Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, wala sancha, wala sang kaigenan nga maghapdi ang imo sulok-sulok. Kaya nga wala ini sang caffeine. Ang caffeine amo ini ang ingredient nga yara sa regular nga kape. Nga sige-sige mo turo sang kape nga regular. Along the way, makabatyag ka sang paghapdi sang sulok-sulok mo. Kaya nagataas gali ang acid level mo, tugas ang caffeine. Inaiya kung regular nga kape per may ginahigop mo. Pero kung nga Santon Plus Coffee Mix amo ang imo higupon, bisan pila katasa mga katrupa, wala gid sang problema. Kay man ang Santon Plus Coffee Mix, wala ini sang caffeine. Kag pwede gid ang mga diabetic nga mga tao nga makiinom sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala ini mabiyansang kalamay. Ang nagapatamis sa Santon Plus Coffee Mix amo ang natural sweetener nga stevia. So mga diabetiko, kag may mga mataas na nga acid level, kung nagabatyag na kamo, kagluyag nyo pa mag-inom sang kape, magkambyo sa Santon Plus Coffee Mix na may mangustin, may moringa, kag soya powder. Sa mga kababayanhan nga naghahana na nga magminopause o kunyara na sa menopausal stage, nga may mga manifestation katulad sang pagka-arugante, ang pagsufrir sang insomnia o kung hindi na makatulog timprano pa sa gabi, meaning may ara ka mo nga hormonal imbalances. Kung mag-amuna na gani ang mga sintomas nga ginapakita kag ginabatyag ninyo, meaning ara na ka mo sa menopausal stage. Mag-tumar kung mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties nga makapa bulo balanse sang aton sang inyo nga hormonal imbalances, ha? Kapin pa kung daw hindi igid ka mo makatulog timprano pa sa gabi, antes ka mo magtulog, ha? Before going to bed, isa anay katasa sang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, para nga mampawan ka mo sa inyo nga pagka Arabuton. Isa ka public school teacher, mabi nga nagtuyo nga tirohon si Undersecretary Claire Castro, posible nga magkapatubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Madumduman ninyo nga isa ka maestra nagpamahog at tirohon niya kuno si Undersecretary Castro. Sang ulihin ni Bao, grabe man panawagan niya sang pangayo sang pasaylo. Amo na ba sa naton, matapang ka ngayon, iyak-iyak ka later. Huh? Pwede man ka mo makakriticize sa gobyerno. Pwede gid. Anybody can criticize sa government. Pero sa formal man nga paagi, hindi man sa dinupak. Nga ba lang ka kontra sa gobyerno, Blasubong? Ang nagakontra bla sa gobyerno, nagakriticize kay Bongbong Marcos. The way nga magkriticize sila sa gobyerno, ning... Daw ka... Daw hindi gid pwede sa area, no? Hindi gid pwede sa radyo. Amo na mga ma-vlogger, pag gusto sila pamuyayaw, daw hindi bala constructive, daw hindi ka bala maka-appreciate sing ilab lang. Actually, amo nang demokrasya ta mo. May mga vlogger kontra gobyerno, may mga vlogger pabor sa gobyerno. Pero ang nagka-kontra gobyerno, dira mo mabatian ang ila sining kung paano sila magdala sa issue, bla. Ini puro pamuyayaw, lupi, puro lang panglait. Tining isa ka maestra ni, maestra ka pa naman. Maniro sa kuno kay Claire Castro. Bangod nga gin-criticize lang to ni Claire Castro lang mga maestrato. Actually, to be fair enough, hindi man to nagamba si Claire Castro nga tanan-tanan nga maestrato may mga balasulon sa mga insidente katulad sini sa mga eskwelahan. Ining mga violent lang nagakalanabo sa eskwelahan. Ining pinaagi sa pagpanglutang sa mga kabataan lang nag-resulta sa kamatayon. Kay Claire Castro man lang ito nga punto di bista, hindi man ito siya nagsilinga tanan-tanan git nga nagalinawlaw ang mga maestra. No? Galing iba nabi nga mga kontra sa gobyerno nga mga vlogger, why yan nag-analyze blaw? Iba na, iban ang iban lang. Sa piyak nga bahin mga abyan, preparado na da music ta, katra mga Alex. Dali lang ha sa mga nagapamati sa aton, nagatanaw sa aton sa Facebook page nga mo XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo, basi matingala ka mo. Wala kita sound sa FB kay nagahalong kita blah, may ginapatukar kita nga theme song of the day. Pero ang nagapamati sa aton subong sa ere sa transistor radio sa mga monitor nila sa mga salakyan, ara kita ya no. Ato niya preparasyon malang ni kabamukun kayo sa stricto bla si Meta. Patukar kita music basi kung bala kung may mga violation kita bla sa copyright bala, no? Nagahalong lang kita, no? Pero sa ere, sa radyo, ha? Ara kita ya. Balik lang kita dugay-dugay. Abin ninyo, off the air kita sa Facebook, hindi ah. Mapatukar lang kami di timsong namun subong adlaw. Kaya balok ka mo si Senator Lorin Ligarda. sa ika-17 adlaw sa impeachment trial, absent siya. Huwag sa Gatambong dito sa Senado. Ang iyang anak, si Leandro Leviste, congressman sa Batangas, extended ang vacation trip niya. Travel to other countries. Alin sa July, tub-tub sa September. September, ang iyasining nga bakasyon, lagaw-lagaw. No? Si Lorin Ligarda, nag-extend man, makaduha kabeses na, kung makatatlo na kabeses, nag-extend sa iyasining nga medical leave. Sa wala may balang nga balatian, basta nagsakit lang tutyan niya nga daw nagkakutoy bla. Wala na sa pagbalik din sa Pilipinas, may brace na ang liog, nagkasuksok na, nakasakay na sa wheelchair. May mga report nga nagasiling nga dito sila sa France nagapamulya subong, nagapangayo asang political asylum, no? Kung wala ni sala ang duhan eh, mag-iloy na eh. At tubangon nila sa pinagin patawag sa NBI. Ara na sa preliminary investigation sa ombudsman ang ila sininga kaso mga bayan nga graft kag plunder. Naga-involve sa 10 billion pesos nga proyekto nga franchise nga ginisyo sa kay Leandro Leviste ang gobyerno para sa akuntani nga solar ng bayan project. Di nakuha niya ni nga frankisa sa chimpo pa ni anay Pangulong Rodrigo Duterte sa bulig man kagpatigayon ni Senator Lorin Ligarda. Tining duha ka mga lawmakers ngayon ni Mabian, isa sa mataas ng panalban nga panalgan sa Kongreso, si Senator Lorin Ligarda, kagang isa sa manubo nga panalgan sa Kongreso, si Leandro Leviste. Ang pamangkot, sige bakasyon nila, sige bala ang ilaswildo. Billions ni Mabian ha. 10 billion pesos ang involved nga kwarta diri sa ginpangako ni Leandro Leviste nga mag-supply sang alternative energy sa solar ng bayan, solar para sa bayan, solar power para sa bayan. Kinatawagin ni Remulya sang ombudsman nga ghost electricity. Abi ninyo may ghost flood control project lang. May ghost man nga electricity. Amo ini ang epekto mabyan ining pagkulang naton sang supply sang kuryente sa bilog nga Pilipinas nga every now and then sa hindi mapaktan nga lugar, hindi mapaktan nga mga inuras, naga-experience kita sang power brownout. Bangod mabyan sang kakulang sang kuryente naton kag bangod man sa kimo ni Leandro Leviste upod ning yang nanay, naging pasalig-salig niya ang gobyerno nga maga-produce kuno man kita sila sang kuryente pinagi sa solar power. Ni isa mabyan kaposte nga may solar power, may po solar panel, why tay Leandro Leviste tindog? May 10 billion tanaron sa gipti mo kalibog para patindog kaposte nga may mga solar power. Dito ka mo sa France dinner. Kagang kwarta nga ginbit-bit ninyo, i-deposito ninyo dito sa Switzerland. Ginamo to bangko sa Switzerland. Dito nyo deposito. Mr. Roberto Laruan, katropang Roberto Laruan, salamat gid sa pag-upod sa aton sa sinimo tinon sa kay Larry Faliera Dula. Matitara report ni katropang Febe Bols Morales. No to more power monopoly. Ginlunsar sang Panay Energy Alliance. Manamigid man tani, no? Kung wala sang monopolya sa mga basic services o kung sa aton sining mga distributor sang kuryente, sang tubig, no? Kaya balik mo sa ibang nga nasyon nga mga wala sang korupsyon, ang gobyerno yan nagahatag services sa tubig. Ang gobyerno yan nagapanag-iya sang mga telephone company nga dlagko. Gobyerno man nila nag-provide sang electricity, tubig, kag komunikasyon. Pero open man sa iban pang mga enterprises kung mga negosyo, ano? Botsilingon, ang gobyerno nag-compete sa mga private nga mga companies nga suppliers ng tubig, kuryente, kag mga telecommunications, no? Diriya sa ato na bigi ginaduminar kita sa mga private nga mga companies mo nga nagaserbe pang distribute sang tubig, ang ila serbisyo nagapang distribute sang kuryente, ang ila serbisyo nagaprovide sang komunikasyon. Ginaduminar sang mga private mga abyan nga mga company ang Pilipinas. Unlike sa iban nga pungsod, although nga open man sa iban nga mga kumpanya kag negosyante, pero ang ila gobyerno to may ara gid sa lang nga kumpanya, nagakumpit mo, wala monopolya, no? Open enterprise, pero ang gobyerno nila makasarang mag-compete mga byan sa mga private nga mga companies sa tubig, sa kuryente, sa telecommunication. Di pamatiyan tabing report ni Katrubang Faye Bibers Morales kay may grupo dire nga nagapamatok sang monopolya sa pag-supply sang kuryente. Ang Panay Energy Alliance nagapamatok, no to more power monopoly. Ginunsar nila ining kampanya. Pamatiyan tang report ni Katrubang Faye Bibers Morales. Boss, report please come in.
1: No to more power monopoly ginlonsara gipunahan ni Erma Espinosa sang Panay Energy Alliance sa convener sang no to more power monopoly ang forum mekang tanan sa plano nga pagabaklon sang more power ang Iliko. Ang forum giniwat sa Santa Teresa Prayer Center sa Barangay Sambagharo, Agosto 22. Ang gintambungan sang opisyal kag mga miyembro sang Barangay Power Association o Kunbapa sa Iliko 1 kag Iliko Employees Association.
2: Ano isubong ang ginahiwat natin dito sa Santa Teresa Prayer Center?
3: Isa inisya kapag dililipon sa mga konsumidor, member kag owner sa Iliko. Ini kang tanan sa isa ka konsultasyon na pagahimuon kag ang pang-launch sang Panay Energy Alliance.
2: Okay.
3: Tinutuyo giman sini ato na isa nato, no, ang tanan-tanan ng miyembro sang Iliko, no, Iliko 1, 2 and 3 and other electric cooperatives regarding sa pag-protect sa aton na public utility, particularly ang electricity, na dapat hindi inisya makadto sa isa ka pribado na business na sa diin ang tinutuyo sini is profit oriented lang. So ang Iliko is owned and managed sang aton ng mga member consumer and owners, kag may pagka masaliga naton itong inisya nagadala sang iya sa public interest.
2: Ano ang naibadukan sinihaw sang inyo grupo parte sa Iliko? Anong mga informasyon na bato ninyo?
3: Daw mabas ko gid ang ginahimo subo na pag take over or buy out o kung pagsulod sa isang public utility like more sa aton nga diri sa Panay. So nasugda na ininikan nila sa pagsulod dito sa Negros and what happened. Actually, ako bilang member consumer owner, nakita naman nato, no, na agi lang ini ang hambal na affordable or barato nga presyo sa aton nga electricidad. Kung nakita nato sa syudad ang experience, ang nasubong, nagmahal naman gani ang presyo sa kuryente. And of course, mas lain git kung ang isa ka public utility is owned and managed ng isa ka kooperatiba kay may pagka public ownership ini siya. Compare mo sa isa lang na private na utility.
2: Okay. So, subong may ginahimo kita nga. Ano ini subong nga?
3: Subong amo ni ang konsultasyon kag agud sa pagtipon sa mga panindugan sa ato nga member consumer owner sang Iliko na matingog kita nga maghimo sa plano agud nga mapamalagat kagan ining pagsulod kag pagpanag-iya sa private utility naton on power.
2: Pagkatapos ni Ma'am Irma, ang ining balita gidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionize Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katupang Pili Boss Tibor Morales sa XFM News.
0: Exciting. Nagdala sa aton oras 17 minutos nang nakaligid sa takna alas 5 sa gamay gud man kuntani nin. Wala sang monopolya sa power supply bala, no? Natural lang na nga ang isa ka private company nga magsulod sa sining nga industriya, siyempre pangakuan kanila sang manubo ka presyo sang kuryente per kilowatt hour eh. Tigaling kay timonopolya, wala man ta mahimo kun ikarga pa nila da sa ilang sining mga bill ang systems loss, no? Kita gihapon nga mga legitimate kag mga wala ang nagapangawat sang kuryente ang nagabayad sang kaperdihan nila. Systems loss bla nga mga may makawat man sa kuryente takod sang jumper nga hindi mo monitor sang power company ti kita nagabayad sina. Maayo gid man kung tani kun wala sang monopolya galing nga ti sang wala pa ang more ang mga elekos naton diri kung isa ginareklamo man bla sang delay nga pag-responder sa mga tawag, magkalatong baposte, magmga reklamo. Wala gid problema sa kooperatiba kung ginapaagi lang ini, ginapatalakat lang ini, ginamanage ka ginapalakat sa mga paagi. Galing kay kiyon kay isa, ginapolitika man abi ang kooperatiba eh. Ah, ginapolitika man ang mga board members da. Gina-appoint man sa mga politiko. Marami gid man kung wala sa monopolya, pero ti ipakita ang abilidad sang kooperatiba sa pag-upgrade sang ilas ning mga facilities, lakip na mga binang quality of services nga gina-offer sa mga konsumidor, no? Daw kadugay na nato membro sang una sang kooperatiba wa gitakat na buol nga dividendo. May ara man goro ni talang mabatsagan base ginabuhin man blaka tropang Alex sa bill mo blaw, no? Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang pinaka solusyon sang problema nga ginaangko ni Junjun. Si Junjun kan wala na masamay nga nag-attend sang flag raising ceremony. Wala na mga biyang nagapanindugan. May problema si Junjun. Tagaan ta solusyon. Ibalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun. Patambungon sang flag raising ceremony, patindugon kag palawigon niya sini nga standing ovation. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabuas ka ang duha ka mga ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men. Amo ni mabian ang nakapapukaw, makapapukaw sang madugay na nagkatulog na si Junjun nga nagkakalipat na sing isa niya pa kaobligasyon. Abi ni Junjun, ang iya obligasyon amo lamang pagpangihi. Nalipat si Junjun nga may mandato pa ni siya ang isa pagkatrabaho nga madugay na nalipatan. Amo ini mabian ang Turbo Dietary Supplement for Men na maghatag solusyon para kay Junjun nga magtambong liwas sa flag raising ceremony. Ibalik ang nagakayabang nga performance sa kama. Ngano katulad sang hormentado nga kabayo, daw katulad sang rabbit nga desperado, pag daw katulad sang sadista nga pato. Ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Mayung aga, katrupang Mike Prabanardo. Prepare ta to next music ta dugay dugay. Mga biyan, ang ining maestra nga nagpamahog nga tiruhon niya, si Undersecretary Claire Castro, mga biyan nga taga-Dabaw, posible nga magapangatubang sang kasampaw-sampaw nga kaso. Kaya balo ka mo, isa ka maestra nagikan sa siyudad sang Danau. Sa Danau gali ni siya, taga Danau City sa Cebu. Mahimo nga magapangatubang ni siya sang multiple cases. Pagkaligad nga biyan nga ginaligar nga ginpahog niya nga tiruhon si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa baba. Sa iya sini nga vlog mabian na si Secretary Class Castro nagsiling nga ang threat nga ini mabian nga ginhimo sang isa ka manunodlo public teacher nga si Jeanette Enriquez maga-constitute ini sang grave threat kay ginhimo niya ni online eh, no? Kag mahimo ini nga makapalupot siya sa prisuhan. So ang tub-tub apat katuig kung ma-prove nga guilty. Si Jeanette Enriquez mga biyan mahimo man nga makapangatubang sang mga administrative cases. May posibilidad nga madula niya ang iyang trabaho kung ang isin nga teaching license kagini na makatudlo. Wag pala paminsara abi mo. Mahimo ni nga makakasaya yung sinitrabaho sa pagkamanunodlo ni. Bangod posted online yung sininga pamahog eh, no? Dapat ang mga manunodlo, kagiban pa nga mga public figures o kung mga public employees, mga abyan, maging responsable man kamo sa inyo sininga mga posting sa social media, no? Why man kamo ginadumilian nga mag-criticize sa gobyerno eh, pero ining matarong lang blah, no? Iba na bi si Ma'am Jeanette Enrique, sabi daw sa kaiso gidami mo. Isog-isog maniro ta nati sining ulihi lang, nag-viral naman niya sining pagpangayo sa pasensya. Amo na blah, tapang ka ngayon. Tapang ngayon, iyak later blah. Padala-dala kay mo sang imo emosyon, ugain na ya sa mga supporters sa iban politiko, bayad na sila ya. Ang iba na na may mga effort gid jabla. Ang imo ya basi si club lang ng damdamin, emotional outburst ng imo, you think twice. Oh, lang taw na subong, grabe panawagan mo pa sa Iloilo ka. Ti pa sa Iloilo ka man gani, pero sige-sige lang ang kaso. A good serving election bla, no? Ang pagpamuyayo sa Facebook, pagpamuyayo pinagi sa posting sa social media, hindi basta-basta. E basi balabalikan ka? Ha? Mabudlay, mabudlay. 23 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Preparado na music, tagatropang Alex. Amoning team song of the day, tas bungo. Gapangita kita sa kay Congressman Leandro Leviste kag sa kay Senator Lorin Legarda, pero ang report nga na bato naton dito kuno sila sa France nagalagaw-lagaw kag nagaplano nga mag-apply for political asylum, meaning dito na sila guro mag-star, wala sa Laguna, wala na sila guro gana magbalik sa Pilipinas. Kay kung magbalik dire sila sa Pilipinas, magapantubang ining duha maben ka mag-Iloy sang kaso nga plunder, graft kag plunder. Kung mapamatudan, no, non-bailable ini. Ah, ti ambot, basta wala sila kita adi, si Senator Lorin Legarda, huwag ka-attend sa impeachment trial for President Vice, for Vice President Sara Duterte daw ika-GCCT na kadlaw. Huwag ito na. Si Leandro Leviste, duha kabulan ang iya sining travel vacation. Pamangkot sang banwasin o gagastos ang ilang plite. Ibutang ta sila, ubukot ta, assuming sila, pero pamangkot pagid sang banwa, sige-sige bala sweldo nila. Ang ilang mga staff nga wala man sa obra, tiktok-tiktok lang, kuti-kuti lang sila sa mga cellphone, sige-sige man blang sweldo nila. Ang chief of staff lang sang senador, sang isa ka congressman, nagahuluan boy sa 100 mil man mo. Ang sweldo ka tropang Alex mo. Kasi ang mga staff nila din, may napulo din sila. Iban napulo kay bilog staff nila, iban sobra pa ganita. Kalabanan, hinablos, pakaisa, bayaw, manghod sang banat. Basta family incorporated. Sino ka man abing konsihal, congressman, o senador nga magkuha ka pa sang staff sa iban nga tao nga hindi mo dugo man. Hindi, family incorporated. Kaya wala man sila ginadublian, magkuha sang chief of staff nila. Himuon nila chief of staff nila, bana nila, juwa nila, bata nila, hinablos nila, tiya nila, lulu nila, pakaisa. Basta ara-ara-ara tanan pamilya. Senator Lorin Legarda, absent mo sa Senado. Katatlo na kabeses mag-extend sang medical leave. Congressman Leandro Leviste, 2 months on vacation. Diin na bala kamo. Sa diin ang ginapromise na ninyo magserbisyo sa tao. Sa kayuhan sang mga pumuning Pilipinon. Hasta lang balayad to sa mga binalaybay. Kag sa mga matag-is nga mga tinaga. Ari, timsong para sa inyo. Naglupad kamo pa Europe, pa France, kag iban pa nga bayan sa Europa. Lagaw-lagaw tinyo. Paring Elton, tirah.

0: choosing to seek for asylum is political persecution. No, yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Lauren Legarda at Congressman Leanne Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. However, everybody sees the facts. Yung kay Leandro Leviste, we were able to obtain a travel authority wherein he asked for 2 months of leave, no? From July 26 to September 24. He listed several countries that he would want to or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Lauren Legarda is on her, I believe...
1: Kaya muna inaamabian ang payag sang Assistant Ombudsman Mico Clavano sa sining suspisyoso na maabian nga paglikaw sa mag-iloy nga ining atubangon ang ginhana nga ipasaka nga kaso nga plunder ka graft. Tuloy-tuloy lang ang ligaya nila. Total bit-bit nila ang binilyon ka peso sa ilang mga malita. Basta gani may sala ka sa Pilipinas, dahing tendency maabian malagyo. Pero sa mga Facebook accounts nila, ti grabe eh. Denial to death. Sa korte ka mo, sabat. Bagay, mabalik ka pa di sa Pilipinas nga. Mga tubang rikaso, preparar ka kaso, pang-hire ka naman abogado. Di sa Pilipinas siya, kung politiko ka, opisyal ka, nakapangawal ka kwarta, hindi tanan. Anytime, basta may passport ka lang, pwede kayo mo makatravel. Hindi ka na magbalik, di. Bit-bit mo nang minalitang kwarta. Bank-to-bank transaction sa Ilonyo to sa bangko, online ah. Tiyan muna di sa aton, hapos mangawat ang mga official tadi, hindi tanan ang mga elected officials ta. Hapos lang para sila mangawat. Iti o wala sang mga, wala sang makapugong sila, wala sang pamahog eh. Wala sang mga president mo, no? Unlike kung ipatuman, diri maabian ang firing squad. O kung death, pamatbat nga kamatayon, bla? Through firing squad. Sa mga corrupt nga mga politiko. Death sentence pinaagi sa firing squad kung tani ang mga politiko kung sino man nga mga opisyal sa gobyerno nga madakpan, mapamatud-an kag madesisyonan nga convict sa kaso nga graft o kung corruption para lang nga makapanuto kag ini na pagtularan pa, no? Dire sa Pilipinas kapos lang gyud eh. Ambal sa iban mangawat ka dako kag gamay. Kung madakpan ka priso ka man gyapon, gawat ka lang dako, may inugbayad ka pa sa abogado mo kag ma-delay pa ang kaso mo. Oras 35 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Pagbalik ta mga katrupa, report na gikan sa field ha. Kagiban pa ang situation report, Randy San Santisas may aga. Upod ta dugay-dugay si katrupa Romilay. Pratag tanay commercial katrupa ng Alex. Bu-bu kita nay, ula kita, unload kita na sa mga commercials ta. Pagbalik ta mga abyan mga katrupa, dugang pa nga balita lokal. Kag situation report pagkaligid lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
4: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
5: Ayos ka lang ba?
6: Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala.

0: uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ano pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon nga nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga abyan, mga katrupa, 41 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Exciting! Sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Ang ining abahay na ginadulong sa inyo sang Premium D3 ang nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas. Ang Premium D3 na putos sa mahumo ka kapsula, may moringa oil extract, may virgin coconut oil kag ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ining bitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Hindi man makapasilak sa adlaw ang aton nga mga kauturan, mga katrupa, hindi ka magkabalaka. Maangkon gihapon ninyo ang vitamin D3. Do ano bala ka importante ang vitamin D3 sa atong lawas? Ang vitamin D3, mabiyang amoy na nagapugong sang madasig na pagyukot-yukot sang aton nga mga panit, ang madasig na pagkulurinot sang aton nga panit. So, galion mabiyang nga mangin young looking, pinagi sa pagtumar sang Premium D3, pinagi sa pag-inom sang pinakabago, epektibo nga Premium D3, the ultimate trio, mga abyan, may moringa oil extract, may monolaurin ina dira, monocaprilin kag monocaprin sa Premium D3. May kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man ini, mga katrupa, nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa Premium D3 may ara ina nga minerals, protina kag may 110 kasahi sang ginatawag nga antioxidant nga amo ang nagapadelay sang skin aging. Naputos sa mahumok ang kapsula, madasig ang pag-absorb sa aton nga body system, madasig ang efekto. Sa piyak kabahin sa luyag nga maghamis ang kutis, magputi ang panit, ang Clear Skin Herbal Beauty Soap para sa kababainhan, para sa mga kalalakinan, para sa mga bata, dalaginding, dalaga, laon, binayaan, mga siparada, kagbyuda, kag mga angkasal, annulled na. May tsansa pa. Sa mga byuda, siparada, kaganal ng kasal nga makapamana liwat kung maggamit sang clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapahihamis ang kutis, nagapaputi sang panit, naga 10 years younger looking ka kung maggamit ka sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Adlaw-adlaw, nos-nos mo sa guya, sa panit mo. Isa ka simana, makita mo na ang resulta. May tsansa pa, ang mga DC tara ng mga katrupa. Ah, basi baka pamana pa kamuliwat. DC bla, D50, D60, D70. Pwede pa. Ah, sa Clear Skin Herbal Beauty Soul. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, ang Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa piyak kabahin sa puraut ng sitwasyon natun subong, managtag kita 5,000 pesos kada simana sa atong raffle draw sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Magbakal sang Gold Eagle Beer nga 320 ml, o kung Gold Eagle King sa inyo suki nga mga tindahan, isulod ang ining tansan sa puti nga sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address kag cellphone numbers. Lagip na ang pangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog sa mga drop boxes malapit sa inyo nga mga lugar. O kung hindi gani, idiretso ninyo diri sa XFM Iloilo 100.7. Namtang kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Saba, distrito sa Ngaro, siyudad sang Iloilo. Ang ihatag ta sa inyo nga landmark, amo ang Iloilo Supermart Tabuk Saba Haro Branch. Tabuk lang kamo, kita nyo man da ang karsada nga may pangalan nga Solomon International School. Sulod kamo da sa kalinga na. Unang abangga sa wala, liko kamo. Kagtulutang laon nyo ang kawaan kaya makita ninyo ang antena sang XFM Iloilo 100.7. O kundi gani, sa mga taga Tabuk Saba Haro, may ginhamtang kita dala ng isa ka dropbox nga mo ang sa Vilma Store sa Tabuk Saba Haro. May ara kita da nga dropbox nga ginplastar para sa inyo kapusan. Kag sa Barangay San Isidro Haro, may ara man dala isa sa BCS Store. Dapat pagka Miyerkules pa lang nahulog na ninyo ang inyo sining mga entries. Kay pagka Huwebes, ginatipon ina ang tanan-tanan ng entries. Kag dalon diri sa estasyon, kay diri ginapatigayon ang weekly raffle draw. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 sa Facebook pages para mahibaloan ninyo ang resulta sang raffle draw. Wala na damo pamangkot pa. Kung nabatian ninyo inyo pangalan nga nagabutan sa weekly raffle draw, magdagundagon diri mabiyan sa estasyon kag i-claim ang 5,000 pesos. Kada semana na, kada semana. Wala pa ma-anunsyo ang grand draw nga may mga grocery items nga ipangaligtag, may cellphone, kag may mga cash prizes pa sa grand draw. Balabantayan nyo lang kaya wala pa na matala na ang grand draw. Ano pang ginahulat ninyo? The more entries you send, the more chances of winning. Diri mabiyan sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 47 minutos na ang nakaligad sa takna nga last 5 sa aga. Medyo masanaaw ang aton sini nga kahawaan subong, nagbutlak ang adlaw, pero hindi gid totally, kay may mga galom-galom pa. Kay may ginamonitor kita nga duha ka mga low pressure area sa Gua sang par. Pero mabasko gini, may tsansa nga mangin, super typhoon. Pero hambal sa pag-asa, wala man ma-monitor pa diri kung maga-sentro gini ni, maga-hapit gini sa sentral o kung norte nga bayan sang Luzon. Kung maga-landfall ni sa extreme Luzon area. No? E-check tabi ane, palibot ta sa sining mga tinion. Upod ang patrol ta harin sa norte nga bayan sang probinsya sang Iloilo. Padulhog diri sa siyudad sang Iloilo si Katropang Ramel Paklibar. Katropang Ramel sa patrol situation report ngayong aga.
2: Good morning, Mr. Alvin. May ginamo na lakyan na nagalupatay sa siyudad sang Iloilo. Particular sa mga mayor na talanong sa siyudad sang Iloilo. Ito yung subong may klase, buwas wala naman.
0: Mm-hmm. Buwas wala klase, taway.
2: Buwas, so...
0: Ika-89 na charter days ang Iloilo.
2: Oo, holiday bus. Dari lang yan sa Iloilo City, ha?
0: Oo.
2: Dari lang yan sa Iloilo City. So, subong ka rin Alvin, damo na sa may nakita kita ng mga, di ba, pasayero ng salakyan na nag-biyahe, nag-kater sa mga kautoran natin. Nahalin sa ilang sinigapuloyan, pakadto sa Olubrahan, pakadto sa Espilahan, mm-hmm. pakadto sa mga opisina, privado man o konta publiko ng mga opisina. Dari sa siyudad sang Iloilo, Katropang Alvin. Ito yung nakita. Nakita nga mga modernized jeep nga nagabiyahe dari subong sa Diversion Road, Katropang Alvin.
0: Mm. Di, ang kasada, mala, no?
2: Mala kasada.
0: Oo, oh, manami ibiyahe.
2: Ito, pila na katlaw nga wala sawa na paangulan, Katropang Alvin.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, di subong, makita natin nga so, wala sa magulan kasi hawa ng kawaan. Mm-hmm. Nagasilak na si Haring Atlao.
0: Amo ni manami nga mga tinion nga mag jogging, breast cooking, kagooking, walking da sa may ano bla sa may service road sa tunga ang island da bla nga natungan sang diversion road kag sang service road, no?
2: Oo.
0: Lami na da
2: jogging. Dali mga otodoso dali ka to kong Alvin kay jogging ka dibe. Mm-hmm. Tapos kung kaysa may ara nga portion nga ginblakan nila balas ang railing. Kay may ginaugra sila nga do shade ni blak.
0: Oh, do still shade, no?
2: Oh, do still shade. Ati manaog kagid sa kasada, sa service road.
0: Mm.
2: Hindi mo paktan basi sa lakay kay balas ang kay kita si mo blak driver.
0: Pero tawhay pa man so far, ah. Hindi pa man gid heavy traffic.
2: Pero mas na, may gingan, kung gusto mo gid nga wala disturbo.
0: Oo.
2: Dira ka sa Aro Plaza.
0: Mm. Ang malapit-lapit lang, pero kung daw akig kagid dito ka Sunset Boulevard eh.
2: Sunset Boulevard.
0: Oo,
2: or dire ka man sa Iloilo Esplanade.
0: Mm. Galing nga para dito sa Sunset Boulevard, kung may call of nature, bala kalayo.
2: Amo lang na.
0: Tapos eh, laka, doon sa mo. Laka-laka pang ilang mga portalets, bla.
2: Oo.
0: Okay, sa malipat-lipatan bunggasan, nagapang lamyo pa. Sorry sa nagapangapi. Galing kaya mo ng report, yung mga observation tayo.
2: Tapos wala ka sa mga lalaki, bala, wala ka palikdan ng mga tanong, bala ka pwede ka ka ano, ka shower kung do alang-alang.
0: Kung medyo dulom-dulom, te, okay lang. Pero kung masanag na, te, pagtalikod mo, bistado ka gid.
2: Oo, bistado gid.
0: Te, budlay na masita ka, bala. Kung kaysa, hindi mo man mapunggan, abi mo.
2: Oo, kasi nangyara kong isang halangan sa Blanca sa Pangalbin. Kasi pag sa akong Blanca ang mga portalit na nakabutang tira, may tendency nga na portalipod yung sa may medyo likod-likod jawa.
0: Pero
2: sa mga babae, ya.
0: Wagid?
2: Kasi nag-wantista ako, ya.
0: Amuning kulang sa mga ano ta, sa mga park ta, sa mga
2: public
0: parks ta, kulang
2: din. Public sa aton, oo. So, amun lang kulang. Pero kasi, mga nagsisipid lang isa sa tao, nga malangas, kung nakatapang Alvin. kinangalan gin ko dapat ay mga nakababutang mga
0: ato ni all observation na ni pro realidad ni ang mga DC tadab lang nga nagasumbada sa kilid sang Belfries sa Saro Plaza. Ang tendensya na sa nila kung nabuton, dito na sa tabok sa mga kalanaan to, batsuyan, restaurant, pero galing iban, doon nagapamalibad mga katulopang Romel nga magpagamit sang CR, kundi kayo mo customer, kaguni ka magbakal.
2: May kilala gani ko ng oros lang.
0: Oo.
2: Nang oros mo sila simbahan.
0: Ati, may ito dito. Ah, dito sa ano sa may kilid, eh, no?
2: Sa likod, do. Oo.
0: Ginagamit na lang ang pangoros para makasulod to?
2: Oo, para ka... Pagka yung mga hihiin lang to eh.
0: Oo, tigaling kay kalayo ka inconvenience bla para sa...
2: Gane.
0: Sa oo. Mga nag-jogging tala, no? Ang bot, saan o pa na matapos na? May patindugid ba nga si Arna daw?
2: Sunrise. Ara na. Dugi na finishing na lang tapos may mga linya sa kuryente.
0: Mm-hmm.
2: Saga, kusipli pintahan ang... CR, public CR dira sa Haro Plaza katropang Alvin.
0: Kaya subong niya, wise lang ito ang tabok ito sa may tabok to sa may batsuyan to bla kag may restaurant da sa old building galing kay pamalibad matra iban dapat tabahaw ka nay dapat bakal ka nay sa magamit sang banyo
2: dapat gid eh sirado pa man ang Sidmore sinamo na oras
0: sirado pa oh sirado
2: sirado pa sa kinanglan gid mga public toilet sa public CR sa mga plaza sa aton diri sa siyudad sang Iloilo katropang Arkit.
0: Ambot sino ang chairman sang Committee on Health and Sanitation na si Kagawad Dalan Saldivar no?
2: Oo, so siya bala mo.
0: Dapat may ano bla, may push man gamay bla. May
2: tikutik
0: bla. Para bla nga makabugkawan. Oo, ang esplanad gid no, grabe man esplanad. Kadugay na sa esplanad pero reklamo gyapon ng kapangsing bla.
2: Oo.
0: Naglabay ka na sa likod tong ang istasyonan, halinan tatula.
2: May mga, amo na ganyang problema ka, Tropang Alvin, kasi ang wala, isang tinlo, wala nga CR, ang mga nag-jogging, kinagalaga kong gabi, dira, dira na lang kapangihi sa mga kilid-kilid.
0: Mayo lang na yung ibaan nga may mga kolokwarta kayo magkapangalihit to sa mga restoranto sa may boardwalk.
2: Oo. Pero ibaan ganyan, maski babae, kini ka, Tropang Alvin. May likod lang da.
0: Mayo lang ako yung mayo lang kumipod sila nga boyfriend nila or juwa nila yung makapalipod-lipod pa pero kung ayaw be mapilitan gid magkatuto sa mga ano sa mga restaurant kag sa mga hangouts na sa kilid sang boardwalk ti pero ti additional nga gasto
2: mo lang na
0: ang may mga ara-araya daw sa wala man na sila kaya galing kiti public place ning esplanade imol manggarano nag-jogging da eh. Kung nang imo yung kwarta, sakto lang biya pang buko juice.
2: Oh. Siguro makalabay ka dahil sa ano eh, sa nalagyan nga sa division may nabitasan eh may mga portion na
0: tapos ati pro layo na to layo na to imo ya hindi na to guro ka labot ikaw mga magangita ka tong kaluuban mo kaya ti ang barukan mo yan malupok na
2: ati laban-laban eh magagidad ka mga forces sa taka ka ng pangalpin.
0: Mabudlay na magpugong?
2: Ah.
0: Oo, mga edad ka 40 plus. Sa mga lalaki, mag 50 plus. Itingala ka na. Ano nga doon ka budlay na pungga, no?
2: Balason. Balason ka lang alam.
0: Balason ka doon mga bangkiling, ginama magpugong pa. Pero amo na observation ta diri sa Iloilo sa mga public parks nato no. Kinanglan gid man nga may improve. Hindi lang nga ang mga walking area lang kag mga jogging area. Kataho mabi mo makasarang gani kita maggasto sira da millions of pesos, hundreds of millions tapos di kita ato nya ka pa butang sang CR no hindi man nami aw.
2: Sila man na pa ang budget ka terpangal din. Masarang taga niya magpapagod sa waiting shield sa smulong ang pilat milyon to.
0: Ah, oo. Pila ganito? Pilatong milyon to?
2: Lipat ito ang pila to.
0: Oo, ano na to? Waiting shield lang to?
2: Oo,
0: ano to aw may air condition tong nga si Ara why man?
2: Wala.
0: May first class tong nga kapihan aw why man?
2: Wala man.
0: Oo. Pero ano mo?
2: Mga motor ko mahal, takon na nga CR, katumahal din.
0: Ah, pwede mo na ganit matulugan ko rong CR?
2: Oo, pwede na matulugan.
0: Ti daw na alimuna, ano mo lang to?
2: Oo.
0: Ti, panuagan ka na.
2: literal yung mga manong panday kato pang Alvin. Kan panday, git yung wala baka de. Kan siya ko ang budget. Sa 100,000 mo na minamin na ng CR.
0: Aho, kumplito na na. May habo na na dala?
2: Oo.
0: Liquid soap kag powder soap, may dala na na?
2: May tissue.
0: May tissue paper na na, kumplito na na.
2: Oo.
0: May exhaust na na. May exhaust fan na na. May dako-dako na na nga, ano, nga espiyo. Oh, kag may bidet na.
2: Oo.
0: Oh. Ang balsa may guko bidet bla. Ito. Ano yung pampapiswit bla?
2: Government project.
0: Oo.
2: Hindi na kakuman.
0: Tres minutos ah.
2: Pero kita sa presyo sa mga pangunang balakon sa Iloilo at Manat Public Market. Ang bulante sa mga bulantero katropang Alvin adlaw-adlaw ah.
0: Adlaw-adlaw na.
2: Sa third floor sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Basta gabi lang.
2: Basta gabi lang. 5 to 5 ah. Presyo sa isda, ang aloy 200 pesos ang kilo, karaho 160 pesos ang kilo, mataan 160 pesos ang kilo, bisuko 200 pesos ang kilo, bukaw-bukaw 180 pesos ang kilo, bansa 220 pesos ang kilo, tuloy 80 pesos ang kilo, salamunite 160 pesos ang kilo, tangingki 400 pesos ang kilo, bulaw 200 pesos ang kilo, pasayan 320 pesos ang kilo, lukos 400 pesos ang kilo, pangros 190 to 220 pesos ang kilo, ang kilawan 260 pesos ang kilo, kasag 350 pesos ang kilo, ang salmon talo 60 pesos ang kilo, ang utanon, ang alugbati 70 pesos ang kilo, ang tamang 60 pesos ang pungkos, ang dahon kamuti 60 pesos ang pungkos, ang tangkong tag 20 pesos ang pungkos, ang pichay tag 10 pesos ang pungkos, ang talong 80 pesos ang kilo, ang margoso 70 pesos ang kilo, rabanos 80 to 100 pesos ang kilo, ang okra 60 pesos ang gatos, patulaw 60 pesos ang pungkos, balagay 80 pesos ang bukos, ang balatong may 80 may 100 pesos ang bukos, ang panakot sa gihapon 120 to 140 pesos ang ahos, ang kamatis 80 pesos ang kilo, ang humpay ano pensa 100 pesos ang kilo, sibuyas dahon 250 pesos ang kilo, ang luya 130 pesos ang kilo. Good morning kay Kapots Bulmintindra sa barangay sa tropa. Presyo sa nagapangunang balakon sa Iloilo Terminal Public Market, pinadulong sa inyo sa Sandman Plus Gold, sa Tom Plus Coffee Mix, Tom Vitamin C, Vision Mix Plus, Premium D3, at Tom Bonitari Supplement Format. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo, ako si Ketro Pangropel Paklipar, XFM.
0: Ang aga, katrupang Hermite, sa kay Kagawad, kay katrupang Jubin and Mrs. Caballero, sang Lunok Itiri. Mareya Crespo, kag sakay Baka Baka Vlog, sakay Barangay Kapitan, Nestor Groy sang Palagon Pabia Iloilo. Subuman sa mga nagakaon nagapamasubong sa Dikamay Itiri dira sa Rizal Lapas. Unan man is by Inday Rina. Kumusta ka na Inday? Basta ang sinabawan nga isda preska lang pirmi wa gid problema. Sakay nunong da sa likod ta nga nagapreparar sang pagkaon panyaga sa mga katrupa ta. Sa kay Inday Medi sa tupad ta. Sa kay Didoy, sa kay Daily Dice Store. Mabiyan magabalik kita sa takna nga lasay sa Express Balita sa aga upon sa kay katrupang Era Espinosa. Katrupang Romel Paklibar, salamat sa patrol, sa report, sa kay katrupang Febby Burs Morales sa isining reporta. Upon ko sa Technical Science, si katrupang Alex Aspa, para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, ni si katrupang Alvin Dennis Aramang, XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Matupa. Exciting!
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Kentropa mo Station, Lesa is Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karunin. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa aton.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Lunes, sa gusto 24 tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Pagsaka sa parking fee sa Mega World sa Mandurriao, hindi madayon.
1: Mga pamatanon nga nagasakay sa motorsiklo, ginpangsipa ang traffic cone sa Muliloni City proper.
0: Pick up, ginarado ang burger stand sa Nulusena.
1: Agatumbas ang delivery truck sa Tigbawan, Iloilo, nakuhaan kung na-captured sa CCTV.
0: Driver Pilason sa nakabunggo sa pader ang ginamanehong nga motorsiklo sa Dumangas.
1: Duha ang Pilason sa nagbunggoan ay ang motorsiklo kag tricycle sa Barangay Hines Viejo, Pasay City.
0: Taxi nakabunggo sa concrete barrier sa Tubang San Angelicum School at Tabok Suba, Haro.
1: Construction worker Pilason sa nahulo sa ginagkayo nga merkado sa Antique.
0: Kusina sang balay sa Kalinog nasunog.
1: Duha ka mga centenarian sa Pasay City nakabaton sang tag 100,000 pesos nga cash gift sa Idalom sang Expanded Centenarians Act.
0: Headlines naman, balita national. Majority senators suportado ang pag-ilis ng schedule sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Prosecution ginatun-an ang pagbuhin sang numero sang ilang mga witnesses.
0: Subordination of perjury mahimo ipasaka nga kaso batok kanay Senator Marcoleta kaganay Congressman Mike Defensor.
1: Senator Erwin Tulfo gintulod ang criminal liability para sa mga pabaya ng mga gun owners kag custodians.
0: Ombudsman Rimulya ginatulod ang PPP o private public partnership sa mga major ng infrastructure projects.
1: Mahal ng elektrisidad makaapekto sa ekonomiya sa Pilipinas sunod sa kay Senate President Gatchalian.
0: 1 billion nga balor sang assistance ginhatag sang DSWD sa mga apektado sang habagat kag bagyo.
1: 6.614 billion pesos kalitan nga ginbilin sa habagat kag tatlo ka mga bagyo sa infrastructure kag agrikultura.
0: 46 ka mga OFWs kag 17 ka mga marino nga apektado sang kinagamos sa Middle East safe nga nakapauli sa Pilipinas.
1: Police utod ang kamot matapos nga nagresponde sa isa ka tawag sang police assistant sa isa ka lalaki nga suspetsado nga may diferensya sa panghuna-huna.
0: Masobra 2,500 ukon balita headlines sa balita international. Masobra 2,500 patay sa Ebola outbreak sa Congo.
1: Anti-fraud and health agencies ang France nagpaandam batok sa unsafe condoms nga ginabaligya online.
0: Entertainment news, talk show ni Vice Ganda nga Gandang Gabi Vice magabalik on air sa Setyembre.
1: Anay boxing champion nga si Zulani Tete patay matapos gintiro sa South Africa.
0: Kag sa aton extra wow balita, robot sa China nalabuan ang record sang fastest man alive nga si Usain Bolt. Lasa 6:15 mga katropa oras sa XFM, ang oras kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated nga magkabulig sa aton ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Sunthone Vitamin C magkapaboost sa aton immune system. FDA approved mga katropa, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ang may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Lasa is desa sa is sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: News.
0: Hindi madayon ang pagsaka sa parking fees sa Iliil Business Park sa Mega World Mandurriao. Sunod kay Iliil City Mayor Rice Satrenyas, naging talakay sa Iliil City Business Development Council meeting ang pagsaka sa parking fees. Matandaan nga wala ging paboran sa mga motorista kag nagapanawagan na ibalik kung panubuon sa 30 pesos ang mga parking fees. Base sa proposal, himuon kontani nga 45 pesos halin sa 40 pesos ang parking fees ang mga salakyan. Samtang 40 pesos halin sa 35 pesos ang parking fees sa mga motor, siklo kag e-bike. Ginanunsyar sa alkalde nga may 600 ka mga libre nga parking slots sa Mega World area nga nahamtang sa Parking Business 1 kag 2 kag sa Festive Road halin Ilomoca Tubtub Festive 1 Big ukon BPI Bank. Dugang ni Trenyas na appreciate niya ang positibo nga sabat sa management sa Mega World kag sa ila willingness nga maghatag sa solusyon sa concern sa publiko.
1: Sa iban pa ang mga balita lokal, makita sa video nga ginapangsipa sa mga pamatanon nga nagasakay sa motorsiklo ang traffic cones nga nahamtang sa Dalan Muliloni City proper last 3:28 kagahon sang Agosto 23. Makita naman nga wala sa mga helmet nga ang kasanay ang duha ka mga pamatanon. Lakip diri ang driver kag ang rider nga wala sa mga helmets. Ang traffic cones ang ginapamtang sang organizer sang fun run para sa mga participants.
0: Las 6:18 sa dugang balita lokal, wasak ang Frank's Burger Stand sa nabungkuan sang pick-up sa barangay Poblasyon ni Lucena sang Sabado sang kaagahon, Agosto 22. Sunod kay Police Corporal Greg Conte, bago lang nakagwa sa garahe ang pick-up, sang gulpingan nag-wild ang makina. Kag nagdiretso dalagan pa kadto sa Burger Stand. Maswerte nga wala sang may napilasan sa crew sang Burger Stand. Apang napilasan naman ang driver sa motorsiklo sang ma-side swipe sang pick-up. Handa nga magbayad ng tag-iya sang pick-up sa na-damage kag ginahulat na lang ang quotation sang Burger Stand.
1: Nakuhaan man sa video ang pagkatumba sang delivery truck sa barangay Bigingin sa Tigbawan, Iloilo, Agosto 22. Sa investigasyon, nagagawa nga antes matumba ang truck, nakabunggo pa ini sa motor nga hinali lang nga nagliko. Sa pagpreno sang driver, nadulaan sang control kagintinguan pa nga malikawan ng iban pa nga mga motorista antes matumba. Maswerte nga nakaluwas ang mga sakay sang truck samtang pilaso naman ang driver sang motorsiklo nga involved sa among aksidente. Nagagrigluhan man ang duha ka magtimbang abahin pagkatapos sang incident.
0: Las 6:20 sa piyak na bahin, pilaso ng drivers na nakabunggo ang ginamanayong motorsiklo sa pader sa Bangga Bantod, Barangay Dakutan, Dumangas, Las 2:45 sang hapon sa Agosto 22. Makita sa video nga marasig ang pagpadalagan sa driver, rason nga wala makontrol ang manamela kag nagdiretso bunggo sa pader ang ginamanayong motorsiklo. Base sa inisyang impormasyon, napiyungan ang driver. Panumdum sa mga nagamanayong sang motorsiklo kung kapoy kag tuyo, likawan na ang pagmaneho agud nga malikawan man ang aksidente.
1: Alunggit sa mga nagamanayon sang motorsiklo kagiban pa nga sa isang salakyan, duha ang pilason sa pagbungguanay sa motorsiklo kag tricycle sa Barangay Hines Viejo, Pasay City. Gilayon nga ginresponderan sa mga personnel sang Pasay City responders in disasters and in emergencies kag subuman ang Bureau of Fire Protection Risk Pasay City First Station agud nga mahatagan sang first aid ang mga biktima. Nagapatigayon pa sa dugang investigasyon ang mga kapulisan sa among insidente.
0: Las 6:21 mga kitropa oras sa XFM, ang oras kinadalong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, di mo si Magustine, ang palaya malunggay, garlic, kag spirulina, nga produkto sang Yes Wealth Incorporated, magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Something Plus Gold, mga kitropa, magkabulig sa mga kitropa nato, nga may mga bukol-bukol sa lawas, may mga high blood, diabetes, heart problems. Available man sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. It's Quest
2: Balita sa aga. Express Balita sa aga.
0: Samtang wasak ang bumpers ng Cheryl, o kung na siyang Sherlyn Taxi sa nakabunggo sa concrete barriers sa tumang sa Angelicum School sa Barangay Tabog sa Baharos ng Agosto 23 o kung kahapon sa kaagahon. Base sa impormasyon nga nakuha sa XFM Iloilinos team, napiyungan ang driver samtang nagamaneho. Maswerte nga wala napilasan ang driver sa taxi.
1: Sunman na ang construction workers ang nahulog sa ginakayo nga public market sa Barangay Poblasyon, Lawaan ng TK, gindala sa health center ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong sa karon establish naman ang kondisyon sa construction worker.
0: Sa dugang balita lokal, nasunog ang kusina sa Puloy-an sa Barangay Maspasan, Kalinog, las 11:45 sa Agosto 23. Sunog kay Fire Officer Juan Leo Palek, arson investigator sa Bureau of Fire Protection, Kalinog, ginapanag-iyahan ang balay ni Harrieta Talion apang gina-occupy sa mag-asawa ng Meg Miguel Loredo. Sa investigasyon, posible naghalin ang kalayo sa nabayaan nga niluto sa kusina, rason nga nagdako ini, human sa light material ang kusina sang balay. Nabanta sa 1,500 pesos ang kahalitan sang sunog.
1: Nakabaton sang tag 100,000 pesos nga cash gift halin sa national government sa dalom sang Expanded Centenarians Act ang duha ka mga centenarians nga residente sang Pasig City. Personal nga ginbaton sa mga benepisyaryo nga sanday Isidra Publico sang Barangay Kabunga nga nabunag sa tung Enero 18, 1926 kag Eleuteria David sang Barangay Mambiranan Riquinyo nga nabunag sa tung Pebrero 20, 1926. Ginhimo ang recognition sa ilatag sa Kapuluyan nga ginpaunahan naman ni NCSC Regional Director Ann Rapunzel Ganzon. Ang programa ang in partnership sa national kag local governments agud nga mapasiguro nga mabaton sa mga senior citizens ang benepisyo nga nagakadapat para sa ila.
0: Las 6:24, mga balita lokal nga inyo na batian, mga ketropa, ginadulong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, simisimeng steam moringa kag soya powdered drink mix. Ang kape nga malamit na healthy pa ang kape nga magkabulig sa atong ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Epektibo kag safe imnon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Southern Plus Coffee Mix, mga katropa, mabakalman sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Grain Pharmacy, kag generika. Sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mahimo ma-order, i-search ang Southern Plus Coffee Mix. Pangitaon ang may tatakay Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Makabulig mga katropa ang ato nga Southern Plus Coffee Mix sa mga may bukol-bukol sa lawas, kag hormonal imbalances. Ang kapeng wala sa side effects, Southern Plus Coffee Mix, mga katropa. Las 6:25 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. Suportado sa majority bloc senators ang pag-ilis ng schedule sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte suno kay Senator Ping Lacson. Kung ibaluan nga plano sa nga isaylo ang hearing halin las 10 sa aga sa orihinal nga schedule kag mangin las 2:30 sang hapon halin Lunes tugtog Miyerkules. Pagigbahay ni Lacson nga ilan na istoryahan ang mga butang sa ilang group chat agud nga hindi mag-shortcut ang trial. Ina-propose sa majority bloc senators nga patigayunon ang legislative sessions halin las 10 sang aga tugtog las 2 sa hapon kag ang impeachment trial ang halin las 2:30 sa hapon tugtog las 7:30 sang gabi. Sino kay Lacson nga ang proposal ang i-formalize sa caucus sa tanan ng mga senador sa subong semana sa diin ilaman konsultahon ang taga minority.
1: Gina-considerar sang House Prosecution Team ang pagbuhin sang kadamuon sang ilang mga witnesses nga ipresentar sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sunod sa kay Prosecutor Joel Chua. Inpayag ni Chua nga ila pa i-assess kun ang kaso batok sa Vice Presidente ang mabaskog sa gihapon sa pagbuhin sang witnesses sa labi nga ginalantaw nga magapadugay lang sang proceedings. Pakigbahin ni Chua nga hindi nila luyag nga padugayon pa ang trial apang hindi man nila luyag nga isakripisyo ang substance kasang among ebidensya nga ila ipresentar. Matandaan nga 31 kadlaw ang gintigana sang Senate Impeachment Court para sa presentasyon sa mga ebidensya sa ginaligar nga misuse sang confidential funds sang Vice Presidente.
0: Sa is 27 oras sa XFM, mahimo nga mapasakay sang kaso nga subordination of perjuries ni Senator Dante Marcoleta kag former Congressman Mike Defensor bangon sa ginaligar coach testimony ni Anay Marine Gorli Goteza sa Senado. Sino kay Senator Ping Lagson nagwa sa hearing nga gintudloan ni Marcoleta si Goteza kung ano ang ibuyagyag angot sa pagdulong sang Minaleta nga kwarta sa mga politiko. Magluwas diri ginbulgar man ni Goteza nga ginpilit siya ni Marcoleta kag defensor nga magtestigo kabaylo sang kwarta kag scholarship para sa mga kabataan. Matandaan nga una na nga ginpahag ni Lagson nga magafile ini isang bill para mangin mas mabugat ang sentensya batok sa mga nagaengganyo o kung nagapamilit sa iban nga tawo nga maghimo sang perjury.
1: Lasa 27 na ang aton nga oras. Sini nga bayan ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginatulod sa karon ni Senator Erwin Tulfo ang pag-impose ng criminal liability sa mga pabaya nga gun owners kag custodians. Para sa senador nga hindi na maghulat pa sang dugang pa nga fatality o kun collateral damage, kinahanglan nga pabaskugon ang existing framework sa firearm ownership. Pakigbahin pa dugang ni Tulfo nga klaro ang iyang intensyon amang pagpasiguro nga ang kada bata nga may access sa firearm, gun-owning parents kag guardians ang magapraktis ang responsible nga ownership. Dugang pa ni Senator Tulfo nga wala sang firearm nga isalig sa public o kung private man nga individual nga maging instrumento sa trahedya sa kamot sang mga pamatanon.
0: Lasa is 29, samtang nagkasugot si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kag Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na mas maayo ang public-private partnership sa construction sang large-scale ng government infrastructure projects. Inibangon sa mga concerns sa delay kag quality sang proyekto kangay sang UPPGH Cancer Center project nga ginbutang sa ilalong sang PPP apang ang 9 billion pesos nga balor sang proyekto ang napaslawan sa pag-attract sang bidders. Para kay Rimulya nga kun ang proyekto ang ihatag sa Department of Public Works and Highways lain ang guwan. Iyaman ginmensyonar ang Bureau of Immigration Building ang masobra na o kun masobra sa 8 billion pesos ang gingasto sa masobra 8 kadekada. Ang Cebu Flood Control Project ng proposed waterway width nga ginhimo nga 25 meters halin sa 63 meters. Gintulod ni Rimulya ang National Bureau of Investigation sa pagbakal sa existing private building komparar sa pag-construct sa bagong headquarters.
1: Makaapekto sa ekonomiya sa Pilipinas ang mahal ng elektrisidad sunod sa kay Senate President Sherwin Gatchalian amuman sa mga galastuhon sa panimalay kag sa mga magagmay nga negosyo. Ginpayag sang senador nga kunluyag i-revitalize sa ekonomiya ang magahatag sang matutuod nga relief sa mga Filipino families kag magagmay nga mga negosyo kinhanglan nga panubuon gid ang balor sang elektrisidad. Nagpanawagan man si Gatchalian sang transparency kag justification sa generation kag systems loss charges nga ginapasa sa mga konsumidor. Sunod sa kagatsalyan nga ang heavy dependence sang pungsod sa imported nga gatong ang nagapabilin nga sa mga konsumidor nga vulnerable sa fluctuation sa global energy prices. Ang pagbuhin sang presyo sang kuryente ang dapat trataron bilang economic priority bangon ang pagtaas sang presyo sang kuryente ang nagapataas man sang production sang operating expenses kag mabudlay sa mga negosyo nga mag-expand himo sang trabaho kag magapabilin nga competitive. Nabaloan nga sang damlag lang nagfile ang senador sang Senate Bill number 2350 o kung ang proposed System Loss Charge Abolition Act nga nagaprohibit sa mga distribution facilities kag mga utilities sa pagpabayad sa mga konsumidor sang ilang mga systems loss.
0: Express. 6:31 mga Kitropo Oras Sex FM. Ang oras, kinadalong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, Imusolutin, Betacarotene, Vitamin E, and Zeaxanthin, nga produkto sa Yes 12 Incorporated, makabulig sa atin nga, ukon makabulig sa mga problema sa mata, kaangay, sang cataract, pterygium, glaucoma, and poor vision. Vision X Plus, FDA approved, kakalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Sa Yes 12 Wellness Center, sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Ililo City, ng mga mabakal. Available man mga kitropo sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Vision X Plus, pangitaon ng May Tatak nga Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa piyak nga bahin, ginpayag sa Department of Social Welfare and Development ang 1 billion worth o kung ginpanagtag sa Department of Social Welfare and Development ang 1 billion worth nga assistance sa mga naapektuhan sang habagat kag bagyo. Lakip sa mga ginpanagtag ang food packs, ready-to-eat boxes kag financial assistance. Nakabaton man sa umbrella assistance ang pamilya sa mga napatay sa kalamidad. Natala na nga ipanagtag sa ahensyang 3.8 million ka mga food packs sa piyak sang padayon nga paglain sang panahon. Sa latest data, 7.4

0: 24 ka mapuluyaan ang nagkalaguba kag may-ara nga 1,104 ka mga infrastructure. Ang halit nga ginbilin sa livestock, poultry kag fisheries ang nagdangat sa 24 milyon pesos. 89 naman ka syudad kag mga munisipalidad ang ginpaidalom sa state of calamity. 50,023 ka mga mangunguma kag mga fisher folks ang apektado. Samtang 29 ang gireport nga napatay bangod sa weather disturbances.
1: Nakapauli na nga nakapauli nga safe ang 46 ka mga overseas Filipino worker gikan sa Kuwait kag 17 ka mga marino halin sa MV Minuan Dignity. Napauli na ko nagpauli ang mga seafarers matapos nga naiwang ila barko sa Strait of Hormuz sa diin patay ang Pilipino nga chief engineer. Ginasikaso na sa OWAC Department of Migrant Workers ang ila kinahanglanon samtang ginhatagan man sang bulig ang 46 ka mga OFWs.
0: Lasa 8:34 na ang aton nga oras. Sini nga bayan nga nadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Utod ang kamot sang pulis nga nagresponde sa nanghangkat nga lalaki sa barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. Base sa informasyon nga ang lalaki ang may problema sa panghunauna kag nagapanghangkat sang inaway bitbit ang binangon sa mga lugar. Pag-abot sa mga kapulisan nakita nga may bitbit ini nga binangon ng lalaki. Tuyo pakunta ning istoryahon ni Police Staff Sergeant Nuli Miranya. Apang gilayon siya nga ginpalapitan sa lalaki, rason sa iya nga pagkatumba kag madasig siya nga ginatukatuklabo sa lalaki nga napuruhan gini nga sininga wala nga kamot. Samtang ginpalukpan sa upod ni Miranya ang lalaki kag naigo ini sa hita. Gilayon nga gindala sa ospital ang among pulis kag nahingago pa nga masugpon liwat ang iya na utod nga kamot.
1: Sa 8:35 mga katropa oras sa XFM, ang oras ginadunong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap himo sa glutacogic kag VCO sa pagpahamis, pagpaputi sang aton nga kutis. Magbakal mga katropa sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap mayara sang glutacogic sa pagpaputi, pagpahamis sang aton mga skins kag mayara sang VCO sa pagprotekta sang aton mga panit, batok sa mga bacteria kag viruses. Ang Clear Skin Herbal Soap produkto sang Yes to Health Incorporated, mas saligan kag epektibo. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Ilo City, at umang sa Midtown Hotel. Kag mahimo nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok. I-search ang Clear Skin Herbal Soap. Punta nang may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Para sa healthy beauty skin, mga katropa, maggamit sa Clear Skin Herbal Soap. Lasa 6:36 sa balita o kung sa detalye sa ngatong balita international.
2: International News.
1: Patay ang masobra 2,500 nga individual sa piyak sang padayon nga paglaptas ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Nagakangawa ang mga residente sa outbreak sa diin, posible sila nga ma-infect kag mapatay. Sa history sang pungsod, inisubong ang pinakamalala nga pag-abot o kung inisubong ang pinakamalala pag-abot sa numero sang kaso sang katapusan sang Hulyo. 160 ka mga health workers ang nagmasakit kag 43 diri ang mga napatay. Wala sa Gyapon na diskubrihan ang bulong para sa Ebola.
0: Lasa 6:38 na ang aton nga oras. Iban pa nga mga balita sa luwas ang pungsod. Nagpaandam ang Anti-Fraud and Health Agency sang France batok sa linibo ka mga unsafe nga mga condoms nga ginabaligya online kag sa mga pharmacies. Ginbalikan sang ehensya ang ginabalubanta 260 o kung 260,000 ka mga condoms nga ginabaligya sa mga butika matapos nakita sa laboratory nga may mga buslot ang mga condoms. Bangon sini, ginabisuhan ang mga nagagamit sa mga sa among kondom nga magpa-examine gid para sa sexually transmitted diseases kag magpa-pregnancy test in kaso nga ma-delay ang pag-abot sang monthly period. Nadiskubrihan man sang ehensya ang 30 ka mga condoms nga ginabaligya online nga kulang sa European Union Confirmity Seal.

0: entertainment news.
1: Las 6:38 na batyan ng detalye sa aton balita international sa Ilokita sa detalye sa aton balita entertainment. Talk show ni Vice Ganda nga Gandang Gabi Vice mabalik on air sa Setyembre. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Mabalik on air ang talk show ni Vice Ganda nga Gandang Gabi Vice umpisa sa Setyembre 2026. Mahimo ini malantaw sa GMA7 kag indi sa Kapamilya Channel. Sunod kay Vice Ganda nga super excited siya sa panibag-o nga collaboration sa GMA7 kag ABS-CBN. Bag-o nga mga episode ang malantaw sa show umpisa sa masunod nga bulan. Lakip sa mga luyag sang TV host nga mangin guest amo sanday Michael V, Marian Rivera, Ding Dong Dantes, Alden Richards kag madamo pa. 2011 sang nagsugod ang GGV sa ABS-CBN apang nauntat ini sang Marso tuig 2020 bangod sa COVID-19 pandemic. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Pagkaroon sa ato naman, nagapanguna ang balita sa sports sa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Anay boxing champion nga si Zulani Tete patay matapos gintero sa Iapuloyan dito sa South Africa. May detalye si katropang John Zane Crisostomo.
4: Patay ang anay boxing champion nga si Zulani Tete matapos nga gintero sa guwasang Iapuloyan sa Cape Town sa South Africa. Duwa ka mga sospek ang naaresto sa mga otoridad nga ginaligar konektado sa kamatayon sang boksidor. Hindi pa matumod ang motibo sa krimen samtang nagabadayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad. Si Zulani ang anay WBO bantamweight kag IBF junior bantamweight champion kag may career record nga 29 wins, 22 knockouts kag 4 losses. Ginakabig ang 38-anyos nga boksidor bilang isa sa mga most successful boxers sa South Africa nga nag-uyat sang world titles sa duha ka mga weight divisions. Ginauyatan man sini ang Guinness World Record nga fastest knockout in a world title fight. Nobyembre 2019, sang nakaagi nga nag-atubangay ang South African boxer kag Pinoy boxer nga si John Real Casimero. Ginlutos ni Casimero si Zulani kag nakuha ang WBO 118-pound title sa England. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Balita sa hinampang inyo napatian, mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maca kag clavawasca, 100% natural, safe, and effective. Available ang Turbo Dietary Supplement for Men sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mabakal sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at tumungsang Midtown Hotel. Sa Shopee kag sa TikTok Shop, mahimo mo order i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga tropa, mabakal man ang Turbo Dietary Supplement for Men sa iban pang mga butika nga malapit sa inyong mga lugar.
5: Extra! Wow!
6: Balita!
1: Sa 6:42 sa detalye sang aton Extra Wow Balita. Nalabawan sa isa ka robot ang record ni fastest man alive Usain Bolt sa 100 meter sprint. Nag-record ang robot sa 9.39 seconds, mas madasig sa record ni Bolt sa 2009 nga 9.58 seconds. Natabang tumalagsahon ng event kadungan sa World Humanoid Robot Games sa China. Base sa report nga ang robot ang ginhingadlan kay Lightning ang ginhimo sa kompanya niya nga Beijing Innovation Center for Humanoid Robotics. Ginabanta sa 2,000 ka mga robots halin sa 16 ka mga pungsod ang nagpasakop sa nagkalain-lain nga kompetisyon. Magluwas sa iban pa nga mga sporting events kaangay isang boxing kag football. May mga event man sa diin ginapahimo ang mga robots sa mga ulobrahon sa balay kag mga real world task. Kinatuyo sa World Humanoid Robot Games nga mapakita ang abilidad, balanse kag kapasidad sa mga robot nga maghimo sa mga ulobrahon nga daw kaangay lang sang tawo.
3: Lasig magdalagan daw kaya pa ang ano ang world record holder nito si yes. Usain Bolt. Pero malayan na sini katropang era kay hindi ka balo magprino. Oo. Ang finish line na butangan pa sang foam.
1: Ha?
3: Ang finish line gilabutangan sang foam kay bay sa gabahar.
1: Da, sige, in, ano na talagang. Goro? Ang ano man na siya Goro, katrapang Alvin, isang tao.
3: Gina-control.
1: Control, yes.
3: Pero ati, pag-abot sa finish line, diridritso ta na. Kaya talaga dulog sa finish line. Mata, ginabutangan na isang foam para nga magtubunggo lang, hindi maguba.
1: Kag matumba. Ang balik katrapang Alex, wala sa sensor.
3: Base kung nag-depekto ang sensor niya. Budlay kung pa, ano lang eh, ba the 100 meter dash blind
1: yes,
3: mo, no? Kaya kung mga 1,000 meter run eh, hindi tara di kaliko.
1: Diretso siya.
3: Hindi siguro makaliko sa ubal. Kaya budlay kung palibutom niya sa ubal. Base maglalapaw to sa mga bench blocks ang grandstand. Budlay na. Pero di rin ang pamatudaan nga makahimo ang China Robotic Company sang mas madasig ang pagdalagan. Pero ginagamit na nilang iban like sa Japan.
1: Yes.
3: Ginagamit na nila ng alternative labor force. Tigayon nga mag-hire sa mga tao gid sa pag-serve sang pagkaon sa restaurant daw robotic figure na lang ginagamit nila. May ara man gani nga ano eh ng mga lamisa na lang bla.
1: Oh yes.
3: Na remote control. Ang tanan nga gina-order, siya to ang makuha sa may counter. Kag siya man na ma-deliver sa
1: kada table.
3: Kung may ara ka nga chips lang ngayon o yata, tulong niya lang na. Kag dito siya ma-deliver. Dako nga gamit, ha? Dako nga bintaha. No? O ganun kayo, hindi, wala lang siya ga-deliver sa mga supas. Budle mula. Kapin pa mga fruit salad nga mga dagko ang yahong gabi. Budlay, hindi pwede.
1: Basi ka maulaan.
3: Basi maulaan.
1: Kag ma-short circuit.
3: None. Pero ibutang mo na sila misang pagkaon ni Roder mo, i-deliver niya ang robotic table.
1: Yes. Extra wow balita mga ketropa nga inyo napatian, ginadulong sa inyo sang Suntan Herbal Oil.
3: Ang balsa amigo ko, wala pa rin reklamo mag-overtime.
1: Ha?
3: Wala ko nagreklamo bisan mag-overtime pa.
1: No.
3: Tiwag na kapoy mo.
1: Chak to man, hindi naman siya ka-reklamo. Hindi man siya ka-ano, ka-file overtime.
3: Oh, ayah. Why di siya ginapidalom sa labor law mo? hindi niya labor, ano ganun na tawag nila? Abuse sa labor
1: mo. Oo, yes. Oh. Mga kaytropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Lunes, Agosto 24, 2026. Good morning sa ating mga kaytropa listeners and solid supporters, mga members sa ating Fonds Club. Din mga parte sa kalibutan. Good morning, good morning! Mayong aga sa inyo tanan, mga kaytropa. Mayong aga gid sa mga kaytropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa inyong mga cellphones. Mga kaytropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network, mga katropa ha. Salamat gini sa inyo tanan, mga nag-tune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati sa ating subong, samtang nagabiyahe pa kado sa ilang mga trabaho, ilang mga transaksyon, ilang mga eskolahan. Keep safe, mga katropa, and exciting a Monday sa aton tanan. Good morning sa mga taga-nunong sa Eatery. Hello, hello, hello. Mayong aga gini sa mga katropa natin sa Di Kamay Eatery, sa Acacia Eatery, sa Trias Eatery, kag siya siyempre, sa mga taga Maymays, Bukuhan. Sa ating mga taxi patrollers, mayong aga, keep safe mga katropa. Di man ang inyong destinasyon. Kang siyempre, sa ating mga Facebook Live viewers sa atin Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Mama Raya Chris po, good morning. Mayong agagit kay Sir Reynaldo Abeto, kay katropang AJ Bordon, kay Sir RV Chris Caceres, good morning. Kay Mama Anhilo Di Monteverde, kag kay Ma'am Aloha Bueco, mayong agagit. Good morning man sa kay Sir Peter Palma Padillo, good morning sa kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Tutong Brillantes, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, mayong aga. Kuman kay Ma'am Rumite, good morning. And keep safe sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
3: katropang Alvin Dennis Arabang,
1: XFM News. XFM
0: mga katropa,

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun,

0: Gold. Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panas.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.

0: 1-800-242-0568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laing dyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akong panlasa. Samsung Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drug stores.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigit!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Anxiety!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ka mo, kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Samphone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang kati-kati.
6: Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement. Full men, may taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement full men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handong mabala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:19. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Bullseye. It's another Monday sa ato sa ringa pagparagad Lunes na naman. Pero manaya na yung panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo. Except for sometime nga nagagumguum, ha, diri dampi sa nasidlangan. Pero kagaina daw kanami sa muklat sa Haring Adlaw, mapaang na ganing klima eh. As of this broadcast time, 7:19 in the morning, diri karon sa XFM 100.7 Iloilo. We are broadcasting live, diri sa Salat 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuksuba, Haro, Iloilo City. Para sa inyo, sering mga concern, yamo kagreklamo. Pwede ninyo ini ma-text sa ato sa ringa text hotline 0950-975-6970 or inigari i-PM sa ato sa ringa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Sa ato sa ringa pagparagad, we would like to acknowledge sa ato sa ringa mga listeners diri sa siyudad sa Iloilo, sa 180 tanan ka barangay diri sa siyudad. Good morning. Kamusta inyo sa ringa Monday morning? Sa bilog sa ringa probinsya sang Iloilo, kamusta kamo kag sa kaiping sa ringa kaprobinsyahanan kalakip man ang Gimaras? Kag sa tanan sa managa pamati sa live streaming sang XFM, sa duha nato sa ringa mga Facebook pages sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Wherever you are, good morning, kag welcome na sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sa ringa katropa, katropang Josel Banias. Bullseye. Sa pag-check tauna sa tanan ng sitwasyon sa ato sa ringa panahon, we'll be checking pag-asa sa sining matinon o punta si Engineer Leonor Silvestre sa pag-asa Iloilo. Engineer Leonor, si katropang Josel Banias, XFM Iloilo, good morning.
1: Hi, hello, good morning. Muna lang ato latest weather update para sa subong adlaw ng Lunes, August 24, 2026. So, southwest monsoon na nag-affect sa may northern Pagagsan, Luzon. And then, may yara kita katatlo kapag yung ginamotor. Isa na din kay Typhoon Southel. Kung sa din sa alas 3 aga o linis na tanya, may kalayo 1,060 kilometer east of east-northeast of extreme northern Luzon. The maximum sustained wind speed 175 km per hour near the Pacific gust up to 250 km per hour ang lag at westward at 60 km per hour. And then ang ikadawang pag yung minamonitor ay isa ka tropical depression na 1,350 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained wind speed na 50 km per hour near the Pacific gust up to 70 km per hour. Ang iyahulag ay north-northeastward 10 km per hour. And then ang ikatatlo nga monitor natin ng Tropical Depression Dina or formerly known as Nene. Na kung sa ilang okasyon ay yara 120 km north of East Batanes. May maximum sustained wind na 55 km per hour near the Pacific at Batanes up to 70 km per hour. Ang iyong west and southwest wind at 15 km per hour. So ang ining mga bagyo ang pinapakasur natin ay wala na yung direkta nga effect natin. However, ang si type Southel ay hindi mag-asit sa Singapore subong maali. And then, pag-aaral siya sa local name at yung bagyong orbit at mag-sulad siya, kasi din niya mag-enhance sa ating nakapagawa. Minsan nga kung magadalas makapulan-ulan sa atin sa mga masinang islaw. Pero sa dokas Western Visayas ay generally sa wikita, though wala pa na binatula ang mabasulidad sa mga pag-ulan sa panagoob, hingga sa mga lupal sa thunderstorms. Mahina, tugtog makasarakan ng hangin natin sa halip sa southwest na magadalas ay tugtog makasarakan ng pagbalod ng ating panagandas. Forecast temperature na generally na sa 32 issues ng adlaw na lang naging alas 5 ng aga pag magatlo alas 6-4 maroon hapon. Pag muna yung ating weather update, lang dito na yung registration sa Salvestre Matapos. Salamat.
0: In general, Leonor, sa tatlo ka bagyo, pilang ara sa Philippine Area of Responsibility na kasulod na?
1: Masyado ka rin, sir. Ay, ang inyong mga pag-ibig na monitor natin ay sasagwa pa natin sila sa ating party.
0: Okay. Pero sa ginapakita nila sa ning truck, no? May posibilidad niya sa tatlo ka bagyo may makasulod sa par?
1: Yes, sir. Si posible niya si bagyong sadal sa buong Atlas.
0: Mm-hmm. Okay. Ano mangin epekto ya sini dari sa aton sa Western Visayas labi na gid dari sa aton sa probinsya kag syudad sa Iloilo?
1: Well, once magsulod si bagyong sadal, sir, ay wala man siya si direktang effect sa atin, sir. However, wala niyang posible niya mapainas ang ating southwest
0: wind. Okay. With that, Engineer Leonor, madamo gin niya salamat. Ka good morning sa inyo dara sa pag-asa.
1: Welcome, sir, to Good Morning, Man.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update para pag-asa Iloilo with Engineer Leonor Silvestre. Bawa na palibutan kita ka bagyo, tatlo tanan ka mga bagyo. And today expected nga may isang makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Lagi na kurdam kita, maghambal kita nga bagyo kay nga man nagligad to ay gani bagyo, ha? Ginbaha kita. Amo nang pinakabudlay, why bagyo, ginbaha, how much more kon may bagyo? So mga bagay-bagay, ining tiginabilin, tas ato sa rin mga opisyal eh, dari sa syudad, sa probinsya, sa tanan, nga mga local government units, on how to address the challenges dala mga abyan sang nature. Ito yung natada may mahimo, alang-alang tatpan bilog ka kalibutan, ha? Mabakal kita kasin, din ganit kahalin ang aton nga sina, GI sheets blah. Sa din kita may manufacturing kita dere debla sa Pilipinas pero kulang no ga import kita sa China ano takpantang bilog yang Pilipinas para hindi ya magulan dere sa Pilipinas katro pang Alex butangan taguro solar panel guro pa, babaw ka langit ay so halong gid sa tanan sining mga kauturan ta bangod man kay may nagapasulod sining bagyo sa Philippine Area of Responsibility even though nga ini naulo ibabaw na sa aton nga kun makapulo-plapit gid man sa mga kaislahanan sa Pilipinas mga lihid lang siya hindi sa mag knock-knock nga makasabat ka host there pagkatapos gulpi lang kabugahan balasang baha. So, mamalidpid siya most likely. Kabay pa, hindi lang matumuka ng any part of the Philippines. Bangod kay delikado yung mga bagyo nga nagatuhaw. Agosto, Setyembre. Kapin pa kung mag-Setyembre, Oktobre, Nobyembre, kag Disyembre na. Ay, sus. Laban-laban sini nag-cross gideria sa Pilipinas eh. It's 7:27 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Sa ato sa ring pagparaga today, may impeachment trial. It's 10 o'clock in the morning. Pero ang mga succeeding days, ginatunan karon sa Senado, sa mga impeachment judges daton and senator judges. Nga isaylo ini sa hapon. Kay kon daytime, alas 10 hasta lang sila mag alas 3. Kaya 3 p.m., may plenary session ang Senado. So gusto nila isaylo at 3 p.m. Balit timpranuho nilang session, himo nila in the morning. Pagkatapos sa hapon, unlimited na eh. Ah, bahala, manda ko malabutan itong ang gabi. So that's the plan, ladies and gentlemen. So, why pa ini madesisyonan? Pero why man niya qualms ang prosecution kag defense? Sambal sa prosecution, tiko na mo ng schedule sa impeachment court, why sila may mahimo? Amo man ang sa depensa. Tano gibi mahimo nila, katro pang Alex, no? Ha? Sagi ka na krok reklamo, karon pierde kaso mo. Hindi bala kapbot, sagi ka kareklamo sa mga huwes, laban-abante, ano, gusto mo siya, mapierde kaso mo haw. Alas 7:28, so sa ito sa ring pagparagad ka na nam, ipangapis ang Sanson Gold Coffee Mix, magamoni kapbots. Amoning manami, kati may nutrients ikaw makuha, may may glutathione, may collagen, magluwas na may mangosteen, may palaya, may malunggay, may garlic and spirulina, kagaya si rin sweetener stevia. Sanson Gold Coffee Mix ang manamit, mananam, kag saburuso, ha? And puno sa mga nutrients. Anong tuyo gaplo pangapi ka lang pero gapasulod ka nutrients sa lawas mo bala. Dalonta, kagugalionta, nga sa kada ginapasulod ta sa lawas, tas mas as possible kung may mga choices kita, piliun ta inang makahatag sa aton sang dugang suplemento o nutrients. Alas 7:29 sa ato siring pagparaga darig hapon sa palatuntunan Bullseye. Sa maraga panguna siring mga balita kag informasyon. Ang impeachment trial ni Balantayan kay mag-discuss kita dari karon. Sang kon ano na nadangtan sa pagpamati ninyo sa mga nakasunod bala. Do you think nga nakapresentar sang klaro sini incriminating evidence or pieces of evidence ang prosecution para sa convincing sini nga makasiling ikaw nga why question dapat gid man impeach ang vice presidente? Naka-present gid man sila sang convincing nga mga arguments. Naka-presentar bala sila sa mga incriminating evidence, pieces of evidence, either documentary or testimonial. Nga makasiling ikaw, aha, ginrasar gid man sa vice presidenteng kwarta ang iya sininga confidential kag intelligence funds amounting to 612 million pesos. San siya pa ang defense secretary at the time siya man ang vice president kag defense secretary. So ang duha ko opisina may 612 million nga confidential kag intelligence funds. And isa sa mga appreciate naton diri ha. Amagin presentar nga mga witnesses. So far among witnesses, mga ano pa lang ini tawag dato sa ni do preliminaries bala. It's just setting up sang ila sa ning premise para sa masaburoso base inakon saburoso, masaburoso, substantive kag incriminating sini nga mga akusasyon. Iti ang gina-presentar subong sang prosecution ano pa man lang taga commission on audit. Iti may isa pa sila ka-witness pero naga-think twice sila. Ha? Daw kanta. Sino gani ka-kanta sila? Oh, think twice. It's another day for you and me in paradise. Paradise bla? Oh, naga-think twice pa subong ang prosecution kung i-present nila who, the who si Ramil Madriaga bala now detained because of various cases. Nga kuno siya nagpanagtag sang confidential and intelligence funds sang vice presidente at the time DepEd secretary. Siya lang niya unse kadlaw niya na ubos ka vice presidente panagtag ang 125 million nga confidential funds. O siya lang niya kon less than 24 hours ubos ko to kapang tagtag. O galing damo sa mga loopholes, damo sa mga pwede bala ma-question sa iya sining mga narrations, ang iya sining mga ginpang sites, sa iya sining mga affidavits. So nag-think twice karon ang prosecution if they will present Ramil Madriaga or not. Kaya tiga kasakasama niyang depensa. Siya, sige, oh come on, come over here. Oh, di ba? May pangimbitar pa eh. Let's eat some pizza and let's drink some beer. Pero ti ambal sa prosecution, why pa na? Giningadlan na namon to sila niya nga witness. Pero hindi, base namon pag ipresentar. Depende ko, no? Depende sa sigun. Now, daano ka incriminating ini, kung pamatian mo lang without the benefit of a cross-examination na bisang depensa, makasiling ikaw nga, ay, pao, 125 million was distributed in less than 24 hours, you dipugpug ya. Ikaw ka, boss, masarangan mo managtag sang 125 million in less than 24 hours, you dikakak ya. Ginano mo lang tuman? Ha? Ginkaka sa malita pagkatapos ginsabwag sa kahanginan. So ina mga abyan ang mga bagay-bagay nga ginahulat

hostile witness sang depensa. Pero depende pa ni sa sigun. Parehas bala kay Gina Acosta. Si Gina Acosta is the special disbursement officer of the Department of Education. So, dere balantayan or the office of the vice president. So, balantayan ini, ladies and gentlemen, kay so far, ang aton simple nga pag-inchende lang, yakon mamati kita, ang aton na binang makahambal ka lang, what? Ha? Yudi kakakya. Pero daw ay pakita maka, ha? Hatag sa amon ang reaksyon ka, Tropang Alex, no? Mahambal ka nga, ha? Gali? Bow! Kung sa amon pa itong hambal niya kay ekspresyon niya, permi, ay apaw! Mm. Ano pa, astalan na patay, bansag niya si, ay apaw! Pusay! Kada istorya niyo gani mahambal, ay apaw, grabe ba? O, oh, dahil niya ka tulukon, babaw, dalom nga daw tapungulon niya, kaya like, si apaw ang iyang bansag, katropang Alex. Pusay! So, ay pakita sang, ay apaw, sining reaksyon. So far, among the pieces of evidence presented and sa mga testimonial nga ginbuyan sa mga witnesses sang prosecution. So far, yung plan isang prosecution, July 6 kita nag-umpisa, no? August 6 sa isa kabulan, mag-September 6, duha kabulan, why pa matapos ang duha ka articles of impeachment, ay di ka, kakyatagan man duha kabulan, pagid ang ano, September 6, October, November 6, pagkatapos may duha pagid ka, ano ka, articles, hatagan mo pag idabi apat ka bulan, walo ka bulan, na yun ikak, kakilabutan kita ka eleksyon sinisunod tuig. Ha? Ambot kung madayon ang barangay eleksyon sa, daw gaduso, kaginaduso, mansubo nga madayon, ang barangay eleksyon may nagaduso man nga hindi pagdayonon, alang-alang gid permi mo. Ha? Kung sa mataklado pa, hambal nga, atras anay niya, builuhi ka daw, hindi taktakla daw. Kaya nga, September 20, filing of certificate of candidacy na katropang Alex. Kung dayon nun tang eleksyon subong, oh, te, sakay ka pa to, Kim Sing da, kap, ano? Go, ah, te, go, kung go eh, ah. Tau, hay man yang West Abogabog, di ba, sakay ka pa to, Kim Sing da, association na barangay captain president, dira, yas sa distrito, sa Mulo, bla. Narada sa barangay katropa, kapian sa Mulo Plaza. Pusay! Daw hindi madayon, ha? Nga daw madayon man, pero ti may ara na hagna karon eh. May ara na bill sa House kag sa Senate nga hindi pagdayon nun. Isailo ini sa 2028. Inaano man ning aton nga halos tanan sa iluhon tahaw. Insakto gid man ambal ni Digong sa una. Ah, karon siya tinunto ka sa iluhon ta birthday mo November 1. Di tanawa ba lang barangay kag sanggod ang kabataan elections bala. Oh, kapila na ni iatras. Kapila na iduso, kapila na iatras. Ay, ambot na lang ah. Mm-hmm. Tricycle ang siniway atras mo. Pusay! Oh, nga, sino may tricycle na may atras ha? May ara ka na ka, boss, tricycle na may atras ha? Pusay! Pusay! October 20, I'm not supposed to be scheduled. October 20 to May 18, 2026. Amo ni nga bago, subong schedule, di ba, katropa Alex? Sa bago nga schedule ini, ha? The October 20, 2025 to May 18, filing of applications for registration. September 28, filing of certificate of candidacy until October 5. September 28, sunod si Manadaran, katropang Alex. Ano taga ni subong 25? Ha? August 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Ay, Diyos! Isa de lang ka bulan, no? Filing of certificate of candidacy doon, te? Sino may plano magpadalagan na sa barangay kaga ha? Mang sulbar ka problema sang pinamilya nga nagailinaway bla? Amo na budlay ko kapitan, kamo na ginaugtas man ni ano mo? Kapato Kim Sing da bla sa pagabog. Siya budlay niya kon kapitan ka kaya away sila yung mag-asawa to dalagan si mong paryente kagabatan mamang nga kapuligyan ay kami nga away sana is tatayo. Ayaw pa man mayor kati kung mag-away karon ng mag-asawa hambal mo lang ha. Ah daradyo to anay kay kapitan pero kung kapitan ka lang alam mo na pabayan kay kung hindi ka gani mag-bulig ha katropang Alex hambalon ka kapamilya way way is kapitan itama magbuto ka nasunod. Budlay no pati problema pinamilyabla oh. Amo nang isa gid na tanaw naton October 3 supposed to be until November 9 2026 October 3 until November 9 na election period na nakag may ganban campaign period.

0: will start on October 22 until October 31, November 1. Amoning, a day prior to the election. Ha? Ti November 1 to November 2, may like Kurban. November 2, election day. Bao All Souls Day, gadyang November 2. Ba, adlaw sa mga kalagid na mo. Kay All Saints Day on November 1, adlaw na sa mga santos. Basi kon may kalaga magbuto, bay. Tabukin nila November 2, it's a holiday actually. Why pa man madeklara ning holiday, but supposed to be it's a holiday. Diba? November 2. November 1 is All Saints Day. Adlaw sa mga santos. Para yan sa mga Romano-Katoliko. November 2, All Souls Day. Adlaw sa mga patay na ini. Adlaw sa mga kalagbala. Amo naging tawag tatig kalalag. May magsakas, balay nyo. Basta mangin sapo lang ka kalamay hati. Mangin sapo lang ka alupi. Ha? Mangin sapo lang sang ano pagid masamay nga luto gani bicho pabayin na lang rana hambal siya ba si sinaniban kakalag ka pariente tatos niya kalabot dis balay ba ila magkaon di bla mo na nandan ta pero talad bala tistinge bla hindi ka ka panukto ka nun mambal nak nak o kagway ti maghambal nga host there sulod ka lang bla diritsos lamisa kag manuke bla kaga mag usap bla ka bicho bicho kay laban laban gid ha lagson kagid ka binangon kag that's it, ladies and gentlemen. So, September, October, November, less than, three months. Election is supposed to be. Filing of certificate of candidacy will start September 28, which is a little bit, isa na lang kabulan. Di makaya, eh? Kaya, kaya? Ha? Ate, kung hindi ko na makaya, kaya, kaya, eh? Ang mga nagpadalagan, kagusto magdalagan, subong kapitan, nag-aurong sulong, actually, bintaha, ini sarili electionist, kaya nga, hindi ka preparar mo. Debla, mabungka-bungka ka gasto. Kaya bungka-bungkahan ta gasto sila niya. Kiti election na sa November to. Pagkatapos, all of a sudden, mahambal nga, postpone ang election to 2028. Ayun, ikakakya. Pag-abot 2028, ha? Katro pang Alex, another gasto naman. Kaya ti mauntat ka na gasto, mahambal nga ti sa sunod pa man, nauntaton tanay gasto niya. Bisan sa kapi-kapi na lang kag pang barangay, bla. Mahambal naman na tao, kita mo sila niya, dumduman niya lang kita siya kung lapit na election. Pero kung layo pag gani election siya, tanawa, bla, doon hindi mamugno. Magasto ni, di bla? Para iya sa mga nagandom, sa may plano magpadalagan sa barangay. Kaya nga, damo interesado subong. Kaya nga, 2028 may election mo. Di mga kapitan na balon tanagid man, imbitar dere imbitar dito. Di ba, katropa Alex? Di kinaservisan na ganikon kaysa pagkanto sa balay sa nag-imbitar pagkatapos mahambal nga, ah, liog lang daw, pangapinyo na kagpamplete, ah. Di kaya tabo, gidman, ah. Why, ti may nag-ako, pero ti may ara, ah. It's 7:42, sa ato sa nga pagparagad. Dari sa palatuntunan, bullseye. Now, dari kita, nay, ha, ladies and gentlemen. Pabati ko sa inyo. Are, kapbots, ha? Kagkay Kapato Kim Sing, sino pagkapangapide sa barangay katropa kapian sa Bolo Plaza man? Si Mr. Larry Goriseta, sir. Good morning. Kamusta na? Change venues na si Mr. Larry Goriseta ba? Bullseye! By the way, ito ano plano ta second district, sir? Bullseye! Oh, na may plano eh. Oo, oh, pabalalan na si Kapbos, pabalalan kami diyo. Kay Tabing, kay Baby, kay Nining, kay Nung Peter Jimenea, kay Madi. Ah, rada si Nung Peter Jimenea. Nung, kamusta na? Good morning, Gid. Kaga simpre sa kay Kapato Kim Sing. Eh. And the rest sa managa pangapidera sa barangay katrupa kapihan sa Molo Plaza. Times like this, you need to call Kapbots Florentin. Aralan sa barangay katrupa kapihan sa Molo Plaza. Sa kay Maria Julina. Jules, good morning. How are you? Ha? Karon, lon-lon ta. Amo lang na ya. Good morning gid sa inyo tanan kay Ma'am Lucille Capio. Good morning gid. Thank you for listening. Kag kay Glory Joy Ilambria. Now, dire kita ladies and gentlemen. Sa ambalan tabing Congress sa Congress, ha? House of Representatives bala. Kundi budgeting subong, ni mga hearing subong naglain-lain nga mga departamento. Ina sang naglalaan man sa nga mga committees bala. Kundi ginadibider man sa mga congressmen ang mga committee chairmanship mo. Kung ikaw committee on agriculture, no yatan mo, ang Department of Agriculture, dira sa imo na masimbak mahambal, te, kung amo dya plano, namon budget, namon no. Now, ladies and gentlemen, amo ni karon ang pinasahi. Kaya amo ni karon ang liwat naman nga matribukaho sa House. Kaya nga, si Congressman Toby Tsangko is pushing right now nga ang budget sang kada congressman dapat nga ibulgar sa plenaryo. Kaya sa may lamsam lang na makitaan mo, House of Representatives, 100 billion. Example na ha, 100 billion. Waay na ina, gina, isa-isa, kung si congressman, mag-congressman ba si Mr. Larry Goriseta, no? Kung Larry, oo. Oh. Basi may mga kegamon lang na niya. Mag-congressman ba si Mr. Larry Goriseta, kagsabi chairman sa Committee on Agriculture, example na, no? Mahambal na taga Department of Agriculture, di ba? Siya kung area mo budget, oh. Pero sa Kongreso, ginaisa-isa na pila ang imo MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses, pila ang imo statutory obligations, salaries and wages, bla. Oh, electricity, water bills, telephone bills, mga statutory obligations na. Sa Kongreso, why na nila ginaisa-isa ni pila ang makadto kay Congressman Larry Goriseta, pila makadto kay Congressman Butch Florentin, pila makadto kay Congressman Pato Kim Sing, wala. Amo ni ang kay Congressman Butch Florentin, ang hard projects, amo ni ka million or billion. Ano ini? Taytay, karsada, buildings, school buildings, repair and maintenance of what? Dapat na isa-isa na mo. Ah? Pero wala, ginatingob lang nila ni House of Representatives, 100 billion. Example na. Wala nila ginaisa-isa kung si Congressman Amoni, pilang iya budget sa distrito. Si Congressman so on and so forth, wala. Mahibaluan kung pila budget sa distrito. Pila ang iya sining infra projects. Pila ang iya sining soft projects. Maghambal ka nga soft ha, letter F, hindi kay P ha. Base kung... Ha? So, why na lump sum? Amo man na sa Senado, lump sum man. So, gusto ni Congressman Toby Tsangko, nga isa-isa ho ni, abe isa-isa ho ta mga kongresista ta dari sa Iloilo, mabutang dara, Congressman James Joang, uswag Ilonggo Party List. Dapat na butang na. Ha? Butangan tabi 2 billion. Para mabalaan, ining 2 billion din makadto. Pila dirang para sa infra projects, pila dira ang sa soft projects, pila dira ang makadto sa statutory obligations, well, do sa iasininga mga empleyado. Ha? Congresswoman Julian Jamjam Baronda, Lone District, Iloilo City, pila ang iya nga infra projects, diin inilocated, pila iya soft projects, pila iya statutory obligations. Si Congresswoman Janet Garin of the 1st District. Pila, amo man na, pila iya maintenance or pila iya sining soft projects, hard projects, statutory obligations sa opisina iya. Just like salaries and wages. Sang iya sining mga empleyado, pati na darang confidential employees niya. Kaya noon tuas may mga confidential employees na sila. Wait, kay balo ba si kon... Ha? Utod, anak, pakaisa, bana, sa iba niya mga kongresista, confidential employees nila na. Second District, pila. Ang budget makadto sa Second District, infra, soft projects, statutory obligations, kay Congresswoman Cathy Goriseta. Amo man na sa Third District, dapat naka-lay down eh. Pila ang infra, pila ang soft projects, sa Third District ni Congressman Lawrence Defensor. Amo man na kay Congressman First Virginel Biron of the 4th District. Amo man na kay Congresswoman Binky Tupas sa 5th District. So dapat isa-isahon, iplastar. Amo na ang ginayo ni Congressman Toby Tsangko. Pero daw hindi magsugot siniyang chairman on appropriations. Daw daga paganot subong si Congresswoman Swan Singh. Arebla, oh. Pabati ito sa inyo. Ang deliberation sa plenary session sang House of Representatives pertaining to this sa pagduso ni Congressman Toby Tsangko nga isa-isa hungid ang mga kongresista kung pila ang budget niya bakadto sa iya distrito.
1: Or do such thing as...
2: Meron
1: as,
2: po yan, Madam Chair. Hindi naman tayo pinanganak ha. Ito, Madam Chair. last year, kaya kailangan ulitin to, last year ko po to tinanong. Nung third reading, and I even wrote you regarding this, no? Malaki po yung kontrobersya sa DPWH projects, no? I requested last year nung nag-third reading, I requested the chair na ilabas yung budget per districts at ilabas yung budget per party list. Summarize, para alam natin magkano yung total per district at magkano yung total DPWH per party list at saan pumunta yon. Ngayon lumabas na po yung NEP ng DPWH. I am requesting again na sa NEP pa lang, i-post po natin sa ating website yung budgets per district para makita ng lahat yung mga budget ng DPWH per district at yung budget ng DPWH per party list at saan po ito napunta. Sasabihin ulit, hindi po ito kasama sa DBCC. Pero last year, kailan pa ako magkakaroon ng opportunity? Last year, tinanong ko yan nung third reading. Sumulat ako hanggang ngayon, walang sagot for the 2026. So palampasin na natin yung 2026. 2027, bakit hindi po natin, kung talagang gusto natin ng transparency, bakit hindi natin ipakita magkano ang budget per district, magkano ang budget per party list, at saan po ito napunta?
1: Representative Tiangco, what is contained in the NEP? In the NEP itself, if you would look at the budget of DPWH, meron na rin naman pong mga totals doon per day. So there's a regional total, there's also a total per district engineering offices. So those information are actually already contained in the NEP itself and later on when the HGAP is filed.
2: Hindi po kayang i-total yun ng ordinaryong mamamayan, Madam Chair. 772 pages yun. Hindi mahanap yun. Why don't we make it easy for them na ipakita, okay, simula sa distrito na to, ito total budget, ito mga proyekto, ito total budget, ito. Tsaka doon, can you tell me paano po hahanapin doon yung pre-proposed ng party list? How will we know sinong party list ang proponent doon sa budget na yun kung hindi po natin ilalabas?
1: Representative Tiangco, again, in the... There are no proponents for the project. So like if you would look at the HGAB in the NEP, you would see that there are totals per district engineering offices. So there is actually no way to us to be able to create a summary of what are proposed by party list members as opposed to district representatives because there are no such thing as...
2: Meron
1: as,
2: po yan, Madam Chair. Wag, hindi naman tayo pinanganak ka.
1: But again, yeah. Po, the information that is being asked for, which would be the summary of the budget per district engineering office, per regional office, they're all contained there in the NEP, within the DPWH budget itself. Makikita nyo po yun, naka-separate out po yun sa NEP. Within the DPWH budget, you already have the totals per district engineering office and in the annexes, you have there the line items in terms of the project. So, lahat po ng impormasyon na yun, nandun na po yun sa NEP at sa HGAP.
2: Madam Chair, nakasulat po yun sa NEP pero hindi po naka-total per district. Kaka-check po lang po. Anyway, yun lang po hinihingi ko. So, kasi yung DPWH budget is 772 pages. So kung hahanapin po yan ng mga kababayan natin, mahihirapan po sila. Hindi ba po pwedeng padaliin natin, ihiwalayin lang natin yung mga proyekto per district? Yun lang po ang hiling ko. Pwede po ba?
1: May I defer for the answer the expert on the matter, the vice chairperson of the Committee on Appropriations defending the budget of the Department of Public Works and Highways, Representative Romeo Momo, to respond to the query of the Honorable Tiangco.
3: Yes, Madam Chair, thank you. Ang totoo lang, in every DEO, mayroon tayong total budget and then mayroon ding naka-line na mga projects, no? So, ang ibig sabihin siguro ni Honorable Tiangco is yung mga nakalain, nakalagay ng mga project ang ipaskill natin, ano, ipost natin. But yung projects na yun, madaling hanapin sa mga DEOs, no? DEOs natin, in fact, sa mga accounts ng mga DEOs, yung mga ano yun, yung Facebook accounts ng mga DEOs, nandoon, naka-post yung ating mga projects.
2: Madam Chair, hindi po para sa atin yun, para sa kababayan natin, para madali nilang makita. Hindi po para sa akin. Dahil ako, tayo, pag hiningi natin sa DEO, ibibigay. Pero may mga projects po na nasa NCR, nasa region, hindi po siya nakatotal per district, pero dapat yun pasok dun sa district. So ang hinihingi ko lang po is pagsamahin, simplihan, para makita ng kababayan natin ano po yung budgets per district. Yun lang po.
3: Well, I think, Madam Chair, yung pinapost naman din ng mga regional offices at saka region is not for us, congressmen, but it is for the for everyone, especially doon sa constituents natin, doon sa ating mga distrito.
4: Madam Chair?
3: Madaling ma-access po yon sa lahat ng mga DEOs, mayroon silang mga publications, actually.
4: Madam Chair, very quick clarification with the question of Gong Chanko.
1: Yes, given that the time of the Honorable Tiangco is up, yes, I would now like to recognize
4: just a very
1: Deputy Speaker Janet Green.
4: Quick clarification, para lang pong malinawan. Hindi po kasi magkapareho ang DPWH District Engineering Office vis-a-vis sa Congressional District Office. And sometimes it's a misnomer kasi yung ibang Congressional District, akala mo halos walang budget, but actually, hindi kapareho nung District Engineering Office and yung Congressional District Office. So if I may, Madam Chair, may we request for purposes of answering the Honorable Chanko that he be instead furnished a total allocation on a regional basis that will be more reflective of equitable distribution, if indeed it is.
2: Madam Chair, since the Honorable Garina replied to my manifestation, can I be given a chance to reply?
1: Yeah. Go ahead, Representative Chanko. We'll give you, with the indulgence of the other House members who are listed for interpolation, may we give the Honorable Tiangco time to manifest? Would that be amenable? Okay. With the concurrence of the other House members, Honorable Tiangco, go ahead po.
2: Madam Chair, the only reason I will manifest is because there was a reply. No? Otherwise, I would have been finished. No, yun lang po. It's exactly the reason why. Kasi nga, iba po yung District Engineering Office, iba po yung Congressional District. Kaya nga, ang sinasabi ko, palabasin kung ano yung budget per Congressional District. Kasi nga po, yung per District Engineering Office does not mean na yun po yung budget sa distrito na yun. So yung sinasabi po ni Congresswoman Garin, yan po ang precise reason na gusto ko, iwalay siya per district. Yun lang po, Madam Chair.
0: So there you are, si Congressman Toby Chanko. Sa yasining pagpamangkot and lastly ang yasining manifestation. Why? We get the idea of Congressman Chanko. Kay hindi nagarepresentar sang kada distrito, Congressional District ka, sang kada LGU, province o kon city, ang mga District Engineering Office. Pareho sa aton, may first, second, third, fourth, fifth, sixth engineering districts kita dari sa probinsya sang Iloilo. We only have 5 congressional districts. May mga naga-overlap ng mga District Engineering Office nga naga-cover sang pihak ka distrito kag sa pihak ka distrito. So, hindi klaro kung ina nga proyekto. Let's say, for example, second engineering district. Nag-cover, for example, part of the second district and part of the third district. For example, actually, third district is part of the sixth engineering district, if I'm not mistaken. Third district na. Pero sixth engineering district na yung DPWH. So, hindi bala kung sa mga mathematics pa congruent, ay nagasanto. Sa per congressional district, ang pag-manage sang District Engineering Office sa DPWH. So dapat ibutangged. Amo tong hambal ta kagaina. Tikon mag-congressman si Capbots Florentin, let's say for example, representing Iloilo City, tibutang day Congressman Boots Florentin. Ha, Iloilo City. Total budget 3 billion. Ha, di ba? Infrastructure projects 1.5 billion. Soft projects 500 million. 1 billion statutory obligations and so on and so forth. Ibutanggid amo nang ginaduso ni Congressman Toby Chanko o galing tiambal ni Congressman Romeo Momo. Si Congressman Romeo Momo is a former undersecretary of the Department of Public Works and Highways. Siya ang nagpatrabaho sa DPWH sang 2008 until 2017, he retired. Pag-retire niya, siya ang nagpadalagan sa pagkakongresista representing sang 1st District of Surigao. Pero he is a civil engineer and former USEC of the DPWH. Nga sang tiyempo sang iya sering nga pagparagan sa DPWH, dira gin busong, ha? Gin planuhan, dira gin busong, kag dira gin bunag ang mga flyovers dari sa probinsya sang Iloilo. Siya at the time, ha? Si Congressman Mumo. That's why he has the ins and outs sa Department of Public Works and Highways because he was a former USEC of DPWH, si Congressman Mumo, the Vice Chairman of the Committee on Appropriations sa House of Representatives. Didere daw, hindi makadesider si Congresswoman Micaela Angela Bituonon Swansing of the 1st District of Nueva Ecija. Ang Swansing daw Ilonggo man ini. Ang Bituonon Ilonggo, di ba? Ah, parinti ni Goro ni mga kilalatang doktor ay. So, hindi siya makadesider. Kaya hambal ni Congresswoman Swansing, hambal ni Congressman Mumo, the chairwoman or chairperson and the vice chairperson of the Committee on Appropriations, siya tiara man na sa mga DPWH District Engineering Office, DU. Ha? Tembal ni Congressman Chanko, inya hindi ah, para mahapos sa mga constituents nga matrack eh. Para siya nabutang sa NEPO National Expenditure Program or budget, executive budget. Tinabutang dirae, masukot mo bala para sa amin sa 3rd District, masukot namon si Congressman Lawrence Defensor. Kung nabutang dirae may flood control project dirae, oh. Kung nabutang dirae may training, ikaw candle making, example na ha. Kung may nabutang dirae, livelihood training, di ba? Masukot mo. Kaya may ara sa iya sining, ha? May web sa website sang House of Reps, kaya pwede inaya ma-share, para mahibaluan mo, pila bala allocated nga budget para sa distrito ninyo. Parios na rin sa aton sa Iloilo, wherein we have 6 congressional districts, including the Lone District of Iloilo City. Dugangan pa, add-on na lang na yan. Ang iyasang party list, for example, diin ibutang ni Congressman James Juang, ang iyasining pork barrel. Tawag nila sinasang una, pork barrel mo. Diin niya ibutang iyasining budget, infra. Ang iya sining soft projects kay ti at large ang mga party list representatives at large mga balkang at large pwede nila ibutang to yas Tawi-Tawi, pwede nila ibutang dito yas sa Batanes, pwede nila ibutang to sa Catanduanes, pwede nila ibutang dito yas sa autonomous region in Muslim Mindanao kay ti at large mo they were elected at large representing a sectoral group so ti para may baluan. Pari sabi kay Congressman Joang, siling niya ti ang akon budget, amo ni, may 3 billion, example na, isa ka bilyon, siling niya, hatag ko sa Visayas. Oh, isa ka bilyon siya, hatag ko sa Luzon. Isa ka bilyon, hatag ko sa Mindanao. At least we know, pila sa isa ka bilyon ang para iya sa Visayas, ang para iya sa infra, pila ang para sa mga soft projects. Kaya ti may, ano na, may ara na sang limit. Ang soft projects may run up to 30% of your entire budgetary allocation, 70% for infra. In short, kung may budget ka 3 billion, 2.1 billion goes to your infra. Only 9.9 or 900 million goes to your soft projects. Amo na ganing ana isuhan sa una di sa aton, may party list congressman siya na mo. Nga nag-candle making seminar siya dito sa Kabukiran sang Hulusulu. Tikon ikaw karon niya commission on audit masaka ka to sa Kabukiran sang Hulusulu. Ha? May kilala ko gani sa una gaubra sa state auditor. Kadto lang ani sa bukid sa probinsya sa Iloilo numpa tanang hindi dito na magbalik to kay pinalagas tanang nok mayor. Debla, kadto ka pa to sa bukid ka Hulusulu. Cases like that, ladies and gentlemen, galing tibud ligid para sa inyo, abi. Sugot ka mo, nga ma-plastar sang kada congressman, kagibutang, kagipublish, kada congressman, pila ang budget siya for this year? Ha? sa 2027, abi, pilang budget allocation sa distrito, sa aton distrito, pares din sa siyudad, pilang budget niya,